0: Nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine. Mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
1: Santon Plus Gold.
6: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
5: Ang tinud nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinud nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige ug tanaw ug paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Mga katropa, exciting dito.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: pa, enjoy ka na sa pagpangapin, natabangan pa itong lawas, daghan pang mataga-anog akining health benefits din sa itong kalawasan. Diba ni pangalan ha? Iya kini sa Yes to Health Incorporated, Santon Plus Coffee Mix. Alright, mga katrupa, be. Basig na pa yung mga nagpa-shoutout katrupa nga Junji, be.
1: Sige,
0: be. Atos tanahon. Basig doon yung mga nag-text. Diago nag-text diri. Okay ra ang bayugan katrupa. Nakabasi ang mga nagtaod sa mga aircon, no? Katrupa, kay niya sila karon diri nag-uban og balay sila... from Yuan. Sige, nag-aban sa balay. Sige, salamat katrupang Yuan. Good morning.
1: Salamat ha, katrupang Yuan.
0: Good morning, Sir Junji. Tagsara ko ka-text kay wala kulod. Mina og balita ka nabuntang si Mimi Oklarit ni sa Bayugan na City.
1: Boy.
0: Thank you so much, katrupang Mimi.
1: Mga Oklarit ha, mayong morning.
0: Good morning niyo dyan sa Bayugan City.
1: Niya, Kang Jewel Legaspi. Good morning mga katrupa.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Niya, siyempre kang Larry Tixon, mga adlaw. Mayong puntag katrupang niya. Ray, katropang John J. Tagpila ang box sa Santon na coffee.
0: Coffee?
1: Tulungan ni kaklase sa kwan, natay Santon na coffee mix, naputay Santon gold coffee mix, naputay premium D3 coffee mix. Asa man ka ni Iding tulo kay aron nga makuan ka na mong
0: tagpila ang box. Na siya, ikaw pa na sa uban.
1: 170 ang premium D3, ang Santon Coffee Mix 170, unya ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: 70 to, or 75?
1: 200.
0: 75 siguro.
1: 175. Tama. 175 ni sila. Onya ang isa rin nakalahi ani 200, 200. Kining Santon Gold Coffee Mix.
0: Mao. Katrupang Demer Patagog, Senior, good morning. Karupa ko kabalik sa pagpaminaw sa inyong programa. Shout out. Salamat, Katrupang Demer. Katrupang General Suyo Maro, good morning. Katrupang Julito Comeros. Diha na nimo nahibawaan nga dili na sulid ang mga Duterte diha sa dinagat, madam. Sige, dirita mga katrupa, ambak sa ta diri sa Senate nga panghitabo. So anyway, mga katrupa, after ni ini na impeachment gyud ang Vice President.
1: Kagahapon kadlaw.
0: Gumikan kay dunay buto mga katrupa, actually 200 plus.
1: 200.
0: Pero ang gikinahanglan gyud actually ni ini kay
1: 100 kapin,
0: one-third.
1: No? One-third, no?
0: One-third. So, but masabot kung one-third sa 300 plus mga katrupa na aras mga 100 kapin rin. Pero ang buto, niyabot ang 200. So,
1: 255.
0: Lapas-lapas na para ma-impeach, no? Now, ang articles of impeachment din, purwardi din ni Paingong dito sa akining
1: Senado.
0: Di ana katrupang Junji ang istorya ni ini mga katrupa. Unsa may nahitabo kagahapon, nakalitan man gani pugo. Kay ako nagtan-aw ko adto katrupang Junji.
1: Unsa imong gitan-aw gahapon?
0: Ang ako bang paminsar ani, di ba? Ang Senate President si
1: Soto.
0: Soto. Kining ang tempor, si tempore, siya tawag ka nila.
1: Tempro.
0: Tempore.
1: Tempore. Si Lacson.
0: Lacson. Now, kato mga katrupa, dito good ba, masalang good, depende na nais, binaluay kung nagpadayon mga katrupa, ang kato nga leadership.
1: Kato kay, nga line up nila, di ba?
0: Doon naman yung mga dilipod mo pabor, sa mga lihok nila ni kining Senate President
1: Soto
0: og ni Lacson og uban pa ni nga mga kaubanan.
1: Yung mga kaalyado.
0: Anyway, sila bang po'y nag-ingon nga ang kining nahitabo kagahapon mga gadrupa kasi tawag nila kung dita ba ni sa Senado. Diba, wala man kung nikalabutan sa impeachment. So, ilan na na?
1: Ilan na na,
0: pero, nahitabo agad mga katrupa, kagahapon, isma ko, nakalitan nga niyo katrupa nga John J. Nga, may nga na din na.
1: Gitutukan yun na mo kagahapon.
0: Anak
1: ko kinius.

0: Og sa dihang ning kalitra katrupa nga Junji. Oh, ning kalitra og change leadership.
1: Leadership. Lamang ka nga nagtawagay pasmanganan sa Kongreso pero wa na sa Senate.
0: Oh, sa Kongreso?
1: Oh, nagtawagay pas mga nagbutar, nagbuto.
0: No, nagtawagay pa. Kamada pa sila basa-basa.
1: Kamada, pinasahay, oh.
0: Oh, pero dito sa
1: Senado,
0: aning kalitra. Ay. Ni ingon ra to si kining Villanibang nga Mr. President, I move to kaninga vacant with all the seats.
1: Tanang yun, tanang naman ito.
0: Mutahan na pa si Kuan, kining pangilinan, kung unsa ba kuno, kanang vacant seats, kaning unsa particular.
1: Oo.
0: Itong i-confirmar nga, all.
1: Tanan.
0: Oo.
1: Tanan.
0: Ingan na yun si Sotong majority leader. Ingan pa si majority leader, Subiring nga, aw. Huwag si Bisaya, baka doon pang Junji nga, aw.
1: Watay mahimo.
0: Watay mahimo, anak. Buto. Magkatawa mo kung muna ko na rin kayo. Wala bang... Ako kita. Wala bang namaot ang naong nisyo to.
1: Oo. Oh.
0: Wala na kalita. Oh. Wala man siya magdahom. Anyway, kadrupang yun siya, kanang napulihan naman yun si Soto no,
1: ni Kwan, Kahitano.
0: Kahitano. Namang yun kay baga ng kahibalo na, nabay, unsa man nga teksto, kanang itang maingon nga... Kuan ka doon pa nga, Junji, kung nabuhi ka sa kuan, na mapun na.
1: Sa pulong, ana, nabuhi ka
0: marag
1: sa pulong.
0: Mahulog ba nga? Kung unsa imong gihimo, mapun na yung balos ni mo.
1: Ay, unsa imong...
0: Nabay mga teksto, ana, nga imong ma-share.
1: Unsa imong gihimo, pugas.
0: Pugas, kana, ina na ba? Anihon, o, kana.
1: Kuan, Exodus 5 verse 7.
0: Tanawa lagi mga katrupa, gipasa. Hama si katrupa ng Iron Heart.
1: Kung sa imuhang gipugas, mo'y imong anihon.
0: Ibutan na.
1: Nagpugas ka, pinaagi sa pagkuha, kinabuhi sa tao,
0: mo pa imong...
1: kinabuhi po ang... Mo na siya, kung gamitan ni mo hait nga hinagiban, hait po nga hinagiban ang
0: i-pugas imo. Ang hinabuhi. Ano, nagkapangutaan ako sa imuhan, mas maayo mag-kutas biblikal. Kung sa to, Exodus
1: 5 verse 7.
0: Kay gini si Soto, baya mga katrupa, ang iya ba yung posisyon kay kinuha Rabayana?
1: Oo.
0: Kanang kalit-kalit ba nga...
1: Apo yung trabitaw largo? Walang-wala na moagi siguro o proseso?
0: Kala bang... Kung unsa yung nahitabo ni Kaitano, mapun agang...
1: Nabalusan.
0: Nabalusan siya.
1: Oo, nabalusan.
0: Kaya sa eskudero, nakalitan sa eskudero sa una.
1: Kalit, uy. Kalit yun itong pagkakuan yun, pagkapulihan.
0: Pulihan, na guba ang plano na... mao daw ang investigasyon sa Blue Ribbon.
1: O, naguba.
0: Naguba. So, mga katrupa, kung unsa nitabo ni Escudero kanhi, nakalitan po si Soto. Basta, ang tanaon lagi ni mo, katrupang Junji nga naingon si Villanibang, I declare the chamber bikan.
1: Uy, pastilan.
0: Ingon si, kuhan nga, point of order ba to? Lagi ni taka, kuhan ni nga mga sama na. Ingon si... kining pangilinan nga iya kunong i-clarify kung
1: klaro kung unsa ba gyud
0: unsa ba gyud unsa nga bikan
1: ang presidente ra ba Senate president ra ba
0: sus pag iog all
1: tanan mang yun
0: lalaki mapugnaong ni kuan ni pangilinan
1: ni ana nga ayay
0: pag iog all pag iog all bikan
1: ayay
0: ito na ingon na yun si Soto kanong pang Junji nga majority leader.
1: Majority leader, Subiri.
0: Kung ato pong tanawin si majority leader, Subiri, mura pag, iniritsyon na lang ito sa atin, inistoryahan na ito.
1: Oo, nga, huwag kita mahimo.
0: Huwag kita mahimo, Mr.
1: Huwag kita mahimo, ani.
0: Huwag kita mahimo, ani, Mr. President.
1: Pag human, ingon din si Amy Marcos nga, gikuan din niya nga,
0: I
1: nominate.
0: Oh nga mahimong speaker o Senate President.
1: President
0: si Ang Kitano.
1: Ako'y wa may naningong.
0: May naningong, may naningong. Ya, ingon man si kuan nga kanang bikat man kuno, so magbinutuhay sila.
1: Binutuhay,
0: So
1: pagbuto.
0: Oo, to pagbisulta. Nakay 24 man na sila.
1: 3C ang nakuha.
0: 3C ang nakuha ni Kitano.
1: Abstain ang duha.
0: Nag-abstain ang duha.
1: Si kining Hirseto, GB, og si...
0: Subiri.
1: Subiri. So, the rest na ang 9.
0: Ang 9, mauni ang...
1: mga linyada ni Soto.
0: Ni Soto. Si Lacson, si Hontiveros, Pangilinan,
1: Duhaka,
0: Lito Lapid, duha ka tulpo.
1: Mao ni sila.
0: Oh, kinsa pa? Bambakino.
1: Oh, kato. Si Kiko Pangilinan, oh.
0: Kiko Pangilinan, oh.
1: Si Monteveros.
0: Dito mga katrupa nakalitan po ko. Uy, hala.
1: Uy.
0: Nabag-o.
1: Oh. Sumaan na eh. Bullseye.
0: Oh, okay na, mao na na.
1: Ay, nabag-o na green na yun.
0: Oh, oh. Na-green?
1: Na-green.
0: Na-green, gudi ay.
1: Na-green na yun, oh.
0: Pastila so, na dito mga katrupa, unya mga katrupa, unsay na itabo, si Bato nagdagan-dagan.
1: Oy. Ibuhatan na unsa po ning
0: nabitikan gud ay nila mga katrupa. Nagtuo ra gud katong pagdagan-dagan ni Bato. Gigukod gito.
1: Oo.
0: Wala gito yung sinasanto kay gano na super sa pronouncement. Kini di ang NBIDI
1: mm-hmm.
0: na anay nag-coordinate na dahil ni Soto.
1: O gikuha na lagi. Gima, ipakaon so, pagani dito sa opisina.
0: Ipakaon. So, but masabot.
1: Coordinated na to.
0: Coordinated na ang pagkuha ni Kuan. Kining
1: De La Rosa.
0: De La Rosa. Gumikan kay nakakuha po sila o ganang warrant over his gikan sa ICC.
1: Mm-hmm.
0: Sus, wala kabalo ang NBI nga nagbag-o na deo.
1: Nang bag-o na leadership?
0: Leadership di ay nagkagubot.
1: Bullseye! Bullseye! Kantoog na gunitan.
0: Ay, oras na mabot katropang kaya, no? Lapas na mabot ka. Jotra, mga katropa, mabalik rami, ha?
1: Pastila na.
0: Sige. Human laman ni nga ito nga pahinamdom sa CBN. Standby.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
2: XFM.
4: Sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
5: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
4: Kung pobre,
5: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
4: Unya, kung pobre,
5: gawatan.
4: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
5: Ingon dayon na nilag napas mo.
4: Unya, kung adunahan,
5: ang tawag ana migraine.

0: ko si Jubilin.
1: Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirog sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyod ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwa pa o pampagwa.
13: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
19: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos sa akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: A las 8:34, mga katrupa. Ahora sana to sa kini mga katrupa sa premium Dietary Soft Gel Capsule. Kaduyo ba yung lawas mga katrupa? Tabangi ka na aron mas mapaligon. Gamiti ka na sa premium Dietary Soft Gel Capsule. Aron matagaan sa dinalian or instant nga energy. Maikining gamiton mga katrupa, gumikan kay dun ay presensya ni ini sa vitamin D3. Kini, vitamin D3, maayo po ni kabukugan. Onya, mga katrupa, di ay kining moringa, BCO, kaninga mga sangkap mga katrupa, maayo gini sa itong panglawas. Basta nagluya itong lawas mga katrupa, ha? Gamitin ka na sa premium D3 soft gel capsule. Good morning, katrupang Grace Apurilinaria Bebero.
1: Hello, good morning.
0: Ay, pagpaminaw ni mo niya, katrupa.
1: Oy, dili po daw kuno siya mabasa, katrupa.
0: Oo, di po mabasa. Kaya dito kuno sa speakers ng kwan.
1: Oo, nag-comment.
0: Oo, ingon si katrupang Grace Apurilinaria Bebero nga good morning. Mga katrupa, sige rapod ko abang sa bulusay. Sa bayugan po ko nag-sige comment.
1: Oy, sa bayugan.
0: Dili po ninyo mabasa. Panagsara. Anyway, shout out sa tanang alaminaw sa inyong nga programa. Salamat kayo, katropang Grace, sa Apolinaria Bebero.
1: Thank you kayo.
0: Bantog na kayo wala ka. Dugay na ka na mong ipangita.
1: Hindi makita yung misis yun.
0: Asa na matos, katropang Grace, na wala man?
1: Asa man si tabunan mong ni Mitch.
0: Kinigod si Mita, good. But anyway, thank you so much, katropang Grace. Katropang Rigor, Narukla, good morning. Sana ingon niya, good morning kaninyong duha.
1: Oy.
0: Aba, katrupang Ray, katrupang Junje sa Bulusay. Always nag...
1: Ginukdanay.
0: Lakganay sa...
1: Sulod sa Senado.
0: Sulod sa Senado. Tungod ni Judas Trillanes.
1: Mura po din si mura po din si
0: Maunay bagong Pilipinas karon.
1: Mura po din si Vice Gobernador nga pumot po kayo.
0: Oh, suko din si mura po ni Vice Gobernador Jed kan din ni Cleo. Suko po no.
1: Huwag na lang mingon nga wakay batasan.
0: Suko si
1: kuwang na lang nga ang batasan ni batasan.
0: Vice Gob Jane sa dinagat no.
1: Magani wa mingon si Rigor nga gitrapuhan pa nako nagsingot pag pangumpanya.
0: Hilom-hilom ang utok murag wala ray hitabo. Thanks God bless and more power. Salamat kayo katrupang Rigor.
1: Ay, thank you.
0: Ingon si katrupang Elinor nga Exodo 23:8. Chapter 23 verse 8. Kani nagaingon ayaw pagdawat og hip-hip. Kaya ang hip-hip makapabuta sa mga taong tinaog pananaw o makatuwi sa pulong sa mga taong matarong. Mauni karon ay tabo sa mga politikong mudawat o malita-malitang kwarta. Ilang ibaylo ang ilang pagkatao sa salapi. Maugyod ay, no?
1: Oo, tinood yun ay.
0: Salamat ka, Drupang Eleanor, sa balaang pulong.
1: Labi ka-influensya kay kayong kwarta yun, no?
0: Money matters good, no?
1: Ay, magkang daan na good na biblical nga si kan God.
0: Di makaingon po ta katropang John Jeng, that's true.
1: Oo, tinood.
0: Kay, kung maingon tag, karon bang good nga mga katropa, karon nga administrasyon ang pinakabungga kayong isyo, all about corruption sa kining, all about corruption.
2: Bullseye!
0: Nya, ang corruption ra ba mga katropa, billions, no? Grabe good, kadako. So, mauna nga, makaingon po takaturupang John Jay nga, basin po. Nga, ang uban ng mga congressman nga nahinganlan, nakadawat yun.
1: Nakadawat, anay yun.
0: Oo. Kaya nga naman, tungkol sa kabaga eskwarta mga katrupa, pwede good siya nga, kanabang masuplementuhan sa kwarta. Oo. So, anyway, naana niya pag desisyon ano sa unsa ni nga panghitabo kadto pangajon jay kung pananglitan gyud nga ma-impeach ang vice president, so padayon
1: ang ilang kalakalan,
0: padayon ang kalakalan, no?
1: Ana gyud mahitabo ana.
0: So anyway, ang problema ani karon mga katrupa kay dunay change of leadership. Change of leadership diri sa party sa Senado.
1: Senado. O niya, siyempre, ang Senado ba may pinakalas ng mutaral.
0: O niya, araba kay kining leadership mga katrupa, daghan og abogado ang ilang grupo.
1: Kining linya bitaw sa kaning bag-o karon nga nila kay tanong ang mga linya da. Daghan abogado diha.
0: Abogado ang Senate President.
1: Niya
0: ang iyang kining assistant.
1: Si
0: Lorin Ligarda. Brightpot.
1: Nah, pwede karaan na kayo nas.
0: Posisyon na yan sa una.
1: Karaan kayo nas balao nung ginisahay sa balao. Di mo na mabaliko-baliko na.
0: Katong ni Agi, si base experience, si Suto, di man siya abogado, pero really? Base experience.
1: Experience. Niya,
0: si
1: Lakson.
0: Lakson.
1: Ang iyahan.
0: Base experience.
1: Sa pagkapulis.
0: Pagkapulis.
1: Pero walay mga titulo isip atong abogado.
0: So, mabuto nang doon na yung mga mag-react. Nga, moingon, ayaw sugatan ng mga pulong sa abogado kay sila maunay gitunaan.
1: Tinood.
0: Well, makaingon ta mga katrupa, bisan pa man to, maingon sila nga, ang pagkautro ko no sa
1: leadership
0: is not related
1: sa impeachment.
0: Pero kung ako lang, muabot, mag-respond to, ma-relate man ganda. So, makaingon ta mga katrupa nga, kini, nagyo yung mga pangplano. Matakasabot mga katrupa kung wala ba sila malipay katrupang Junje sa leadership ni Suto.
1: Kaya nga naman, ni Pabor Manrias Mago.
0: Nga naman, outro man eh.
1: So na ay something.
0: Wala ba ka sila makasabot dito sa investigasyon sa Blue Ribbon?
1: Kaya. Kaya nga naman nga, ang ayan unta na ay presentar tong mga lehitimogin nga mga witness, labi na tong na yung mga 18 ka kuan, 18 ka mga marine, si Saldico.
0: Wala yun, di kuan.
1: Pantagan. Si Romaldes, nga naaras Pilipinas.
0: Wala ka na.
1: Makadala dito sa Blue Ribbon, sa hearing. So, daghay mga nakita na tong lapsis.
0: Daghay tayo abanganan karon mga katrupa, gumikan kay una, nabag-una ang Senado.
1: Yung
0: leadership.
1: Pinaka-trilling ani katrupa og mabalik si Marcolita sa Blue Ribbon.
0: Mabaw-baw ganin na katrupa nga, Junje. Mano yung isa sa itong abangan mga kagisunan kung mabalik si Marcolita sa Blue Ribbon kay iya mag-unis sa una. Naputo lang ni. Gumikan kay nag-utro ang
1: Leadership.
0: Niya karon mga katrupa.
1: Kung mabalik.
0: Og mabalik.
1: Sumuto nga si Gutisa.
0: Manunga na po sila ni Gutisa.
1: Sumuto nga sila ni Discaya. Si Saldico.
0: Saldico.
1: Ani online ni.
0: Ang Itin Marines.
1: Ang Itin Marines nako.
0: Na.
1: Morag na.
0: Napa.
1: Oy.
0: Napa.
1: Na.
0: Si Singson.
1: Oy, si tama. Pusa na kay mga mga lihitimo gyud na nga mga
0: pagkadaghan.
1: Ay, grabe kadaghan di pa na kabao di pa.
0: Si Saldico. Kay
1: mao ka tropa.
0: Wala man nila tuguti ni Lakson mga tropa nga mag-zoom. Bisag tuwa si Saldico dito.
1: Sa gawas, pwede raon
0: sa gawas sa nasun. Pero wala tuguti ni Lakson nga magpresenta mga katrupa, gumikan kay na siya gibasihan nga. Kinahanglan gyud ko naman.
1: Kinahanglan nga. Pirmahan ang apidamit.
0: So, grabe ka highlight na.
1: Guwapo kayo.
0: Posible mga katrupa nga, posible na na ha?
1: Oo.
0: Basta ibabalikan o tutok ang flood control.
1: Kana. Dihag yun.
0: O niya, aside niya na, ang lalis karon sa kining impeachment. Now, normal, impeach na ang Vice President sa Kongreso.
1: Sa Kongreso. So, diri na ang sa Senado na.
0: Mupaingon na si Senado. Ang problema ni mga katrupa, na ibikil. Nga naman. Kay, kung ang mga kalyado ni Sara or mga defense
1: team,
0: dili makatingog sa Kongreso, kay ugnay mo tingog.
1: Tagaan raman og pila ka minuto.
0: Tagaan og pila ka minuto niya hilom dayon.
1: Hilom dayon. Babagan man dayon. Ugnay mga tan-aw lalag malutsan.
0: Diri sa Senado.
1: Okay, makahunat man.
0: Makahunat o makasultinigit.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, kabantay man siguro tan tinaano. Nga sa panahon nga i-hearing gani. Pagmutingog na gani mga katrupa, ang defense team ni Sara, di gina di tsukatingog.
1: Oy.
0: Mas dakog tingog
1: Ang kanton.
0: Ang ilang gipang bitbit.
1: Mm.
0: Oh. Mabuto na. Mao na hinungdan mga katrupa nga og kita ang magtan-aw, makalingo-lingo po ta.
1: Oo, makaingon yun ta nga.
0: Ay ko, kung ako hang tan-aw ha, makaingon yun ko katrupang yun, Jay.
1: Mm.
0: Naun sa manay nga, may balansi.
1: Wala yun, wala.
0: Oo. Kung pananglitan nga nag-invite ka sa kining imong mamahimo nga gusto, kumbaga, sa kining Committee on Justice sa Kongreso, dapat fair ang pagsulti. Dili kay katong gi-invite nila si Madriaga Trillanes. Ang dako og sulti, Madriaga.
1: Madriaga. Moy pinteng dako ang tingog dito.
0: Nya Trillanes. Oh.
1: Nakahunat gyud sila.
0: Nya karon katropang John Jay kay dito sa Senado.
1: Mm.
0: Matagaan man gyud sila og kanang access gyud sa pagistorya.
1: Oh, kay siyempre patas man. Pang pagtaral.
0: Oh.
1: So, dito na ni.
0: Diha na sila magka-diferensya.
1: Oo. So,
0: at taga mo ni, usas kini, mga tanganan.
1: Oo, okay, kini katropa.
0: Bibok, ayo.
1: Sabi ni mo katropa, naanagiwa, katulog ani gabi.
0: Ay.
1: So, okay, una-una na patay ang blood control ani.
0: Na, usay may tabo na katropa?
1: Oo, patay.
0: Ani ni, kung ako ha, normal, matrigger magiging sila ka ng grupo karon din sa Senado.
1: Kay usisaon magiging sila ani.
0: Maingon magiging nga, patay sila naman yun. Pinatanaw din, pinalingi din sa kailan katropang John Jay. Tanaw din yun sa malita. Uy, paigo, pabakaning malita na itong madaha, pabakaning sila. Ano, maganda kay? Uy, paigo,
1: baka. Siniguro.
0: Punto na ba yung hinatagay?
1: Siniguro.
0: Punto na hinatagay? Oo. May pinalingi din sa kailan. Patay, bago naman po ang impasta nini.
1: Oo.
0: Pinalingi din sa kailan. Paigo pa kaning malita?
1: Malita, igaw ang dalawang sa gawas?
0: Madaha pa ka sila, ani?
1: Oh. Ay, lahat ko.
0: Si Bato lagi. Pastilan, ginugdan na nila ni Bato kahapon.
1: Moro, mo gani, kaya wag yun siya maguyod. Kaya naguyod siya katropa.
0: Kung naguyod si Bato?
1: Maserve yun.
0: Awa na to.
1: Oh, serve yun.
0: Di na to makakuha. Mga katropa, galing lamang kay nakadagas Bato?
1: Okay, nagdipinsa man po ang mga, kuan, ang kining mga guard sa...
0: Guard, yeah. So anyway, nag-break na ba ta?
1: Wala pa? Oh.
0: Break ka na ta, katropa. Adicho na. Adicho na ta.
1: Sige.
0: So mauna mga katropa, no? Dako kayo na siyang atanganan.
1: Ay, tinood.
0: Dako kayo na development mga katropa. Kay kung pananglitan, diri lang das flood control. Sa flood control, mga katrupa, daghay mga dismayado.
1: Kana, magawas yun na diha. Kining panahon na magawas yun ni tanan.
0: Daghay curious kung angayan ba nga paminawan.
1: Unsa na yun na kan.
0: Kining, 18 ka mga, former army.
1: Army, oh, yun ka ng Marines.
0: Di bang kuno ni 18 solid 18 Marines, no? Mm-hmm. Pero kining 18, maugid ni ang naglihok sa kang...
1: Saldiko.
0: Oo.
1: Itong malita.
0: So, daghan ang gusto makabaluan ni kung unsa ni ilang mga matawag na ito mga katrupang testimony.
1: Oo.
0: Oo, gumikan kay mismo si Attorney Baligod. Ila yun nang gipapanumpaan ang ilang testimonya. Gani, gisaka naman gani ni sa ombudsman. Oo, gisaka na naman katrupa. But masabot kung gisaka, ila yun nang gipapanumpaan. Take out yun sila ni. Ang problema, anak, ay wala gano'ng hatagi ni Lacson.
1: O pagtagad. Nga, makasulti lang unta na.
0: Makasulti diya sa Blue Ribbon.
1: O, unsa gyud katinoon. Katinoon. Nga na.
0: Total, kung di tinoon, may baluan na po na agad rupang Junji. Pwede man nila gisahon.
1: Pwede man na i-contempt dito sa'yo. Presohon dito sa Lord sa...
0: Correct. Pariana, si... Kining...
1: Diskaya, katong bana.
0: Di, kining si Singson.
1: Singson ka na.
0: Si Singson. Wala gina tagae gilaktaw-laktawon ra mga katropa si Lacson?
1: Wala na.
0: Usa may gikadlukan kung moingon si Lacson nga kanang himo-himo ra pampagubot. Dili man kana makaingon nga makasulding pampagubot ra kanang gihimo nila. Gumikan kay actually hawak man nila ang Blue Ribbon katropang John Jay.
1: Oo, siyempre.
0: Ibutang na to.
1: Senate President Ila.
0: Yes. Ibutang na to katropang John Jay. Namakak si Singson.
1: Oo, kana.
0: Pwede man niya pungan.
1: Mao. Pwede, kay ilaman lagi.
0: Ilaman.
1: Mm-hmm.
0: Pero, wala gyud ni hatagi O kahikayunan nga musulti si Singson.
1: Si Singson. Oh.
0: Mano'y problema niya?
1: Problema. Si Saldico, wala tagaig pagtagad.
0: Kantong nahitabo ni Cabral.
1: Kanto.
0: Oh.
1: Wala gihapon tagaig pagtagad.
0: Nanong nga mga katrupa nga.
1: Namatay na lang to.
0: Maugan eh.
1: Wala to mga tagaig o pagtagad niya makagawa. So kinikaroon, labi na to mga gibilin nga documents ni Cabral. Sayang kamatayon nga hawak po libiste karon. Mugawas na yun to katropa.
0: Maugan.
1: Mugawas yun to. Panahon aning paghiring balik ana sa Blue Ribbon. Kaya mauting kayo magyuda.
0: Katong ni Agi, power kayo sila ni Lakso, nila ni Kuan.
1: Oo, grabe.
0: Unya, o magsunod, kulangan kita.
1: Oo, niya, piktos-piktosan pa niya si Senator Marcolita doon, panahon na.
0: Oo. Niya, karoon, siya na po piktosan.
1: Siya na po doon.
0: Pero di man, kakuan, ano pang dunjoy? Isang tuod o siya ang naghawit, pero di man siya kabalos ni Marcolita?
1: Adili. Di niya mausisa ang utok ni Marcolita.
0: Laliman ka.
1: Layo ra kayo siya.
0: Laliman ka na ay binailuay nila mga katropa nga gibalikan siya ni Marcolita nga ingon siya, macho ko. Masa pa ito yung ganyan, macho ko, guwapo, mariyan naman siguro ito, ingon si Lakson. Maura, period. Ingo po si Marcolita nga, ba sinakalimot siya nga, babae ra ang dunay period. Ano ba? Gidugo ba? Macho ko. Lalaki.
1: Lalaki.
0: Period.
1: Period.
0: Ingo po si Marcolita. Ba sinakalimot siya nga, babae ra ang dunay period. Bayot ka?
1: Bayot?
0: Guwatsi po ni si Marcolita. Babae naman ganun ay period.
1: Mahimo gining bibo ka tropa ka rin.
0: Na bibo?
1: Mahimo gining bibo ang flood control.
0: Marabag nabalansi na ba? So, ang mga pagdudaan ni mga tropa medyo makuha-kuhaan.
1: Makuha. Kadihan na yun. Makuha naman yun eh.
0: Okay. Marag nahulog manggod nga... Nahimong kontrolado.
1: Onya, kato sila ni Gutisa katrupang rin.
0: O
1: katong na ay uban pa nga mga marines nga mo andam nga mo hat mo is mo kuan mo witness. Daan na po di sila ikaisog garon. Kaya ang protection ani nila, makuan naman.
0: Correct.
1: Ma-serve naman sa ila ang protection ani.
0: Mao.
1: Kay lahi naman ang leadership.
0: Ang
1: mahitabo yun, pastilan.
0: Katrupa, mudaog man yun si Sarah. Sila makadagan yun na sila katrupa.
1: Pero, abin mo, murag sakto-sakto biya po na yung nag-message kay doon na may murag doon na mag-sinyalis. Okay, kining pag since og leadership katrupa, Gary, sinyalis na biya yun eh. Sinyalis naman yun eh.
0: Actually, bitaw mga katrupa, no?
1: Sinyalis yun eh siya.
0: Regardless sa mga naminaw din ha.
1: Oo.
0: Lain-lain magkita ang prinsipyo. Kini mga pananaw ra mga katrupa, amot lang, og mupabor ba mo, basta kayo sa kung ako lang, kada mga survey-survey din ha, leading magyuna si,
1: Si Sarah.
0: No? Pero, kada bang mag-uting kayo ta ba? Pananglitan, ako nagbiyahe ko. Magpangutan ako, asa ko mag-abot ng mga lugar, lain-lain ka ng mga lugar. Pero mga katrupa, kasagari mangyod, moingon magyog Duterte.
1: Duterte magyod kay. Mabalansi magus mga tao. Pasa ni karon ha. Isa sa mga gifile sa impeachment ang katong threat niya sa kang presidente, mga Marcos. Kung ako di magyog ko abogado. Pero kung sabto ni mo, nga sanganan buhi pa si Inday Sara, dili gyud mahitabong threat. Kaya ang giingon magud ni Sara dito sa iyahang statement sa video niya, kung mapatay ko, na ako'y gi... sugo nga tao nga kini sila mo ay paninglan. Ana man gud.
0: Sabot pa sabot. Wala maingon diri, wala maingon nga.
1: Ipapatay
0: nako.
1: Ipapatay nako ni sila. Ana wala.
0: So bot pa sabot ka pang John Jay. Unang-una, siya mismo na i-treat.
1: Oo, na i-treat. Muna siya, nahitabo. Walang tagaig o pagtagad.
0: Wala tagaig pagtagad. So, mga katrupa, actually, sa wala pa ng iyang pronouncement mga katropa, no?
1: Siya mismo.
0: Kung, mabuti akong gingan katropa nga, John Jay. Kung nagsunod lang kita sa issue, si Sarah sa una, sa wala pa nag-laban-labaning politika.
1: Wala pa na sila nagkagubot.
0: daan na siya mga katrupa nga nagyango-ngo na gumikan, iyan ang naisigutan na sa una nga naay nay tabo nga korupsyon.
1: Korupsyon, oo.
0: Oh. Iyan ang nasulti mga katrupa. Nya gani, na kung ano po na niya nga, na ay treat siya iya. Pero wala pa paminawi.
1: Wa man mataga yung pagtagal.
0: So, mauna nga, ang katong pag-rant niya nga, katong sa social media, nasuko man to siya nga, buong-buong Marcos, sana na, no? Matong niabot sa punto nga maingon siya nga, o mapatay siya.
1: Mapatay siya, o.
0: Oh. Nana siya yung mga tao nga gikwan.
1: Iyang gisogo.
0: So, kung kana pa nga istorya katropa nga, Junji, siya na-treat.
1: Na-treat siya.
0: Nana siya nagbanta sa iya.
1: Nagbanta. Kana lang daan katropa. Sangit na yun na sa Senado.
0: Kana din ha.
1: Sangit yun na sa Senado na daan, ha?
0: Masakto gina.
1: Plus, pinakabugat confidential fund. Nagtuog kag ang mga utok ana mga abogado confidential fund gitawag lagi nag confidential fund. Kana lang daan wala.
0: Kana lang daan.
1: Sangit na lagi, sangit na gyud na.
0: Mao mangani lagi.
1: Sangit gyud na.
0: So, actually normal aside nga nakabalo si kabalo sila ni in legal matters ba. Ang team ni Sara diha sa investigasyon katong sa Committee on Justice nga di sila manunga. Normal kasi ayo sila nga hindi mo tunga diha kay
1: okay, wala pa tay mahimo.
0: Wala pa tay mahimo.
1: Okay, daan naman na giluto na magyuna diha.
0: Correct, no?
1: Oo.
0: So wala sila manung.
1: Igo na sila pakaulawan ato.
0: Oh, niya usa pa ana. Maupo na siya ang strategy nga ang ilang mga ebidensya i-preserve.
1: I-preserve.
0: Dili na dapat ma-expose. Kay ngano man, og may bala nang ilang ebidensya, mapangandaman,
1: mapangitaan na pamaagi.
0: Now, maulang ginadiha nga, dako kayo ng abanganan.
1: Ako, tinood yun.
0: Diha sa Senado na. Kaya diha sa Senado, mga katrupa.
1: Makahunat man yun.
0: Makahunat silang tingog. Unya, usapan niya na, makita na ito mga katrupa nga, kuha na siya, kining fair na.
1: Oo, dili na ingon nga na apay makakuhaan pa diha.
0: Okay, ang sa grupo manggod ni kining Senate President Suto, daghan ang nagduda.
1: Tinuod.
0: Daghan ang nagduda. Tiyaw man na, kasi ba ito, nagkadagandagan mga katrupa? Daan pa man din na, nag-coordinate na din ang
1: kwan. Daan na. Ano pang countdown
0: ang FBI.
1: Siguro? Naana to.
0: Nag-coordinate na. Pero wala yun gihatag sa mga senado, mga senador mga katrupa ang kopya sa warrant o baris batok ni Bato. Mano yung siya kapangutana din na. Nganong gitago ni Senate President Suto?
1: Kuwang na lang yun na muingon si Cayetano nga traidor. Kuwang na lang yun.
0: Lagi.
1: Na lang yun.
0: Lagi.
1: Traidor. Kuwang
0: so,
1: na lang yun
0: yung masabot, traidor. Doon nagiplano nga ipariha
1: padakop yun siya.
0: Ipariha kang Duterte.
1: Ang pagpadakop.
0: Laliman ka na ingon ka doon Jujin. Nanak ko na aeroplano.
1: Laliman ka.
0: Nanak ko na aeroplano.
1: So ready na lagi. Maura yung gihapon itong bilyon gihapon ang biyahe.
0: Sipyat man sila kadropang Junji. Gano man? Gano may yung tag-sipyat? Gumikan kay paggukod-gukod nila pagdakop. Si Cayetano naman ang si Cayetano naman ang Senate President.
1: Muna isang nakita na ako katropang gyaring nakaingon pong kunga. Murag na agi po'y pagdihog. Nagi po'y pagdihog.
0: Pero abin mo kadro pa nga, John G, no? Kaya og nahawiran gito si Bato? Magka-problema. O siya'y magproblema? Mga kadro pa, kung nagtanaw mo kagahapon, di ba, na ginugdan na ikang Bato?
1: Okay, naamay taga-NBI.
0: Una, kung nahawiran to si Bato sa NBI, di na gito siya...
1: Madala. Makuha gito.
0: Kuha to. Pwede na ito, idiretso dito sa...
1: Largo na ito sa airbase, sa...
0: Airport.
1: Ba? Airport.
0: Ipanundog man ito mga katrupa ang Duterte style.
1: Ano naman ito?
0: So, karon mga katrupa, kung makuha si Bato, magka-problema po sila dito sa Binutuhay.
1: Binutuhay,
0: Okay, actually, kanang 13, sakto na yun na siya nga mudaog yun ang grupo nila sa nila ni Cayetano. May gani kini kalusot si Bato?
1: Nakalusot
0: di 13 ang resulta. Kaya kuha ito si Bato mga katrupa ambot. Kaya mahimo mo ng 12. Ambot lang kung kuan. Dapat mulapas mangyug ka sa katunga.
1: Niya karon og malubag ang nag-abstain. Diba? Mapaingon dito ilang suto.
0: Katong nag-abstain sila ni Subiri.
1: Disgrasya.
0: Disgrasya mga katrupa.
1: So, niya mo makita katrupa garing na gidihugan yun.
0: Mura dito katrupa yun nga hawak ni bato ang bit.
1: Oh, ano yun? Mo kato.
0: Ha?
1: Kanto lang daan, kanto lang daan nga nakasulod na gyud siya didto na gyud sa ilahang isa lang opisina na gyud katropa.
0: Oh.
1: Mo na to siya gyoy. Mo na gyud to siya kuan niya kanang kagawasan na gyud to niya nga di na gyud gyud siya makuha gyud sa NBI.
0: Mao, mao.
1: Kay na na may ibalaod dayon. Ang jurisdiction naman dayon. Dili ka pwedeng mo dakop nga naa sulod sa kuan. Ana man ito.
0: Session. Good morning, pa shout out ko sa akong lolo Buyaks.
1: Buyaks.
0: Nga naminaw diri sa ubang, oy.
1: Uy,
0: katropang RG Platero. Good morning naman niya, katropang RG.
1: Si Tatay Buyaks.
0: Tatay Buyaks.
1: Sa mayong pagpaminaw ni mo diha, Tay Buyaks.
0: Maura sila ni Tay Talisik, no? Good morning, Tatay Buyaks.
1: Good morning ni mo, Tay Buyaks, ha?
0: Diya si Aragon Mark James. Okay sana ni butar ang mga kongresista na pabor sa impeachment kung nainakitang maayong serbisyo o aksyon sa iyang distrito. Halaka. Bisag ni butar sila sa impeachment, nilipasabot, ana nga ni butar sila tungod kay wala sila'y serbisyo o nakadawat o malita. Wala o na dayon ang suporta sa iyang katawhan.
1: Agay.
0: Pero dili tanan kongresman na ay naamay nakitang aksyon o serbisyo sa iyahang distrito. Ang uban kongresman mga nakita, ang uban kongresman nga nakita bisag nibutar sila. Kang katrupang Aragon Mark James. Subunan ko ba sabi kaya matuhog na kong istorya. Okay sana nibutar ang mga kongresista kuno nga pabor sa impeachment kung na ay nakitang maayong serbisyo og aksyon sa iyang distrito. Ang iyang pasabot kay tropang Junje nga sige lang og kanang nibutar og yes pero dapat naay kaayuhan nga nahatag sa distrito. Mao iyang pasabot.
1: Mao na iyang pasabot. Oo.
0: Bisag nibutar sila sa impeachment, dili pasabot ana nga nibutar sila tungod kay wala sila serbisyo o nakadawat og malita. Wala o na dayon ang suporta sa iyang katawhan. Nahala, sige, thank you so much, katropa, ang Aragon. Oy, nahalas no'y binaman po di ay katropa. Wate, mahimo nini. Nindot pa tayo palapdan ang atong panagis ko kay init kayong sikutaan ng gagahapon,
1: ay. Grabe,
0: nawa naman tayo oras, mga katropa. Salamat, ha. Buena punta magkadunggan ay mga katropa. Of course, musunod na usap ang programang sintro ni katropang Limulokay. Kami mga katropa, man ang milit na usap. Salamat gud kayo ninyo. Sangalan na lang sa Kinitibong Puwersa sa XFM Philippines Network. Sa XFM Agusan, 91.3, 95.7. Sa kontrol ni Katrupang Kiano Gisibial. Og sa Kinitibok ang Bahin sa nagkonektar ka na to, mga katrupa, ang Metro FM. Sangalan usap sa itong News and Public Affairs. Sa magpanguna sa itong News Director Katrupang CG Salvan Loy. News Desk Katrupang Limulokay, Anchor Supporter sila si Katrupang Rhea Alinton, Katrupang Ali Bisimte. Ako si Katrupang Ray Celeste Sorabascas.
1: Ako sab si Katrupang John J. Librias.
0: Mabuntag kardong tanan.
2: Dalaygon ang Diyos.
3: Bullseye! Bullseye!
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Kikita sa sakit na mong kalitra o tukar. Bagong produkto nga sikat sa...
4: Kung maminaw ka sa X-F-M.
7: Hoy par! Rebagod! Pagkurati na gulay mong kagalingon nga. Di ka gwapo?
8: Exciting!
9: La la la la la la la la la la la la la la.
10: Tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
11: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
10: Ha? Sa Krap Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
11: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Krap Gold Buy?
11: Wala pa dahil ka masayod, Buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold, usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
10: Maudi na ang Krap Gold, Bay?
11: Oh, Bay.
10: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krap Gold. Arunsad, makasakyanan ko Gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crop Gold na ta.
7: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Be.
12: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga katropa, exciting!
2: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:07. Oras, mga katropa, hatod ka nato sa maintingwa sa Turbo Supplement for Men. Paliguno nato atong kusog, no? Sa natural nga pamaagi, magtumar, mga katropa, ilabi na sa mga magtiayon, adisir maglabing-labing ang Turbo Supplement for Men.

tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome ladies and sab dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tolomanon Sentro. Adlaw karon may gala nga Martes. Pit sa 12 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Akong partner sa Technical Division si katropang Kiano J. Sibial. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sorabasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am C.J. Salvan Luy. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon, kininyong alagad sa kahanginan, Limuel, Pagalaran, Ukay. Mag-uban ta, kutob alas 10 na. Dali rata kay oras karon alas 9:08 na. Pila ra ka minuto, mabadbad na dayon. Ayaw! Muna nga... Bigay na itong mahuman ang itong isgutanan tungkol sa kamubo sa itong panahon. Pero atong sultihon, dugay-dugay yun. Sa yunan ka, nagpila ka minuto, kadrigwa ka iyaw yan na madid-air yun ta. Bitaw. Kutob ta mga katropa alas 10, no? Kay unya pod, arangkada mo sa pagpaminaw o mga entertainment, gikan sa programa nila ni Inday Erika o ni Tia Darya. Ikaw, kung sa to, yung title sa ilahang... Ilahang program, kung ako ikaw katropa, unya sundan dayon sa XFM News Nationwide, X-rated, ito, lingaw yun. Then, Lolo Jose, no, sa Halo-Halo Special. Din pagkahumana na, mga music na dayon, hangtod gabi, mga katropa. So muna nga diri sa buntag, puno na to ang atong kaugalingon mga katropa sa mga impormasyon. Kay nindot yun na nga updated ta sa mga panghitabo sa tong palibot. Sentro. At least, dili ta makapaminaw mga katropa sa Marites, no, diha sa tong mga silingan. Direkta gyud nga mga impormasyon gikan sa masaligang mga tinubdan. Ug usa na dinhi ang XFM, no, sa inyong ginasaligan matag karon og unya. Inyong masaligan nga source sa mga balita, no, duha ka sibihan nag-broadcast sa tong pagpanag-uban. Ang XFM Bayugan, pinaagi sa frequency 95.7 o gadini mga katropa sa San Francisco, mabati kita sa frequency nga 91.3. Sentro. Tanan nga mga panimalay karon nga nagapaandar, no, labi na sa itong mga nanay ug tatay nga nadiha sila mga panimalay, porkaha na sa kaumahan karon, no, nagatrabaho o niya nagdala og radyong debatery, porkaha rechargeable or solar nga mga radyo. Maing pagpaminaw mga katropa, no, sa XFM. Sentro. Then siyempre ato pong i-recognize ang atong mga viewers diyata sa atong social media, no, sa atong digital media channel, ang atong YouTube XFM San Francisco 91.3 og sa atong Facebook pages mga katropa, ang atong main nga page XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Naka-live ta sa Facebook ha, ang atong pagpanag-uban sentro. Munang ayaw mo pagpanukod ha, ayaw mo kaulaw sa pagpaabot sa inyong mga mensahe. Unsay inyong ikasulti sa mga panghitabo diha sa palibot. Kaya ito nang tagaag pagtagad mga katropa dini sa atong pagpanag-uban. Ay mo kabalag kakikunang basahon unya mga katropa. Sentro. O, mga init-init nga mga balita karon, no, usa sa mga gitutukan nato o siyempre gimonitor. Na nahisguta naman ni kagaina sa bullseye pero ato lang pong punan, no? Labi na nga medyo init kaayo ang nahitabo kagahapong adlawa. Sentro. Gumikan lagi ining nagdungan nga impeachment pagbutar bitaw sa impeachment sa House of Representatives. Then dungan pod sa bagong liderato sa Senado nga sumala pa sa kadaghanan. Nagtuo sila nga sa bagong liderato karon sa Senado. Sentro. Makabot mga katropa ang patas, no, nga pag tuki sa mga isyo sa atong nasod. Ilabi na ni ining korupsyon o ang posibleng trial sa impeachment complaint nga gipasar mga katropa sa HOR, no, pinaagi sa pagbuto kagahapong adlawa. Trial nga patas nga pagtratar ba? Patas nga trial. Ilabi na nga ang ilang senator president mga katropa, usa ka abogado nga si Senator Alan Peter Cayetano. Sentro. Kay kung kadto lang mga ebidensya mga katropa nga gituki sa House Justice Committee, kung ako inyong pasultiho ni adto, kay kita lahi-lahi magyutag panglantaw mga katropa.
O kamo mo ingon siguro mo nga ma-impeach jud ang atong vice presidente kay nangurakot jud base sa mga gipresenta nga dokumento sa AMLAC, no? Katong Anti-Money Laundering Council nga kuno natakdo sa record nga gihuptan ni Senator Antonio Trillanes IV. Sentro. Kung kadto lang ang mga data, mga katropa, ang basihan, kung kadto lang jud ha, nga, pwede ra kita rin maghimo-himo atong mga data, magkuan rata sa Microsoft Word or Excel, pwede rata magbutang-butang dito, nga mauni ang niagi, nga kwarta sa Pamilya Duterte ni atong tuig 2006, pwede ra kita maghimo-himo, ana. Pero wala gani bank deposit or deposit slip, nga dunay oras, dunay pizza, or account number nga nisod ang kwarta dito. Sentro. Kung wala na, dili na mapakita mga katropa, ako di kumutuo. Ha? Muna, kung ako'y judge mga katropa, pwede na yung ka maghimo-himo atong mga data nga nisulod o digawas, no, sa account kuno sa Pamilya Duterte. Sentro. Then, katupong gitawag mga katropa nga death threat. Ha? Kuan man to, kung ako'y inyong pasultihon, kung ako'y judge sa to, aw, di man to matawag mga katropa nga death threat kay conditional man. Kung kibali patyon siya kay si Sara Manggod, Vice President Sara, doon ay siyempre kay kalaban siya sa administrasyon, nagdudag yun siya nga doon na po'y death threat sa iyang kaugalingon. Moto siya nga kung ugaling mapatay siya or naimupatay niya, away lain nga pasangin.

0: de la Rosa, kay tingali kong si former Senate President Tito Soto pa ang nagpabilin nga Senate President karon. Doon nagyoy posibilidad nga si Bato de la Rosa nadala na ron dito sa ICC or gibiyahe na ron pa doon dito sa The Hague, Netherlands. Kay di ay ang National Bureau of Investigation, doon na naman di ay coordination sa buntag. Ha? Sa buntag pa lang, doon na ay coordination ni Senate President Soto nga arestuhon yun si Bato. Sentro. Pero kay nabag-o man ang leadership pagkahapon. Ha? Moto mga katropa nga wa milampos ang NBI sa pagsignit no ni Bato de la Rosa o gani nagkagubot kay daghan nga mga NBI agent ang karon anaa sa kustodiya sa Senado kay gi-cite in contempt man ni kagahapong adlawa. Sentro. Nganong dili ma-cite in contempt gumikan kay bawal di ay mga katropa ang bisan kinsa nga mga otoridad nga musulod diha sa Senate compound nga walay tuyo. Sentro. Og labaw sa tanan, dili madawat ni Senator Cayetano, Senate President Cayetano nga niabot pagyud sa ginukdanay, grabing dagan ni Bato de la Rosa kagahapon mga katropa, makita ba ninyo sa Facebook? Kanya kay subidahon ang hagdanan mga katropa, nagkapandol-pandol in town si Bato de la Rosa. Nagani kay gikaloyan nga wa siya maatake dito kay dako biaglawa si Senator Bato. Ha? Nagani kay wa siya napandol, wa siya naabsan o kung naabsan na siya nakaipsot gyud si Senator Bato og nakaabot gyud siya sa session hall kagahapong adlaw. Atong ipabati kaninyo ang pahayag na ni Senator kisay pangalan na niya. Senate President Alan Peter Cayetano regarding ining pag-cite in contempt no sa mga NBI agent mga katropa kagahapon.
1: May 11, 2026 for Senate President Alan Peter S. Cayetano, sir, as directed herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronald De La Rosa. Earlier this morning, 0700 hours, NBI NCR Chief Attorney Dong Gallo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be affected when the warrant of arrest is presented as per guidance of former Senate President Vicente C. Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Truly yours. So the investigation will bear out what happened. The point I want to make is that even assuming fully coordinated yung arrest warrant, they should have approached Senator Bato or approached the Sergeant at Arms, given a copy of the warrant and negotiate his surrender because they are in Senate premises. Pero instead, nakipaghabulan sila. Hinabol nila, they attempted to stop Senator Bato from attending the session. Even ordinary arrest, Konsehal, Vice Mayor, sangganuyan panglalawigan, even SK. When they're in session, usually yung police pupunta doon, magpupos, i-coordinate sa presiding officer at sasabihin, ito ang warrant of arrest. So we cannot excuse yung paghahagod o yung habulan inside the Senate premises. Now, as to whether the NBI is justified, whether there are any criminal laws violated, whether there are administrative laws, we will wait for the investigation. So we are holding them in contempt precisely because of the actions they've taken and the manner in which they tried to prevent Senator Bato from reaching the Senate plenary hall.
0: So mo to mga katropa, no? Nabaliktad noong panahon kagahapon imbis nga ang NBI mo imodakop kang Senator Bato. Sentro. Ang NBI na noon karon ang nahold mga katropa sa Senate. Nagani, murag na ito'y nakita na ako nga gipusasan nga mga NBI agent. Kay kining Senado, doon na ni kaugalingon po nga mga security personnel. Muna'y gitawag og Senate Sergeant at Arms. Mga retired man sila nga mga army ang mga miyembro sa Sergeant at Arms sa Senado. Muna nga doon na sila'y

katungod nga mudakop o ang Senado po doon na po ni katungod nga mag-detain. Ilabi na og i-cite in contempt. Maprisog yung gada sa Senado. Mo ni nahitabo sa mga pipila ka NBI agent kagahapon na priso sila. Imbis kay sila ang mudakop o muprisog kang bato, sila ang na-detain karon sa Senado. Ini mo ay mabalik taon niya. Kay bibo kaayo mga katropa sa bagong leadership sa Senado. At best, napatuman mga katropa ang matawag na to, nga sakto nga pamaagi. Huwag daghan pang uban, no? Kay ang Senado karon dili gusto nga si Senator Bato dalon sa ICC without warrant of arrest gikan sa local court or sa korte sa Pilipinas. Dili nila ilhon ang warrant of arrest sa ICC unless doon ay warrant of arrest gikan sa atong local nga court. Balik taon niya, human sa pipila ka mga commercial. Balay!

0: XFM. XFM.
1: Good morning, Pader.
2: Uy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni mo na tanan, Pader.
2: Oh, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglabahan.
1: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina o. Halos pang babae. Nagdawat na ka. Og labada. Padre?
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
7: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, pinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong taba sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nako'y turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain.
6: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
8: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus soft gel capsule.
9: Dini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus kay sa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo yun ang Victory Plus. Dali lang yun siya makawala sa upad sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, ang refill ng dan sa tricycad, mga po niya ilang ginainom. Dali lang yun sila, mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo, kamu lang katilaw para makita ginin nyo, usap-ektibo ang Victory Plus.

0: 28 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 9 sa buntag. Ura sa tudyanato sa maintingwa sa Sisdapane. Kung mabati ang kasakit sa kalawasan or doon na mo'y gipamati diha ng mga panakit sa kalawasan. Sakit sa ulo, hilana tungod sa kakapoy or trangkaso. Sisdapane mga katropa ang masaligan. Aduna kini paracetamol nga makatabang sa pagpaubo sa hilanat ug pagpagaan sa kasakit sa lawas aron makabalik ka sa normal nga lihok-lihok. Kauban sa pagpahulay ug saktong pagatimahan, ginhawa ang mahatag kung adunay gibating sipon ug ubo. Sisdapane, no, mapalit na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP ug generika nationwide. Mapalit po na mga katropa din sa istasyon sa XFM San Francisco ni Amina Himutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Padayon ta mga katropa sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ang sentro. So mao ni karon daghan ang nalipay nga bag-o na ang presidente sa Senate, Senate President, presiding officer sa Senate, gumikan kay nakita nga patas ang pag-implementar sa tanan. Kay di magyudpod malikayan nga daghay nagduda nga ang previous nga Senate President nga si Tito Soto dapig yun ni sa administration. Sentro. Kay di magyud ni ikalilo nga si Senator Tito Soto kandidato man ni sa Bagong Pilipinas, no? Bagong Pilipinas ba to ang ilahang bandila? No? Under sa senatorial lineup ni atong idol nga presidente ba si BBM. Sentro. Mao nang daghan gyud nakaingon nga bias siya. Sentro. Muna nga kung si Tito Soto pa siguro ang Senate President hangtod kagahapon kagabi eh. Way puruhan mga katropa nga way imposible nga dili madala si Senator Bato padung dito sa The Hague siguro, gikarga na rong sa eroplano. Kay, kuan man? Musunod raman ni siya kung sa, kuan sa NBI. So, mone ang nahitabo, gibarugan yun ni Senator, Senate President Alan Peter Cayetano nga dili yun isurrender si Senator Bato ngadto sa warrant of arrest, no? Ngadto sa ICC kung walay mando mga katropa ang lokal nga korte. Ilabi na nga ang ICC walay jurisdiction sa Philippine government. So walay jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So walay gahom ang ilang warrant of arrest mga binating tigpaminaw. Mo'y gibarugan na kani dunay resolution nga ilang giaprubahan ni ato mga miaging buwan na wagyo'y bisan usa nga Pilipino nga dalon sa gawas sa nasod kung dili muagi sa local court, no, ang unsa man nga mga valid nga warrant of arrest. So atong ipabati kaninyo ang pahayag ni Senator Senate President Alan Peter Cayetano kalabot ni ining dili gyud nila isurrender si Bato de la Rosa kung walay valid, no, nga warrant of arrest gikan sa atong local nga korte. Di mamutingog niya. Okay. Nara.
1: This is not the first day I was expecting. And I want may mga temperature medyo bumaba. So I'm willing to sit down with whoever, the NBI, the DOJ, para i-resolve to. But I want it very clear na unacceptable na may habulan sa Senado. Yan ay mangyari man sa bisita natin sa senador, sa media. So that's my primary concern right now, is just to make it very clear we're here to work with everyone. Work with the NBI, work with the Office of the President, work with the House, work with everyone, no? And we will follow the Constitution and the laws. Pero nakita niyo yung video, hindi naman pwede just because they think they have a valid warrant, which is not issued by a Philippine court, ay pwede na silang makipaghabulan sa premises natin. Now, the senators are bringing up to me then that there are heavily armed NBI agents in front of the Senate na may mahahabang barel. It's not... I'm sure hindi ganun ang intention nila. Pero hindi magandang, you know, the world is in crisis. Let's show naman na despite political differences, despite the fact na they would rather have a different majority here, we can coordinate well. So, but at least, sa lalo sa inyo, no? Nakita nyo na ngayon kung bakit hindi pumapasok si Senator Bato.
2: So paano madidefuse?
3: Kapag maaresto si Senator Bato, ilipad siya agad sa dahil. So kayo po ba, isa-surrender niyo po siya?
1: Okay. Whatever the dangers, etc., may korte tayo, may batas. Diba? So na-discuss na yon sa Senate Resolution 44, okay, which states that ang paniniwala ng Senado, that was approved by the Senate, diba? That kung meron foreign warrant of arrest, they have to bring it before a Philippine judge. Yung Philippine judge ang mag-issue. So we haven't discussed with Senator Bato yung security arrangement, but in the past, pag nag-seek ng tulong yung senador, hinihintay namin. Tapos pag korte na nagsabi, usually, nagvo-voluntary surrender, kinakausap na. Diba? So, for me, it doesn't matter if it's a member of the media, if it's our guest, it's an OJT. Pag they're here to protect their rights, tutulungan ng Senado. So, we don't want to violate any laws. Kaya nga, yung ina-advise ko sa NBI, makipag-usap ng maayos. Hindi yung sasabihin nila na dahil may warrant sila, pwede na lang gawin yung gusto nila.
3: Kapag nakipag-usap ng maayos, pwedeng ibigay, i-serve kay Senator Bato yung warrant, sir, ICC warrant, papayagan.
1: They can give it to his office. If gusto niya, pwede niyang tanggapin. Pero yun nga, yung legal basis. Ang sinasabi ko, makipag-usap, para maayos, hindi yung what if lumabas yung mga taga Sergeant of Arms dito na may baril din lahat. Gobyerno tayo laban sa gobyerno. O kung habulin ko rin silang pabalik. So ang point ko lang, we can disagree, but do it temperately and do it, then paliwanagan tayo kung anong tama. Ngayon, if we don't agree, who decides? Korte. Korte. Pag korte na naman nagsabi, susunod tayo.
3: This is served lang, pero hindi it aayos to him. That's clear.
1: Yes.
3: Hindi kayo papayag na maaresto sa Senator.
1: Well, hindi namin nakikita eh. So kung may warrant of arrest sila galing sa Philippine court, di pag-aaralan namin yun. If it's in order, then we will even convince him that this is a Philippine court. At sinabi na nung asawa niya sa akin long ago, may assurance lang that the Philippine courts will take cognizance of the case. Hindi pa nga assurance na kakampihan sila, papasok si Senator Bato. But yun ang point ko lang. All this time, gusto niyang pumasok. But totoo pala yung threat na ayaw siyang pabutuhin.
2: Diba? So, ang situation ngayon kasi, nandito ang FBI sa loob.
1: Yes.
2: At nandito
1: we'll
2: din sa labas.
1: The,
2: so paano
1: we'll finish the session. Then kung gusto nila makipag-usap, makikipag-usap kami. Diba? Gusto na, there's too many problems to create another problem.
2: Uh-huh. Meantime, Senator Bato is under protective custody na, so
1: but I still ask him whether he wants to go home, whether he wants to attend. That's why nga ang motion ni Senator Marcoleta na payagan siya through Zoom or any teleconferencing, para lang may options din siya.
2: Papayagan niyo 'yon, sir?
1: Well, given what happened today, 'di ba kasi nung COVID, pare-pareho tayo ng sitwasyon at hindi pwedeng punong-puno. So pinayagan natin. Sa rules, pag force majeure or national emergency, pwede rin. Oh, pero ngayon, pinipigilan ng isang miyembro paano mag-attend eh. Diba? So, there's only 24 of us. Hindi pa pwedeng pigilan ng isang miyembro. So, if maayos ang pag-usap.
0: Sumoto mga katropa ang pagpaklaro ni Senate President Alan Peter Cayetano nga kuan jud medyo makapungot jud pod nga ang dala-dala de ay nga warrant of arrest sa NBI, National Bureau of Investigation. Warrant of arrest gikan sa ICC. Dili man day warrant of arrest mga katropa gikan sa Philippine Court or Korte sa Pilipinas. Sentro. No, niya. Gukuron pag yod inside the premise or compound diya sa Senado. Luoy biya po si Bato no, kay pasubidahon gud po itong hagdanan. No, niya. Dako gud po sa glawas. Hangak yod po ito. Niya. Nasabdan pag yod iyang tudlo kay kuno nilugnot siya. Kay action naman siya og harang. Moto nga, di man siya magpadakop. Kaya nga nung magpadakop man siya nga ang warrant of arrest nga gidala-dala, warrant of arrest man gikan sa ICC, na ang ICC wala may jurisdiction sa Pilipinas. Sentro. Unya na naman po sila resolusyon dahil nga giaprobahan ni Atty. Aging Buwan nga walay bisan usa nga Pilipino nga dakpon pinaagi sa korte gikan sa gawas no? Or foreign court nga dili iagi sa local judge. So giklaro nga na may warrant gikan sa ICC iagi gyud sa local court. Kung aprobahan sa local court na valid ang warrant, dakpon si De La Rosa. So adisir na sila magdesisyon mga katropa nga ilang isurrender. So murag yun siya og timing na na nabago ang leadership sa Senado nga nahimong patas. Kay unsa na lang kahit nahitabo kung si Soto pa ang Senate President. Muna akong giingon nga kung si Soto pa nahimong nagpabiling Senate President, si De La Rosa karon nagsakay nag-eroplano pa doon dito sa ICC. Kay kining tanan, kabalo ng kadaghanan o kinsag yung nagplano ini. Sentro. Kisa man yung under ng National Bureau of Investigation. Diba, sa Department of Justice man sila nabilong. So asa man yung nabilong ang Department of Justice? Normal sa Executive Department. Cabinet Secretary, guning DOJ Secretary. Cabinet Member, good na. So doon ay bas-bas gikan sa atong idol, no? Atong mahal nga presidente. Idol ni Ma'am Eleonor Cañete, si BBM. Sentro. So muna mga katropa, lahi namang leadership sa Senado. Dili man nila kaalyado. Ang ilang mga plano, wa gyud matuman. Ug mao gihapon ni mahitabo mga katropa sa impeachment. Kung dali nila gipalusot dito sa Kongreso. Sentro. No? Daghan kayo ng butar, 257 ba to or 255? Di man magkapariha ang report. Gani, dali sa Agusan del Sur. Ako, sabot rapog ko nga nibutar sila kay bisan pag mo yes or mo no sila. Daog mang yun, no? 106 are good ka. Congressman ang gikinahanglan para ma-impeach ang Vice President. Bisa pag muno ang atong duha kang congressman, ma-impeach niya po ng Vice Presidente. Unya, ang atong duha kang congressman, looy po kay wapoy pondo gikan sa taas. Kay mahimo man silang kontra kung di sila mubutar. Muna ako ni sabot ra po ko nga nag-no si, nag-yes sila. May na lang ang pondo gikan sa presidente na nila. Total, ang magdaog raman ni sa trial dito sa Senado. Balik ta human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par. Aminaw, ragud, par. Pakuratira ko ng imong uyab nga. Wa pa na'y kahit tuli.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunglan, siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Kan Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kaya kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, all to doctor. Sa mga butika.

49 minutos mga katrupa, murag nasibo na lang orasan katrupang kiano. Oh, 49 minutes na nilabay human ang alas 9. Kuha na lang, 11 minutes na lang mag-alas 10 na mga katrupa, hapit na na human ang atong pagpanaguban. Oras sa tudyan na to, sa maintingwa sa Turbo Supplement for Men. Sa mga kalalakin andiha, andam na baka nga i-level up ang imong energy o kumpiyansa? Gamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men nga dunay maca o clavo waska. Mga natural nga sangkap nga nailhan sa pagsuporta sa kusog, gana o tinguha. Para sa mas aktibo nga lawas, mas tibuok nga kusog ug mas lig-on nga kumpiyansa matag adlaw. Magturbo na paliguna ang kusog sa natural nga pamaagi. Diha na mapalit makatropa ang atong turbo sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Mapalit po na makatropa din sa istasyon sa XFM San Francisco ni Amina Himutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Parahin tayo makatropa sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ang sentro. So muna yung atong atang-atangan kay gagabi eh. Naghulat ko nga mobalik ang sesyon sa Senado. Pinaagi sa ilang Facebook live ba? Murag, naabta naman na itong alas 10 mo siguro. Wag yun. Hantong nag-end ng ilang live. Sentro. So, ang na-elect kagahapon sa leadership nga klaro, Senate President o Senate President Pro Tempore or sa mga pagbasa, Pro Tempore or Tempore, no? Mamunin, kasagaran ako madungog. Murag, kung saan pa, assistant sa Senate President. So, wa pa ni maka-elect og mga chairmanship, no, sa committee, Senate committee. Exciting part ini kung mabalik sa chairmanship, no, si Senator Rodante Marcolita sa Senate Blue Ribbon Committee. Kay para katong mga testigo nga gipugngan sa kanhi leadership sa leadership ni Soto. Daga ba ito'y gusto mo testigo? Sentro. Katong 18 kamarins, gipugnan to nila nga magtestigo. Si Chabit Singson, gipugnan. Kalabot ba sa flood control, kadumdum mo niya to, nga na ay mga sundalo nga ni pamatuod, ni testigo nga naghatod sila malita. Basig karon sa bagong leadership sa Senate, di rin niya magkabalog, makahigayon nga makasulti to sila. Ano yung atong abang-abangan? No? Kay basig unya, Martis man ron, kada alas 3 man ang ilahang sesyon. So atong abangan unya, og mag-elect sila og mga leadership, no, sa matag committee. Atong atang-atangan. Sa bagong leadership, why gitabunan ni? Eh. Di pariha kang Senator Lacson nga abinato og anti-corruption po ng iyang campaign. Sentro. Pero daghan man kayo siya gipang tabunan ni Adto. Sorry for that. Kaya mo man ay nakita sa kinabag ang katauhan. Pero karon sa bagong leadership, daghan ang nagtuong nga mahimong patas. No? Ilabi na sa pagyagyag sa kamatuuran. Kaya kamatuuran may atong gipangita. Mabitaw nga dunay mga investigation diya sa Senado o sa Kongreso, kaya nangita at kamatuuran. Ang tanang gusto mo sulti, pasultihon. Sentro. Dili, pugnan kay lagi, daghan may kaaliado good nga maligsan mo nang gipugnan. Ilabi na kung ang kanang mga dagko nga mga personalidad mo'y manganlan ba? Sila ni former Speaker Romualdez. Ilabi na ang manganlan po ng atong idol nga presidente, no? Si PBBM. Mana nga pugnan, pero sa leadership karon, posible wa na ni pugong-pugong mga katropa. Basig si Saldi ko, mutunga pag pinakalit mga katropa. Ato ni abangan. At nga na to, basig magsisyon o niya, makailik og bagong mga leadership sa Senate Committee. Na? Mga katropa, wa na tigong oras ngay kapadugdug sunahan. Musunod na karong alas 10 ang programa Kung Ikaw Ako Katropa. Kauban ni Inday Erika ug ni Tia Darya. Akong partner sa Technical Division, si Katropang Keanu J. Sibial. Sa ngalan sa mong Station Manager, Katropang Ray Celeste Sorvasquez. Sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Louie.
Sa ato ba kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, kini inyong alagad sa kahanginan, Limwell, Pagalaran, Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig. Ang tod ugma, no? Merkulis, mag-uban-uban gayapon ta, samang taknaw gistasyon. May buntag ka na tong tanan, ang pingkanunay, ug dalaygon ang Dios.

0: exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold bay.
4: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold bay?
5: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold bay?
5: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: X. X. FM.

0: usually play.
1: Ay, nako, mga marin, kainit sa panahon, sa gawas. Busa nga, amo mga prostura diri akaroon, muragi igang mi nga marin. Bueno, welcome back. Diri sa tuang tulumanon, mga higala. Siyempre, ako ni si Maring Inday Erika, dili guwapa, dili mestay, sa apan dili makopiansaan, tungod kay, mangunay, o silingan. Akong kaoban, garo, malinain.
2: Mag-exercise.
1: Siyaro di ka mabukol at ako ang sipa. Tia Daria.
3: Welcome back. Maring.
1: Kumusta man imo mga pamitay dan?
3: Ay, okay lang. Napadpad lang gihapon sa kadaplina.
1: Kuan lagi ko ani ako ang kuan kay gusto na ko i-expose ako ang cleavage dai. I want to expose my cleavage today.
3: Ay, ilalagay na, Maring.
1: Uy, maulaw ko, uy.
3: Kita kayong dagom, Maring. Dagom na lagi diha sa imo, Maring, ay.
1: Ayaw na, baka na, Maring. Maulaw ko, uy. Baka na, Maring. Lain lagi ka, Maring, ay.
3: Ikaw na lang ganyan ng mga gwapo glawat, magpakita sa kadag-uman.
1: Ay, magpakita to, uy, kay aron niya masikwaon ni tag-model sa kuan di ay maring model, sa puradan.
3: Uyaw di ka nga model di ay.
1: Masikwaon ni tag-model alang model anang mga lamian kaayo maring nga mga kuan, mga bestida di ay maring.
3: Ay, pwede kayo ka maring. Mm-hmm. Kaya ibang magong lawas, gureg lawas o go.
1: O si cook, o saan na siya ka nang 8 ounce o?
3: Cook.
1: O siya ka cook?
3: Ayaw, nagluto, good maring.
1: Ay, kusinera.
3: Kusinera.
1: Hoy, lain lagi ka maring, ay.
3: Ay, pura mo nang ipron na yung gisuot, oy.
1: Di ako raman gininginol man, maring. Muna,
3: ay,
1: mga,
3: di ay.
1: Marag ka nang, ikanin rin kinsisiyo sa maring, ay.
3: Ay, kung ganun, maring, matanawa, huwag man labi sa uyotar ni nga ako, oy.
1: Hoy, abi pa lang, huwag tayo mga ilis diri,
3: ay. Ay. Yung programa nga replay. Hindi rin nag-replay.
1: Ay, dili ni siya replay mga maring ha. We are live and we are live.
3: Yes, we are alive.
1: Alive and kicking.
3: Yes. And kicking are alive.
1: And also, we are live in our sister station.
3: Yes. We are live now here in Mati City.
1: And also, XFM Jensen.
3: And also, XFM Bukidnon.
1: And also, XFN San Francisco Agusan del Sur.
3: Yes. We are all live.
1: And also, we are live at the Facebook page of XFM Jensen.
3: And also, XFM Tagum.
1: And also... Ay, dito mag-in-English kayo. Makasabaan tayo niya, Donald Trump, mga Marine.
3: Ayaw, Marine.
1: Dili biyata mga Amerikana.
3: Yes.
1: We are not American senior citizen.
3: Basi din na kaginawa, anak Marine.
1: Anyway, mga Marine, adlaw ka ron. Sure, nabuhi ron tiya, Daria.
3: Ano ka rin nga Martes?
1: Martes ka ron, yes. Mga Marine. O niya, ugma kay Miyerkules. Petsa 12 ka ron, mga Marine, ha? Huh? Ay,
3: yes.
1: Nako.
3: Petsa 12. Larga-dahan na nato ni atuwa na ni timbayaon ni ato ang mga listeners dari sa Panabo.
1: O niya na siguro, oy. Kay...
3: Napuno na niya kayo man rin kung hapit na ka mo i-split. Tulunan lang.
1: Ayaw na mong mag-ana, B. Kailangan lagi mo. Ay, sumunta mo ni Kid Libo now, ay.
3: Kaya ba si Kid Libo now, maring, ay. Taas kayo na buhok. Lalibog d'yo ko niya, oy.
1: Uy, taas po na siya buhi.
3: Ano din, ha? Pagtaas ng buhi, taas ng buhok?
1: Limang ka na maring naghihimo, naghalayan ang iyang buhi, maring?
3: Ay!
1: Kung may laing halay, wala masakit ang pisri, dito naghihimo
3: niya. Iba ba siguro kamay ako, magmabungol mo ko, maring? Isa ka lang kamay.
1: Ana.
3: Yes, ana lang na. Iba mo kung pabungulan ba?
1: Kasi isuot niya akong isa ka headset, maring, kay I'm not comfortable, maring.
3: Ay!
1: Ayan. Mga higala, ang ato ang programa karon gipalayuhan ni sa mga produktong gigama sa Yes to Health, mga Marie. Labi pa diha na ginusara ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Yes.
1: Ang ato ang Santon Vitamin C.
4: Yes.
1: Guban pa nato ang mga produkto sa na lamang sa
3: Turbo Male Enhancer. Iyon na nag-nasa, Marie. Turbo. kanang ipangbangin sa bao-bao.
1: Unsay kalainan sa mister nga wa nakaturbo o sa nakaturbo?
3: Ang mister nga nawala katurbo ay lupay-pay ang tabridoy.
1: Anya ang nakaturbo?
3: Ang nakaturbo, gibangil na sa bao-bao.
1: Hello?
3: Ima na naman rin.
1: Kana si paring Kenneth ba nakaturbo? Siguro na siya, no? Kanang maagi-agi siya diri sa kilid na makita
3: ang ginapunan. Kabalo ka maring, perminti na siya katurbo. Ano, kabalo ka? Anawa ng portahan siyang portal. Di na naka-ero kay gibangil.
1: Hala, uy. Makita na ko siya din magiagi maring nga dako juga yung kargada.
3: Oh, sana all dako. Ang ganglando mangod maring.
1: Hindi man akong headset pi ako sa ning.
3: Juts lang yung ganglando, juts.
1: Ako sa nilisoon, ayan. So, mga katropa, live takaroon diri sa to ang page sa XFM 107.1 sa Tagum.
3: Yes.
1: Og sa makausap pa live sa Tamabak, makita andiri sa Facebook page sa XFM General Santos City sa lugar ni Philip Oligario.
3: Sa lugar ni Toto. Toto Richards.
1: Sa
3: leader Real Zapirido.
1: Sa kanihig once, kanihig kalihukan niya.
3: Yes. Wala naman. Dito na po sa Mabuhay.
1: Ayan. So, sa Pikas Bahin sa Tia Daria, kinis na ito ang programa. Nakabaho ba ka, Tia Daria, doha? Nakaayog mga nahaibla doon sa mga naghitabo sa Senado, mga
3: yes.
1: Mary?
3: Wala yung mga kasabot na rin sa Senado mo rin. Naglumbaan na magdagan ang mga trabaho din. Naginukra na eh. Nagdura na sila tubig-tubig.
1: O niya, para di mo mahaiblad sa mga balita, mga maring, mag-inom og Santon Plus Gold.
3: Yes! Sanahin mga balatiyan, sama sa bukol-bukol, mayuma, kanayang high-blood, diabetes.
1: Mag-exercise. Nalibog ko maring ang, alam mo rin si, ang gigoko nila sa Senado, narariba.
3: Layo ang magnaabtan ang gigukod nila. Ano man din naabot sa pisina?
1: Ang gigukod sa Senado na adiri sa istasyon, Mary.
3: Ano pa kung tanong ano na mo ni siya?
1: Mga katropa, ha, ato atangin ninyo ang ato ang tila greetings taod-taod. O siyempre, ato ang, yes, ang ato ang kuan mo rin.
3: Demeritus and friends.
1: Gabi ako ang isyo rin, Maring.
3: Ay, nanapunda.
1: Ang demeritus and friends na ito, mga Maring. Damhan kay kong mga screenshot, Maring.
3: Bali, screenshot lang yapon, Maring.
1: Na ako'y picture, na ako'y video, na ako'y mga screenshot. Ikaw, o na ako'y mga voice clip.
3: Ikaw naging ang Juan Maring, ang mother of all marites.
1: Ako tagaan sila o Juan Maring, gamay nga ka ng sample.
3: Klo.
1: Oo.
3: Sige daw, tagaan mo klo di ay.
1: Nagpinsing.
3: Lagi pa may naon, Maring. Paki-aulit, repeat please.
1: Pinsing.
3: Ispadahay o niambak sa koral.
1: Ambot, uy, kay di man makasama di ilang ispada. Ay, lagi na kuana ang balibo, lagi nga usa ka pulgada niya kulot lagi. Kuana lagi na siya, isiparit lagi na siya.
3: Ay, ito si Lando Maring, ay, di ka malo magmawir.
1: Dapat butangan mo na siya ka ng salaan ay mong ba Maring.
3: Kabaro siya ka ng kuan, ka ng, si tawa ka ng salaan ka rin, saan ka ng pukot?
1: So, masala ra ang kuan, masala ra.
3: Ay, yun na di ay.
1: Masala ra, Maring, ang...

0: thanks.
1: Sakto.
0: Yes. Of the lipay mo, i-appel ang yung silingan.
1: Eh, sakto eh.
0: Ah, diba? Share your blessings, mga Maring. Ako siya nang din, timbayaan niya ito ang masimang lakaw ni Maring.
2: Sige, sige,
0: okay. Panahon na ba yan, mo ting split Maring, ay, kay 20... Niya mo talaga lang 20,000, Maring.
2: Hoy, ma-split sa siguro ko, Maring. Diri
0: split sa... Split sa siguro, Maring, hoy.
2: O, nata mo pa salida, ma-split sa siguro ko.
0: Sige daw, sige daw. Lingkuri ko ang bangko, Maring.
2: O, sige, ma-split na
0: ko, Maring. Ma-split, ay, kinibe. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: gisi, Maring.
0: Ay, gisi.
2: Ako na ko itmigip na bunog,
1: Maring.
2: Next lang siguro, oy.
0: Ay, ano?
2: Kanaluoy ko sa kong It Me Games na rin.
0: 23 na baya, Maring. Ay, maulad yun ka sila. Kanisad, baya ka.
2: Di ba kung maka-split ba rin?
0: Ada ka, pag maabot ang 20,000 followers and viewers, kaya mag-split ka.
2: Ay, akong bestida, day.
0: Ay, taas kayo may bestida, di makita.
2: Oo, mapatahi siguro sa sunrise, sunrise garment siguro, oy.
0: Dahil lagi mga pag-split mo kaniya, Maring, ay mong tuhon. Abot mo lagi sa imong suwang.
2: Ay, mabot mong kong tuhon, Maring. Ade. Basa.
0: Hi mga guwapa, shout out ko ninyo dito duha po si Maricel Romitogi. Ay, shout out si Maricel Brenda Nanana. Si Oxy Kuan po di ay si model sa Hello Brock, si Dwayne GC. Si Dwayne, si Dwayne GC. Amo sa pagbasa ani, oy.
2: Pasag din na, oy.
0: Shout out from Bayugan. Ay, taga Bayugan, Denise. Ato shout out siguro taga Bayugan City.
2: Pilaan siguro ito ni mga taga Bayugan kay mga lamion na bayo na sila di atanan.
0: Medyo layo-layo dyan yung Bayugan baya, Maring.
2: Ay, mapit siguro akong dila sa Rizal, sa Montayo. Kaya dagan po kong pilaan dya, Maring.
0: Kasi, ang imong mga crush ako na, Maring, dagko na kahit ito ko, Maring.
2: Dagko na kahit me games.
0: Ang kahit me games, kaya dagko.
2: Ano pa dyan yung angkod?
0: Pero ang taba dito eh, pura nag-watch ka dagko.
2: Good morning, ma, good morning, Anday Erika and your cutie Daria. Sa Saturday na ako diha sa station. Aba, doon ay plano si Pilipilisiano sa imo atya, Daria. Request ko song na Please Forgive Me by Adams Bryan. Aba,
0: gimana niya? Si Adams Bryan?
2: Kung wala ka po, iwan ko na lang po.
0: Wala talaga, kasi day off yan sa lahat. Walang tao yan dito.
2: But masabot ni ma'am ko, ma'am Feliciano, ano siya nga, doon na siya ihatag na regalo sa ima Maring.
0: Uy, naadi.
2: Unya, ihatod niya diri sa Thursday niya. Wala man ta diri, ah.
0: Yes, wala man ta.
2: So maybe Sunday or di ba ka Monday?
0: Sunday, pwede.
2: Pero pwede na gapon ibilin diyan sa guard.
0: Yes.
2: Kaya okay na bang gapon na kayo? Dili mo na gapon ni Abrihan lamang. O saka ihatag naman pili sa ima tiya Daria. Mura tagaan siguro ko niyang itnap.
0: Oo, kasi... Basi ka na ang kuwa na Maren sa antibak.
2: Katong yan ang gina...
0: Slightly used man daw, Maren.
2: I is up.
0: Slightly used.
2: Wala, uy. Wala pa na yung mga skid mark. Wala siguro, no.
0: I love you, mga guwapa. Kinsa man yun nang...
2: Uy, I love you,
0: siya, uy. Ako sa inyo, kanang virgin pa.
2: Hoy, ako na na. Oy. Ako na na siya.
0: Lain na gano'n si Louie de la Cuesta. Si Louie gano'n. Bilihan kayo siya.
2: Louie, wapa ko makasuway. Ganyan si Tia Daria kay wala mo rin siya. Karang...
0: Si Louie, kaya si Louie, bakit showy kayo isa?
2: Hoy, lain na gano'n si Louie ay.
0: Kamu nung kao si Showy?
2: O, saan ang Showy, Tia Daria?
0: Ang iyahang katong iskutom nga buragsiko ang panit.
2: Hoy, pakita niya?
0: Yes!
2: Hoy, kalami, kalain. Hoy!
0: Lain kayo,
2: Maring, ay. Lain na siya, ay. Lain lagi kayo.
0: Ikaw na lang ganahan magsigitan, ay. Ganahan ko, okay? Nagawas na ganyan yung siko.
2: Aba.
0: Siko sa bata.
2: Uy, siko sa bata nga mura kinder to. Mura ka na pwede na masugo, Maring.
0: Oo, masugo na ganyan siya, Maring, ay.
2: Kung naapalay dunggal, masugo na, Maring.
0: Ay, bumakpak.
2: Kung naapalay pako, mura nagkabong.
0: Yes!
2: Ay nako mga igala ay maghapon na kayo mabalik may humalang sa pipila ka mga pahinomdom mo patukar sa tag-usa kawit mga Maring o ginigantaha at ginato sa Santon Vitamin C ang alkaline niya Vitamin C sa to ang pagbalik mga higala ato ang tila greetings ato na pagkasugdan andam ang inyo mga kuan diha andam inyo mga kuan inyohang mga plastada kay pagbalik na mo amo sa bairo niya mundila ako si Maring Inday Erika
0: sino nga po si Tia Daria
2: excited

0: kuyawa rong panahonan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kureng!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naong?
1: Masa ka, oy! Hanuman! Siyayo! Laktabala!
0: Pandamay!
1: Siya, oy! Exciting!
2: Balik ta mga Maring, diri sa to ang pinag-uban live gapon diri agikan sa studio. Kami inyong mga ex, ako ni si Maring Inday Erica.
3: Kinilang yapon si Tia Darisha.
2: Welcome sa to ang Tila Greeting. Ako ang gi-enhance Maring kay Basin o mapalpak ato ang tila kalan today.
3: Ato gina nga, mara ingon Maring nga practice, be expert.
2: Sakto ka diyan, Maring. Bueno, mga igala, kaya ato ang tila greeting sa tunin ka na ito, mga Maring, ha? Sa ito ang kape nga, kung mingot na kape, dapat healthy nga kape. Yes. O nga makapadagdag sa beauty. Ang ito ang Santon Gold Coffee Mix, mga Maring, ha? Doon na sa isang cup nga.
3: Luta tayo!
2: Og
3: collagen. So ang naay mga sakit diag panit. Pwede kayo rin kapiha.
2: Kusay pwede pwede pwede ha?
3: Yes. Makapahamin sa panit o makaputi pa jud.
2: Onya makapalami pagyod Maring.
3: Yes. Oh. Og muanyag ang sige kag pangapian ni Maring muanyag kanunay ang imong nawong imong pamanit o imong color.
2: Yes muhayag pagyod ang imong kagmaon gawa man kay sakit.
3: Mm-hmm. Yes. Dili lang kayo nangapi ka ani. Nanambal pa jud ka.
2: Sakto na mga Maring. Yes. Bueno. Lilian na may karoon sa to ang live sa Facebook. Paki-follow, paki-like and share.
3: Yes.
2: XFM 107.1 Tagom. O niya ato sa po i-acknowledge Maring ang ato ang mga sister station.
3: Dere sa Mati City sa 99.1 XFM Mati.
2: O, mabati sa ta. Dere ang sa 90. Ako na karoon Maring. Basi masipyata Maring.
3: Pero wala Maring.
2: Mabanggit ato ang frequency sa line. Ma-advertise pa noon, yes. Maring. Mabati sa ta mga Maring. Diri ang sa toang 95.9 sa General Santos City XFM.
3: Ang
2: sa...
3: Ang diri po sa Bukidnon na 101.7.
2: Hoy, centenarian na
3: rin. XFM Bukidnon.
2: Centenarian na Maring. Kaya 101 yes. Naman.
3: 101.7.
2: Siyempre, pildi halan sa mga higala, mabati sa tadiri sa 91.3 sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa lugar ni Maring Ray.
3: Maring Ray, invite put pag my time.
2: Hi, good morning, the icon SM Ray Suravasque.
4: Good morning.
3: Hello, sir.
2: Ogkang Koniloy.
3: Ogkang
2: Junji Lebrillas.
3: Kang Lemuel.
2: Kang Ali Vicente.
3: Yes. Kang Yan Sabial.
2: Oh, kang sabay ilaya si...
3: Si Melanie.
2: Si Melanie Tumula.
3: Ay, nani ko si Kali mo ay.
2: Gusto rin siya o eh.
3: Kana si Melanie ba? Si
2: Melanie. Apriso ka, kanya pataka daw ka.
3: Ay, dili o eh. Si Melanie, Marin.
2: Gusto di ay.
3: Gusto kayo mga kaugbaboy ihalas.
5: Baka kuyape.
2: Baboy ihalas, Marin.
3: Baboy ihalas.
2: Uy, kapo ba rin nga anak ron patakar mo lang siya, uy?
3: Naan silang kabukirin.
2: Sa Agusan?
3: Yes!
2: Uy, bawal na pila sa kwaon ron, Maring.
3: Ay, Maring, bawal naman rin na Maring, ha? Takailan ko ba siya sa kakilo? Katilawan siguro ko rin yung baboy ihas.
2: Lamit din na siya, Maring.
3: Ay, wala pa ko katilawan ng baboy ihas.
2: Katabit ang gitaban ko ni Edgar.
3: Yan.
2: Gidala pa ko rin sa bukid sa Mungkayo. Sa 56.
3: 56 na? Ano sabi na?
2: Sa Porok 56 sa Mungkayo.
3: Tarong nga ba? Amin ako 56.
2: Sa barangay Rizal niya.
3: Amin na ako Rambo.
2: Ang amo ang kakinabuhi ito, Maring. Kailuoy kami mga Maring. Gabahag mi Maring. Kunya mo ang bahog, ikaw ng panit sa badyang, Maring.
3: Ay, pwede ka tula, Maring.
2: Mukha niya sige na
3: kunya. Kasi ano lang ang mga itmi games na to, Maring?
2: Sabi lagi, Maring, mura lagi nagkamatis lagi ang itmi games, Maring. Kunya ako, Maring, kay... Pindihalan sa Maring, mga mga alam ni Maring, mga laang rami dito ka ng baboy halas, Maring.
3: Ay, na napakinig pa abot diri maring oy.
2: Unsa na siya?
3: Alan niya, good morning mga yot. Shout out to Prince Obra. Nangita may bae kay Laid of Kaayo oy.
2: Ayaw pag ana Prince Obra ba? Lain na si Prince Obra ay, eh.
3: Gini pa si Jonathan ba?
2: O dako kay na si Prince Obra o kuan ba?
3: O sipin dako?
2: Dako tingog.
3: Ay! Daghan din kayong mais ka, mana.
2: Ay, kuyo na siya voices, oy.
3: Asa, eh, isang pulang sa may voices niya daw.
4: Alam siya sa Pilipino para sa Pilipinas.
2: Alam ka na siya, Mari.
3: Alam, mara siya si Tin Thailand, Mari.
2: Dili.
3: Ay, isa man.
2: Mara siya si Kuan, si Kanagaling Tulpus, ano?
3: Si Elvin? Si Betag?
2: Si Betag ba?
3: Ay, si Betag.
2: Yung ana yung tiyo. Ana ang yung voices, Mari. Oo.
3: Ay, si Kuniloy ay
2: ansa ingon si
3: wagin siya nagkamalik maring
2: mama ba?
3: Oh ay kablokan siya yang gisulti
2: ansa ingon niya
3: nagkalami lagi mo ay
2: hello
3: Ay, kanang inyong humbag gaman tika kaniya mo ah naglanay na
2: hello ay mo na lang siya nainta na Ayaw naman. Nakapulot na yung tanmaning. Anyway, salamat kayo sa mga nag-appreciate sa muang...
3: Appreciate.
2: Ang mga nag-appreciate sa muang beauty today. Tara
3: ko, Maring, maulawin niya ta, Maring, ay. Salamat sa nag-appreciate, ha?
2: Dito mo, Maring, dito mo kukigan ko sa opisina, sa Kwan.
3: Asa? Sa Oka?
2: Sa DPW8.
3: Sa Oka? Ayaw naman.
2: Yo kay pag balik na ko diri Maring kay lain man akong pamati Maring.
3: Oy,
2: nilapos ko sa DOIT.
3: Ay na pa-check up kay Maring sa DOIT.
2: Oh. Unya ni resita magtambal ang DOIT niya kay mahal man. Ano to lang ko sa Y2IT.
3: Oh. At least sa Y2IT.
4: Ayaw naman.
3: Isa mi lang sa Y2IT ito Maring.
2: Si Balangga.
3: Ay ay ay.
2: Ay nako tila na tas bek kay kisa man na diha go.
3: Atong usman ni Maring ha, ang na-address si Dwayne, si Bob, si Lowy, si Josephine, si Jonathan, si Coneloy, o si Juan. Wala lang. Asa man siya?
2: Isa pa'y na...
3: Ano, shout out kay Rustom, nindot kayo ng kalo. Nakapigrulak, ikang kang master in the Italian.
2: Aba?
3: Ay, nakapigrulak, oink, oink, oink.
2: Kapartner sa negosyo at alaga mo. Qualifies mo na ito, Maring.
3: Ayun, ka na, Maring. Kalaban mo na, David.
2: Kalaban na sila.
3: Oh, kalaban na yung magiging Maring.
2: Anyway, so, mutila na ito, Jaya.
3: Yes, ito, ano na, sugdan sila, ipairing squad na nato ni sila, Maring, para mahumanta, Maring.
2: Connected na automatic dari sa XFM dari sa May Bayugan.
3: Yoy, connected na gina sila.
2: Mayon pa pamati, mayon paglilik kang Keanu J. Sibial. Yes. Sakto kay pamarod ni siya Maring, oy.
3: Good morning, mga Maring. Tilae ko, be. Si Alvin Gook de Ayani.
2: Atin naman si Alvin Gook sa tuwang tila, oy.
3: Naganahan na siya yung dila, Maring, ay. Huwag mo ganda yung dila, Maring, kaya mo lang labakara.
2: Hoy, mura niya sa libro sa baka, Maring.
3: Katong mga laom kayo ganang hunos-hunos.
2: Katong kinailagman ba?
3: Ay, kalami ata.
2: Kabalo ba ka, Maring?
3: Namibiyan na Maring paklay.
2: Kaya, kainunom na naman ko ni Edgar Maring.
3: Ano ba, Maring?
2: Iyahang kikot akong kinailagman. Gabi eh.
3: Masig na nga ito lang doon.
2: Ay, kanina ba nang nakita na ko si Edgar diri?
3: Oo.
2: Abi na itong librihon taniya o kuan, wala ba di nilakaw naman na siya.
3: Dahil lang si Edgar ay kaigo na siya, mga angko sa Jabili.
2: Niya, igo na ito palamian.
3: Oh. Kaya lang, palamian lang.
2: Naga nang kinalamian na, biyaan na ito.
3: Pagkuman ako nang maalanganin niya, biyaan ka.
2: Bueno, ito nang tilaan mga Maring, kasi yes. Na di abi.
3: Sige.
2: Philip Feliciano, kang Keanu Sibial, kang yes. Elrin Diginion, nga wala pa naka-attendance today.
3: Yes. Di kan kay Alvin, kay Jonathan, kay Louie.
2: Parin Histor, kang Cecil, dinakas naman sa Santo Niño, dali sa Iganti Roy.
3: Yes, kay Josephine, kay Bob, o kay Dwayne.
2: Kang Mama Acaso, dinakas yes. Si Lizelle Acaso, yes. Dinakas sa mga ikuan.
3: Ato pa rin tibayoan yung tagsatong mga Tagamati City, kay mga driver o bawa.
2: Uy, mangloda okay, sila.
3: Yes. Sabi na lang, kung sila ikakalso silang bawa-bawa, Maring.
2: Uy, nagkabaw ko na ng buhing saksi, Jogo, anak, Maring. Kanya na mga bao-bao driver, pagka mag-abriya ilahang kanangkuan, ang ilahang mga ligid o mga makina, ikalso ilang tabadido, eh, Maring.
3: Ingon-ana, gina maring or natural lang to na sila gitumar.
2: Mura na tumar na sila ang turbo.
3: Yes. Ingon na ginakaligo ng turbo maring.
2: Muna sa inyo mga, para di mabaw, bisag ikalso, mag-turbo.
3: So, kung sa mga bao-bao niya drivers, ay na mo paglangan. Palit na mo og turbo.
2: Apil na mga tricycle.
3: Yes, ay dili lang po kayo tricycle. Apil lang mo to mga habal-habal.
2: Okay, sige na ba sila panghabal.
3: Okay, sige na ba tawag na kayo sila kayo panghabal. Abi na lang, di ka mo lumuhabal.
2: Anong kitawag mo na sila habal-habal nga sila may anaon sa pasahero nila? Lalipag ko ana, Maring.
3: Dapat gagakos-gakos.
2: Dapat ang tawag sila na ginahabal.
3: Ay, gina, akay sila may habalan.
2: Kasi sila may anaon sa pasahero. Sa di ay.
3: Dapat iusap na lang ila yung pangalan.
2: Oye, pag meeting siguro mo diyan, usapan ninyo na usapan na yung inyong mga wording diha.
3: Ay, usapan niyong wording. Ayan so, meeting niya.
2: Wala na, tilaan na to siguro, Maring.
3: Yes.
2: Katilaan na kayo ko, Maring.
3: Sige, Maring, saka na, kaya nakaanam ng kaubos.
2: Yeah. Da. Kisa pa diha, kay... Sa katong gusto mo po mapatila pa, sige lang, mag-mensahe lang mo diya. Hala ka, niingon si Ma'am Philly. Ano sa'yo, Philly? Hindi po ako namimigay ng mga slatiyos. Original po, binibigay ko kasi nakakahiya. Yun.
3: Ganon siya?
2: Nag-joke lang naman si Tia Daria, Ma'am Philly.
3: Joke naman yun.
2: Magpasalamat ka kang Ma'am Philly Pilaciano. Magpasalamat ka, go.
3: Yes. Hello, Ma'am Philly. Thank you so much for everything. Thank you, and thank you.
2: Ma'am, di ba niya musuot si Tia Daria ka ng mga original? Ang gusto niya ka na nasa trend center eh.
3: Okay.
2: Oy, excited ko, Maring. Unsay yata di Ma'am Philly sa imo at Tia Daria.
3: Pangalan ako.
2: Oy, Ma'am Philly, ang size ba ni Ani kay Kwan? Dili mapalit niya sa Kwan. Dapat
3: for ito, X.
2: Magpatahi nyo ka sa Sunrise Diamond. Ay, maulam mo tadiri, Maring. Ay, mga tao, Maring.
3: Makitaan mo po tadiri sa to? Dapat nyo, butangan siguro natin yung cortina ni nga to sa amin, diri, Maring.
2: Kitaan mo po ito ang beauty products, diri. Ah, yes.
3: Mga beauty pageant,
2: tanong
3: beauty pageant,
2: makikita. Alas 10:37 atong oras, mga higala, sa mga pagbalik ato ang Demerites and Friends, abang sa dili pa. Katong mga nakaanak na, nanan sila yung mga liwat. Yeah. Wa magdahom nga na juntis ang ilang mga partner.
3: Ayaw mo nga naman eh.
2: Katong mga nangandoy nga mga nakaanak, kaya nakaanak yun. It's very, very happy.
3: Bantong ito ako ang kumpare nga si paring Lar nga halos dili na masabdan iyang lihok Maring. Dili na kakasabot kay Mulingkon, Mupunggo, Mutindog, Mulyango.
2: Nabalaka siya Maring, basig mulibat daw ni Suy-Suy.
3: Ay, okay lang po Maring, gwapa ba si Suy-Suy po
2: eh? Gwapa hinoon siya. Ay, naman kining kantaha para kaniyong tanan mga Maring. Gikan diri sa radyo, paingon sa inyohang, gikan sa studio, paingon sa inyohang radyo. Ako si Maring Inday Erika.
3: Ako si Tia Daria.
2: Exciting!

0: Balik tama nga na rin. Tungkod kay alas 10:46 naman nga itong oras, mga higala. Siyempre, yes. Damatika sa pinakabagong Sibyaan. Pinakabagong Sibyaan? Pinakabagong programa sa inyong nadungog sa Sibyaan, kiniang Kung Ako Ikaw. Kung Ikaw Ako. Siyempre, kaoban nga po na yung mga guwapa karong diri sa Dakbayan Stagong. Mga bitlugan.
1: Yes! Mga member sa Gabi.
0: I am the proud member of Gabi.
1: Yes, Gabi Group of Companies.
0: Yes, who is the CEO?
1: As si Kaina.
0: Ayaw naman. Yan at ang mga downline.
1: Speaking of Gabi, mayong buntag ka tropa from Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro.
0: Oye, ka Gabi diha.
1: Si Romeo Carillo.
0: Ay, basig muna, ito ang founder.
1: Si Romeo Carillo, ay, ang ato aming founder.
0: Ay, Romeo, ikaw na ibalas sa mga member sa Gabi, ha?
1: Ikaw, Romeo, ha? Kanagayin na imuad to si Mohani at agay din ang form o gusto magpamembro.
0: Paan siguro na si Romeo at siguro na siyang taga-ano ganun?
1: Kanagayin ka kinsa iyang partner?
0: Kinsa?
1: Si Juliet.
0: Si Juliet?
1: Yes, si Romeo and Juliet. Kanang likod ko sa kanang atubangan sa Lakan Pakal, sa una.
0: Uy, na ako yung nakitaan niya. Musulad
1: yan, katol ka itong sa Tomoy o sa pangalan na ito, nga in.
0: Sa kuan.
1: Romeo and Juliet in.
0: Di mo na in ang tawag ka na ito.
1: Ako siya pa rin sa una.
0: Romeo and Juliet,
1: Ano na yung original ka name niya?
0: Man masaktan sa mga tao sa nagibutangan nalang sa Ian.
1: Hi, ninyo, mga guwapa.
0: Hello!
1: Carlo Jose James Torre Franca.
0: Hoy, ang parente ni Ruston Villafranca.
1: Ay, grabe, doldo ko lang kasi. Parente ko sila, first cousin sila, oy.
0: Kasi first cousin nga, matagkuanan sila ka ng...
1: Asa man?
0: Ka ng, first cousin, ha?
1: Hi, mga guwapa! From Junior Amogis. Di ba kung nilain mo ka Junior? Si Junjun lang ka para guwapo kayo ka Romeo.
0: Ayaw na Junior. Uy, kaya may palang lapad.
1: Kaya si Romeo Carillo Strubiano ba? O si G.R. Amogis Romeo.
0: Uy, kamusta?
1: Parinti po siguro ni sila ay.
0: Nakuungkog man.
1: O, si Romeo Carillo Lubino. Ang isa kasi... Junior Amogis Romeo.
0: Hoy, wala yung duda, Maring.
1: Parinti, Gapon.
0: They are relatives.
1: Ay! Ito na, ganyan sa yung mga pangalan, no?
0: Kabaho ba ka, Maring? Ay, isa ka init nga balita nga wapag yun yung matopic sa mga radyo, Maring. Bisan sa programang Bullseye, Maring.
1: Ay, yan, Maring.
0: Wa pa ni siya may isgutan, mga Maring.
1: Wala ka, Maring. Nakita na ko si mong mga mata, Maring. Nga murag tinud-anay ka na.
0: Kabalo ba ka, Maring?
1: Out sa mga, Maring.
0: Kining programa, ha?
1: Atot ka na ito.
0: Ano ba ka, Maring?
1: At saan na, Maring?
0: Naku, nasundan nga motor ganina.
1: Motor, Maring?
0: Yeah, that's right, motor.
1: At saan ito nga motor to siya? Single, double, or tricycle?
0: Kuan, kanan single.
1: Single?
0: Oo.
1: O saan may plate number to single?
0: Kuan, kanang sakto, 02.
1: Ang iyang engine number, Maring?
0: LC22211 mo. Kan ito mo kun igigama sa kuan, Mari.
1: Ay sa China na, Mari.
0: Katong gisinugdan sa COVID ganya.
1: Ay! Katong
0: sa Wuhan.
1: Sa Wuhan katong nay kwaknit.
0: Mm.
1: Ay, gato.
0: Kabalo ba ka, Mari? Nang tuo jud ko, Mari, nga magkumpare sila.
1: Ginod ka, Mari?
0: Kay nasundan man ako sila, Mari. Lain mag hanap man sa hawak, Mari, ang kuan, Mari.
1: Dili lang jud ay detective ka.
0: Usa, mawit na liit ko ganina.
1: Kaya mo kung maritis ka, detective, pagkini ka, Maring.
0: Sus, mga Maring.
1: Asa pa sila parulong, Maring?
0: Diyan sa aksulik ko. Sus, na-intriga ang uyotar, Maring, kay gihawid man sa hawak, Maring.
1: Ang?
0: Ang katapasahiro.
1: Ang pasahiro.
0: Naku, kay urag lawas ni Master Inay Tanini.
1: Ang usa, Maring? Ang driver?
0: Ang pasahiro.
1: Ang pasahiro. Balak ka.
0: O niya ang nag-drive, si Philip Oligario.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Kinagakos pa rin yung maring.
0: Oo.
1: Kaya pa siya masakwa ka.
0: Sus, karoon kayo ni Minor sila. Di, ni Minor sa ni Minor, mintip sab ko.
1: Ni Minor, pagka kayo, pero meron di ka mahalata.
0: Nabi ako Minor maring, kaya ba Minor bi ako gochinta. Sus, maring, pagkaduol na sa maring, kaya ninaog naman maring.
1: Ang pasayro.
2: Ninaog ka pasayro, oy.
1: Ay, kaya mo mukhang pasayro eh.
0: Sus, gitanggal ang mga helmet maring.
1: Nahihilmit sila doon, Maring?
0: Yes, abin niya kung riding in tandem.
1: Ay! Ano naman, Maring?
0: Sus, pag naog, Maring, gahawak ang duruha, Maring.
3: Ayaw naman.
0: Hindi, kay puros man sila mga bangason, Maring.
1: Ay! Tay siya, Maring. Puro sila bangason?
0: Puro sila bangason. Nikuan ko, nipadipadikit ko.
1: Ay, nipadi... Ano naman?
0: Nihunong po. Ako silang game monitoring.
1: Ibo dyan, di klaro, Maring.
0: Nadungog na ko. Nadyo ko yung recording, Maring.
1: Ay, dili lang kay screenshot recording pag yun ay, Maring.
0: Ang pinakakay na, Maring. Nga niya ang tingog, Maring, oh.
1: O, saan, Maring? Uy! Burang nasa bansuan naging Maring, ay.
0: Nagbag-in ang ilang mga bangas, Maring.
1: Di pa kayong makahaita dito, Maring.
0: Mag-umalong nga, Seb.
1: Magang
0: chef. Muna, Maring.
1: Ya, usap na hitabo ka, Maring. Asa ba sila karon?
0: Ni bye-bye, Maring. Uy.
1: Ni, ay, bye-bye.
0: Niingon pag ang lalaki, ang katong driver, niingon.
1: Karong ka niya, Maring. Tuha mo ka niya kang bangason niya. Karong niingon ang lalaki.
0: Parehas ba kung sila mga laki, uy?
1: Ah, si Lucky One o si Lucky Two.
0: Niingon, makaan ang isa, Maring.
1: Kinsa si Lucky One.
4: Unya na po, ha?
2: Wala,
1: Maring. Tuha, magtinyog, Maring.
0: Sus, karo nito, bag po ng angkas, Maring.
1: Sabi ko ba, Maring?
4: Lipaya ko, ha?
1: Ay, ang angkas ang murao ka ng Wanda Beauty.
0: Sus, isapot ko, Maring.
1: Anong waka ni Dool, Maring?
0: Nakaanak ko nga sana all, namang kaayo ni Oy.
1: Ako ato, Maring. Ayaw, isang kuwa lang to.
0: Muna, Maring.
1: O Dool ko ato, Maring.
0: Munsa ka.
1: Tris.
3: Ayaw, ma.
0: So muna, Maring, di gini kakupensaan yung mga dagko o yung mga medyo may bangas, Maring.
1: Kupinsin yun di ay sila, Maring.
0: Nagiday sila yung mga kana mga ingana ng mga instances.
1: Kung sakay lang yung ato, Maring, na puro manggabas.
0: Subayan ko na ito, Maring.
1: Narimot ako, malahimon yung mga Maring, ay.
0: Maring, kamulabi ka sa kwan, manguna naman yung kagusilingan, kakakang kauban.
1: Ala
0: ko na rin, suko
1: na si
0: Dulisya,
1: Maring.
0: Ayaw ko
1: pag-anak,
0: Mami.
1: Mami, ma, suko na si Mami.
0: Oh, so, katato ang Marites and Friends.
1: Kaya Mami Dulisya, Ani, oy.
0: Hatod to ka na ito, mga Maring, sa Santon Plus Coffee Mix. Yes. Aron na malantip ang imang mga pangunahuna. Dili mapapas imang burumduman kung doon kay madunggan.
1: Ipagawas yun na, Maring.
0: Og? Lain na ginang term na ipagawas, Maring.
1: Yaw!
0: Santan Plus Coffee Mix, mga Maring. Nabis isang inumon. Yes. Labi pa ko ng mga estudyante nga guys study pa.
1: Uh-huh.
0: They are studying.
1: Yes. They're studying in the elementary graduation.
0: They better drink as coffee mix.
1: Yes. So, their mind is going brighter.
0: Yes, that's right.
1: Yes. Okay.
0: And her mind is very brightness.
1: Yes. Just like a sun, brightness, sun, Maring.
0: Like the sun and the sky and
1: a blue sky.
0: And you know, magbisaya tao.
1: Ay, ito mo ko lang. Nagtusin ko na pwede ka na kusuklan, Maring. Naghambi akong mga tinago. Actually, I am so many English.
0: Don't English me because I'm not education.
1: You're nothing but a second rate. Anong tuliya ba?
3: Ayaw naman.
0: Anong tuliya? Pakakong ko na yung mong kwan ron.
1: Paano ka naman yung looks familiar yung boys?
0: Parang si Anuncia.
1: Daho mo na si Daho.
0: Kato mo nang nagtanong rugbogas niya pagkatao giyani na.
1: Ay, ilan ko na ka rin. Nasa yung TV show. Nasa TV show.
0: Unsa yung title?
1: Yaw.
0: W. Wrestling?
3: Ayaw di ma.
1: Nakuha kini yung bright ma rin, oy.
0: Ay, nakasanton ko. Pimix, good job.
1: Ay, grabe. Nakuha kang bright mo.
0: I am a brighter...
1: Brighter than a smile? Oh,
0: kanta mang godap.
1: Ay, kanta rin ang marin.
0: Ay, loko. Ay, mong hawa din ang mga marin, ha? Kaysa mo ang pagbalik. Ato ng tagaag kining pagtagaag kining suwag.
1: Ato na rin basahon ang sulat niya barit taas. Pura mag-resibo lang na marin.
0: Apan sa dili pa mga higal. Ato sa ni silang tagaan karoon o kanta. Nga gikanta kanini pari Jerome.
1: Si sabi na nga Jerome.
0: Kung ang katong uban, basi gaduda na mo din ha. Nga basi dunay lain ang inyo ang mga hinigugma.
1: Yes.
0: Ayaw lang pagduda-duda, imbestigahe. Yes.
1: Parehan ni Maring Erika. Hindi lang kay Maritisya, investigador pa.
0: Ipa-surveillance. Ipa-surveillance sa mga tanod, aron nga mahibawaan na siya mga Maring.
1: Kani, Maring.
0: Ako si Maring Inday Erika.
1: Kini lang niya po si Tia Daria.
0: Exciting? Kung ako, ikaw.
1: Kung ikaw, ako.

0: ang bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang ipatutoy.
0: Unya, ang ceremony ikaw na.
1: Na, ma'am. Di yun po kao sa sir. Magsige rin yun siyang tutoy. Ako lang sa ipatutoy, ma'am.
2: Mga katupa, excited!

0: rin nga nanagisamuang mga kamot diri ang suwat papel nga ato ang hatagag pagtagad garong mga tapnaa. Siyempre, kini ato ang drama, taod-taod mga maring, ipanabit na yun sa inyo mga silingan nga live na karon sa Facebook page.
1: Ipalihan na itong share siguro itong
0: live. I-share nila o yes. Dili pa ka ilang ipanabi sa silingan nga paminaw mo sa dial sa 107.1 XFM Taguam.
1: Yes.
0: O sa uban pa nga mga dial sa radyo sa XFM station. Labi na gayon mga maring, diri sa ito mga kaubanan sa Mati, on sa frequency sa Mati.
1: Sa Mati
0: maring.
1: City sa 99.1 XFM Mati.
0: E ingon man, diri sa 95.9 XFM General Santos City.
1: Og diri sa na 101.7 XFM Bukidnon.
0: Sa 91.3 San XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Yes. Ayaw mo kalimot maringa. Palihan kong share sa inyo ang naaman mo diya sa live ng tanaw. I-share na. Kung amoy radio din ha. I-share sa silingan. Kusga ang volume.
0: O, siyempre mga maring, dapat nini mga takna, pangandam na mo diyo mga basa nga mga tuwal.
1: Yes! Yes. Kay basin, makahilak mo, muapil ang kanang kilaw man imong ilong, kay kinesya, mugawas yun ang imuang luha.
0: Tungod kay, itrapos sa mga nagkalaiyang nga mga basa, basa yes. Tungod sa...
1: Tungod sa kinibasa man.
0: Tungod sa luha.
1: Yes! Ayaw yun niya niyo pogi kay ang luha og mauga?
0: Muta!
1: Muta!
0: Sa niya pa nato niya uting kayon, wiwi on, bulikaton, kininsuwat kaagi mga maring. Ato sa di ang pasalamatan ang mga produkto nga nagpaloyo sa ito ang programa mga igala.
1: Yes.
0: Ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Santon Vitamin C. Unsa pa?
1: Turbo Male Enhancer?
0: Turbo rin ang imuha ba?
1: Ay, ano sa turbo?
0: Are you so bigaon talaga?
1: Ayaw ka na, Mari! Ay, liwan na may ako
0: ay, syempre mga igala, pangontra sa mga viruses, nagkakatagaroon sa mga palibot, mga maring.
1: Yes?
0: Inumin ka na siya og... Premium D3 Capsule. Doon ay sangkap nga virgin coconut oil. Doon ay malunggay oil. Doon ay vitamin D3.
1: Yes.
0: Premium D3 mga maring, gigamit sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Og mga tapulan man mo mga maring. Huh? O hindi ta makapalit sa online. Pinagi sa...
0: Shopping.
1: Og...
0: Laon sa pala isa ganit?
1: Lazada!
0: Lazada!
1: Yeah. Kung medyo datuon mo, nga po na mapalit sa...
0: Mercury Drugs!
1: Og sa...
0: South Star Drugs!
1: Okay! Kamana lang mga maring!
0: Og mapalit sa ito ang mga nagkaraiyang mga Yes to Health Clinic mga maring.
1: Yes!
0: Dakbayan sa Tagom namin Makit Andrea sa my door 8. First floor M Central Building... Tapad sa Mr. DIY, paliko sa
1: yes.
0: Palingki sa Ganti Road.
1: Mm-hmm.
0: Barangay Magugpawes, Tagum City. Doon ay libre nga check-up gikan sa Miyerkules. Nga to na sa Biyernes.
1: Biyernes. Apil na pa siguro ang Yes to Health Clinic sa Mati.
0: Asa dapit sila?
1: Asa pa dapit na sila?
0: Si Nitatore, Kapaluan, asa dapitan na sila? But anyway, mga maring... sunflower?
1: Ay, yapin siguro na sunflower.
0: Wala na siguro di.
1: Yapin siguro na kayo.
0: Napa di ay?
1: Oo, kasapan ka ni Edgar Ana ay.
0: Ah, sige, yapin ito ni. Uy, na.
1: Korpo pa yan si Edgar din ha.
0: Si Edgar o si Raymond?
1: Si Raymond o si Edgar.
0: Mga maring, pangitaan ang gayon si Doc. CJ ni Druda kung mapacheck up ka pero kung mapalit ka sa produkto, pangitaan si...
1: Panangga!

Tiadaria og Maring Erika, sugo sa mga inyong pamatasan. Tugti ko sa pagpangayong katahuran kanyong duruha. Ingon man sa mga namati karon sa XFM station sa Tibuok nga Mindanao. Itago ko sa pangalan nga Lian. Usan ako karon ka daga. Maring Erika sa di paghambog anak jud kog adunahan. Nagsugod kini ako ang suwat kaagi. May tungod din sa akong kababata na ako kay tago nato sa pangalan nga Donald. Og aron iya masabtan ang tinuod nga hitabo. Sugdon ko o balikan ko atong bata pa ko. Kauban ako ang kababata nga si Donald og ingon ini man nga hitabo.

0: Leon!
1: Po?
0: Asa naman po ka? Nakailis bang ka?
1: May matamang good ko dito sa sapa pa kay magkwan ko.
0: Mag-unsa mag ka sa sapa? Nga pati paka-dirty anong sapa, anak.
1: Magtukos ako mga friend.
0: Leon, ayaw mag-gahigulo. Ang sapa, di gina pwede. Basing magdula-dula ka ng mga pobre din ha.
1: Ah, dami po si papa, oy.
0: Leon, dili mag-gahigulo ha. Dili mag-gahigulo. Ayaw gina nag mga amiguhan ng mga pobre din ha.
1: Mulag naman ko dito sa sapa pa.
0: Dili, lagay kahit ang sapa, dirty ka na. Ayaw gina na.
1: Nagutan pa.
0: Diyan lang ka, magpuyo ka sa kay nangato ang mga wandiya.
1: Takot, papa, oy.
0: Nato ang TV niya kadako kayo ng 110 inches.
1: Sige pa, dinanak ko sa bahay. Mandyok ko pala ako ni Papa sa dito sa sapa. Nganapin akong amigo dito nga si Donald. Masipat na lang ko. Masipat na ko ni Portanbe. Malakaw ko. Mahala na lang yung mga guard, yung mga sigagmat na. Matukos akong amigo.

0: Nga nung nilaag man dyan ka, magibawalan mo kasi mong papa.
1: Alangan, giminama ko sa imo ha, Donald.
0: Look ka dyo. Gibawalan niya kasi mong papa nga mag-istory-istoryag mga pobre.
1: Mahala na si papa, oy. Anya, di man ko makapugong nga, di ko makakita si mo, kaya amigo ko ta.
0: Anya, makita ko sa mga body si mong papa. Makasaban na kung papa, ani.
1: Nili lang, ki. Mahala na ka.
0: Sige, maligo ta sa sapo.
2: Tara, maligo ta, Donald.
3: Matay, boss Antonio. Nakita na ba ang imong anak na nagduwa-duwa ito sa pa, boss?
4: Unsa?
0: Tinuod na, boss.
4: Ano ang iyon ang ipasagdan?
3: Mas sipiat, malamay may kabantay.
4: Ayaw, dalian niyo doon kaya ang sapa, hugo kaya. Kisama niyang kawaman ito.
3: Katong bata, boss, ato ang mag-uumabos.
4: Maon na kinakoy,
3: si ni Donald, boss.
4: Ano mo na yung bata, agay, kay kulo. Gayun ang di mo doon na mga pobre na giriya.
0: Kay dulo, yung bata, boss, kay dulo.
4: Ay, pangyay ko, kuwano, kuwano, pasmasi, pasmasi, kay mahugaw na ito, kuwana.
3: Ang sa mga direktiba ni boss Antonio.
4: Kwa atong bata, kwa.
3: Among atoon dito.
4: Ako, ha, gani. Kay mahugaw to. Ayaw itong ipauban sa ka mga pobre nila ng mga bata.
3: Tara, pre, tara, pre, tara, pre.
4: Dali, pagdali.
3: Dili lang ako pwede magduwa-duwa kung ang mga pobre ingaw ni mong daddy ni mo. Gaya po di mong ululian, oy.
0: Dili na pre, kaya garsanas liyan kay masuko si boss. Boss Amo Antonio.
1: Donald!
0: Sige na, uban na lang sa ila ha. Para di masuko imong daddy.

0: Leanne! Vale. Come here! Ikaw nga bata ka, kahit kika kulo.
1: Daddy.
0: Giingnan kang dili ka magigdula sa mga diya, mga pobre nga naa diya.
1: Wala man ko sila.
0: Dili ko gusto nga magdula ka sa mga anak sa toong mga trabahante.
1: Wala man ko sila gibuhat ka dautan, Daddy.
0: Walay dautan. Mga diya pagin mo naliko sa sapa. Kabalo ka, ipadalate ka sa Amerika. Ipadalate ka.
1: No, di ko masugot.
0: Kahit gahe kika kulo. Kapila ka giingnan nga dili mo anto diya to sila ha.
1: Di ko masugot.
0: Di masugot. Ngosugot kang sa dili. Padulong kang Amerika.
1: Isumbong taka kang Mami Pili.
0: Isumbong nito. Mahalag masuko siya.
1: Daddy.
0: Ikaw gahe kay ulo nga bata. Kapila ko nagbalik-balik imo ingon. Dili ka makigdula ang mga pobre nina. Atuara na sila mga trabahante. O di sa madugay, ikaw na ang ilahang amo. Busa. Ayaw na pagdula sila. O kanang mga bata ng imong kadula, ayaw na nagpakitae. Dili na ka magpakita sa ilaha.
2: Tiyan na niya og maring Erika, pila na istorya. Gipadadyo ko ni Daddy Antonio sa Amerika. Dito ko kay eskwela o elementarya. Sa University of Visible Association. Ito ang pila na istorya. Pagkahuman ako sa high school dito, muna kininahitabo.

0: kadalira sa panahon. Apan di gyapon nawasak kong panamduman si Duna. Matidyo batasan niya kong daddy na kung nga si Antonio. Gigukod pa niya si Donald.
1: Ayaw na ma.
0: Nakadamag na bagit taon sa hagdanan. Bahala nagmasok ko si daddy. Muli ko sa Pilipinas. Aron nga, balikan ako dito si Donald. Kumusta na ako siya? Kumusta na ka siya? Ulitaon na kayo siya ka nun. Gani, ako ang pangidaron karon may tiyanyos na. Muli ko sa Pilipinas. O, maadto ko sa Macau. Muli ko.

0: Leon?
1: Daddy?
0: Busy kayo ang farm ka lang. Dili, maglalaga. Di mo na kao, di rin lang sa balay.
1: Ah, grabe si Daddy. Bisag dalaga na ko. Diga po ko niyong palaagon, Daddy.
0: Dili ko gusto mo laga. Kaya madaot imong mga kutis.
1: Dad, dalaga
0: ka na sa imong kaputi. Kagwapa. Dili ka angay nga mo laglaga ng lugar.
1: Daddy ba?
0: Basta kayo may ngungkog. Dili ka mo lakaw.
1: Mato lang ko sa kuan. Dito sa... Sa sapa, ragod ko,
0: ma'am. Sa sapa lang, yapon.
1: Mamingwit ko ba?
0: Hugaw kayo sa parang. Kay daghan kayo mga... gapnod diha. Nagigan sa bukid. Kay kusok kayo ulan gabi.
1: Okay.
0: Leon.
1: Okay.
0: Kutrohon ko, Leon. Dili ka mo gawas.
1: Lagi
0: ko. O dili ka mo gawas. Kay pasig magkikita na po ka ng mga tao diha. Ayaw pagkikita sa mga anak sa toang trabahante. Magpuyo ka sa balay.
1: Oh, sige.
0: May balok ka long. Makaibalok lang.
1: Talong tulti, Dad.
0: Kani. Mukha ni. Sorry, anak. Nakatulon ko og buhok.
1: Sige na, dire.
0: Basta di ka mulag, ha? Pag makita di ka mulag, ka. Ikulong di ka.
1: Daddy.
0: Makaibalok na daan. Wala kayong isa makita sa imo.

0: diri man minagakuan ni Donald, diri minagapanagaan yung sapa. Kanya ato makakuha mi diri mga paitan, mga gurami, karpa o tilapia. Diri lang ko, magpaabot ko diriya. Misan ogwa siya kabawang na ako diriya, pero nagtuo ko nga, giving up siya na ako. Tama ni siya diri.
1: Kinsa na?
0: Ala, nailalaki nga, mitawag sa kungan. Lingi ko sa walabi. Wa man. Mulingi ko sa too. Wa man gihapon. Basig doon na siguri. Mga kuan diri, wak-wak ting lugaran ni. Eh. Mulingi ko sa atubangan bi. Donald, ikaw ni?
2: Oh, ako ni, Leanne. Kadalibas panahon, huwag makarapibaw nga mauli ka. Kabaw ba ka? Gimingaw kay kunin mo.
0: Parehas na gimati, Donald. Masahilo ako nga wala to na panalibda na itong gugmakan niya ito.
2: Leanne, pero... Nahadlo ko nga makabaloy mong papa, imong daddy ni mo, Daddy Antonio, kay isugre ba ka ito? Gigukod ganit ko ato, nagadamag-damag ko sa agdanan.
3: Ayaw na ma.
0: Ayaw kahadlok niya. Kaya na ko sa ikambyo di aniya, ni ani mo.
2: Apan, Leanne, nahadlo ko. Gamahanan ang imong amahan.
0: Sa ikamahanan, di mag-isa kabalumog, kagibusin teknik. Libot, pasabot na ko mga daghan siyang mga bodyguard, daghan siyang mga tawan.
2: Pwede ko niyang basig mabutang sa alanganin kinabuhin ako.
0: Ayaw kahadlok. Kahit kung buhaton niya na, may pakunahon ko niya. Donald, mahal ta ka. Unta, mahasap ko ni mo.
2: Dili na kaangay mangutana na Lian. Kung mahal ko ni mo, mas mahal ko ikaw. Andam kong pagkamatian ka. Akong Leanne.

0: Nara na mo nila eh.
1: Lian.
0: Ganina na kong libot-libot, Lian. Kitingala ko, wala ka sa balay.
2: Daddy, pasaylo ako.
0: Palayo ko, palayo ko. Kuwane, kulatahan na. Kulatahan na, tawana.
3: Bas, asay, bakbuko na ni Bas.
0: Bakbuko ng laki. Pirahin mo yun. Ingong anak ka, gahit ka?
3: Bas, masukol man, Bas.
0: Tarungwa na.
3: Ikaw, Pinente. Naigo ko ba sa paing kiss ko? Paing kiko, boss?
1: O, Sir Antonio, wala pa may gibuhat na utan sa imong anak na si Lian. Ano ba nila man yung humimahatagan?
0: Ayaw pagtumag-tumag. Ikaw, Lian, gaya kay kakulo. Giingnan ka nga dili na ka magpakita ng tawana.
2: Daddy, ayaw hilaptis eh.
0: Giingnan di ka.
2: Daddy.
0: Na dili ka magpakita.
2: Daddy, paminawa ko.
0: Lian, mga trabahante rin na to sila. Ano nakipagkita ka niya?
2: Trabahante na to sila, Daddy, pero doon na sila'y kasing-kasing, di parehas ni mo.
0: Dahil kasing-kasing, kasing-kasing sa trabahante. Ikaw, pagkagahe niya mong ulo, kung saan ang gusto mo, ibalit sa Amerika.
1: Ulit na lang, Lian. Biyain na lang ko. Hindi ko gusto nga madamay ka niya to.
0: Ikaw, pataka. Sa sunod na kung makita ka, kinahanglan, ayaw nagpakikita ka niyan.
1: Sir.
0: Kaya makita niya ka. Ray, di mabasa, di mo.
3: Ako walupon, boss. Ano ba
0: na? Ray na!
1: Giwalup.
0: Kulatahan na!

0: Bits, bit ka ng kalimutan.
1: So called mangyard boss.
0: Ayaw mo ba? Ano naglubok mo na imong ilong?
1: Gisipa ko, boss.
0: Ay, musukol mo din na.
1: Musukol mang...
0: Tawaga imong kaubanin sa ito. Tapangin niyo na kwata.
2: Ako rin bahala ni boss.
0: Tapangin na niyo. Lian, tara na. Mahuli na ta.
3: Lian.
0: Sakay na sa tuwang karwahe.
4: Daddy, hindi
0: na. Dali na, sige, daddy niya.
4: Daddy.
0: Ayaw mo ba?
3: Lian.
4: No, no.

0: 让黑不说的，哪一梦个心里了？管了，哪一梦拉进去嘛？给伊我来干啥没得个？
1: 那你得跟我来啥没得个？
0: 走，伊安达么样啊？啥困难？伊那到你那个 airport 的。
2: Boss, I'm not happy, boss.
0: Malay ni pagkuha ko ticket ang ticket.
3: Ako yung bahala, boss.
0: Mahip, Leon. Sugad ka ron.
2: Mahipos. Boss.
0: Dalahan na talang boss. Suot ni mo niya.
2: Paminan na, boss.
0: Yan ang suot ko na kagama. Ayun. Hindi mo kong isang pa.
2: Why crowd roto sa kinan, boss?
0: Katulad niya ang kabayo. One horse power gamit ah.
2: Ang kabayo lang daw. Kabayo lang, boss.
0: Dali siya ko, dali siya. Umalos ko, ibo kong yapak.
2: Agay.
0: Sakit kayo. Ikaw rin driver ko lang manghapak kung gamo.
1: Daddy, mulungot ko si Matubangan. Di ko muulin sa Amerika, Daddy.
0: Ayaw kong tulad rin doon eh. Kay kapila at kang inan, di bawala na kang makikita ka sila. Apan gahi kay kang ulo.
1: Mahal na ko si Donald, Daddy.
0: Mahal na mahal. Yeah. Nadili kita, pwede mahitabo.
1: Daddy.
0: Kay usalan sila katrabahante yan ay itong asyenda.
1: Daddy.
0: Mga nagdumala na sa yuta sa babakahan niya. Ya, karon. Makikadto ka niya sila, ha? O makikrelasyon ka? Ang kanda, ang dili, pwede, pwede!

Mari nga rin kautia dari ya. Mari kong suwat ka agi ron. Nga gusto na kong kakuaag pagtulunan sa mga namati, sa mga amahan. Nga ayaw po niyo buti ang kasing-kasing sa inyo mga anak kung kisay piliyon nga mga lalaki. Tiya Daria og maring Erika. Samtang gisuwat ko ni ako ang suwat. Huwag karong mga panahon na ako diri sa Amerika. Sa San Diego, California. Ang ako mga pangutaan na maokan niyo. Gusto bang gibuhat sa kong amahan nga sa'y magpili kung kisa akong higugmaon maring Erika o Tia Daria? Kaduhan ako pangutaan na, muli siguro ko ang Pilipinas no, niya din mo layas ko ba? Unsa ka mahimong ugma na mo ni Donald? Paliog tabangi o tambagi ko ninyo, inyong suwat magtatampo.

0: Katong mga maring, ang swat kaagi nga to ang gibasa today. Kaagi sa to ang little sender na to nga si Leian. Nga nahigugma mga maring sa mas ubos nga level sa iyahang pagkatao. Kumbaga tiya Daria, dato siya.
1: Yes.
0: Nga nahigugma sa isang kababata niya nga kanaganing medyo pobre niya. Kining amahan niya nga si Boss Antonio. Grabe yun ka.
1: Grabe si Antonio.
0: Strict
1: ang parents niya.
0: Iya mang kuanin siya ka ng mata pobre ka ayo tiya dari yaba.
1: Ano? Ano oi pud sa kuan?
0: Nabi ba ang anak nga mahan?
1: Anak ka babae?
0: Nabi ba ang anak nga mahan nga ilang gusto mga kuan sila hang anak mabana kada mga kalibel na pod nila.
1: Kada mga dato na pod.
0: Mga dato siya. Yes.
1: Mao na sagaran no kanang dapat ka mga pobre ilang para tuon.
0: So dapat kuan ang tanaw eh kanang
1: para makasawa ang pobre dato.
0: Kanang balance.
1: Madato pod.
0: Okay, makakaginawasad ba?
1: Yes. Ano ka naman rin sa kanang iyahang kanang sumidakon kayo ang iyang naong sa iyahang kaslunon?
0: Mura ka ng bukid sa mawab, ala?
1: Yes. Dapat ang iparin sa nang guwapa para ang ilang anak na lumi og liwat.
0: Andrea,
1: naitabo. Ano ka nang atua diri ay?
0: Naitabo sa kalibutan kung kisa tong guwapo mo makaminyo sa guwapa.
1: Oo. Tanawa ng atuwa ang mga dili kita itsuraan. Ang atuwa pong napilian. Sumidyaon mas isasamot. Ano ang
0: mga
1: anak?
0: Ato mga, pero ako nabantayan maring, no? Ang mga anak o ang ayunahan, kung anak nila lalaki, mas mugwapo pas amahan. Kung anak nila babae, mas mugwapa pas inahan. Nahinahinay na maring o kawala ang itong original nga naong sa tinuod nga Pilipino ba?
1: Iyan na maring. Igana gali na maring.
0: Igana, uy. Wala siya karon mga maring atong tagaag pagtagad. Sa mga namati karon diri sa Tibok XFM Station sa Tibok Mindanao, mamahimo ka mo mag-text sa inyo ang mga komento sa tuang kaaging gibasa. 0966-3069569. Sabon ko mga maring 0966-3069569. O di ka mag-comment sa live sa Facebook.
1: Diri sa Jinsan.
0: Sa XFM Jensen.
1: Naka-live mo nandiyan ha. Pwede mo diha mo comment sa inyo ang tambag. O bisan pa din sa 107.1 tagong.
0: Sakto ka na din.
1: Yes. Ang nananaw din ha. Pag-comment mo, tambagin ninyo si Lian.
0: Tambagin ninyo si Lian kay Moran Action nagkabalakan ng saka niya kabuhi.
1: Si Lian, nilin siya pwede sa iyang hinigugma ng hinigugma kaayo gikan sa pagkabata.
0: Lagi.
1: Kay ang iyahang amahan. Grabe ka.
0: Napay mga baligad niya, mga palpak sab ka kayo.
1: Baligad nga maumay na uman. Yan baligad nga kikulata, may mas mga kulatahay, di sila na kulatahan.
0: Na kuan na black ayan ang mga bodyguard.
1: Gani.
0: Kuan. Ang mga sergeant at arms.
1: Anak pa si kuan si Master Pogi. Ano siya, good morning, katropa from Apokon. Uy. Kanang kauban ni mo yung naiirin ka, mo nagdagway ni Luis True. Ay, ako mo din niyang pasabot. Karuhan ang Master Pogi, ha?
0: Ay, ako na sa Apokon, beta.
1: Kanain mong kauban in the area ka kay nagwaya na bro si Luis Trug. Ibalik-balik, hindi mong type, ha?
0: Marang committee.
1: Ikaw, nana. Hoy, kapuhi ang katawan ninyo. Hoy, mga kalingaw, lagi dyan mo.
0: Kasi ba na siya, hoy?
1: Si Jeter.
0: Jeter?
1: Jeter, katong nag-ayoan na nga to ang pagkaling pabugnaw na to.
0: Ay, kinisya din nag-ayoan
1: eh? Yes.
0: Hoy, thank you ka, Jeter. Kuyos ko na mong itmigames tungkol sa katugnaw sa aircon.
1: Tugnaw kaya mga aircon na Jeter. Kanang buragin mo, kanang among itmigames, ning kunot ay.
0: Mura nagtuhod.
1: Dili na sa siko, tuhod na.
0: Ang arang-arang sa siko, maring, kaya muraga, di pa kaayo, kuan ba?
1: Gani.
0: Di pa kaayo, dako og iyo.
1: Shut up daw, dili kay... Pakigreat ko kay Sarda Salon, si JC Sanchez.
0: Magpakuan siguro ta sa itong hair diya? Kaya mura lain na kayo itong hair, oh.
1: Pwede siguro may magpakuan diya, magpariban.
0: Kaya mura gawa nag-iayo niya mong hair, ay.
1: Pura hindi lang nag-sudlay ng ako ama rin.
0: Ang amo ang Ken Salon Station, kung may kabalo.
1: Nausap mo ng Ken dahil na Pordoy?
0: Nakuha na, taka na silang ilang sudlay kay Brass. Yang si O nag...
1: Lain mo gano'ng brush pa rin kayo. Ang sudlay mo gano'ng English na brush mo gano'ng marin.
0: Kapala ba ka marin ka ng Ken Salon, kuwan? Uh-huh. Salon Advertising. Ang ilang sudlay mo rin kay Karas sa Humay. Lain nagigaay mo rin. Dito ko nagpariban mo ko ito kay Samari. Nakanak ko sa mga, kung sa pagtunyan sa kuwan, Humay gibuwan kay... Karas sa Humay ang gikuan sa kuwan. Saan yan sila?
1: Nakuha ba rin kaya nandang ko ngayon, burang kamilya ang ipamutang isudlay sa kuha ay. Ako kaya silang, yung sabi niya ako, burang ning suyon. Kasi pa ito niya akong buhok, basakan.
0: Ay, pa dito ka sa kuan maring sa paring Larin.
1: Ay, dili ko dito maring.
0: Ano man?
1: Dagang igmamaak maring.
0: Uy, kuting. Oo. Ay, dinako dito eh. Ba't tura dahi kayo na pula-pula niya akong dapi-dapi dito?
1: Tara ako mga, ang tawa ko ang kanang, akong.
0: Hala, dili mo na pula maring. Lagom lagi.
1: Ay, ako. Maklaro ang lagong ang kuan maring, ang pinaakan.
0: Hindi, maklaro ang pula kayo tungkol sa kalagom.
1: Ay, basta nagdagom lang siya maring, dagom.
0: Ay, basig kawanan siya. Basig na ay low pressure.
1: Lago, dagom ka siya maring.
0: Sa pinaadiya maring, kayo mo diretso to sa unahan. Aha, sa mga gusto niya nga magpadala sila mga mensahe abri atong linya. Pwede mo tawag maring sa tuang text line kung gusto sila nga maka-istorya sila duha ka mga oyutar karong buntaga. 09663069569 ang ilang tawagan nga numero aron nga maka-istorya sila sa mga oyutar. Good morning kang Keanu J. Sibial. Hoy, kumusta na kani si Keanu? Kay karon dito mi sa Hong Kong, happy na binabiyaan ato.
1: Ano man maring?
0: Habit binabiyan kayo. Sige man sa tanaw itong mga hamis o paa.
1: Ay, hili mo dahil siyang Chinese.
0: Hilig sa kuwan sab, Chinese o
1: gano'n. Ah, basi dilin na nakauli. Namin nabiyan yung Paris man eh. Basi dilin na nakauli niya.
0: Ah, di na ginan sa ka-abroad.
1: Last lang niyo na, last lang na ha.
0: Ay, naku. Mga katropa, ay kalimot ha, aron nga mamintinar permente ang kahimsog sa tuwa mga panglawas.
1: Uh-huh.
0: At di mana permente ang lawas, kay muna gikaptan sa imuhang.
1: Masa kaptan sa panglawas?
0: Gikaptan sa tuwang kuan.
1: Masa may lang kaptan, oi?
0: Atuwang the king of all nerves.
1: Ay!
0: So kung luya ang imong lawas, siyempre mura kasag ko ng kahoy maring ba?
1: Ay, malusto po de.
0: Kung luya ang punuan, siyempre katong na yung mga bunga nga gakuan luya, mga hug na itong iya.
1: Uy, kaluo yan ang mga haay.
0: So dapat healthy yun.
1: Mura na blind ko ana, na blind pass ko maring.
0: Sakto maring. Oo.
1: Blind ko di.
0: Inam ka mo mga maring ha og santon vitamin C mga bata kanang paingon na may eskwela kanang kanang hapit naman ti klase dapat ligon permanente ang immune system
1: sa
0: karang karon
1: maning kay ulan-ulan ya init kinahanglan yun ang santon vitamin C
0: unsa man ni ay piting kinahanglan na santon vitamin C dunay sangkap nga orange mo na maring
1: orange
0: na maring o sangkis isa dyan na
1: orange.
0: Sure, babasig lemon na.
1: Pwede ba siyang lemon? Kaya ang lemon, mura man pang oren.
0: Ang santon vitamin C, mga higala, muna siya gitawag alkaline nga vitamin C, mapalit na sa mga parmasya, butika, nationwide. Ascorbic acid, sodium ascorbate, santon vitamin C, gigamasa, yes to health. Mapalit na sa mga parmasya, butika, nationwide. Kawa kay mabalik mi humanang aning ato ang panginabuhi ti Adaria kay kinahanglan gyud nga manginabuhi ta tingali og makuanda diri sa ato ang mga steeping.
1: Yes.
0: Ako si Maring Inday Erika.
1: Kani di apa si ti Adaria.
0: Exciting.
2: Yes. Oh. Marika, ikaw magampo ha kay mga una ta. Okay.
3: Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad, and the side.
2: Oy, dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
3: Gampo, today ka.
4: Exciting! Zathon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, nagpagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong pangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko na radyo na ng Top Black Gold. Yan, ito makadaan na akong lula. Oto ni pangit ko, akong gigisingan, akong gimintay, nakaharot o gwa pastab, akong nabantayan. Yan, nawala naman itong pagtakit sa akong pangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa buwanin. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
4: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
13: Turbo?
12: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo.
8: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Puputi Norma Oda, taga-Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Mga katupa, exciting!
0: Bueno, balik ta mga maring. Diriya sa tuang programa. Live, gapon gikan diriya sa studio. Sa Studio X, kami kaninyo mga ex. Mga super, mga lamion nga mga ex.
1: Yes!
0: Ay, kung di pa lamion, kung balik-balikan man.
1: Sa ex-maring.
0: Nakabalo ba ka, Maring? No, kaya na ako ex-maring. Nagkikawaan ko, Maring. Ay, gusto niya ka ng otruhan ko na kuniya. Alam ko, ayaw.
1: Ay, kasi,
0: manganad ka. Ay, nako, mga ingal, alas 11:42 na, mga maring, ato ang oras. Siyempre, kini ato ang programa kung ako, ikaw, katropa, live, gihapon diriya sa studio sa XFM 107.1 Tagum, nga mabati sab diriya sa mga sister station, Stibook, Mindanao.
1: Yes, nilapin na diriya sa Mati City.
0: Hoy, good morning sa mga taga-Matis, last pag-ito.
1: Yes, diriya sa Madam Market. Kao ba na ito mga Tris Marias din na mga maring?
0: Wala lang si?
1: Inday Tato, si Inday Bipa, at si Inday Kiana. Oh! Ang dinipon sa XFM Bukidnon.
0: Uy, kao ba na ito dahil
1: si? Si Roston?
0: Og?
1: Si Jonathan.
0: Ay, napa si Prince diha.
1: Ang si Prince.
0: Si Prince
1: Obra. Si Prince Waibra.
0: Si Prince Obra nga daku kay Gargada.
1: Sana all. Oh, asa pa nga rito, Marin?
0: Sa kuan sa Bayugan.
1: Bayugan.
0: Sa San Francisco.
1: Si Sinadi na, Marin?
0: Si Ali Vicente.
1: Kisa pa?
0: Si Junji.
1: Kisa pa, Jun?
0: Si SM Ray.
1: Ang si
0: Maring Ray.
1: Ay, ay, ay, ay.
0: Og napariya si Connie Lu.
1: Ay, pila po na si Melanie.
0: Huwag mo ito, isang pangalan nga, kalimot ko eh.
1: Si Melanie Gania.
0: Katong kaupan ako, pakawaw dito sa party ba?
1: Oh. Akin sa man to. Katulilahang teknisyan.
0: Ako po, gargada gani.
1: Ay, wala ko. Si gargada, budiga lang yun.
0: Ah, budiga na ito.
1: Ang iya, gargada, mali, mura naman ang kalunggo. Mura ang kalunggo, kasi nga po yan eh.
0: Kuan na dito, Pantalya lugar lang dito.
1: Pabrihit, pabrihit to. Di ba? Maklaro man.
0: Dami rin dito, Mary.
1: Dami gani.
0: Nailag di ako, Mary.
1: Ay, ilag ka?
0: Oo.
1: Kaya nyo yung hikapa, Mary?
0: Wala ko hikapa, kaya nakaanak ko, ah, mas gahay pa mo nakuhaan.
1: Ah! Okay, apilang ko na ito din sa Jinsan, XFM Jinsan, Mary. Kinaamaya kay kuan niya, imong amiga.
0: Kaya natay, kuan niya, under, kuan to di, under, kuan.
1: Sa under custody?
0: No. Dilita
1: na. Asa ba na?
0: Under construction, ada. Na. Natay ko anda natay ipagayon ng mga karaban diha.
1: Yes, di ay.
0: Karaban sa mga si gabi.
1: Si undertaker.
0: Adili oy.
1: Adili di ay. Si siya.
0: Underarm. Ato ang itinbaya diha mga maring atong kaobanan si siyempre na pinakasakto barong diha si Parituto.
1: Kinsa pa gyud maring?
0: Si Paring Ray.
1: Sige sa karayna.
0: Si Riz, ako han. Si Rialinton man itong imong gihuna-huna.
1: Ay, pili oy. Kasi ka na karayna?
0: Si Ray Ferrari.
1: Ah, kaingong si Sir Isim na, si Sir Ray.
0: Si Riz Rabasquez man ito siya.
1: Ah, nakal mo silang ready ay, no?
0: Sakto sa barong, dako sa pargada sa da siya.
1: Kasi pag inaadya maring, ang imuha na yung pinakagwapa din ha.
0: Asa man sa?
1: Sa Jinsan.
0: Sa Jinsan, kasi may gwapa rin si Filippo Ligario. Ato yung timaya ang
1: iyan. Lain yung ikang ginatawan ay. Matay lang ka makita mo ni Philip.
0: Ay, nami ko.
1: Masagpaan ka marim. Dako may akang nagbukton.
0: Nami kaagi ni Philip Oligario sa Singapore day.
1: Ang sabi kaagi ninyo?
0: Naglakaw-lakaw mo dito sa market sa Singapore. Nag-snipe dito mga maayo.
1: Yan ako yung snipean.
0: Wala ay, kaya may matamakan. Nagkumalitaw dito ay. Apit ima
1: tama pa rin kung dagko dagko may managargada
0: mugbo man ni Maria apit ima like konito
1: ay mga team day mo sa kuan puro
0: apit may maalay itog kabo ay nako mana maring oy
1: sige na maring
0: pwede matambag na ta oy kay
1: ay murag wala na atong oras gikaon nas klayo
0: nagsipat na si ka paring kainet diri
1: kapoy na sa tindog
0: kapoy na tindog ang uyutar na kuan na daw ang iyang kargada nagbitay. Ay, may po ka na pa ikabitay nga.
1: Ay, mga katong nga. Saan ka tumanahan mo? Comment yan. Tambag niyo kay Lian. Ayaw kalimot.
0: Nagingon diri amari nga. May pag diri sa sakua si Lian kay akong papa dili pilian.
1: Oo. Saan na yung papa di ay?
0: Patay na. Di na mamili. Kay patay naman di ay. Oo. So, ato na muna mga maring ang tambag ni Tia Daria. Ano yan? Gikan sa sinugdanan.
1: Ngayon, ano ni Mare?
0: Painon sa katapusan.
1: Yes.
0: Tunga-tunga sa dalan. Na ay nag-atang. Abikog baksan. Si CJ Salban man.
1: Ayan na, maring ipabunalan kang martilyo sa agtang.
0: Suko na ba dahil na siya ganang kwan ko anong siya? Salig lang kayo na, sige na kabis-bisan. Suko-suko na dahil na siya.
1: Ay, sige na kabis-bisan na siya. Ay, magsanaon na lang dahil taani. May pa siya kay sige kabis-bisan.
0: Ay, healthy naman kaya mga kwan sa bumbil.
1: Oh, healthy lang. Sa ato pa kwan, bukad ka na dyan kayo nga pula-pula na dyan kayo ang bumbil.
0: Tanawa si Kinet, oh, nga wala pa ganyan sukat mabis-bis eh.
1: Tanawa pula pa kayo.
0: Nalarag ng dahon, kaya wala na bis-bis-bis-bis ba rin. Oo, so...
1: Ay, kilatan.
0: Ano sa'yo, kilatan?
1: Oh, kilatan na mabuhinon niya.
0: Ay, may pakilati, oy.
1: Lain makaini ang nitubag, ang frequency man.
0: Hala, oy. Kalikado, taana, Marie.
1: Ang frequency man ito magkilata.
0: Asan man, ano?
1: Kalamos.
0: Hoy, ginako ko na, unay taon. Kinsa ka na siya.
1: Ay,
0: anyway.
1: Anyway, ako tambag kay Lian.
0: We're going to tambag right now.
1: Ako ang tambag kay Lian, mga Marie. Lian, kung asa makagibotang karoan.
0: That's right.
1: Ako ang tambag kani mo, sundiin mo ang heart.
0: Follow your heart.
1: Follow your heart. English, saan mangunaan niyo mo, oy? Sundi. Follow your heart. Follow your dreams.
0: Follow your dreams.
1: Yes. O kung sa manin mo ka, love, si... Kinsa ka nito? Ang lalaki?
0: Si Kuan. Kinsa ka itong kabawa to eh.
1: Si
0: Donald.
1: Si Donald.
0: Ikulata na siya.
1: Kung sa manin mo ka, love, si... ipakita ninyo sa inyong amahan.
0: Mm.
1: Og basi pang mga bunog mo, diha makita sa inyong amahan na kung sa kalab ninyong isa't isa.
0: Uy, sakto. Uy, sakto.
1: Yes, ipaglaban na siya. O kay Donald po, og na-inlove na siya ka sa imo alian, ipaglaban d'yo ka niya. Makipatay yun na siya.
0: Sakto d'yo ka, Mary.
1: Yes. E kung nanalian, no? Sundag yun ang imuhang tibok sa puso.
0: Follow your...
1: Yes.
0: Heartbeat.
1: Kagikan siya, kagikan sa kan Jonathan nga hilig og siya.
0: Oy, si Jonathan. Jonathan Soriano?
1: Oh, hilig ba ng utan si Jonathan? Sige nang kukakita. Sige silpi sa mga...
0: Ay, Maring.
1: Sige lang silpi sa mga utan nun dito ay sa bukid nun.
0: May pa si Jonathan kayo. Sige na sa...
1: Yeah, samtang ga picture sa sayahang kuan Maring utan nun?
0: Oo.
1: Kuya kayo mga background music ay.
0: Oh, ba di ay?
1: Oo.
0: Sorry, background niya, Maring.
1: Kalimot ko, Maring. Basta kuya kayo mga karaan man, Maring.
0: Mga kuan, mga bingurigo, ano?
1: Ikaw kaya na riya. Ano siya ka man last na gipaglaban?
0: Wala, oy.
1: Puro kaila ko, ano yung nag-comment,
0: ano siya? Kinsa na?
1: Ako, ah? Mm-hmm. Katulog yung last na Christmas party.
0: Nasa kaya ito? Wala kaya rin pati mao?
1: Nakaabot naging siya sa Christmas party, Maring.
0: At least naman ang party.
1: Yes. At least naman ang party nga na-enjoy sila. Ako natulog.
0: Pero naulian na makasamad sa kamot.
1: Naulian na, Maring. Nagkuga na yun siya.
0: Ay, nako.
1: Ayun, dili lang tana. Ato na nagkuga. Sili, ay, nagkuga ang may problema dire. Dili mo nagkuga ko.
0: Ato ang pass is pass.
1: Ah, yes.
0: Ang ato ang sender dire at silian mo itong bukikion.
1: Damay man ang civilian, ani.
0: O, sari na sila. Uy, madamay man sa mga civilian.
1: Ikaw, Maring. Ikaw na tambag, Maring. May karang nasa mo.
0: Ako. If I were you, Lian, if you are listening right now, I will not mabisya. Yeah. Siguro tama rin.
1: Siguro tama rin. Tanong ka na ito, Lian, Maring.
0: Yan naman, Google Translate. Ako, Maring. Kung namin naman si Lian karun, lapad ka rin kalibutan, Lian. Kung higog man mo si katao, para paunsa ka, Lian,
1: yes.
0: Mabuhi nga. Paunsa na eh ang imong kinabuhi ko, mabuhi mo lang ka nga, dili ka oban imong hinigugma.
1: Tama, Maring. Tama.
0: So in English pa, what is your life, and also, what is your life?
1: Huwag matod pa ni Bong Algabre. Ay, ore!
0: Correct.
1: Kaya mutubag yun yung frekwensiya. O, mutubag yun siya, Maring.
0: Musukol yun, Maring.
1: Oo, ano siya? Kung mag-Christmas party gani, wala yung tingog sa babaeng magpalibot, ha? O, ano? Mauday ni Soto yung dagan pa solo. Nagkasaman-saman na lang ang kamot kina yung babae may tingog.
0: Wala ba yung itong paingon na mo? Actually, nagtikang dito, Maring, itong mga
1: sandal ka pakana, sandal
0: na? Nagpakapaka na mga sandal, mga Maring.
1: At talihan lang kasunod, abrihan na itong mga sliding door, nasamag ang kamot.
0: Hala, oy.
1: Tungkol sa pagdali-dali ka madrungog ang tingog sa mga babae.
0: Anyway, balik ka na ito si Lian.
1: Yes, si Lian. Ikaw, Lian, ha? Gaya ka kakulod ng idol sa pa.
0: Kung asa man kadapit na imutang Lian, sige,
1: sa pa lagi?
0: Alimatukan uya nang imong
1: sapa. Matagal na rin kung ano. Ito mo siya kanan sa sapa.
0: Maalimatukan uya nang imong sapa sa bingkungan.
1: Yes. Doon kayo pa yan ang matanggal mo. Pilit pag yun na.
0: O, di na siya matanggal kundi siya mabusog dahi.
1: Ah, yun na lang yun na.
0: Kung busog na siya, andan na siya matanggal pero kundi pa sa busog.
1: Ba't doon sila no? Di mo siya kanan mo tanggal na?
0: Ano mo, wala pa siguro na busog.
1: Kasi pang payata.
0: Wala o eh.
1: So sa ato pa, wala pa siya na busog.
0: Muna kalainan Maring sa linta o sa kuan Maring. Sa kargada. Kaya ang linta ay nagawas, dako kay busog ka, ayaw man.
1: Ay, ano kayo na, Marie?
0: Nasa kargada ay nag...
1: Nasa kargada, ano sa mga tala nila?
0: Luya na kaayo.
16: Ayaw naman.
0: Pura na kayo. Ay, naku.
1: Lalo, ayaw naman tayo naabtan, Marie. Ayaw
0: naman tayo magsulti, ano, oy.
1: Hindi na kang Lian. Ano naabot naman tayo sa kargada?
0: We are focusing to Lian.
1: Yes. Actually, correct.
0: Ayaw pa kong So, so kung namati man, kasi lian ka ron maring, nasa sa Amerika pa ka ron.
1: So what?
0: Kapal baka ang suwat niya, gipagir niya ka messenger?
1: Ay, messenger.
0: Okay, nasa sa Amerika ron.
1: Ay, sa atin sa sulat, messenger.
0: Oo. Ay, kuan siya, nagplano siya mo ulit lagi siya diri, ah?
1: Ano naman?
0: Mular ko doon sa Mamakaw.
1: Ay, makita sila na tiyawan yung dito.
0: Kaya na... Kaya na sapa na diha maring. Diha din siya nagapanaga maring.
1: Sa sapa sa Mamakaw?
0: Diha sa sapa sa Mamakaw.
1: Oy! Di ay!
0: Diya kay, dunahan man ko ning yahang kuan maring, yahang father ba? So muna siya diha maring na, ako ay katambag ni Moria Lian, sama sa gingon ni Tia Daria, nga sundagid ang pitik sa imong kasing-kasing. Kaya sama sa kongingan, para unsa ba ni mong kinabuhi kung magpiliyon ni mo itong di mo ipaglaban itong imong gugma. Fight for your love.
1: Yes.
0: And fight for your freedom.
1: Correct.
0: Freedom of speech.
1: Maring, ma'am, nanapod, musukol ka siya maring ay.
0: Musukol ka diyan.
1: Ano siya maring, no? Shout out sa nipaso sa party nga nagdala o bayong nga naay gabas. Ayok.
0: Ay, nako, mga mare.
1: Kuya, wala ba itong bayuta man ito de ay? Uy, ganun gabas mo itong gidala niya?
0: Ang ba't on sa ito siya?
1: Kuya, katiyala ko, on sa ka itong sports space ito yan, i-apila, ganun ba yung gabas mo siya?
0: Wala pa ito matala sa, kuan ma rin, sa palarong pambansa. Wala pa ito madula dari sa Pinas ma rin, dito pa ito ginaduwa sa kuan siguro sa...
1: Asa man ito na pita?
0: Sa San Diego, California. Ano mga magdaan, mga iara. Matay na ba ito, balikan si Lian ba? Lian, salamat kasi papadangat sa imong kaagilian, ha? O kung...
1: Matay mo kung katawa din mo rin, ay?
0: Mo, ulit ka din sa Pilipinas.
1: Lian.
0: Ayaw gitaw kalimot. Ayaw dito sa Mamakaw?
1: Yes.
0: Habit mo din sa Tagum.
1: Yes. Ano sa din sa Tagum? Masa ka magmamakaw?
0: Ay, tambagan ka naman o ka ng face to face.
1: Ang taga Mamakaw ni Lian, naman din sa Tagum.
0: Kaya tambagan ka na mo pesto pes. Lian niya. Ayak ka na mo i-intrigo dito sa Mamakaw.
1: Yes! Kung si Juan mo, mutubag yun, alang sa proper disposition.
0: Kisa na.
1: Ay, ang ganun, kung sa ka mutubag ay.
0: Ay, disposa siguro
1: tayo. Magsarin niya kayo yung pangalan ay. Freedom of speech.
0: Okay, muna sa mga nga. Kanang dili sa kuan ma rin, sa kalibutan ma rin. Ang atong kasing-kasing usara gyud.
1: Ang sa mga kasing-kasing nato di ay.
0: Anang kasing-kasing nato, ang kanang kasing-kasing ma rin, kabalo baka ma rin, dili na halos tinuod ma rin.
1: Ang sa mga ma rin?
0: Kaya sama na lang nga ng balay-balay. Di ba tinuod nga balay?
1: Okay, balay-balay lang siya.
0: Kanang dula-dula, di po na tinuod nga dua.
1: Ay, kaya dula-dula. Ay, basta duble.
0: Basta duble, para anak-anak. Dili na tinuod anak-anak, uy.
1: Anak-anak na ma rin.
0: Uy, dali ma rin. Ayan na po ang koan ang kasing-kasing
1: sa ito pa ka na yung mga gipangaon ako di gini ni Maoda ni mga dula-dulaan lang di ay ni sama sa lapu-lapu bilong-bilong sap-sap.
0: Oo.
1: So sa ito pa dili sila isda
0: ka na ang koan sa isda. Salamat kayo ni Anza pa padangat sa imong kaagin nga ito ang tuluman noon
1: kung ikaw ako
0: ikaw
1: yes.
0: Salamat sa mga viewers, salamat sa mga nagpaminaw karon sila mga nagkailan yes. Ng mga lugar.
1: Salamat po sa mga mensahe ninyong di masabtan o sahay, ha? Kana sa sunod gayo mo comment mo, dili personal, ha?
0: Anto na po, hon. Kita magkaoban dari sa imuhang gibangga ng mga estasyon sa XFM. Ako si Maring Inday Erika.
1: Kaya po si Tia Daria.
0: Ako, dali ko guwapa, dali ko mistesa, pandi makapensahan, basig ugma, maako na ka. What's up, Angyon?
1: Exciting!
0: Thank you for watching!
16: Ayaw naman!
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Uy, ako natira ko lang manager nga. Kalang inig big time ganin mo? Di na ka babalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!
19: Exciting!
20: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
21: Pia Sasel Homawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagtugod.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Senator Bato de la Rosa, isa ng suspect sa ICC case. Ni dating Paolo Rodrigo Duterte, senador, nagain po ng omnibus motion sa Korte Suprema para sa kanyang protection.
2: Duterte block sa Senado, walang planong harangin ang pag-convene ng impeachment court.
1: Kampo ni VP Duterte, mga katropa, handang depensahan ang Vice Presidente sa Senado.
2: Interpol red notice laban kina dating Bucor Chief, Bantag at iba pa, inilabas na.
1: Walong Pinoy crew ng hantavirus hit ship, sasalang sa 6-week quarantine.
2: Sa balitang regional, mga kongresista ng Cebu, hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Balita international, U.S. President Donald Trump tinawag po na nasa life support na lamang ang umiiral na ceasefire sa Iran.
2: Sa balitang showbiz, Daniel Padilla nag-soft launch sa TikTok. Aktor, tanging ang rumored girlfriend na si Kayla Estrada lang ang following.
1: At sa sports, New York Knicks pasok sa Eastern Conference Finals matapos pong padapayin ang Philadelphia 76ers.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ngayon ng Tuesday, May 12, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Dipa.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, tinuturing ng suspect ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber o Pre-Trial Chamber 1 si Senator Bato de la Rosa sa kaso ni dating Paolong Rodrigo Duterte. Di matapos ay sa publiko warrant of arrest laban sa senador.
3: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court concealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued a secret on the 6th of November 2025. Is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018. During which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
1: ICC spokesperson Orian Mele. Samantala, sinabi ng Philippine National Police, i-implement lamang po ang contingency plan kung sakaling meron ng warrant mula sa International Court, katropa.
0: XFM News Nationwide.
2: Naghain naman ang omnibus motion ng kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang humiling ng agarang proteksyon at pigilan ang anumang planong pag-aresto o pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC nang walang kaukulang warrant mula sa mga lokal na korte. Tigrit ang panig ng senador na nakakabahala ang mga hakbang ng pamahalaan kabilang ang pagbuo ng task force ng DILG at pagkapadala ng subpoena ng PNP-CIDG sa kabila ng kawalan ng formal na judicial warrant. quarantine issue sa loob ng Pilipinas. Kasabay nito, humingi rin sila ng temporary restraining order o TRO at injunction upang matiyak na hindi siya madidetene o may sasailalim sa international authorities habang nililinaw ang mga legal na issue at prosesong dapat sundin sa ilalim ng jurisdiction ng Pilipinas.
1: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginawang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation. At ni dating Senador Antonio Trillanes deport kaugnay sa International Criminal Court warrant sa Senado laban kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Ayon kay VP Duterte, kailangan munang i-present sa Korte ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest mula sa labas ng bansa. Anya, ang nangyari kahapon ay katulad lamang sa naging senaryo noon ng pag-pipresenta rin ng ICC warrant kay dating Paulong Rodrigo Duterte. Samantala, ginagalang naman ang Vice Presidente ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil ang mga member ng mataas na kapulungan lamang ang tanging may kapangyarihan na magdesisyon ng balasahan sa kanilang hanay.
0: XFM News Nationwide.
2: Dating Senador Antonio Trillanes IV na nawagan kay DILG Secretary John Vicrimulyan na huwag patakasin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang report. Nawagan si dating Senador Antonio Trillanes IV kay DILG Secretary John Vicrimulya na tinawag niyang Mr. Dragnet na tiyaking hindi makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos makumpirma ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, derechahang hinimok ni Trillanes Vicrimulya na ituloy ang pag-aresto kay de la Rosa na kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Matatandang nabigo ang mga otoridad na arestuhin si de la Rosa noong Lunes na nauwi sa tensyon sa pagitan ng Senado at law enforcers. Nanatili si De La Rosa sa loob ng Senado habang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ito maaaring arestuhin hanggat walang inilalabas na warrant mula sa lokal na korte. Pansamantalang sinuspinde ang sesyon ng Senado bandang alas 10:30 ng gabi nitong Martes matapos marsulba ang usapin sa kustodiya ng mga ahente ng NBI. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, iniulat po ni dating Senate Sergeant at Arms, retired Major General Rene Samonte na ipinakita ng kinatuwa ng NBI ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat ni Samonte kay Senate President Alan Peter Cayetano, nangyari ito dako alas 2 ng hapon noong May 11. Sinabi rin ni Samonte na alas 7 pa lamang na umaga ay nakipag-coordinate na umano ang NBI sa kanya hinggil sa pagsisilbi ng warrant kay De La Rosa. Nagbitiw sa pwesto si Samonte matapos mapalitan ni Cayetano si dating Senate President Tito Soto. Pinalitan naman siya ni Retired Police Major General Mau Aplasca na inirekomenda umano ni De La Rosa.
0: XFM News Nationwide.
2: Normal ang operasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Nandiyan na Philippine Air Force na walang pagbabago sa operasyon ng Villamor Air Base sa Pasay City sa gitna ng mga ulat na may nakahandang eroplano para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, wala silang namomonitor na anumang kakaibang aktibidad o espesyal na galaw ng mga eroplano na may kaugnayan sa usapin ng International Criminal Court o ICC warrant. Ito ay matapos ang tangkang pagsilbi ng dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay De La Rosa. Samantala, sinabi ng abogado na senador na si Atty. Israelito Torion na may nakaistabay umanong eroplano para kay De La Rosa na kalitulad ng estrahiyang sinubukan noong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila,
0: XFM News Nationwide.
1: Nag-deploy ang National Capital Region Police Office NCRPO mga katropa, mayigit sa 200 tauhan mula po sa Civil Disturbance Management Unit at mga K-9 Unit sa paligid ng Senado ngayon para bantayan ang ginagawang programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Personal ng pinangasiwaan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ang operasyon para check-in na mananatiling maayos ang dali po ng Kiros protesta at walang magaganap na kaguluhan sa bisinidad ng mataas na pulungan. Inalalahanan din ng kapulisan ang marilista na pairalin ang disiplina at nagbabala na hindi magdadalawang isip na kumilos ang kanilang hanay sakaling magkaroon ng anumang paglabag sa batas. Samantala, magit 100 pulis din ang pinadala ng Southern Police District para tumulong sa pagbabantay.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Bongo na walang balak ang Duterte Block na sa Senado napigilan ang pagbubukas ng impeachment court kapag formal nang naihain ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Go, kikilos ang kanilang hanay alinsunod sa mandato ng konstitusyon at gagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga senator judge na magiging patas sa pagdinig upang lumabas ang katotohanan. Ang pahayag ay ginawa matapos ma-impeach ang Vice President sa Kamara noong Lunes, May 11, sa ikalawang pagkakataon sa pamamagitan ng botong 257-25-9.
0: XFM News Nationwide.
1: Binigyang diin ni mamamayang liberal Representative Leila De Lima na ang pag-aprubahan ng Kamara sa Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte ay isang tagumpay para sa proseso ng pananagutan sa bansa. Hinimok na mambabatas ang buong Senado, partikular na mga bagong leader nito na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon at huwag biguin ang taong bayang nagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis. Nagbabala rin si De Lima na hindi lamang ang Vice Presidente ang isa sa ilalim sa paglilitis, kundi maging ang mga senador ay huhusgahan din ng publiko base sa kanilang magiging paninindigan at katapatan sa hustisya.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Defense Council ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanilang kahandaang ipagtanggol ang opisyal na darating na paglilitis sa Senado na magsisilbing impeachment court matapos itong opisyal na ma-impeach sa Kamara sa botong 257-25-9. Nanindigan ang kampo ni Duterte na nasa panig ng mga nasasakda lang mabigat na tungkulin na patunayan ang kanilang mga aligasyon base sa batas at ebidensya, habang binigyan din na may mga kaugnay na isyu pa silang hinihintay na maresolba sa Korte Suprema. Sa kabila ng desisyon ng mababang kapulungan, kumpiyansa ang legal team na malalagpasan nila ang pagsubok na ito sa tamang forum upang mapasinungalingan ang mga paratang na naging mitya ng ikalawang impeachment laban sa pangalawang pangulo.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, isa sa naging dahilan ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kung bakit siya bumoto ng abstain sa naganap na plenary voting sa Kamara kahapon ay dahil politically motivated na ang nasabing impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iniliwanag po ng kongresista na tumanggi siya makibahagi sa nasabing proseso dahil naniniwala siyang ginagamit na ang mga ahensya ng gobyerno para sa personal at political na interes na unti-unti umanong sumisira sa pundasyon ng demokrasya sa Pilipinas.
5: Na hindi pinayaran ng isang miyembro na makapagtanong sa mga witnesses at mga resource persons. Yun yung unang dahilan.
1: Apo.
5: Paano ba na obserbahan ko na nagamit yung mga ahensya na dapat neutral i-persecute ang isang opisyal na gobyerno.
1: Apo.
5: Pangatlo, sa umpisa pa lang ay tainted na yung proseso. Yung dahilan kung bakit ayoko maging bahagi na proseso. I am not for Duterte nor for Marcos.
1: Yan si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ay sa mamabatas sa mga katropa. Ang ganitong sistema hindi po nakatutulong sa Pilipinas dahil nawawalan tunay na diwa ng katarungan at nadidiktahan na lamang ng kung sino ang nasa kapangyarihan.
0: XFM News. News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Interior Secretary John D. Crimulya na opisyal nang isinailalim sa Interpol Red Notice sina dating Corrections Director Gerald Bantag, negosyante si Atong Ang at Rafael Dumlaw III, kaugnay ng mga kasong kanilang kinakaharap. Sa kabila nito, inamin ng kalihim na nananatiling hamon sa mga otoridad ang pagdakip sa tatlo dahil sa daming isla sa bansa. Maluwag na seguridad sa mga border sa Katimugan at ang kakayahan ng mga sospek na gamitin ang kanilang yaman at koneksyon upang magtago. Dahil dito, hayagang sinita ni Rimulya ang mahigit 200,000 na pwersa ng pambansang pulisya sa isang command conference at hinamo ng mga ito na paigtingin ang operasyon kasabay ng babala na may iba pang matataas na opisyal na posibleng isailalim sa subpoena habang gumugulong ang imbestigasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Pilipinas, tinitingnan naman ang Africa at Latin America bilang posibleng oil suppliers. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM, Mega Manila.
6: Ng Pilipinas ang Africa at Latin America bilang posibleng mapagkukunan ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinukonsidera ng pamahalaan ang pag-aangkat mula sa non-traditional suppliers para matiyak

0: traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa ilalim sa 6 quarantine sa Netherlands, ang 38 na Filipino crew members ng MV Hondius matapos makapagtala ng mga kaso ng hantavirus sa nasabing cruise ship na ikinasawi ng 3 dayuhang pasahero. Bagamat negatibo sa road borne disease ang lahat ng Pinoy seafarers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kailangan makasiguro na hindi natamaan o nahawa ang mga ito sa o bago bumalik ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Kakdak na tuloy-tuloy ang kanilang sahod at benepisyo habang binabantayan ang posibleng sintomas sa loob ng 42 araw. Dahil sa insidente, magpupulong ang Maritime Industry Tripartite Council kasama ang DOH upang reviewin at paigtingin ang mga health and safety protocols para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga cruise ship sa buong mundo.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:18, katropa, sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapahinggan sa XFM Cebu. 88.3, XFM Pagadian, 89.5. At syempre sa XFM Mega Manila sa 99.5.
2: Balitang
4: Unahin po natin sa Cebu ang mga ganap, mga kongresista ng Cebu hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint nito laban kay VP Sara Duterte. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Boto ng mga kongresista mula sa Cebu sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives kahapon. Tatlong kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 25 mababatas na bumuto ng no sa impeachment. Kabilang dito sina Cebu City 1st District Representative Rachel Margaret Cute Delmar, Cebu 3rd District Representative Karen Flores Garcia at Cebu 4th District Representative San Shimura. Bumuto rin ang no si Party List Representative Gerly Veloso. Samantala, 8 namang kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 257 na mga mababatas na bumuto pabor sa pagpapatuloy ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga bumuto ng yes, sina Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahong Chan, Cebu 1st District Representative Ria May Gulyas, Mandawi City Lone District Representative Emery Lulipap Uwano Dizon, Cebu 2nd District Representative Itzel Galios, Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr., Cebu 7th District Representative Patricia Calderona, Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duc Frasco at Cebu 6th District Representative Daphne Lagon. Ayon sa nasabing mga mababatas, ang kanilang desisyon ay nakabatay sa konsultasyon sa kanilang mga kinatawang mamamayan. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
3: Senador Ronald Bato de la Rosa nasilbihan na rin ng subpoena sa kanilang bahay sa Davao City. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
6: Pirma ng Police Regional Office o PRO 11 na naiserve na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang bahay sa Barangay Magtuod, Davao City at sa kanilang ancestral house sa Santa Cruz, Davao del Sur nitong Mayo 11 taong kasalukuyan. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, wala ang senador nang dalhin ang subpoena na may kaugnayan sa muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y human rights rights violations at extrajudicial killings o EJ case noong panahon ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon at habang hepe pa ito ng Davao City Police Office o DCPO. Ibinunyag din ni Rosette na hindi tumugon si De La Rosa sa mga naunang sampina na ipinadala sa kanya. Ngunit nilinaw niyang walang kapangyarihan ng CIA.

0: DG na ideklarang in contempt ang senador kahit hindi ito sumipot sa pagpapatawag.
1: Doon siya na-receive niya sa mga kasalatina, our Lucian Department made a reply on the comments or the evidences needed for the case for each defense. Well, pagka hindi sila mag-agir, then yung opportunity niya for the present evidences. Eh, sa iyo, of course, ang rupin ng investigation kasi hindi kailangan na ang protect powers.
0: Nabatid naman ay pinapadalo si De La Rosa sa CIDG Major Crimes Investigation Unit sa Camp Crame sa Mayo 14 upang magsumite ng affidavit at magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng investigasyon sa mahigit 100 kaso na may kaugnayan umano sa EJ case sa Davao Region. Sa kabilang banda, una nang nilinaw ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya na hiwalay ang sabina sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC at bahagi lamang ito ng lokal na investigasyon ng PNP-CIDG. Samantala, matapos ang mahigit 6 na buwang pagkawala sa publiko, muling nagpakita si Senador De La Rosa sa Senate session kahapon kung saan isinagawa rin ang leadership shake-up sa Senado at kung saan isinailalim siya sa protective custody sa gitna ng tensyon kaugnay nagdapaulat na ICC warrant. Sa ngayon ay wala pang sagot ang kampo ng Senador hinggil sa mga kinakaharap na reklamo. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Namataang crater glow sa Bulkan Canlaon, katropa. Dulot daw ito ng superheated plume at hindi lava flow ayon po sa PIBO. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
3: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOCS na ang nakikitang liwanag o crater glow sa Bulkan Canlaon ay hindi nangangahulugang may umaagos na lava flow. Ayon kay PIVOCS Director Dr. Tereseto Bacolcol, ang nakikitang ningning mula sa crater ay dulot ng superheated volcanic plume na may dalang mainit na volcanic gas, abo at water vapor na umaabot ang temperatura hanggang 500 degrees Celsius. Dagdag pa niya, matagal nang may aktibidad ang vulkan mula pa noong 2024 at naging visible lamang ito dahil sa kasalukuyang kondisyon at ash emissions ng Canlaon. Samantala, nagbabala ang PIVOCS na posibleng tumaas pa ang aktibidad ng bulkan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na nakikita ang crater glow na maaaring senyales na malapit na sa crater ang magma. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang bulkan Canlaon, ngunit posible itong itaas sa alert level 3 kung magpapatuloy ang paglala ng volcanic unrest. Nagbabala rin ang PIVOCS na sakaling pumutok ang bulkana, maaari itong magdulot ng pyroclastic density currents, ashfall, lava flows at iba pang mapanganib na volcanic hazards. Patuloy ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone habang pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na maging handa sa posibleng paglikas. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balina, XFM News.
2: Dalawang taong gulang na batang babae patay matapos malunod sa drum ng tubig. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
4: Na matagpuan ang dalawang taong gulang na batang babae matapos sumanong malunod sa pinapaliguan nitong drum sa Barangay Balantang Haro, Mayo 11 ng hapon. Sa panayam ng XFM News team sa pamilya ng bata, nagtaka umano ang ama nito kung bakit napakatahimik na ng kanilang bahay. Agad na hinanap ng ama ang kanyang anak at laking gulat na lamang nito nang matagpuan na nakasubasob na sa loob ng drum ang paslit. Naniniwala ang pamilya na posibleng sinubukang abutin ng bata ang tabo sa loob ng naturang drum na may lamang tubig. Posibleng nakasanayan na umano ng bata na pumasok sa kanilang banyo upang maligo o kaya'y maglaro. Napag-alaman na may ginagawa umano ang ama sa kanilang kwarto habang nagtatrabaho naman ang ina ng bata. Ayon naman sa lola ng bata, nakatulog umano siya sa mga oras na iyon. Kung saan ang tanging nagbabantay sa bata ay ang mga nakakatandang kapatid nito na mga minor de edad rin. Napag-alaman na sinubukan pa i-revive ng doktor na naroon malapit sa kanilang bahay ang bata. subalit idiniklara ring dead on arrival pagkarating nito sa ospital. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya dahil sa nangyari sa kanilang kaanak. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: At panghuli, construction worker sugatan matapos saksakin dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
3: Patuloy na inoobserbahan sa pagamutan ang isang 35-anyos sa construction worker matapos sumanong saksaki na kanyang kainuman na naganap sa Barangay Buenavista, Santiago City. Kinaralang biktima na si Elias Mar na residente ng barangay. Samantala, agad namang inaresto ang suspect na si Elias R, 45-anyos na byudo na residente din ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Police Station 1, habang nagiinuman umano ang biktima at suspect na nanoy na uwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang inuman hanggang siya magkaroon ng pisikalan na komprontasyon. Sa gitna ng away, kumuha ng kitchen knife ang naturang suspect at sinaksak ang biktima kung saan nagtamo ito ng tig-isang saksak sa kaliwang tagiliran at kaliwang braso. Agad namang isinugod ang biktima ng kanyang pamilya sa isang pribadong ospital para mabigyan ng lunas. Sa isinagawang pagresponde ng mga otoridad ng Police Station 1 at ang Mobile Patrol Unit, nagkuha sa nangyarihan ng insidente ang ginamit na patalim na tinatayang may haba na 10 pulgada at pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak. Kasalukuyan nasa kusadiya ng mga otoridad ang suspect na nakadagdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
5: XFM News Nationwide Update.
2: Katropang Brian, napanatili ng low pressure area si dating Bagyong Caloy ang kinalalagyan niya sa layong 690 km silangan ng Katarman, Northern Samar. Habang patuloy na binabantayan na pag-asahan sa pang-LPA sa labas ng Philippine Area Responsibility.
6: Katropang Badi, inaasahan namang makararanas ang Metro Manila at mga nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
2: Ang pagtama po ito, matindi, 45 degrees. Ang init sa Tuguegarao City, Cagayan. 44 dyan sa Ichagi, Isabela, Casiguran, Aurora, Camiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at Barangay Eastern Samar. Aabot naman sa 41 mga katropa hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalatigit po sa bahagi ng NAIA sa Pasay at Science Garden sa Quezon City.
6: Sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:06 ng gabi.
5: Balitang International.
2: Balitang International na tayo, hatid po ng Santon Gold. Katropa, inilarawan ni US President Donald Trump na nasa life support na lamang ang umiral na ceasefire matapos magpadalang Iran ng tugon sa mungkahi ng Amerika na tinawag niyang piece of garbage dahil sa layo na makondisyon ng dalawang bansa. Iginit ng Iran ang pagtigil ng digmaan sa lahat ng fronts, kabilang ang Lebanon, kasabay ng hiling ng kabayaran sa pinsala ng giyera, pag-aalis sa naval blockade at pagbabalik ng sa kanilang oil sales sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, mga katropa, na haharap si Trump sa krisis kung saan ay bumaba ang bilang ng sumusuporta sa kanyang liderato mula po sa mga botanteng Amerikano dahil sa mataas na presyo ng gasolina.
5: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkagulo ang mga Daniel fans matapos opisyal na buksan ng kapamilya star na si Daniel Padilla ang kanyang TikTok account na may username na Mang Daniela. Agad na nakakuha ng libo-libong followers at like ang unang post ng aktora. Naging kapansin-pansin din para sa mga netizens na tanging ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada lamang ang following ng account. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang sports.
2: Ang balitang sports sa atin po ng Premium D3, katropa. Tuloy ng winalis ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers 4-0 standing. Matapos pong magpakita ang gilas ng record-breaking na 25 three-pointers para makuha ang score na 144-114. Naging daan para mabante sa Eastern Conference Finals sa ikalawang sunod na taon.
5: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide, mga katropa.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon pong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian Tepaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Usakanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong brief. Naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda unog, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
3: Kuring kinsa ay mga idol?
1: Si ano si Iggy?
3: Si Washinigger?
1: Ano? Washi si Snigger?
3: Iggy on sa spelling daw,
1: Bi. Ay, kwan, bitaw. Si Chichliman. Ako ay idol.
3: Si Chichliman ako

0: exciting.
1: Exciting.
2: 89.1.
1: Nay, tổng sa kalihan.
3: Kalahian?
1: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
3: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
3: Pero kanang supper...
1: Sige, ang sama na.
3: Kanang luto sa imong mama. O nang supper.

0: Si Joel, di liko katarong tulog, ilan na kasi mana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santong Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, pibujod ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, sa kanang mama. Itong adlaw jud ko nga painit po niya magsige pa jud ug duko. Maong gibati ko nato ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usa ka semana nawala na jud ang paglaban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asilo. Gasukasukan ako. O kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga, ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata, nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule na gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na iladong antioxidant o phytonutrients na makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe, kisig.
1: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo!
5: Uy, yes.
1: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day, mga katropa, and welcome on usab na niya to program on The Secret of Health. And then, usab ang inyong health consultant, si Jenny Duda. Makikuban gayod ang anahagan ninyo sa gapon, alang gayod sa usa ka tumungog tuyo. Sa paghatod ka ninyong informasyon, sa pagkahimsog o pagkapiskay gayod sa atuang lawas. Welcome ang tanan, asa makakaroon nga lugar, tungod kay live na usab kita, mga katropa. Dini sa Gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Kamusta po? Kamusta ang tanan? Kamusta ang atong adlaw? I hope and I pray. Nga din, anak mo karon ha? Sa pagkahimsog, pagkapiskay, sa lawas, luyo gayod sa mga panghitabos palibot. Inaot nga, wadiin, wala po tawon na naapektuhan ang atuang panglawas mga katropa. Tungod kay lagi, musugot ang sadili, apektado mangitas panghitabos palibot mga katropa, bisan pa man medyo layo-layo sa itong lugar. Apan apektado kita mga katropa tungod kay usamantas mga lumulupyo, no? Nini kayong ato ang lugar mga katropa. But I hope nga din anak mo karon si Kaimsog Kapiskay sa panglawas sa labi na nining atong bagang adlaw, bagong edisyon in itong programa The Secret of Health. Welcome po mga katropa. Okay, siyempre, nining atong bagong pagtuon o baninaw sa bako, ninyo niya atong programa. Pinaagi gayod sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, inigayod sa atong text line number 0909-176-2844. Usbon ko ha, ang atong text line number 0909-176-2844. Gato kayong hatagan o pagtagad, ano, katubagan, unya ang iyong mga gipadalang pangutana, human gayod sa atuang health information. Live kita karon mga katropa, dinis gayod sa XFM 97.9 Davao. And syempre, madugo sa pita karon sa 107.1 XFM Tagum and 11.7 XFM Bukidnon. Sa tanan kayong XFM no nga diin anadinis Mindanao nga diin asa mangkakaroon nga lugar nagapaminaw mga katropa, happy listening no, madungog sa mga atong programa karon sa 95.9 XFM Jansan, 91.3 XFM San Francisco. Happy listening mga katropa. And live usab ninyo makita and madungog no ang atoang programa karon. Pinagi guide sa atoang XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na ma-search no sa inyong Facebook apps XFM 97.9 Davao. Kani pwede usab kamo din ha mo comment no kung aduna kamo'y concern and questions sa mahitungod guide sa panglawas. Pwede usab kamo din ha mo comment mga katropa. Kung aduna ka mo'y gusto itimbaya, i-comment na sa atuang comment section. Gato ka ng basahon mga katropa. No? Oras na to, Tibuok Pilipinas. Alas 12:44 na. No, kining oras sa gihapon. Atod gayod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban gayod ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. O, nakasuway na ba ang tanan? Nakagamit na ba ang tanan mga katropa nini ato ang mga epektibo nga mga produkto? Sawa pa nakasuway hala mga katropa, pangitaan na gayod ninyo ang atong mga produkto sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. No? Tungod kay available gayod kini ato ang mga produkto mga katropa sa mga nagunang butika nganha sa inyuhang lugar. And then kung dili man available, panigurado, atuwi ang Yes to Health Clinic. Dina usab da sa inyuhang lugar mga katropa. Tungod kay ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Labi na ang ato ang mga lamian o maka-healthy nga kape. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Hastang lamia nga mga kape. Og hastang lamia usab sa Paminaw. Dili lamang sa panlasa, kundi lamia po kay sa Paminaw kini ato ang mga kape mga katropa tungod kay makahimsog man. No, dili siya acidic. Dili pud siya gitawag na tog taas og sugar. Dili pud kay siya caffeinated. Nga din mukusog og pitik ang atoang dughan. Makakulba, makalabad sa ulo. Makadehydrate. Tungod kay ang kape manggod nga hataas og caffeine. Makadehydrate po na siya mga katropa ha. Sipo na ito, one cup of coffee is equivalent of 2 glasses of water. Possible, pwede kayod mawala sa ato ang lawas if we drink a cup of caffeinated coffee. Muna mga katropa, inanak ka delikado, no? Unya ang problema ko, ang tao nga din, hilig mo inom o caffeinated coffee. Sa kadlo, makapila ka siya kabaso mo inom. Atuan na din i-times dayon into glasses of water. Edi pila ka baso usab tawon na mawala nga tubig sa iyang lawas. Unya ang problema di pa jud hilig mo inom og tubig. Mo nang ma-dehydrate jud ang usa ka tawo, no? Mo nang adunay bation nga pag huots dughan, pag lipong-lipong, pag labad sa ulo. Pagkawalas balanse mga katropa mo na mga timailhan ay nako po basig nagsugod na ang dehydration. Labi na inubanan sa atong panahon karon nga diin. Grabe tawon kainit no. Inyo gani na dungog ang ato ang XFM nationwide bago lamang. Grabe sa pipila ka mga lugar hilabi na sa Luzon area. Sipo nimo mo moabot taon sa 40 pataas. Degrees Celsius ang kainit sa palibot. Grabe, sipon ni muna mga katropa. Dinhi ka sa ito ang dakbayan sa Davao. Pila ka, no? May nalanta, kumpara dito sa ilaha tawon. Kaya grabe, huwag mag-itawoy, gitawag na itong mga kahoy-kahoy. Halos building naman yung taon dito. Maunang grabe po tawon, no? Tumang kainit mga katropa. Kanya ang problema, init na kayong palibot. Kanya ikaw, di po hilig mo yung magtubig. Iinom pa jud og caffeinated coffee ay taon lo ikayong lawas no mo na aduna jud bation hilabi na gayud sa blood circulation especially ang atoang pagdagan sa dugo kung kulang ka nagtubig ay taon saon kayo pagdaganan na maglisod tawo nagtuyok sa kinatibukang lawas mo nang bation gyud nato mga katropa specialist paginhawa na mo nang kinahanglan inom pag-ayo og tubig ha sakto mga katropa ugli kay ang mga caffeinated coffee pilia ang ato ang mga healthy coffee Saturn Gold Coffee Mix Saturn Plus Coffee Mix and a premium D3 coffee mix mga katropa available sa mga nagunang butika dinha gayud no sa inyuhang mga lugar available usab mismo XFM stations and Yes to Health Clinic, no? Binigay na ito ang mga lamian ng kape. Oras, alas 12:48 na. Happy listening, ha, sa mga katropa nato karon nga diin firme nagapaminaw sa atong programa. Especially, taga Davao del Norte. Tagantag mga listeners din, ha, mga katropa. Davao de Oro, Davao Oriental, din hi mismo sa syudad sa Davao no? Mga taga Toril, taga Matina happy listening po mga katropa welcome sa atong programa The Secret of Health so, bani ako ninyo ha, pinagigit sa pagpadala sa iyong mga mensahe you can text your messages and concerns sa ato ang text line number 0909-1762844 no, gato kayong hatagan o pagtagad unya ang inyong mga pangutana mga katropa ang Yes to Health Wellness Clinic mga katropa ha padayon sa Singapore pagkatod kaninyo libreng serbisyo libreng check up libreng konsultasyon padayon ato gayong ginaabot sa tanan wa tay ginapiling edad basta adunay problema sa panglawas welcome kamo mga katropa welcome kamo nga mobisita sa ato ang Yes to Health Clinic para gayod maka-avail sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Doon na tayo high-tech machine. At the same time, we are a functional iridologist. Dinigay sa Pilipinas nga din pinaagis pagtanaw sa inyong iris sa inyong mata. Ato kayong hikaplagan kung sa mga weak signs and weak constitution. The weaker organs possible sa ato aga yung mga mata mga katropa. Ato nang hatagan o pagtagad pinagi gayod sa mga naturopathic modalities, juicing therapy and nutritional therapy. We have also Therahertz Therapy and Biozapper Therapy. Pwede nyo nang ma-avail kung kamugayin mo bisita sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Oga, so apan nasayod ang ato ang clinic address. O din higayod sa syudad sa Dabaw, anata din hi sa Cell Paul Building. Door number 3, Matina, Davao City, mga katropa. Ubus rata or tapad rata sa Tagom Cooperative at banggayod sa Durian World. O, narana sa highway ha, dali ra kayo ninyo na malocate mga katropa. Abrido ang atong klinika dinis Davao matag Domingo hantod Bernas. Alas 9 buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. At syempre ang atuang schedule for check-up and consultation, pirmi atong ginapahinumdom, kini gayod matag adlang Lunes o adlang Martes. Mag-uban-uban ta mga katropa ha, dini gayod sa Davao matag Lunes o Martes. Sa puot gayod magpa-check-up. Kung kamo adunay kaila, amigo amiga or membro ba mismo sa pamilya or ikaw ba mismo no, ayon na pagduduha tungod kay kini ato ang serbisyo, libreng check up o libreng konsultasyon. Kung wa may budget mo ato sa atong klinika, ayaw pag kagol no, tungod kay aduna man tay libreng dietary guidelines, libreng modalities nga pwede gayud ninyo, pwede gayud ato itulungan ha kaninyo. Pwede gan ninyo mahimo ngan ha sa inyo ang matagapanimalay nga makatabang usab mahitungod gayod sa inyo ang mga balatian, okay? So just try and visit our Yes to Health Clinic adin higayod sa Davao City mga katropa. Sa mga taga-Tagom, ang atuang address, magkita-kita taugma ha, dinas Tagom mga katropa. Tungod kay dihan din ha gayod ang atuang schedule for check-up and consultation. Every Wednesday, Thursday, and Friday. And of course, Sunday, no? Mo ka na ang adlaw sa ito ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Tinagayod sa syudad sa Tagum, mga katropa. Nakita sa M Central Building. No? Tapad ta sa Mr. DIY. No? Narata nahimutang sa Tagum Public Market. Narapo na sa highway, mga katropa. Dako kayo na ninyo, dako kayo na ang building. And dali na kayo ninyo na malocate, ha? Sunday to Friday, syempre, abrido ang atong klinika. From 7 a.m. to 8 p.m. Alas 7 sa buntag hantod, alas 8 sa gabi. Mo ka na ang schedule sa ato aga yung Yes to Health Wellness and Pharmacy. Tagong branch din ha gayod mga katropa. Busa ugma, exip yata sa mga taga-Tagom or dool ka mo sa Tagom, magkita-kita ta ugma. No, din ha gayon mga katropa, alang gayon sa itong libreng check-up o libreng konsultasyon. Available usap ang tanang produkto sa Yes to Health ha. Sa ito aga yung mismong Yes to Health Clinic mga katropa. Ang tanang produkto ng Yes to Health Incorporated available. Og mas gipa barato, mas gipa affordable para gayon maka-avail ang tanan mga katropa, hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen. Ay lamang kalimot pagdala sa imo ang senior ID para gayon maka-avail sa ato aga yung mga big discount mga katropa. Oras alas 12:54 na. Aga para sa pagpadayon, ining ato programan The Secret of Health. Aminaw sa kitag mga pipila ka mga testimonya, mga pahinumdom dinhigayod sa atong programan The Secret of Health. Din muhatag sa gihapon ka na ito inspirasyon na hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas atong paminawa no? Kining pipila ka mga nag-hatag sa ilahaga yung mga testimonya o atong kumustahon gayod ang ilang mga balatian sa diyang sila ni Swice pagpanambal. Balik kita mga katropa humanggayod sa mga pipila ka mga pahinumdum.
1: Ayan,
2: dagan salamat nanay, usaw sa paingon nimo sa Yes to Health.
1: selamat.
2: Ayan, so daghan salamat daw sa nanay Rosita Bagiero.
1: Bagiero
2: from
1: Deportes Ucrania.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi na nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Si Arlene ng Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka. Friend of Health, mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sige po, inyong makauban, your health consultant, CJ Nidruda. Inyong nadungog, no? Saka testimonya, si nanay, nakugay dang kalipay. Pagpasalamat, no? Tumod kayang iyahang balatian. Kini natudukan, og usan na gayud si nanay karon kaapid client mga Yes to Health Wellness Center. Giyawagan tanan, no? Kung kamo usab adunay problema sa panglawas, ayaw mo pag-duduha o kaulaw, bisitaha ang Yes to Health Clinic. No, alang gayod, kita makighimama o magtinabangay para gayod matuldukan kining ato ang problema sa panglawas. Happy watching, no, sa mga nagatanaw karon sa ato ang live mga katropa. Usbon ko ha, kung kamo adunay buot ipangutana, may tungod gayod sa problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa. Nga mo comment gayod din ha sa ato ang Facebook live. Or kung aduna kamo buot itimbaya, you are very welcome mga katropa. Oras alas 12:58 na gayod. Sa ato ang health information for this day mga katropa. Aduna na sab kita ipagatunan karon kadin usa ka problema sa panglawas kadin halos or kasagarang tao karon aduna gayoy ginabati sama ni ini. Kalintisa ninyo ha, kini gayong panghitabos palibot tungod kay naminota sa mga balita, no? Halos gayod sa mga balita karong panahuna, nag-isgot gayod sa mga kalihukan. Especially dito gayod mismo Senado, no? Makastress bitaw kung atong isipon maayo mga katropa, no? Makastress, makapungot, makalagot. Sa panay pwede na itong batiyon. Labi na tungod kay nakita na to, no, ang mga panghitabos palibot mga katropa. Apan luyo niya ang tanan, ha? Kalinti sa ninyo na or iset aside sa ninyo na kanang mga pangpolitikong mga panghitabo, no? Tungod kay focus sa takaron sa ato ang panglawas mga katropa. Kay tawon, kay basig, apektado kay tas panghitabos palibot, unya doon na day kay gipang bati din, ha? Sama sa ato ang pag-aisgutan karon, imuharang gibaliwala. Kaya basig nagtukang resulta lamang na sa imuhang kapungot or kalagot sa mga panghitabo, ay nako po ha, basig dili ra na simple. Aduna na din ay ipasabot ng pagkaproblema din hagayon sa imuhang lawas. So mas maayo atuwa ng tunan karon, ha? Muna mag-focus at karon mga katropa sa atuwa gayong Secret of Health. Tungod kaya nga ato ang pagatunan karon kining usa ka kondisyon nga gitawag na ito paresthesia. Sa maning paresthesia, Doc, no? Usa kini ka kondisyon mga katropa. Kadin ang usa ka tawo aduna gayoy pagbinhod sa iyahang kamot og tiil. No, nabdas and the tingling of hands and feet. Kini nga kondisyon gitawag kini siya ka paresthesia mga katropa. Kadin kini gayod naglangkob og daghan nga mga hinungdan nga mga butang. Nagikan sa usa ka temporaryo na pagkaipit sa atuang mga nerves or ugat or posible adunay nagpaluyo ni ini nga mga grabe or seryoso gayud nga mga kondisyon. Amo nang kinahanglan atoa gayud siyang tun-an. Kasamtangan kasagaran mga katropa. Dili kini delikado, no, nga mga simptomas or dili kini makadaot tungod kay usa lamang katemporaryo. Apan nasayod babo nga ang pirmi gayud nga pagkabinhod sa atuang tiil o kamot, pwede po dai kini nagpasabot nga diin aduna na tay gitawag na tog kondisyon nga kinahanglan gayud hatagan og medical attention mga katropa. Muna ato ang paghahatagan o pagtagad karon, ha? Bago tamo ato sa pagpanambal, ato asang ilhon kung unsa ang mga hinungdan manggiyod niining gitawag natog numbness, no? And the tingling of hands. Nga nung aduna may pagbinhod, no? Sa ato ang kamot o sa ato ang tiil, mga katropa.
pangutan na tao sa nga bisan na paman tuod nga naglingkod ramang ko amo ko gialsa wa man ko nakapoy ngano ka magbinhod man ni ako ang tiilang kamot sa gani bisag naghigda ko ngano kang magbinhod man ang atoang kamot ug ang atiil na so kana nga mga pangutan na atong suwayan sa pagtubag dinhi atong programa The Secret of Health mga katropa bago ta mo ato sa pagpanambal ato sang ilhon kung unsay mga pipilang ka mga hinungdan kayo dinhi nga kondisyon magsugod ta sa mga common na causes mga common nga mga hinungdan. Number one, kining gitawag na to ga nerve compression. Pagkaipit no sa ato agayong mga nerves or mga ugat mga katropa. Kabalo ba mo nga ang paglingkod or ang pagtindog in one position. Abot pasabot kung unsay position nimo nining orasa nga naglingkod. Hangtod maabot or minglabay ang pipila ka mga oras nga din maura gihapon ang imo ang position sa paglingkod or pagtindog ba. Ay, naku po, ha? Kana di ay magresulta gayod sa pagkaipit sa mga pipila ka mga ugat sa atong tiilog kamot. Magresulta gayod sa pagbinhod gayod niini mga katropa. Bisan pa man gani ang pagtulog, no? Napansin ninyo na kanang natulog mo tibok kabi, eh. Pag mata niyo sa buntag o skadlawon, makamata mo tungod kay grabe kabinhod. Ngamurag adunay pagkurog-kurog o pagkurinti sa inyohang tiilor sa kamot. Tungod kay naipit di ay, no, wala na plaster. No, ang lawas mga katropa, muna gitawag na ito nerve compression na magresulta gayon sa pagkabinhod or pagkurog-kurog or pag kanang ma-feel ninyo nga murag na kurinti, no? Muna gitawag na ito numbness and tingling of your hands and feet, no? And common form or common condition kining gitawag na ito carpal tunnel syndrome. No, dinapod na sa imuhang wrist, no? Dinagayod sa imuhang kamot mga katropa. Sa imuhaga yung median nerve in your wrist. Bawa kung doon na kayo gibutang din na sa imuhang kamot nga medyo guot. Makapiit sa imuhang ugat. Mabod na mga katropa ha. Ikaduha kining peripheral neuropathy. Kini nga kondisyon, usak ka klase nga din ang pagka-damage gayod sa ato ang nerves. Kapag resulta gayod sa pagka pinhod din ha sa imuhang tiil o gamot mga katropa. Kadalasan, ang pinakahinungdan nini, kining gitawag na itong diabetes, infection, or any other diseases, no? Nga din, adunay pagkaresulta sa pagkadamage gayud sa ato ang nerves. O na gitawag na ito, peripheral na neuropathy. At kabalo ba mo nga ang alcohol or ang pag-inom o mga ilim nun mga katropa? Usa po di ay sa hinungdan nga possible magka peripheral neuropathy ang usa gayud ka gitawag na to nga tao mga katropa. Ang ano man ang alcohol usa na siya ka gitawag na to ga toxin. That it can damage our nerve tissue mga katropa. And kung dugay na kayong panahon nga din sige kag inom ni ana. Ilabi na kung makainom. Grabe jud makainom mga katropa. Sumala sa atong mga health experts, pwede di ay mabuo kanimo ang kondisyon nga gitawag na tog alcoholic neuropathy. Sa kakondisyon, nga din hinay-hinay na damage na di ay ang mga nerves gayod sa lawas sa usa ka tao mga katropa. Nang magbinhod, manglaylay, manakit ang mga kabukugan, mga kaunuran, ilabi na sa tiilog sa kamot. Ay nako po ha, basig dili ra na resulta sa pagkakapoy sa imong trabaho, basig resulta na sa imuhang pag-pirmi nga pag-inom o gayod mga ilimno na mga katropa. Ikaduha, anxiety. Even anxiety ha, isipon ni muna, no? Kining sobrang pagka-problema, sobrang pagka-stress or pagka-goal, pwede po dahi magka... pwede po dahi kinimu resulta o gitawag gayod na ito o pagka-problema gayod sa ato ang gitawag nga nerves, no? Mga katropa. Adunay kondisyon nga gitawag na ito or bation sa usa ka tao sa diyang grabe na kataas ang level of stress, mga katropa. Kining gitawag na ito hyperventilate. Kaning hyperventilate, usa ni siya kakondisyon nga ang tawag mura siya hapuon or kutason, no? Muna iyahang bation, nga din muginhawa, pirmig, lalong kaayo, hangtod nga murag maglisod o ginhawa mga katropa. Kana nga kondisyon di ay tungod na sa gitawag gayod na to, which is
Kadalasan batiyon dyan na sa tao nga din grabe na gayod kataas ang level of stress, especially kung ato na gitawag na itong anxiety. No, kini magresulta gayod imbalance din na gayod sa carbon dioxide and oxygen level sa lawas. Mao nang maglisod o ginhawa gayod. No, ang usa ka tao o uban pa, inubanan, ining gitawag na itong paminhod o panglaylay. No, din na gayod sa tiil o sa kamot ang mga katropa. Ang gikinahanglan, no? Isipon nimo, very simple, usa lamang ka gitawag na ito, wala na ito ginapansin kini nga kondisyon, no? I'm pretty sure, labi na sa mga lalaki din, ha? Pag adunay mga stress, no? Pag wala kayo na ito na ginapansin, mga katropa, pero wata na sa akin nga mo, dahil grabe kini magkadaot. Especially sa ato agayong nerves, no? Ikatulo, kini gitawag na ito, repetitive strain injury. Buot pa sa buot, pabalik-balik, no? Pirmi na lang. Sa unsa nga din, adunay gitawag na itong strain injury. Sa diyang halimbawa, ang imuhang trabaho, pirmi gayod nga mapwersa ang imuhang bukton, ang imuhang kamot, at din ang imuhang postura usab sa paglingkod o pagtindog. Sa lang ka posisyon pirmi, mao na gitawag na tog repetitive strain injury. Mao'y usab sa pinaka common causes of having numbness and tingling of hands and feet, ang mga katropa. Possible, no, ma-injury ang imuhang wrist, forearms, even your shoulders or elbows. No, mao na mahimong resulta usab or causes usab nining gitawag gayud natong numbness and tingling of hands. Panglima, no, kining gitawag nato ay vitamin deficiency. Mao ni ang pinaka dapat natong hatagan og pagtagan. Halimbawa, safe ta sa atong mga gimbuhaton adlaw-adlaw. Narata sa office, dili kapoy atong trabaho or ga-practice pud ta og proper posture, no? Pag maglingkod man ta, ato ang gina-aim nga diin dapat every 1 to 2 hours, natay 30 or 20 o kahit at least 10 minutes nga stretching or tindog-tindog, changing.

9:09 in the afternoon. Welcome sa programang X-Rated, mga katropa, up until 3 in the afternoon ta, mag-1-1 mo na pag-usgin yung mga radyo din ha, and make sure nga nakapaminaw po mo pinagi sa ato ang Facebook Live and like and share sa ato ang mismong programa, mga katropa. Once again, this is DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa inyong paboritong istasyon, of course, asa pa man di mo naminaw karon. Ayaw kalimot ha, nga i-share nga to ang live, aron daghan po da ang mapaminaw o mag-good vibes sa to ang programang X-Rated. Visayas, Mindanao, madunggan ta mga katropa ha, pakusgin yung mga radyo. Mayang hapon ka ninyong tanan, and stay tuned in. Taw-taw, sugdan na nato ang X-Rated drama!

kada ilang ha, medyo na pa magugikubik udiri good. Very important nga mga very important nga mga transaction. But anyways, hello, hello, hello, hello. Luzon, Visayas, Mindanao. Apil na ang kuan. Apil na ang Luzon kay maabot man tapag Sibya pinagi sa ato ang mga Facebook live. Ala kay hello kay M para kay JM, DJ mangod to dia sa imuha, mangod to po dia DJ R sigikan kay M. Ano man sa M, Miss M, kinsa man ni nga M ni. Ay, pagpaminaw sa inyo, panood to na yung taon mo ha. Ayun, jud mong kalimot o kaon. Kaon, aron gamiton. Oo, lisod kaayo. Uy, lisod kaayo ka nang dilita magkaon-kaon. Yung mahago, gani ka. Hello sa ikay Kyler. Mayingon to dadya all the way from Buhol. Ija-ija man taga Buhol, uy. Paminaw sa inyo ha din ha, ha. Thank you so much. Nga naminaw pagintawon mo. Pura puyag side. Ana lang. Hinaot ko nga naata mo siya maing panglawas o kapiskay o hinaot ko nga naata mo siya good mood ba ana? Oo. Kaya kanina mag kinabuhi no sa kanagang mga habits kinabuhi. Magbago-bago na magini atong mood. Nay, lami kay mood mood. Kanina lagi niya sa ataki.

Nagsuguro daw sa isa ka hello. Kani mga inaani ba, it's either nasa chat ni hello or sa personal. Kamo ba mga katropa? Ganahan ba mo sa idea nga, especially sa karon nga era, nga pag makakita ka og ka ng imuhang mahimong potensyal nga imong mauyab? Naana lang sa social media. Or ako, sama na ako ba? Hilig ba mo anang ako? Ganahan ko nga ako makaila kay dili lang sa social media. Anang gusto po ko nga makaila na ako. Anang makaila na ako ba sa kuan? So, ganin ka na sa personal, ganin ka na nang accidentally kuan. Accidentally nga magtagbo ang mga dalan. Kuman lang itawag nga ka ng organic encounter. Diba? Ana si Organ, diba? Si ana si M, si Kyler. Oo. Ana man lamang. Ana diri sa apila daw greetings ang Luzon. Di day ko oy magbuot man mo. Buot-buot mo sa kuang. Kaya pagpapaminaw sa inyo ha, diha oy kung asa mo mong dapit ron oy. Naot ko nga naniod to na gidintawin mo. O, lisod ka mapas mo, dahil labi na babae ka. O, ikaw, M, ikaw, Kyler. Nakasinati pa mo na ginatawag na itong organic encounter.

0: ganyan. Multitasking, mandadiri ko. Mag-quick ko, andiri ka chat. Hi, DJ Parker, request ko song, Your Love. Kisa mo nang kanta. Ako ganahan dyan ko ano mga inanaganing atake. Yes, DJ sa Cebu. Ganahan dyan ko ganang-ganang organic encounter nga nakita ay media sa may kuan, coffee shop, kundi sa hotel, or either kanang nag-appeal ko sa ka-event, nag-attend ko isa ka-event, yan, dito may nag-commit, dito may nagka-ila, nabanggaan ko na, nayabaan ko niya og ini ni tubig, niya magsumbagay din me. Gusto ko maka-try og susama ni Ana. Susama ni Ana ng mga ataki ba? Feeling na ko kilig man gud ng mga inana. Compare anang iagi-agi ra kag hi-hi, comment-comment din sa ibong mga maydi. Kapoy kina mga inana ay, maing hapon DJ, shoutout ko sa akong uyab nga nang luod karon DJ, gikan kay Via Ronilio. JR Cadiz, hello po. Maing unto diya watching from Sabah, Malaysia. Dongski Boy. Ayan. Feeling mo good na ako, kilig kini mga inaana nga kana ganing slow burn ba? Kasabot mong slow burn, wala mo kasabot no, di pasabton ta mo unsa o pa man day. Mo ko laing trabaho diri mo pasabot. Kana mang slow burn kana ganing unti-unti kay nahuhulog sa isa't isa. Kana ganing matag adlaw nga magtagbo mo maglikayanay mo. O magtago-tago mo sa inyong gibati. Basta ako ganahan ko ginana kanang accidentally it's either kanang ipaila-ila siya. Umalipay, yun ko, Ana, ay. Imagine yun na kung kaugalingon niya, guwapot, na, tapos taas, tapos nai-ups, nai-kwarta, nanatanan sa iya, ha? Saan mo na, DJ, uy? Diba? Nice, yung mga inaana, uy, kanang mga kanang organic encounter. Yeah, kung gusto mo organic nga encounter niya, abo, ay tumuog ka ng disco. Oh, may disco mo. Sa discoan, dito niya nakita nito. Kita na yung imong future wife. Parting tuwa-tuwa dito, kimbot-kimbot. Diba? Organic encounter, gihapon lang sa discoan. Uy, oh, kisa may hili mo disco din, he. Nakatry na mo nga, nakauyab mong discoan. Kita mo sa inyong future wife din, ha? Yeah, tugtugan ay hawak na ang beat, hawak mo ang beat. Oo, ato dig manggo. Nakoy ka ila ba? Nakoy ka uyla niya. Sige sila kaaway sa yung uyab niya. Yung uyab na meet doon niya sa diskuhan. Sige sila kaaway. Anong mo sabi? Sige daw pan disco. Anong masuko man ka? Nailhaman mo na siyang kusog man disco daan. Kapuyo. Kung di ba di ka gusto o ka nahilig man disco, ganun dito man ka nangita pag uyab sa diskuhan, kapuya ninyo, oy. Sa manggo, guro to kuan, Kyler. Dahil po na sa puwente, guro yung mga hilig siguro, Kyler, ha? Oo. Diba? Ako, gusto siya kuan na. One hello. So, sa kadugay-dugay na ako, sige, ito ang mga events. Daga mo ko nakita ang gwapo, honestly. Nahapo kong na-crush siya, and handod ka rong crush lang gihapo. Mga event, mga festival. Labi na sa ako ang field, nga rehagag event nga na-adtuan. Daga ko na-meet-uy. Anong meet-uy? It's just lang, kanang... Gusto mo ko na ako gook dun, sab ko? Ikaw sila din ako, maghuwat na ko, ginaanay na nga pamaagi, dinido ko kauyat kay. Huwag man rin po eh. Ah, nasa MO2 daw. Uy, shout out to akong amigo na si Amelito, na Bernal, taga MO2 ra ba na? Or sa Hachi. Hello DJ, kumusta pa, pa-shout out Maputi family? Siya may ginduman buhol, may pagpaminaw sa inyo. Uy, shout out di ay... Before ko makalimot, day, uy, shout out di ay sa laing dapit o laing dapit nga ato ang maabdani ini atong pagsibya sa adlang Martes mga katropa. No, Visayas Mindanao, madunggan ta sa ako ang pagsaba-saba sa programang X-Rated. 98.5 XFM kanlaon. Madunggan ko diya sa inyong mga frequency. 101.7 XFM Bukidnon. 92.9 Gihulngan. Madunggan sab ko din ha. Itunong lang frequency pag medyo karat-karat, yun na din na mo ha. Oh, 95.9 XFM General Santos. XFM Jensen. Adugan sa tadin ha. 107.1 Tagum XFM. Hello po sa inyo ha. Maying pagpangagu sa inyo hindi ha. 97.9 Davao Katropa Digital. 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. And of course, 91.3 XFM San Francisco Agustin del Sur. And actually, layo pag tagmaabtan, kaya doon na tayo mga simulcast din ha, ng mga ataki, no? Kaya kay Jonathan Inia, Rodrigo Antepuesto and Nopia, good afternoon, DJ Reina. Great me diri sa tubod ba dyan. Salamat, DJ. Hello sa inyo, ha? Grabe ang pagsaba-saba na to diya sa ba dyan, no? Thank you so much. Ipakusgan yun din sa badyan ba? I make sure lang ha, hindi lita mga barangay din ha, kung yun ang ginapakusgan. Shout out ko ay nila mama ang papa diha sa Madaom. Okay, sa Madaom Tagum DJ. Lodi ka ayaw ka ato nila. Salamat DJ. Anong Lodi ayaw ka madunggan mali ko sa Tagum di iPod. 107.1 Richard Gomez. Share Don DJ RC. Shout out me diri sa Highway 23 gas station. DJ Chinita, God bless. From Surigao del Sur. Hello po. May pagpaminaw diri sa Surigao del Sur. Ayan. Pa-shout out na diri sa ako ang pamilya sa Iho. Iho? Ay oo, sa Mako Davao de Oro. Hello po si inyo ha din ha. Habag sagingan diri ay. Ana si Vian Carlo, gusto ko pagkatao mo. Baka ibang gusto mo sa anong baka iba gusto mo sa akin. Good afternoon. Hello po sa inyo ha. Jumel Black Amerilia di sa May Davao. O sa mga nagpaminaw karon di sa mga radyo nila sa laing-laing dapit sa Visayas Mindanao. Lili, asag ko niyo sa Facebook Live, uy, namuna nambok na baya ko, ay, paspasa sa akong panambok, uy, lili, man sa, di man sa di madaghang yun yung pagburot sa akong nawa. Hello, Charlene. Mayang pagpaminaw si mo, that Charlene. Kumusta man mo, may hapon. At ang ininyo ang atong exaggerated drama, ha? Blooming pa din kahit trentahin. Of course, isa yun sa mga ano eh. Mandatory yan. Oo, dilipot pa sabot nga nagkaedad na at na lang pasagda. Oo. Oo, bandiya kay guwang nag-edad, guwang nagpanit, guwang pagbatasan. Uy, tarungan na yung adlib. Dilipot pa sabot ni mo. Wala, oy, actually, na mag-edara na maging kugod. Pero maning kamot, chiku day. Kung dili ko mo bata day, kay din mo, tanggalon mo ko di sa show. Oh, okay, kanina ba yung trabaho mo? Rapin, like, artista sad. The more we look fresh and young, the more we are relevant. Ana. Ana, sa layo daw ka ay, magbuot man ni si, kanina si Loki ba, napansin, ginakunis ako mga live nyo, kay magbuot-buot siya. Buot siya sa mga desisyon sa palibot. Oh, magkuan siya, magdikta siya. Di ko ganahan. Guwapa ra dyan, di mo, oy. Kung Tagalog ng goat ay kambing, bakit di kaya kita malambing? Diba? Maayang hapon, DJ from Binget. Okay, raay na. Ako saling basahaw, hindi ko maluod na po din taga-Facebook. Ay, kaya di na ako mabasa tanan sila. Salamat kay Jonalyn Emia. Basta ting init gid na manggawas gid ning mga single ma. Mal ka naman, ganong ting init naman nga katong bisag bay gabagyo na man gihapon. Sa may gipang anong kaingon kag ting init ra nga gibagyo na gayto ni agi na man gihapon. Sayop na imong impormasyon diha ko an Vian Carlo. Sige lang ako re bahala. Muna ha, pakusgin yung mga radyo ha. O, sabutan yung mga silingan nga nai-radyo din ha. Nga patingog ka sa inyong radyo kay nag-X-rated na si Chinita. Kaya di mo kadungog, ulahigid mo sa balita, Giorda. Pero una ang tanan natin sa pagtaga og panahon ug oras ang atong pipila ka mga pahinumdum nang stay tuned in and don't change your dial. Pabili lang gyapon sa pagpaminaw sa programang X-Rated mga katropa up until 3 sa istasyon nga 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon

0: dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Pag nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Blast Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Blast Coffee Mix.
1: Santon Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Blast Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Nobolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-direct man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na ko ang uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, amlakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong pa.

0: Etna Botiga. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:41 in the afternoon, mga katropang oras atun sa inyo ng Synthone Plus Coffee Mix. So mga katropang nato din nga into coffee, well, I guess the right partner for your daily routine ang ato ang produkto sa Yasot, ang Synthone Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder ug mangustin, mga katropa. And someone like me nga dili pwede mo ina mga kape nga makapahapdo sa ginawaan, I guess the best partner you could choose on your daily routine, as especially on your coffee game, ang ato ang kape tungod kay non-acidic siya, mga katropa. No caffeine, lactose-free, and of course, high in fiber, kay tungod lagi ka doon na tayo, soya powder, mga katropa. High in protein, low in saturated fat, and of course, cholesterol-free, lactose-free. Synthone Plus Coffee Mix, mapalit sa nakinang butika nationwide, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kinabaha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinabaho. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa dalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

nganong ni tingo nga wala ni on. Sugo sa maying pamatasan, way labot ang mga way batasan. Maying hapon kaninyong tanan. Maying adlaw ka rin sa mga suking tigpaminawan sa programang X. Tugay super X-rated. Sa programang X-rated din sa istasyon sa XFM. Ang so tampo nga atong hatagan ng pagtagad karong adlaw adlong Martes kining usa ka miyembro sa LGBT nga taga Davao de Oro. Kini mo ang tampo nga ato ang salusaluhan karong hapuna. Atong tagaan o giuluhan ang gugma sa mahuyang.

0: JRC. Mayang pagpaminaw dinhi karon sa Davao. Madunggan ka dinhi sa may 97.9 Davao Katropa o 107.1 Tagum. Bitaw. Bitaw, DJ. Palihog. Tagualang ko o tawgalang ko. Sa pangalang Joven. I need a Ed! Ed! Ed mag-ana. 26 anyos na ko, DJ. Minyo ugmay mga anak. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. May tungod kini sa naitabo sa akong kinabuhi. Hangtod sa asa mang yod. Hangtod kanus amang yod nga kaming mga mahuyang. Makakita og taong higugmaon kami. Dili tungod kay senda na mong Gcash. Dili tungod kay mapalitan na mong sapatos. Apat tungod kay gihigugmami. Unconditionally. Pero aron gyud ninyo masabta ng tanan? Ingnon ko ni ini pagsugod ang akong sugilanon.
1: Ibog kag maayo ni Noel?
2: Usan draw.
1: Uy, ako eh. Naigugmang akong BFF.
2: Usaw man ako ani, oy. Na magkauyab gid mi.
1: Aw, sulti siya sa imong feelings niya, simple.
2: Maayo ka ha? O sige, manghita kog maayong timing ha. Magkasulti ko niya sa tinuod na kong gibati. Di ba ka matuo ang love di ka, oy?
3: Saba na, oy. Kung love pa ko ni mo, bisag unsa pa akong pangayoon ni mo, imong ihatag.
2: Makahatag ba ko ni mo? Pero ko na nga akong swildo. Muhatag ko. Pero, kala sa pila sa kayo dako. Kaya sarap ang tao na akong trabaho, oy, na kaibaw, biya, kana. Mong, ayun na sab kayo pangayodak ko.
3: Sige. Pero bantay ha. Inigsuldo ni mo.
2: Ulagi. Unya, sama. Kita na?
3: Usay?
2: Kita na ba? I mean, uyab na ba to?
3: Ay, unya na lang ko nung makahatag na ka sa akong ipangayod ni mo nga cellphone. Bisa lang ko ka ng baratuhon lang ko. Okay na lang, basta doon na lang ko yung cellphone.
2: Sige, oy, sige, oy. Next will doon na lang ho.

0: Nalipay di ko ay ko karon Noel. Noel, oh. Uy, kumunta ka sa ko kalipay. Uy, yab na guilt ang duha.
1: Lagi?
0: Noel, mag-date o niya to, ha?
1: Kwan? Doon na pa mong kuilakaw ron?
0: Gabi pa man.
1: Kwan ka lang, sa gabi pa masal kong lakaw. Ako na lang, sa sunod na lang ta, okay?
0: Oh, sige. Love you.
1: Sige. Na, adun ako.
0: Lain na ni mo, ay. Di man ka mo response sa akong I love you ni mo.
1: Ulagi. Love you to.
0: Oh, thank you, Noel.

0: ka ni Noel nga mo seryoso na ni mo?
1: Yes, Doy.
0: Di ka? Nga ang imo ra niyang kwarta ang gyapas anang tawana?
1: Ah, basta. Mahalon lang ko niya. Okay na kay ko, Ana. Okay na kay ko.
0: Kasimang ba ni mo eh? Ang akong pangutana, kung mo seryoso ba siya ni mo?
1: Ay, basta oy. Feel na ko nga makuha gid ako ang tinod anay gid niyang gugma Sanjo, ah.
0: Ay, ambot lang gid ni mo, Ed. Di gud ko sure, Ana.
1: Ay, basta. Love na ko si Sandra. Love na ko si Noel.

0: ni mong cellphone?
1: Kuan ka ng... Lawa man?
0: Ha?
1: Katubang, katugapon, nag-inumi sa kumbarkada. Kaya, tungo sa kong kahubog ba? Wala mo kumay ba, huwag asa tumatagat?
0: Sus in town, oy.
1: Wala mo kumingon nga, palitay ko glain.
0: Well,
1: ma, kung na lang, kanang, kwarta na lang akong mga yun. Karun? So, magod nga, kinahilan ko kwarta. Kay, gana akong palit ang t-shirt ba? Sana. Kuyog na ron. Lipayong taga.

0: Manuel.
1: I love you so much. Time shot. Saman. Deal or no deal?
0: Oh.

0: po ang anang imong oyab-oyab, Ed.
1: Ma, basta nilagod ko, ako man ikalipay ko.
0: Kalipay bitaw ni mo. Unya kung maunsa ka, dayon raba dayon kay gilakila kung mapakyas na kasgugma.
1: Ma dear, ako isaad ninyo ni Papa nga. Ni akong pagigrelasyon ni Noel, akong panikamutan nga makayaran ni ako. Uguay mga babag sa mga relasyon.
0: Hoy, Ed, naunsa ka man. Kanusa pa man mabutang sa imong utok nga di gyud ka mo makadayon o makaduga na inong relasyon kay parehas mong laki.
1: Tiya, oy.
0: Maunay timan eh.
1: Di ko nani ko sa Ginoo, maung siya ang makaibaw na ako. O gatagad ako niya o kalipay. O si Noel. Si Noel ang akong kalipay.

0: Uy, uso man ko. Ano di ba ka masulti na ako? Uso may ibang problema, ha? Anong sige magaghila?
1: Koy, kanang ipalayas na ko sa amo.
0: Uso?
1: Dahil ba, na pagkos sila sa mama nga. Bahin sa ato ba? Itong lasyon. Ipalayas ko.
0: Noel?
1: Ay, tani, eh. Asa man ko paingunan ni?
0: Eh. Oh. Kabala ko. Kung na problema ka, ano? Kabala ko. Kaya kita ang mag-ipon. Ug adto ta sa layo, ngaway na kaila nato.

0: Ted, decidido ka sa imong desisyon?
1: Oh, Sandra.
0: Ang ako lang ba?
1: Please, di ko gustong makalungog ug laing isulti. Ako nag-think ko lagi kong positive. Mang wish me luck na lang die.
0: Nalasike. Pero, pag-amping baya dito ha?
1: Yes, die. Ako ni bahala sa akong kagalingon ug dili ka sab angin babalakan ako kay naman sa mga akong mahal naman si Noel.

0: sama kong. Wapagani tayo buwan din hinga ng puyo. Pero magsigi na palang kaglaglaang. Punya nakabarkada naman dahil yun ka.
1: Anga, mag-imong kong gamso din is kwarto. Init pa kayo. Ay, sabi ka. Natural. Gawas-gawas ko. Gusto siya ko nga, gusto ko bago mga amigo ba? Noon siya. Kita lang doon hapir may mag-istorya din eh. Ay, nagkupog niya yun.
0: Sige, ay, sige. Promise ba yan, Noel, ha? Hindi ko ni mo ilisan. Opa.

0: Kinsa ka? Ngaligi ka sa gawa sa among gipuy-an ni Noel. Kinsa man ka?
1: Ako? Uyab ka ni Noel?
0: Sa? Ay! Ay! Ayaw pa mamidya, miss!
1: Huwag ko mamidya! Adtoa si Noel sa sod.
0: Oh.
1: Kay nang hipos na siya sa iyang mga sinina, kay mo pahawa na siya din, he.
0: Usa!
2: Ed, sorry lang kayo, ha? Kanang babae ka na sa gawas ba? Ako nang uyab. Mabdos na siya sa among anak.
0: Sa!
2: Pag mag-ipon na ni. Pag bubiya na ko din iuban ni mo.

Ni datog na ko ang kalibutan, DJ Chinita. Mura ko og piso nga nabasa sa uwan. Wala ko makatingog. Igot na lang ko sa paghilak. Sakit kaayo ang nahitabo din hinako. Gipugos na ako pagdawat ang tanan. Bisa pa man nga halos mamatay-matay ko sa akong gibating kasakit, DJ. Usa ka tuig na human milabay ang nahitabo. Nakikita si Noel na ako og iyado kong pakuguson sa iyang anak. Kay tungod lagi daw nahimo kong parte sa iyang kinabuhi. Maong ininang ko sa iyang anak. Og DJ, namarayg siya og leksyon rin ako. Ayaw! Kininang kay para patagong leksyon. Para daw adunay salusaluhan human sa bunyag. O gamaw niya nga ako mga pangutana. Angay ba nga dawato na ako ang invitation? Kamamahimong ninang sa anak ni Noel. Ayaw. Angay ba nga mo sponsor ko sa ilahang bunyag? Muhatag baglitsyon, DJ. Sa tinuod lang, love pa na ako si Noel. Moron. Huwag mo sagot ragid ko nga mahimong kabit sa iyang ka-live-in. Ayaw, mods, we. Unsa kaya kung himuon, DJRC? Inyong magtatampo.

Unsa gyud buhaton? Unsa gyud buhaton di ay? Unsa gyud buhaton ni Mads nako? Kanahi gugma pa magid siyang Noel. Actually, sayon ra kaayo tubagon ang mga pangutana ni Ed. Apan, dilibot pa sabot nga sayon para sa atua, sayon pod para niya. It's never be the same. Naimingon nga, kaday na to, kabro siyang giilad na siya, kabagag nawong ni Noel. Lisod kaayog yud baguon kung ang tao na higugma. Lisod kaayog ingon sa iya, banga ka na nga, no. Okay, gibati, magod na siya, o ka na nga. Sige, bati daw. Ibati karon sa ato ang sender mangud nahigugma ra siya. Oo, dili na basta-basta nga mausab tungod lang kay niingon ta diri nga daotan si Noel. Apan adunay nay pagbati nga adunay siya pagbati gugma isa pag unsa atong ingon ani dili ko sure kung tumanon niya, but isa lang akong sure ko. Kaibaw ko, Ed, nga you have the respect for yourself. Kung nakirespeto sa imong kaugalingon, I know for sure, dili mo i-allow imong kaugalingon nga maabot ka sa susama ni Ana. Mo-sponsor, jugag inasal dam, mo-hatag, jug ka. Pagkahuman nga gibiyaan lang kanya sa ER, eh. Ana si Jewel Besa, oh. Wala na lang tatugi po, give a fall. Wala na lang tato gifol iyang love ni Noel. Unsay gifol? Unsay ipasabta ko Jewel Besa? Gifol o gifol? I'm dili ko sure, pero same. Oo, kaya siya wala lang unta daw gifol. Basta kabaw ko ang pasabot ni Jewel Besa dire bahin ni sa advice niya. Ana siya, kung wala siya kabalo, kay wala siya kabalo sa huna-huna ni Noel. Bahin sa lechon, DJ, ayaw na lang jurog ihatag ang lechon sa iyong pamilya. Aron, pod malipa, ha? Ayaw? Murag, hapit na ko sa puton. Hapit, kanang, whoo! Ayaw! Balik ko na kong basa. Feel na ko makasabot ko pagkaduhang una to ni. Wala na lang to gifall iyang love. Gifall iyang love ni Noel. Feel na ko kay gifull ni. Gitodo ba? Todo bigay. For me, that's the meaning. Ay na siya. Kay wala siya kabalo sa huna-huna ni Noel. Bahin sa lechon, DJ, ayaw na lang jud ihatag ang lechon sa iyang pamilya. Aron pod malipay iyang mama in papa. Dili ipahatag, pero aron malipay. So, asa man mi mo lugar diri ron? Asa man ko maka... Pero fear ko, kasabot na dyan ko nga, dili daw ipahatag lagi daw, kay para dili maisahan. Tama ko, Jewel Besa, no? Press 1, Jewel Besa. Kung tama akong pagsabot, dili kinaning kamo, should be uptown ko. Maying hapon, kitropang DJ, gikan kay Arlene Tlasibe. Maying hapon, DJ RC. Shoutout, okay. Open na nga tong linya, mga katropa, ha? Pwede na mo manawag. Oh, Visayas, Mindanao. Open ang atong linya sa mga gusto mo tambag. Pero kabaw sa taani nga, sa ilang kinabuhi, isa sila katambag. Pero pag abot sa laing kinabuhi, hala! Best in tambag. Ano man, good na. Nade karon na minaw, mga taga 98.5 XFM Kanlaon. Isa po na sa mga kusog manambag na sila din hang. Anong wala man ko nadungog na tawag ikan sa Kanlaon? 101.7 XFM Bukidnon, 92.9 Gihulngan, 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital.

0: 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga. Hello? Another one. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello po.
0: Sino to?
1: Zenaida Isla.
0: Zenaida, all the way from 102 XFM Cotabato.
1: Tama ka.
0: May hapon sa imuha, Mads. Unsa man. Thank you. Kabaw, gini si Mads na ako ba usaw ko pag ating-ate. Pero lang pa'y ato, nakadungman yung ka.
1: Gwapo pa rin ang tingog.
0: Diba? Turek. Tama, yung ka diha, ma'am. Di, sa kadagang sayop din mo sa imong kinabuhi, ma'am. Karoon ka na tama.
1: Betaon. Kung lang ko sa imong tingog, makipay na ko kung wala ka sa imong program, mag-uul ko kay Dugay kayo mag-uul.
0: Sige na lang, ako hang yun, si Dok Remilio Tuoy, nga mo duty na lang kung Sabado. Pero kay nakadungog bang kasi ato X-rated nga ko ang drama, mangutana ko ni mo. Oo, sa may ika, ako naluoy bi ako ni Ed ay. Dili ba yung lalima higugma ha? Kana na higugma na mangod si Ed. Ikaw, unsa may maingon ni mo diha kay Ed? Ed.
1: Maingon na ako sa iya nga. Hindi na si Noel, kinala siya, nana siya kalimin. Ayaw siya taga-iglitsun. Mukamot.
0: Ayaw siya taga-iglitsun, kaya ba sinag din na mga ubaboy?
1: Taga-iglitsun. Yatag na lang nasa imong mga, imong mama o imong papa ang litsun para sila malipay.
0: Oo, aron high blood sila, anak.
1: Ayaw! Ayaw lang si Noel, kay maglagot ko, taganin mong litsun, hindi binuangan.
0: Na, ipabarangay daw kanya, Ed. Kuy mo.
1: Ipabarangay na kung wata kong litsyon kay mag-sisto.
0: Nga nung siya pamanggiyod nga, wakman ta siya gitarong anang tawhan na gipasakit. Gipasakitan man siya. Betaw sad, no?
1: Gani, bisag anak lang si Ed. Puutan po siya nga. Iwan ta para nang giabuso ni Noel. Kaya gigamit lang niya para makakita siya guyab sa layo.
0: Na, ana dili si Nas Pigarido o. Oh. Why siguro mo balik panggay niya kay naaman siya yung money.
1: Yeah, mo balik si Noel saya ha para sa mo gasto sa anak ni Noel.
0: Oo, palit pagpanggatas. Kanina ba yung ubang ganang laki na katilaw po dog yads nga mo gasto, no? Abusado sa gaay mo ay manghubag unta na yung kigol, oy. Wala
1: na di ay, salamat.
0: Salamat kay Katropang Zenaida all the way from XFM Cotabato 102.1. Ayan, katropa mo!
1: Exciting!
0: Kailangan kung matunong mo sa ako ang script. Ay, tau eh. Lagi tagkuhan din na siya. Diri pa na siya na ako, DJ, and max raunta akong pangayon. Ayaw! May isang kadiha sa Ramosing G. Pero may nalang anay sa disituhanan eh. Oo, oh, and max raunta po diya pangayon. Mutuwad bang ka? Iragid na, oh, hey. Nice music, love it. Mahuyang kay ko, DJ, og makita, tika. Gara ang Miller Perez, oy. Sure, Jude Miller? Uli ka fiesta sa ato ah. Nagdiri naman siya nag-chat-chat sa ato ang comment section. Oh, yeah. pag messenger mo, oy, ipaninyo mga iparamdam sa mga happy to mukha o ginasal. Oh, yeah. Kani si Marina sa suelo, oh, nag-chat-chat na sa diri. Hi, DJ! So, nakita na punta ka na minaw na pud ko sa FB. Exciting! Oh, Felix Ramoguera, hello. DJ Poy Balasabas, hello sa inyo ha. Balik ko na ako, open na nga to ang linya. 0995-994-6868 mga katropa. Open na nga itong linya, 0995-994-6868 para sa inyohang mga violent reaction. Para sa inyo mga unsolicited advice nga, wa man ta mo pa ngayon advice. trust lang oy, hatag mong advice. Uy, kinahanglan kina sa tong letter sender. Ginahanglan naman good, ginahanglan nila og mga options. Kinahanglan nila nga malandagan sila ba. Muna makasabot, resad ko pwede. Wala gi alang-alang ni Teresa Carve Benigno iyang comment din hik. So ato ning bas, hala grabe sa ka naka-comment ma'am. Isa man sad ka one whole sheet of paper. Basahon na to ha, muhunat ko gamay. Ed, please ayaw jud paghatag og lechon. Or himuon pa kaninang niya kay gamito na kagsigig pangayo og mga kinahanglan sa ilang anak. Og I know, kanang imong gugma is pagkakaroon rana kay wala pa ka ka-move on. Pero kung imo gani tumanon imuha na na. Basta ang ako lang. Unahasang gugma ang imong kaugalingon kaysa ubang lucky ed. Lucky ed. Please ayaw dyan upang hatong religion or himo pa kanina kaysa gamito na kaana sige pangayo sa kinahanglan sa iyong anak. O gano'n ka na imong gugma mahumana na o gano'n ka wala pagkamubon o gano'n mong gantumano ang imong nabasa imong ko lang huma. Kadoon man hindi magibalik kung type 3 months. Uy! Pero bitaw, gusto gin si Teresa Sad. Ayaw na hatagi og space si Ed nga pwede pa kanya gamiton. Adto sa iyang papa og mama DGRC ba akong ipasabot. Ayaw ihatang agresyon sa iyang lalaki nga nagpabuak sa iyang kasing-kasing. Ana. Klaro nga niyog type sunod ba kay oh, klaro kay digin ako siya masabtan. Oh, good afternoon DGRC pasara San Carlos City XFM San Francisco. Digital! Turururututus! Ayan, may magpapainaw sa inyo rin sa San Francisco. San Carlos! Uy, San Francisco naman. San Carlos Digital. XFM San Carlos. Aspasyo Darwin. May pagpaminaw ninyo din na, ha? Makalagot si Noel. Uy, mapahimuslanon side. Kita ba'y may gugma? Di ba'y lalim? Tinood ba'y ay? O tinood, dili lang may gugma. Uy, nga dili lang, dili masuklian.

0: tagaan sa nanakong oras o panahon itong pipila ka mga pahinom-dom diri, Ed, ha? Mubalik mi, Ed. Ay, na pa rin tawag, Ed? Ayaw! Okay, pasod na, Ed. Alright, hello?
1: Hello, may hapon.
0: O, oh, kinsa man ni?
1: Si J.R. Delivery sa Juan Mindanao.
0: Ay, ah, hello. Asa mo ka sa Mindanao? Cotabato, North Cotabato, Mako, Bako, Davao de Oro, Mabini. Kumusta yung mga congressman din ha? Ni yes or no sila sa impeachment?
1: Grandin din ganang Osamis din din.
0: Ah, Osamis. Osamis. Alright, si JR sa Osamis. Nadunggan ni mo nga itong X-rated drama. Unsa may maingon ni mo? Kay Ed.
1: Ako yung Juan Bibi sa advice niya. Hindi na siya. Kung gusto niya maputulin ng Juan, kung may tips niya, hindi na siya makugo sa yahan ko. Kaya hindi na siya makugo sa bata sa Juan.
0: Oo,
1: oh, ito. Juan Bibi? Ayun mo, tinong ko.
0: Parang, oy!
1: Hindi na siya makugo sa bata. Kaya maputul niya din ang communication. Aron, hindi na po siya matang lichon. Kung gusto siya matang lichon, dali na ako. Mayroon, masakaw ng lichon.
0: Maro-maro po ka. Pero bitaw, tama po ka bitaw, eh.
1: Hindi na, gumawa naman siya ang gatasan doon.
0: Posible gid na siya.
1: Gumawa na siya ang... Oo.
0: Di ba sa ingon nga daw, tala itong pagtanaw kay Noel?
1: Ngayon, nabuto siya ni Ed.
0: Bitaw, oo, nang gininang kay mga ngayon, nag-inasal di ay.
1: Ay, pa'y padala niya doon sa Mindanao, diyan ay inasal.
0: Ah, hunit na po't kay Litson. Ay, ya, pag abo sa Mindanao, gitanggala na nag-ulo. Oo, ulo na. Pero ako, ganahan ko sa ulo, kay lataan man din ang ulo. Ay, mong Litson na kawali. Ay, ya! Si kawali, Litson Paxi. Oo.
1: Pero, balik na po sa Cinderella,
0: hindi
1: na lang siya mo... Kumahino mag-call na siya, mag-ilis ang SIM, dahil mag-ilimot tiglay ang account, darong din siya mag-untak.
0: Porto, kailangan kang ikachika. Salamat kay JR. Salamat kay JR, all the way from Misamis Oriental. Perfect ka dyan at dahil dyan. Occidental, Misamis Occidental. Correct?
1: Salamat, DJ.
0: Thank you, JR. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Exciting!
0: Pakuratan ako si JR. Another caller! Sabi na ako, wala yung manawag. Huwag mo ito mag-add stop. Hello, may nga hapon. May pagpaminaw. Himaya o pagmaya.
3: Mahayang hapon, Daisy Rina. Kineta, guapa. Ang
0: kapal fun. Kana. Isang kakapugan, oy. Wait lang. Sure, jugong kayo bawa na ka sa imong gipadadi o sa imong kikuyo din. Unsa man. Unsa may maingunin mo sa itong letter sender.
3: Ang ako'y kay ano, di kita ka-blame niya kung hatag siya. Kaya kung mga tinuod, magpakatinuod din sa dili, isag sayo. Bayagod na ako. Di ba? Nangayog man ko sa number. Basag na iubos ko kay kaibaw mo ang tao nga pinaka-importante sa atong kinabuhi. Dili, giyod na po, malintan, bisag kanusta. Nga maunay na itabo ni Ed. Bisan nasakitan siya, o ipasakitan, hinihimong gatasan. Ako alam ko, wak da, kung ang hinihimong gatasan, kay wak mo po'y gatas. Nalala ni mo, Ed, kung nahalag ka, dili man ato. Hindi mo naigiinom na kapag nagbay ba, dili ang gugma.
0: Yes.
3: May maunay na itabo na ako karon and okay lang. Dili man siya maangkon nga siya, pero kaibaw ko nga siya to. Gusto di kalintan ang inungat nga na imong titik o kabahin sa imong kagahapon. Char! Kahit na ako akong mama.
0: Mungutan ako ni mo. Nade kay na nauyab kita kasamal di ay?
3: Dili tagasama, dili. Lalang ko'y nainom duman din. Ambot, may similarity man good or...
0: Okay, tagasamal man siya. Kabalo ka asang samal? Sa Davao...
3: Hindi na ako ma-istorik. Ma-emotional ko ka lang. Walang, igit na ako mama.
0: Abi man ko na ako nakauyab kag tagasamal.
3: Dili. Kaibaw nang siya na ako siyang gitutian gabi. Kaya nga naman yun, ang bago na kong number, dili man yan ito bago. Ipatubag niya lain kung karahan niya number akong gamito, patubag siya.
0: Ayan. Hala. May chismis. May chismis.
3: Katanan, may apay kay Balonga. Ang gug mabisan sa'yo, magpakatinuot, magpakatotoo, bisag dili makatarungan, mangita din sa katarungan. Man sa iba, dili ang gugmamunay na itabo ni Ed. Depende, kita ni mo Ed, pero inong dumi, why mangilad kung why magpailad?
0: Correct! Correct. Thank you, kaayo. Pasyatan sa limang pasyat yung mama ni mo?
3: I-greet lang ako, happy birthday ang akong mama nga si Nerea Indy. Sa population ba dyan, Cebu, yas ako mga isuon na Nadia, napi-happy lang mo kay sorry kay di ko kabiya din kilisod kay biyaan.
0: Sa naman taong ko, busy na kay ka din. Dili nakakapanguwag na imong kalaki ba sa kabisi. Ay, ay,
3: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, umang ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: umang,
3: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, manguwag din, ay, ay, galing, nangita ko, blaki nga di ba,
0: Bala,
3: di na ako
0: madayon.
3: Basta na ako.
0: Okay. Nasi Almi Mata diri. Salamat kayo. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Gagian ko ni Katropang Almi Mata. Kasumbagoy mo rin siya sa kuano. Sa pagkakaroon mga katrabo, patay tawag niya katrabang Doc JJ, no? Siya ako sa tagaan siguro o panahon ng oras at pipila ka mga pahinom dumubalik na taod-taod mga katropa sa programang X-Rated kaya hantod alas 3 sa kahapunan. Dali lang gapo mo na mina, no? Sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo! Exciting!
2: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
4: Rufa Maranas. Naamagod ko UTI niya, bago ako ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali umbon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan.
8: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3. Ang bago.
10: Hey, si Alvin. Biker nga si Gig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist. Premium kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawa.
9: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kahapoy, always agyap na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bili kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
13: Turbo Food Supplement for Men.
14: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 2:40 na sa kahapon ng mga katropang oras. Atun sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Hapon na po. Tingka pinaside. Coffee is life sa itong mga katropa din ha. Nga dili mabuhig walay kapi. Sila matag-adlaw. Same na. Kung hindi ko pwede wake up hindi mangita. Jud ko og kapi. Well, make sure to choose the right one coffee on your daily routine. Mga katropa, doon ay maglunggay, soya powder o mangustina nga ito ang produktong Santon Plus Coffee Mix. Muna nga pinaka na number pass Santon Plus Coffee Mix. Ayan, di na ako ni Dugayon. Kaya kung Dugayon pa nato ni maadanta sa laing programa. Ayan! Maunang basahon na ako ni mga rant dili sa kuang comment section. Isug naman kayo mo para kay kuan. Before ko mahatag sa kuang akong advice, ania ang ako ang dugang mga basahon dili kay dakat ba ni Ong. Oo, ba sinya mangluod mo ba og di na ko ni mabasa pues eto babasahin natin yan. Hindi natin yan na. Ipabalik na niniwala lang imong nahatag niya para nakaipalit og litso niya. Oo. May isa ka mutambag, diba? Pabalik daw, moms, kaya para na daw kaipalit og litso. Kung unsa man to'y nahatag niya, problema na, babade siya ikabalik. Muna ay pangutana, good. Ed, sumbaga na si Noel. Human hatagi na yun og litso nga hilaw. Ito'y nahatag. Ana. Ipasumbag pa, ipa... Unsa hilaw pag igalitsyon. Grabe kapag ka, maldita ni Charlene, oy. Glenn David. Hi, Ed. Please choose yourself. Guard your heart. Kay mo abot ra ang tao nga mo value nimo. Og higugmaon jud ka og taman. Kana si Noel, gamiton lang ka kung ana, kung kaana. Kung musugot ka, na mahimong ninang niya sa iyang anak, ayaw itolerate ang iyang pagkabagagnawong. Kana, exa, ako dyan siyang exa. Ana. Pero kung muhatag siya DJ, sa ato na lang, dagang pagmabusog ug malipay, muapil gid si Teresa ay... Mutira sa glass sa litsyon si Teresa. Gitake to in tawo ni Joel Bess ang iyang comment kay wa ko kasabot ganiha ay medyo na ano jud ko ay. You're na gets ram pud ako Joel. Taro nga ragi niyo type lagi kay aron dili ta maglevog diri ba aron mahatod din nato ang tama mga mini. Og ani ana ang tambag ni Chinita. Hello, Ed. Mami. Nahigugma naman ka, Mami. Gets na ako nga... Nga sa karun, ginagin mong kasing-kasing, magpabilin yung ka nga adunay pagbati nga to kay Ed. Apan, dili dabot pasabot mami ha. O, dili man ko ingon magkagets ko ninyo kay lahi ra ba gining gugma sa mga mahuyang. O, di ko mo ingon ay nga nakasabot ko nila in a way. Pero as much as possible, mo gini akong nasabtan. As a human being ni mami. Ayaw na ibutang imong kaugaling nga, mahurot ka ba? Kay what if maglisod ka og recover puhon? Na may mo ingon ko nga, hotdon doon nila lang kaugalingon. Wala may problema, no? Kung we want to extract everything. Pero ang problema, Manggur, what if dili na to kaya ang recovery? What if along the recovery, during the recovery, the more ta mawala sa tong malus path? And dili ko gana, mami, nga ikaw tungod maguba imong pang imong discarte sa life tungod lang anak ni Noel. Gana yung pagkuha sa imong og nina. Kahibaw, Manggur, siya nga nahigugma ka niya. But pasabot, bisa kung sa iyang pangayuan sa umaabot nga puhon, dili ka mo dili, tungod kay kahibaw siya nga dako kagugma. Pero mami, palanggay mong kaugalingon, ayaw itugyan sa sama ni Noel ang imong pagkababayi. Oo, ayaw na pa'y tao o lalaki nga andam kang bugaon sa hukstong panahon. Dili tungod kay gipalitan kag gipalitan ni mong sapatos. Dili po tungod kay gipalitan ni mong cellphone. O anak lang na mami. Basta mo ra kung maingon mami ha. Ayaw sugot. Ako ha, moingon kung ayaw sugot. Pero at the end of the day, unsa may imuhang buhaton, imuha man gid na. Naarami din ni para muhatag sa imuha og kanang muhatag sa imuha og kanang suisyon. Lamdagan ni mong panghuna-huna. Kay at the end of the day, whatever your decision, that would be something that you will follow. I will follow you wherever you may go. Basta. Sige pa, laban lang ka ha. Laban lang, laban lang. Ay, nako ah. Dili kita, di ko ka judge sa imuhang kasing-kasing mami. Naigugma ra ka. Pero di ba't pasabot ka kinahalang pasakitan ni mo, ha? Tama na to, mami. That's enough. Tabagi ko, DJ. Di naman ni mapunga na akong gugma ni mo. Okay ra na ako, madarama na. Ikuha ko na. Sal-sal. Basta mo rin kung maingon sa imo, ha, mami, ha? Oo. Dapat itawag nga mo dawat sa imo, buong-buo. Oo. Dawaton ka nga way pagduha-duha. Gina. Wala ko igong oras mga katropa na hurot na dyan na nga ko ang panahon na sa pagtabi din sa inyuhang programa, sa inyuha, sa inyuhang programa naman. Sa itong programa. O, programa na itong X-rated o mapuhon na po. Adlong Miyerkules, kapaspad sa panahon. O, di ba parang kailan lang man tayo, parang kailan lang man na nag-weekend. Karong murag katunga na po, ugma, katunga na po sa week. O, naara ko, mami. O, naara daw si Kuandri, o, mami. O, basiganahan ka, mami. Kaya payo raman doon niya, N-Max naman sa daw. DJ Reyna, karong sa kamuani o bantayan. Kay Sugaton, yung kanamo o banda. Apilan yung kapitan, ha? Gusto dyan kong apilang kapitan din, ha? Giyot, kaya aron na, welcome to the new world. Martis, pagani DJ. O, na, ugma, Wednesday na, katunga na sa simana. Pagawa sa Wednesday, Webes na po. Salamat kayo sa pag-uban-uban sa kuha, ha? Gikan pa alauna, hangtod karong orasa. Sweldo na daw, ting sweldo. Tama di ay, no? Ting sweldo. Dahil nakalimot ko. Lahira gini, basta wapan na hurot ibang sweldo to ni Agyo. Eh, kaya murag, parang wala lang sa'yo. Uyabon ang manawag sa station, pero ang uyabon ang, ano, uyabon ang manawag, eh? Uyabon ang manawag sa station. Pero uyabon ang DJ. Time-lapse sa ganyang panahon, Miss Aguilar. Uy, wala ko igong oras. Uy, bye-bye na sa inyo, ha. Uy, sa ko-partner sa Piklas Lawa, katropang Doc JJ. Og sa ato mga kaubanan sa istasyon. Og sa mga suking tipaminaw sa atong programang X-Rated. Og mapuhon, magdungganay na punta. O nang, atangin na po niyo og mga itong programang X-Rated. Sa atong station manager, John Lee Manchavez by King, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
17: Exciting!

0: XFM.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
2: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
3: Mao di na ang Crap Gold buy?
2: Oh buy.
3: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
4: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
5: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Gipatotoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako na ang Gipatotoy.
0: O niya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa Gipatotoy, ma'am.
2: Mga katupa, excited!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines. XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo,
1: special na!
0: Matag hapon,
1: sabay tag-agik-ik o katawa.
0: Kauban, si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang Halo-halo,
1: special.
0: Ang banggitang si Lolo Jose.

Daming nagmahay. Kay kani mo wala pag yun akong kalikay. Ang bus na noong siya bag yun kahay hinugan. Ako pili man lang ni mo siya at sa aran. Tugani ko ako inay labing matuon. Kung siya may nakaigot imong pangluon. Pananglitay kung imo ko nga balibaran. Iloong ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit pagkapait sa kong kahimtang. Igo man lang ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa gihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Pisyantigulang na ako ligong pagtukod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa maluoy ka.

nay thu ikaw indai happy happy uton magpaduol ako kanu nay himong dughan unya ikaw ako dayong paray paray gan dili gayud ikaw indai nako magmahay ihatag kung tanan unyan mga kalipay busa indai ayaw intaw kung paan kusa ang gugmamukun mahimo tilawan ta. Busa, malu, oi.

kang pagasakiton. Kanun na ko ikaw inday hapyut hapyuron. Magpaduol ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako dayon paray paraygan. Diligayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw in town kung paan tusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Αγιο, χουχου.
1: Αγια.
0: Αστέλα να πω να μάτε αϊπον άλλο άλλο να μάτ.
1: Αγιο.
0: Oh, dan apo diyong ubos ngay gada apuhan batabatas kahangginan at your service Lose. Barigod, barigod. Barigod, kaya na ipalakpak.
1: Ayaw!
0: Pida ka mga unas, mga tanan, mga katrupa, ang atong pagyokbo og ang pagpasalamat sa to ang magbubuhat ang ato ang langit nung amahan nga mooy naghatag karon sa ato ang lain na pod nga kahaponon mga katropa. Oh, kay kung di ta magpasalamat, wa na din punta makaangko na niglain.
1: Ayaw!
0: Na magpasalamat kita mga katropa. How it's your naman mo diyan mga katropa? Naka get over na bang uban?
1: Ayaw!
0: Sa mga ginukganay.
1: Ayaw!
0: Siyempre, nga tong programa mga katropa, gato'n kinikanin nyo sa Claire Beauty Soap. Ang Claire Beauty Soap mga katropa, ganahan kayo sa Dorits ano?
1: Ayaw!
0: Kay makadangog ko no spanit, niya makahamit.
1: Ayaw!
0: Mo samot ka o kakuan ba? Kinit.
1: Ayaw!
0: Muna siya ang mga sekreto niya. Di ba Dorits day?
1: Ayaw!
0: Muna yung kaning Claire Beauty Soap nga gama sa Yetsu to Health Incorporated. Katong mga wapay ligo niya, kaligo na mo.
1: Ayaw!
0: Human ulin niyo ligo, magmerienda na yun. Deperteng, okay ha kayo? Ako rin, nalungkot sa way ligo.
1: Ayaw!
0: O siyempre, ang atong programa mga katropa, kung doon ay naghatod, doon na po'y nagtukmod ang LJ Okay Travel and Services. Katong mga ganahan mo abroad, kay mo adto po dito sa Kauluhang Manila.
1: Ayaw!
0: Mo apel po dito sa kuan, kaguliyang. Pwede rin kayo mong mo abroad, pwede rin kayo mong magpabok sa inyohang tiketing dyan.
1: Ayaw!
0: Sa LJ Okay Travel and Services. Og, sa mga ganahan mo timbaya dyan, mag-comment lang mo dyan sa comment section mga katropa, kay libes mapunta sa ato ang pain. Oh, kagahapon na kuan lang to kagahapon kay nay importante ting. Oh, motong gi-off kay gipuli ang sesyon sa plenaryo sa Kongreso.
1: Oh,
0: nga naon sa manang 257 man yo. Oh, may buot na lang yog ko. Kamu di awa mo na it's come dia.
1: Ayaw!
0: Ano nga, ay, salamat.
1: Ayaw!
0: Salamat, Maoroy.
1: Ayaw!
0: Siyempre, mga katropa, nga to pong programa para ni sa dunay mga gilokdo, gipasan, gisipitan, gibit-bit, giguyod-guyod, gisipa-sipa.
1: Ayaw!
0: Nga mga kagulanan, programa, o mga kahigwaot. Ayaw mo kabalaka, kay wala mo nag-inusara.
1: Ayaw!
0: Napoy uban. Napoy uban nga na-dismaya.
1: Ayaw!
0: Napoy uban nga napulihan. Napoy uban nga may puno. Ana ra manandagan sa mga kaguliyang mga katropa. Pero ang bottom line ana, dire ra gapon ta paigo sa luhalo and special. Mara ginay sekreto niya mga katropa. Katong mga naada sa ilang mga panimay, katong naada sa ilang mga tindahan, sa ilang mga winting shed, mga payag, kaumahan, garden, relak-relak lang mo diyan mga katropa samtang makig-oban si Jose diyan kaninyo. Happy birthday sa mga nagsaog sa ilang adlaw nga natawhang karong adlaw. Kamu nagapaminaw sa XFM's Excited!

0: FM.
1: Exciting!
2: Quit playing games with my heart.
0: Ayoy!
2: May boko-boko. Ilok og sampot.
0: Ayoy!
2: Nabot na magkasampot, Jose.
0: Ayoy!
2: O lagi, kaya nga nung mangyong muabot, mangyo diha sa sampot. Abot, nga nung kanang sampot nga muabot man. Ayoy, paabot sa sampot.
0: Ayoy!
2: Mau bitaw na naka-anghit yun mga katropa, mga student permit. O, direta mga katropa sa ato ang kineng kuan. Unsa ga ito? Attendance.
0: Ayaw!
2: Saan naman makalimot may nangyayari na itong attendance yun noon. Ay, naunsyala naman yung kay tabuan. O, lagi na kay usahay lagi, makaingon man ta nga, ayaw pugsa kay basin sayop lang yun ang imuhang signal.
0: Ayaw!
2: Oo. Kung lisod ko nung sabton.
0: Ayaw!
2: Da, all right.
0: Ayaw!
2: Mayong hapon parikoy, mag-attendance ko prahayahay ang buhay si Maring Ane.
0: Ayaw!
2: Si Richard Gomes, mayong hapon lo Jose kung guwapo.
0: Ayaw!
2: Ah, grabe. So out po sa mga taga-highway 23 gas station. Presenteng Richard Gomes.
0: Ayaw!
2: Hello, Jose. Dili ko kapaminaw na akong butuan. 14 pa ko kauli. May noon.
0: Ayaw!
2: Mayo. Kay aron magmalinawon ka.
0: Ayaw!
2: Nagmalinawon kay walas amlew.
0: Ayaw!
2: Ang ante nilang lang.
0: Ayaw!
2: Lo, mayong hapon, present ko lo from Buenas Gracias de Talacogones lang langes.
0: Ayaw!
2: Great day na ko lo, nga kong mama o papa.

og sa mga tanan nga damidaw sa imo mayong hapon. Kana lang lo, salamat sa pagbasa from Buenas Gracias di Talacogones. Mom na ikan kanang scientific name sa gipoyan ni Langlang. Buenas Gracias di Talacogones. Hapon anakon, kumusta na? Let's touch day. Gikan sa akong maninay nga sexy ka. Isa ka lakang tuloy ki ay. Bisan pagok doon sa iro, di mo dagan. Okay, nagsalig sa bakya. Okay, kung mudool yun o muhasmag yun ang iro, makatilaw yun sa bakya. Kita mo na kanang kuhan, kanang anay nga nagbakya. Abot, kung tinuon mo ng anay nga nagbakya. Mo man ay kuhan sa una, kanang mga lalaki, dilig yun. Ayaw yun mo pag suroy-suroy, baka kinara pa'y anay nga nagbakya. Adlo ko rin tao. Kunya, ang kanipong kuhan, ang mga bae po, ignore po ang mga bae nga, sige ko, paglaglaagin mo ng baili-baili. Naarabay orang utang. Nabigay mga balbal. Okay, para lang yun, nga di makantos baili. Okay, nindot kayong baili, tibo kalibutan. Mayong hapon lo kong guwapo. Uy, napuersa dere, oh. Attendance ko lo for shout out ko sa akong banda nga tuan sa among basakan. Nag-abog og maya mo request kong song lo si iba ka sa lahat. Mo gani, iba biya gyud sa lahat. Kay si Julina Turalba nga kong mambang ikaduha. Kay ako mangyapon ng ugangan. But asa na to akong mama nga isa nga si Mama Sainsay. She's not around for how many days? How many hours? Wala din tantaw. Wala ba siguro siya ge kwan? Wala siguro siya ge mingaw ni Joseph. Meron ba? Kinsa man nga kwan? Kinsa man nga Joseph ay katugong na sa posporo? Pambansang bayan. Pambansang bayan ay si Joseph Rizal. Joseph Rizal ko no. Hatungtong habato hadili hapatay. Haputol hakamot hadili hapatay. Haputol haidoy hadili hapatay. Ayaw si katakatawa niya lang lang. Kaya wala na ba yung mong ante dire, why mo laban ni mo? Ninang is watching with you. Grabe ka na nga akong maninay. Hindi basta-basta niya akong maninay ba? Different yun. Makayo nga LRJ. Lahi radyo ng akong maninay. Ang ako pong kwan? Ang ako pong nga ugangan nga si Julina. Mama Julina. Lahi po niya. Hilig po niya siya o Ruel Cortez. Mahingon ba nga? Patugtog na kwan niya. Ano ba? Bawal mahalin. Magkapuliki na po kong pangita. Abot na lang ko sa naing nasod pagpangita na utingkay na akong mga kaban, na akong mga landay, na akong mga parador, Senyor Santa Claus, wagyo'y bawal mahalin. Kaya si Dijilin, mahalin kong yun na. Mato biya nagbutuan karumpit sa kinse. Ako nang ukoy-ukoyon din. Si Dijilin. Lang ayo pagsaba lang ha. Sabaan rin mo kayo ka lang. Nga na, ito na si Lolo. Nag-ukoy-ukoy na. Nag-ringer-ringer na po. Bantay lang ka lang. Labayon. Tagig ka kanang lutong kayo nga bunga sa biyabas. Kanabitang lata-lata na. Okay, aron kong maigo na yung mong naong. Agay! Gilabay ko. Pagtilap. Uy, lambi mo day. Guaba jelly mo day. Kisa'y naglabay na ko. Labaya pa ko. Ha ha ha!
mo lagi magpalabay dahil gotro pastilan mga katropa magpahinomdom sa tagikan sa pikas kwarto di haram mo kay direra ko.

0: Hallo Special.
1: X FM.
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw niya. Murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like good. Basta naka-turbo. Yeah!
8: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
13: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Uy, Apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
4: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si Lolo.
3: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, balang.
3: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
0: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: Exciting!
2: I swear. Kanto nga sunata mga katropa gaton kanigyo sa Premium Detre Coffee Mix. Samtang nagkape ka na mga katropa para sa merienda karon naka vitamin Detre pa ka. Paborito ni sa mga ganahan aning kapila. Gama sa Gets to Health, mapalit na sa mga butika sa inyohang mga lugar. Bebe. Patukaran na, lo! Kay mamidaw, may diring Jelen. Malimtan galing na ni mo. Ako, Risquets. Ngasong, iba ka sa lahat. By Ruel Cortez. Basta makakis ko. Pero di pag-ali ko makakis ni Day Jelen. Mukis, good day, ay. Mukis, ay. Good PM, lo, sing, mag-attendance ko from Maring Gloria, Biogans, Kete, ambot ni mo, no. Sierdan. Wala tingo, radio, Biogan, basing burnout. Basta wala tingo, burnout na, o, diba, wala interket. Itong an, takalo. Itong an. Hadlok mo na ikong itong-ani mo. Unsa mo na lang. Kalampag mo na yung ante. Oh. Dali ra kayo na ikuan. Unsa ko na. Bilang itong-an lang. Itong-an. Mayong hapon pa rin. O sa akong mga classmate present ko pa rin o si Hapit Samu. Hapit Samua sa Friday. Ibig uli na mo aron mag-dinner. Unsa pagkahapit na nga. Dili raman ko sa Bayogan Skete mag-uli. Sa ako sa tawag ano sa muang payat pagka kuha naman kumuhan to sa sibagat paniinig ka ugma unya ang ila kay kanayugan unya kami na address Bayogan Skit dingin ko kahapit na maring ading pusta na lang nagsulupin maring ading unya kuha niya kanang ipipal. Pwede na ipipal ang dinner na Jose. Noon saan maka-Jose nga ang dinner. Giag daw gani ka noon niya. Ipapipal na ino ni isaw na ka na ang swindo ni Mita. No, mo request kong song. Hindi tayo pwede. May gani kayo nakahibaw ka. Talagang hindi tayo pwede. Kasi kayo lang ni Chris ang pwede. Mabita nang giingon nga. Hinumdumi gini ninyo ni. Ayaw gini ninyo ni kalimti. Okay, kung malimta ninyo ni, nawagyod mo. Kaya ka nabitang mga kwan ba, ayaw gini yung kalimti ha. Kung wala kay kwarta karun. Ayaw gyod in town. Ayaw gyod o kabalaka. Kay daghan na mo. Labi na katong nag-no. Wala man to'y kwarta. Pero katong nag-yes. Alam na this. Muna ikikaingon na, iba ka. Katong mga nag-yes kaysa no, muna ikitawag nga, iba ka. Muna ikingon sa kong ugangan nga si Mama Zulina. Iba ka.
3: Here's your request.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Ayaw gyud in town ug pugsa kung di na pwede. Kay kung imong pugson nako, mo nagkaingon nga wa gyud. Di gyud na pwede. Paita kayo. Maubalo, matulpang lang lang. Maubalo. Muhani ka sa sunod bulan kay magpakasal may ikaw ang fire stable. Ah, mag-ihaw may og karabaw, baka, duha, buok. Pagkahuman, pukaw na dayon kay sakyan. Kana lang, pagdali na mo og mga ulang para makakita ng pungkog laing apo. Maone ang anak nila nilang lang ay puwersang din doon tama katropa, no? Oh, magandang, magandang. Oh, pero magpahinom-dom sa tagikan sa pikas kwarto, balik rin tataon-taon.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: My pag-ibig pa ba?
3: Ayaw!
2: Lapat tayo. Aguroy! Buwan he, sunod bulan kay magpakasalme. Sunod buwan eh.
3: Ayaw!
2: Thank you, no. Magpakasalme sa akong apamlo. Kada, maayaw mo. Sige na, Loy. Magkatulog sa kulo kay nindot kayong imuhang musik.
3: Ayaw!
2: Adi ay.
3: Ayaw!
2: Sige, katong mga nagharay-harahay di ha? Sige, pahilo na mo mga katropa in town.
3: Ayaw!
2: Ayaw mo pagpalabi o init-init. Okay, mo nag-ingon nga, a love always find a reason.
3: Ayaw!
2: Lagot, lagot mo na yung tamo. Mabitaw nang ingon nila nga, inumdumi po ninyo yung mga katropa ha, nga kung naamoy programa, ipahungaw na sa katawa. Kay kung hilak-hilak, na mahal ba ang tisyo? Mahal ang tisyo. Munang sa katawa rin na ipabuhagan. Mabitaw nag-ingon nga, love always find a reason.

0: FM.
1: Exciting!
2: Back at one. Abonon! Grabe naman, back at one.
3: Ayaw!
2: Katong na sunata, mga katropa, para to, kaninyo. Oh, wala na mo attendance diya. Ano pa diya? Hello, pa-attendance ko, Lo Jose. Wala-wala man mo sa radio, ay. Hinay man sigurong net. Basta hinay ang net, dili ka bounce ang bola. Ang bolas balibon. Pasensya na gyud ka amor, mabitaron na akong ingon ni mo mor nga mag-download ka ng FM's application. Okay, aron nga i-bluetooth na ni mo sa speaker. Madungog na din mong sampran. Para boto-boto gyapon ang imong kalubihan. Okay, karoon pa na hamba ambot na unsa man ng atong entertain nga init manguntana. Huwag ito naganan ani kung mag-uwan-uwan po, huwag hapoy ayo. Pag init, huwag hapoy ayo. Huwag maglagot mo dahil. Maglagot na dahil ta. Oh, may paog, magpahinomdom tagikan sa pikas kwarto. Mubalik rin talaga taon-taon, human sa pahinomdom.

0: zusammen. Hallo, hallo Special.
1: XFM. XFM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung terminid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Gisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: the pain.
1: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kaselsler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sisley Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sisley Pain.
0: Sisley Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sisley Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo aksyon og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Exciting!
2: Hormona. Ayaw! Isa ba yung muhuwam di ang Jose? Ayaw! Hormona. Mga naramdaya silang langa. Buguyan ni Molo. Ayaw! Asa naman itong kwan ni Kumen ni Maring Anil dire? Ayaw! Murang nawa madre ang nangyong matasagat. Pagka igat ba yung mong pare? Ayaw! Iyan kay laki man ko. Ayaw! Ang na nabingon o igat kong kanang badge. Ayaw! Makinga kay laki mo ko din eh. Siguro igat ma rin. Ayaw! Nabuta mo yung mga ng grabe po ng baghana. Pagkaiyat po kayo ng baghana. Ayaw! Yan, laki. Lisot po ang tawagon mo ng iyat nga lalaki. Ayaw! Ayaw! May nga po sa mga tanan, shout out Miss Matt El at Snibets Agusan del Norte. Chair dance na kuno. Matod pa ni Lang Lang. Wala man te. Ayaw! Ha? Wala na yung pante. Ayaw! Wala maon. Kasi wala yung pante na. Magtarawan ka na wala yung pante na. Ayaw! Ay, hello, Lose. Shout out sa tanan. Tigpaminaw sa imuha. Was out na mga minaw niya. Ito yung paklaro nilang lang kung saan yung wala na yung pante. Saan yung mga pante lang, ha? Katong kuwan? Katong anay nga bakya? Ayaw! Kisa pa may mo attendance na, ha? Napay mo attendance lain? Kaya ito na yung birahan mo. Mag-say present ko today, amor. Ay, kung ganahan ni Amor kay bisag magkalit-lit ni si Amor mo presenteng ba? Ayaw! Magkabilibag na ako ni Amor ba? Muna mga student permit nga di basta-basta. Wala-wala man ka sa ere, Lulose. Wala mag... Gusto na wala magno ang kong dere sa Agusan. May be-apel sa naka... Okay.
0: Ayaw!
2: Grabe na ka. Grabe. Si, ikaw ni Mor.
0: Ayaw!
2: Sila ni tao. Saan maganda ni mo, Mor? Nga, murag sila na may nakapkwan ni Mor.
0: Ayaw!
2: Ego nila ang tamayin ni mga katropa nga ang kinabuhi pariharag yun sa radio.
0: Ayaw!
2: Kung dili klaro ang signal, usman lang ang frequency. Katong mga nagmerenda niya ay mukalimot mga katropa sa pagkape nga makatabang sa tuang lawas. Santon Plus Coffee Mix. Adunay kamugay, mangosteen, soya bean nga makahatag o kanindot sa kahumot palangdaan mga katropa wana sa lugar na yung ka. Mga kahapon no na ngaron nindot kayong merenda. Makalantaw-lantaw ka sa lagyo. Manto ka na sa imuhang uma, na sa imuhang fishpan, na sa imuhang farm. Maglantaw-lantaw ka dito sa bukid-bukid. Yan, nagkapi-kapi ka ang Santon Plus Coffee Mix. Makahuna-huna na na yung kag-abro. Mayroon na yung ka, ay, mabook na ko sa akong ticket. Sa LJOK Travel and Services. Ano naman ang bigay niya? Ay, ano, pagpaluyan-luyan. Pagpabook na. Okay, kung dili ka magpabook, iwit na noong ka. Okay, wala ka nagpabook. Maayo pa ang kanang maes kay naapay book. Okay, gikaduha pa. Nga ikaw, wala inoong ka magpabook. Nga gusto kang mo abroad. Nga wa kang pabook.
0: Ayaw!
2: Pagpabook yun. Ayaw, pagsundo ka ng naas maes nga duha.
0: Ayaw!
2: Kanang gibok-bok.
0: Ayaw!
2: May palo, magbuhat ka og sariling album. Kay maayaw mo dahil ka og paningog. Mapawaw ang makabate. Nabita ko yung album, wak mo nahalin.
0: Ayaw!
2: Silang lang ay sige nagpangutang. Sige na lo, bye na sa inyong mga tanan. Kay muanto ko sa bukid lo, kay magkuha ko og gulay lo. Nada, kagulay kayo na man si Kren.
0: Ayaw!
2: Isugat naman na siya.
0: Ayaw!
2: Basig naka-yes po siguro ni... Naka-yes di ay day amor day?
0: Ayaw!
2: At ang no, naka-yes mo day. Lupi kita ni.
0: Ayaw!
2: Ewa man ka naka-yes. Muna yung mga biradas niya mga katropa nga. Di gil basta-basta yung tao. Basta lapat. Ay, naku. Hoy, may signalis naman po mga katropa. Muna yung mga timailhanan nga napupos na po ng atong paghugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kaan. Ugma na po tapuhon sa susamang takna o estasyones de Altamares. FMs Agusan. Salamat kayo mga katropa sa nga na lang sa kinatibok ang puwersa sa FMs Network Philippine Penis. Katong kauban dia sa pikas kwarto si katropang Harvey Heramets. Halang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Penis. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa daotan. Dagang daotan pinaagi sa maa.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ura lang ang ilang asawa, mga mangna, exciting call?

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanthon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong datumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, inani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog. Sister Paige.

0: Rock?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una ug karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban nako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
1: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, Musaka Professional Boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Musa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pipili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
13: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito kita sa ito produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
3: It's

0: naman, Lodi.
1: Oy, Archie. Unsa man ka na?
0: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
1: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butangana na siya og asin.
0: Ano man?
1: Dool raman sa itlog.
0: Mga katupa, exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang

0: Anton Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 years, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi itong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sagayon na ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor. Ibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
13: Odi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permi yun kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige ko maintain. Inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.

0: 等大，等大，给再过，等大，等大。
1: 什么？
0: 刚刚不是给我提了，要给你喝了，喝不提了。
1: No, no, no, no.
0: 刚刚表面的卡托布，就这里。
1: 你搞了给你恐怕的吧？
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Dun na din na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay dun na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitibok kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Suntone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Suntone Gold Coffee Mix.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
2: ko. Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C.

0: mauli na dayon ko.
1: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, iparte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa krusig.
2: Mga katupa, exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Vitamin C.
1: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulol lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga
1: butika. Santaon Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduk sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko batayon og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani layo ra kani aton akong kutis kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santaon Gold Coffee Mix.
6: Santaon Gold Coffee Mix, ang kape nga mo'y perfect fix pampagwapa o pampagwapo.
1: Santaon Gold Coffee Mix, mabalit sa mga butika nationwide.

0: was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy pare, naunsagong ka. Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Ya, masuko pa dyan kang mabaliban. Exciting?

0: Galaxy FM.
1: Par, pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: Ora, kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban dayon.
1: Oh! Unya garon.
0: Kung karon kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santong Kopi Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey taga Sultan Gudarat. So naluyan kay

0: usay magsige og duka gud sa klase. Digyu day lalim habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako ang Premium D3 sa radyo. Akong gitestingan kada uman sa akong pagkaon. Inom dayon ko Premium D3. Di nagud ko batiun og kapoy. Kada matan ako sayo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Di presa una luspad kay ko ba. The best gud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta naka-Premium D3.
1: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Ang pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble.
4: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
10: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Hinahan sa kuani nga kapi kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: malapit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana?
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumako inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Mag-santon,
2: vitamin C.
3: Vitamin C, mag-vitamin C. Mag-santon, vitamin C.
0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hati sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. O, panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? O, sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kasi mga kaibigan natin dyan, ha, meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganda rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganda rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulit din po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Ano, sa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So, pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sa dok, sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesions sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma, o basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani, ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Meron tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing simptomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting liig, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin mayroong infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaaring ito ipagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na to kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro ano. Ang
1: pero pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba, Doc, yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamagay yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pagdevelop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer. Pag nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pagdevelop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit,
0: meron sa kilikili banda sa ilalim,
1: kilikili, meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual. Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. Eh, o kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit,
0: kahit naghilom na yung mga sugat, na wala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun
1: yun
0: pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling nyo, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, eh, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga... symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan, yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya, parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, meron parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Kalimba, yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano, sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Dahil po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yung pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells sa iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag natin hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin po mga ultimate trio, mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating po mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective shot.
9: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon? Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit, nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kumbaga, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun
1: ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes Well Clinic, mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyong pong samot sa haring mga sakit, mga kasama. Ano? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan. No? So libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya i-grab nyo po yung opportunity. Ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference mga kaibigan. Ano? So, sa mga kabayan din dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar.
11: Secret of Health.
0: Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay tuwan-tuwa mga kaibigan na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
12: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano po pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Nagualiches, Quezon City po.
12: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
13: Opo, matagal na.
12: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman nyo sa katawan nyo?
13: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka ano, yun po yung naramdaman ko nun.
12: Tapos may bukol din kayo?
13: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait po po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lalaki akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
12: So ibig sabihin ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
13: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
12: Yeah.
13: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po. Oh. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
12: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
13: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
12: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron ding bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan na hindi po nakatry sa pag-inom ng Santon Plus?
13: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasi yung nagre-recommenda ngayon ng mga iba-ibang nutritional. Pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
12: Ma'am, ano nga ulit pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Po.
12: Taga saan po?
13: Nubaliches, Quezon City po.
12: Thank you so much, ma'am.
11: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, uh-oh, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, mm-hmm, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, mm-hmm, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kay Inay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pagsishare. Kasi alam mo, yung mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila, mm-hmm, masunurin naman sila sa kanilang mga doktor, lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan, mm-hmm, naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang, mm-hmm, sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oh, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Oo. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Yan tayo nabubuhay mga kaibigan. Without nutrients, we will die.
0: Mm-hmm.
1: Yan nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am, binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum ano analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano partner, hindi tayo kakapa-kapa.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun. So sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O, kasi kahit saan kayo naruroon, pag naririnig yung broadcast namin, mm-hmm. you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
0: Yes.
1: Para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day. Kung Santon Plus Gold, Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun na eh, yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? O, sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito po mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan, and sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha. At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yastral Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan, or bumisita na lang din sa atin pong mga Yastral Clinic, kasi meron po tayong ibang mga supplementation diyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pong pangangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay.
0: Yun, so,
1: kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness, kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin, nako, Doc, wala na po tayong oras.
1: Okay.
0: Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners.
1: So, basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pagkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muli lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
14: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
15: The Secret of Health.

0: Aurora, kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, kapitan. Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
1: Oh! Unya garon.
0: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting!
2: Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold bay.
4: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krap Gold bay?
5: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
4: Mao di na ang Krap Gold bay?
5: Ubay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur.

0: song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
1: Exciting!
2: Balikan na to atong kagahapon! Ganahan uroy. Ganahan uroy ka, mahigbalik ni pagkumansa. Kita mo sa trending run sa Facebook, oh, cheating-cheating issue. Alam mo, adyo mo pag-inter-inter, ano ha? Isod na kayo, mag-cheat-cheat mo niya. Nairesibo. Thank you. Wala po tayo panood lang aning dabi. Bito, oy. Balik na sa to ang program. Ang putahe sa gabi is siyempre usab. Hatod ka neto sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa pagmahal sa gasolina karon B, kinahanglan manigurado usab kita ng ato ang ipang gasolina. Ibutang sa to ang sakinan or motor. Make sure nga di kalidad o pag-international ang brand. Ug dili ka ilaron. Diri na ta sa sigurado, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station makita sa tibuok kalibutan ng atong Shell. Pero hindi kas bukid noon, naa kitay branch sa Maramag, naapod kita sa Valencia, and of course, diri sa Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay, ang isa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Anything that you need also, naa kitay Shell Select for your essentials while nag-travel. O kung namin plano ng mukaon, saka mo sa second floor, naa kitay mga lamian kay nga chicken wings sa Wingmaster. Mga lamian o sab ng mga burgers o walay mga extenders, baga pagkig pati sa Burger Eats CC, and of course, mga fresh na fruit shakes and fruit juice sa frutas. Balikan na itong ang Sir BB question for tonight. O, katong unsa daw ang feeling B kung imuhang sariling barkada na giyod ang motraidor sa imo. Palihog ko pa flash BB Zhao. Sa to ang Sir BB question. Mayang gabi ikang, oy, mayang gabi Sir Jobert Gabato.
3: Thank you!
2: Ang members sa 3J Car Dumps sa may NCCC Supermarket, Tagum City. Salamat ka, ayo. Pak-pak. Palakpakan. Si Kuya Jess Vensab. Oh, mayang gabi si Kuya Jennifer. Si Kuya... Kalimut ko sa isa. Kuya Vic. Si Kuya Aljun, nga naanak karon sa Canada, may gabi idea sa inyong tanan or good morning. Darwin Santander, happy weekend, makarelax ka na ugma. Eman Pijares, may gabi. Architect Engineer Eric Bishar, I already started your payag sketches. Uy!
3: Thank you!
2: It's a contemporary design with flexible and expandable spaces. A cultural concept with a touch of modernity and classic ideas. Aloy! How can I get that? Kuan, oh, isend sa messenger, ha? Huh? Sir, kabalo, good bet ko nga mahal kayo magpa-sketch, sir. Ay, alam mo, hindi pa mag afford. Unya na lang siguro isend sa kuha, architect, engineer, kapag kanana ko yung pambayad, ulawa, ana, oy. No? Pwede na rin mo siyang isend sa to ang messenger, ha? Yung i-care off lang sa kuha. Dari sa imuha, ang i-commentan ka ron, dari sa Davao, pwede na po sa mo ang Facebook page, ha? 101.7 XFM Bukid noon. I-message lang sa kuha. I-care off lang sa kuha. I'm so excited to see that. Good for 100 square meters na ba yan? Kahit 50 lang, okay na ko. Pwede butang ano kuan, kanang alkuba. Balag payag. Payag pero na alkuba. Dako na kayo ako ang lagay ng panahon karon. What? Uy, pan. Anong nagdako man ang lagay ng panahon, be? Ha? Unsa may rason nga nagdako ang lagay ng panahon? May paman mo, eh. Hello sa kong crush na si Love May Gonzalez o guwapa daw di sa Davao. Nagpuyo. Hi kay JM Nagmati City may gabi. You are the best for me, bebe. Bebe. Sa Salamat ka ayo maulo man sa daoy. Anong nahimo naman kong the best para sa imuha? What have I done? Para mahimong the best sa imuhang life. Unsa ba naabakwit akong contribution sa imuhang life nganong dako kay ko nganong ganahan kay kasa ko nganong the best kay ko sa imo. Ang ganda naman po niyo. Hindi ho. Sir Eman P. Harris, hindi naman. Nag-lipstick lang ako. Simpleng ano lang to eh. Simpleng beauty lang to eh. Oo, yung beauty na hindi mo kayang kalimutan. Ako na yung bahala lagi. Sige, may magbugo ta. Ay, kabala ka kay di na ko nakalimtan. Kay kung kalimtan na ko na, patay tang duha. Patay lusot. Ati manunin mo diha, pagdali diha, kay di ko gusto muling 12:30. Vicente Lampaso.
3: Thank you!
2: May gabi, baby. Bitaw, oy, balik ka na to ang Sir BB question, ha? Kasuway na ba mo, ana, B? Kanang feeling na gitsaridor ka sa sarili ni mong barkada. Wala ko kabalo sa inyong mga pinagdadaanan, bitaw. Pero I know for sure it's super painful. Kaya diba ang mga barkada nato, sila man ang atong source of happiness. Kapag ka bored na kayo sa balay, diba, kabalo dyan ko, ana. Kaya diba, kabantay mo kanagong sakit na kaya ito ang gibati, bugat kaya ito ang ginabit-bit. Diba kasagaran sa inyong pangitaon, barkada, pre, tagay ito, pre. Ana, good. Diba, noo niya sa dihang, kaya mabalaan na lang ni mga gitsaridor di ay ko. Oh, sakit. Mama Liling, diha sa Panabo City, maayong gabi, Mama Liling. I miss you so much, daw, Cinderella. Happy listening to J-Ann, Shongshong, Lantoria, Dada, og si Tendin, Balusa. Mama Liling, maayong gabi, salamat kaayo.
3: Thank you!
2: I hope to see you puhon-puhon, ma, ha? O pag makasuri ko puhon-puhon sa Panabo, ma, suru yun, ginti ka puhon-puhon, ma.
3: No?
2: Pero wala pa magigoy panahon mo. Oy, busy pa mangod imong anak. Kapag ganito ka uli sa buwan sa Mawab, may gabi idiha kay Nanay Bebing Refuentes sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Nay, I miss you so much, Nay.
3: Thank you!
2: Together with the Mirafuentes family, I miss you so much, guys. I hope na okay lang yun mo karon. See you puhon-puhon. Basta sa mga barkada ninyo din, ha, Abi, ha? Unta nga natunong mo sa mga maayong barkada, sa mga barkada nga naghatag sa inyo og maayong impluensya, kanang mga barkada nga dili mo sulsulan, kanang mga barkada nga dili mo binuangan. Oh yeah. Unsa man? Ah? Okay. O kanang mga barkada nga dili gani mo traidoron. Unsa man imong ginasigwan ko andira? Distracting kay ka. Muda ka ngayon sa akin. Alam, manager, tanawar ko lang ang CCTV sa technical room manager, o si Tito ano. Samo kayo siya manager, o. Gigwapahan daw siya sa ako. O siya kabalo nga, okay akong gisuot. Pag-50 rani. Gigwapahan ka sa ko arong gabi una, ha? Gugwapahan ka sa kuha. Kanang tinuod ba? Prangkahin na lang gugwa. May masuko kung mo-prangka ka. Kita lang may nakabalo. Awala. Wala kang pagkain. Maya. Ay, naku, baby toy. Atangin ninyo taod-taod ang ito ang putahe confession, ha? Medyo sensitive gini ito ang letter sender karon mo. Hangyo, dyan ko sa mga ginikanan nga naminaw. Rated SPG po ang ito ang putahe confession. Kaya naagid siya very sensitive na topic. O, nga, dili na ko kaya i-translate sa inyo, ha? Pero maumang gito ang sulod sa iyahang sulat. So, ato, gina siyang pag-abasahon. Atangin ninyo niya taod-taod, ha? Ay, mo panghawa sa putahe confession. Kaya basig na amoy mga ma-learn, ana. Kaya nga ito ang Sir BB question for tonight that's in line sa ato ang putahe confession o niya taod-taod. Siyempre, dirigihapon sa ito ang programa madungog ninyo matag gabi sa Domingo hangtod Huwebes ang putahe sa gabi ikauma ng inyohang Disney Princess Bizaya version. Cinderella, gihapon. Ayaw mo pang hawa din, ha, kay taod-taod. Ato ng sugda ng ato ang putahe confession.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa bakong menstruation.
0: Zantone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantone Plus Herbal Soap.
10: Stone! Napilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na!

0: kanla naon sa maninga ko multigab nga lahi na manigtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawang!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mag-auto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: baby! Welcome to the program ng Putahe Confession for tonight. Hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kini ito ang kape B. Pwede gid kini siya sa mga pang-being na trabaho. Kabalo kung kulang na lang gid inyuhang tukuran ng inyuhang mga o inyong mga mata karon nga aron maoki unta ang inyong paminaw. Kung gusto ninyo nga masuklan ng mga ingunaan ng aklase nga gibati nga duka, inom gid mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ug nindot mo kini sa kalawasan bikay samtang nagapangapi ka, ginaayo niya ang imong mga balatian and naa siyay Glutathione and Collagen once again para mohayag ang imuhang pamainit. Mapalit kini siya sa mga duol na Mercury Drug Store nationwide, anaaosab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, generic nationwide, pwede sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok, o naapod sa mga duol na Yes to Health Clinic sa tong lugar. Ang atong putahe confession, ang inyong safest wall kung asa pwede mong makapagawa sa inyong mga hinanakit, sa inyong mga gipangbati, sa inyong mga kahiubos. Before nato na siya sugdan, may gabi ipo kang Darwin Santander. Thank you! Kasagaran daw sa mga barkada B, bihira lang makahatag o kaayuhan kadaghanan. Maayo lang sa tubangan kasagaran, maayo ramay mutambog nimo sa kaalam. Mawa? Dili gid bibito tanan ng mga friends nato no nga kanang naagi maayong impact or naay maayong kanang influence sa to kay usahay mong good naay mga friends nga you know dili na nato iingon. Pwede po ba ako mag-request ng isang kanta, Skyline Pigeon? Sana ma-play po. Paningkamutan natin. Ha? Pagsikapan natin na ma-play natin yung requested track mo po, Sir Eman Pijares. I'll send it to you when it's done, baby. Hello, muno. Sir, si Architect Engineer, baka maninood, lagi ginis niya. Salamat in advance, ha? Excited na kaayo ko. But yung lagi alkuba. Gabi, demanding kaayo. Alcoba or loft type. Ang buot sinindot nga design bito no sa mga 100 square meters lang na yuta. Mm-hmm. Pero ang ako ang isa is mga nasa 200 plus pero wala pa ko yung design adto. Ang 100 lang sa kay plano ko mananom dito o kung mga utanon. Kaya inyo hang si Princess Manggod Kanding Manggod ni. Hilig kay ko mukha ang nagulay. Anyway, B, balikan na to ang Putahe Confession for tonight. This is rated SPG. Hangyo lang dyan ko sa inyo ang mga ginikanan. Kineto ang letter sender karon. Naka-experience gid siya. Unsa gid ka haybation bino kapag ka sarili nimong katropa, sarili nimong barkada, sarili nimong katrabaho ang gatraidor sa imo. Kanang unexpected ways ba nga sa pila nimo siya katuig, sa pila nimo sila katuig nga gikauban sa imuhang life, naging part sila sa imuhang growth and development and whatsoever din ha. One of these days di ay naa di ay usa ka trahedya nga ilang buhaton sa imuha nga makapaguba sa imong kinabuhi hangtod sa hangtod. Pinaka worst pag ginaha abi what if lang giguba sa imong barkada ang imuhang kinabuhi unya di na gid mo kayang ibalik pa ang nakaraan. Lisod ka ayo bi. At ang ina ninyo siya karon ay mo panghawa din ha aplastar na mo lingkod na mo og tarong panggunit. Basig mahagbong. Panggunit din ha kay basig mahagbong na pugka sa iya ha. Magproblema na putang duha. Sa ang pagsulbad ani mong problema, labi nag ma-inlove na ka niya, ina siya love nga lain. Sorry na. Di na ko maglangay pa, Biki. Nagpanikad na po ang itong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yan kasama? Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Cinderella ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Palihog itago ko sa pangalang Junjun. Minyo, ug aduna na untay anak. Cinderella, dili na ako mapungan ng akong mga kamot. Nagapangurog samtang ga-type ko sa ko ang problema karoy. Ug sa mutuo kag sa dili, kini ako ang sulat karoy. Gihimo ko ni sa babaw sa lubnganan sa kong asawa. Gasulat ko, Cinderella nga gato ang akong luha. Wala ko katuo. Dili pa na ako kaya dawaton nga muabot kini sa ko ang kinabuhi. Nadaw gahapon, kauban pa na ako akong asawa. Happy pa kay Ming duha. Murag kagahapon lang, Cinderella, ginaplano na mo ang pangalan sa mo ang baby. Murag kagahapon lang, Cinderella, nagplano mi nga mga dumi sa usa ka mall kay mamalit mi gamit sa mo ang mugawasay na baby. Pero sa usa ka pagpamilok, Cinderella, nawala ang tanan. Dili na ako kaya, Cinderella. Gasyagit ko sa pangalan sa kong asawang pabangunon siya sa iyang higdaanan karon, sa iyang lubnganan karon. Dili na ako kaya dawaton. Sa kadagandagan sa tao, Cinderella, pwede naman unta ako ang iyang kuhaon. Pwede naman unta ako ang hilabdan. Nganong ang akong asawa pa man. Samtang gasulat ko sa kong kaagi, Cinderella, na ang akong inahan sa kuang likod. Gapaningkamot sila nga ma-okay ko, nga makabangon ko ang trahedya nga akong naabtan karon. Maskin unsaon ako, Cinderella, dili na ako kaya ibalik ang kinabuhi sa kuang asawa. Dili ko mutuo nga pagsuway ni. Maskin sa likod sa kong utok kabalok ko nga oo, ginatistingan dyan sa Ginoo nga ako ang kakusog. Kung unsa ko ka-strong na pagkatao. Pero, ang akong ginahuna-huna sa Cinderella, merong ginaparosahan ko sa iyon aning paraan. Kada adlaw, Cinderella, na ako sa lubnganan sa kong asawa, gapangayo kong pasaylo sa tanan. Wala'y laing ipwede i-blame, kundi ako lang. Gikapoy na ko, sigig syagit, Cinderella. Gikapoy na ko, sigig panawag sa iyong pangalan, nga mubalik diri sa kuha. Sa tinuod lang wala ko kabalo kung asa ko magsugod. Kada pagpiyong sa kong mga mata, ang akong asawa ang ako ang makita, ang iyang boses ang ako ang madungog, ang pagpangayo niyag tabang samtang wala ko'y nabuhat. Cinderella, nagsugod ang tanan, di ko nalang gintas-on, pero ang tinuod nga nahitabo tungod sa ko ang mga barkada nga nakailara po na ko sa trabahuan. Kinsa bagoy magunahuna, Cinderella, sa sulod sa napulo katuig nga magbabarkada mi, nga magkauban mi sa trabahuan, try duron ko sa ko ang mga barkada. Sa hirap at ginhawa, Cinderella, kami ang magkauban. Sa panahon nga magpait mi, gatinabangay mi nga magbarkada. Upat mi kabuok, Cinderella. Kini silang tulo, di ko nalang hinganlan. Sila ragyod ang akong masaligan sa tanan-tanan. Niabot ang panahon, Cinderella, nga nagtapok mi sa ko ang panimalay mismo. Lingaw-lingaw lang good. Sugbasugbang isda, inom-inom. To the point, Cinderella, nga iladyong ginaingon sa kuha, kung unsa daw ko kaswerte. Nahakit akong asawa nga grabe ka gwapa, grabe ka buutan.
Grabe ka kugihan. O grabe ka mainampingon. Gakaingit daw sila sa kuwa. And unta daw mawot ang panahon na makakita po sila og asawa na sama sa akong asawa. Anang gabi una, Cinderella, hubog kay Ming Upat. Naabtan na Ming Kadlaon. Ug kaming upat, Cinderella, except lang sa akong asawa nga tuwa na sa kwarto, nakatulog intawad may sa sala tungod sa amo ang kahubog. Wala akong magdahom, Cinderella, sa pagmata na ako. Alas tres sa kadlaon. Madungog na ako ang syagit sa akong asawa nga ginatabangan sa akong mga barkada. Gihilabtan sa akong mga barkada ang akong asawa sa akong atubangan, Cinderella. Ang akong asawa intawon, nga buntis intawon, Cinderella. Pila na lang kasimana mga anakay na ilang gitabangan ang akong asawa. Pirteng sakita intawon, Cinderella. Tungod kay maskin sa akong atubangan, ila kong gigapo, Cinderella, runwa ko'y mahimo. Wala ko'y kusog. Pero ilang gihilabtan ang akong asawa. Gakakita nila nga nagadugo na akong asawa. Wala gigapo nila undang i. Gipuli-pulihan nilang tulo. Ug hilabot ang akong asawa. Nakiluoy ang akong asawa nga dili na sila hilabtan. Especially nga mga nakay akong asawa. Wala'y mga konsensya, Cinderella. Hangtod nga niabot sa time. Wala na ko'y kusog. Wala na ko'y tingog, Cinderella. Ug ang akong asawa, wala na po'y kinabuhi. Pero padayon gihapon nilang ginahilabtan. Dili na ko madawat, Cinderella. Pag human sa tanan, ila kong gibuhian ug nanibat sila. Ug nawala na sa kong pananaw. Pagkaugma na, Cinderella, samtang na ako sa ospital, gitry na mong save ang akong asawa apan wala na. Niadto ko sa trabahoan, nagbaka sakali ko nga naa ako ang mga kauban, pero wala na nag-duty, Cinderella. Dili na sab makontak ang ilang mga numbers. Nagbaka sakali ko, Cinderella, nga pangitaon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, apan wala na. Wala na'y masking anino, Cinderella, nga nagpakita. Nagpabilin. Pero Cinderella mo, tuod ko. Tuod ko og karma. Sa pila ka adlaw, Cinderella, nga nawala ang akong asawa. Nangayo kong hustisya. Kabalo kong lisod kaayo. Pero Cinderella ang Ginoo, wala gyud nagpihong. Kabalo siyang mubalo sa mga taong gapanghilabot sa imuha. Nabalitaan na lang namo, Cinderella, nga ang duha sa ilahang tulo naligsan. Tungod kay ginaistorya ko nung ilang kaugalingon, na daw murag wala ko nung sila sa ilang kaugalingon, tulala nga nagatabok. Matod ka na sa investigation sa mga kapulisan. Ang isa, Cinderella, nga naghilabot sa kong asawa, naghikog intawon. Nag-guilty ko, and at the same time, nagpasalamat ko sa nahitabo. Pero Cinderella, wala sa kumakamot ang pagpanimalos. It's either sa otoridad or Ginoo na ang nasayod sa tanan. Apan kabalo kong ang akong asawa, gapakita sa ilaha, gapangayo o hustisya. Ani ako karon, Cinderella, wala'y nabilin sa ako. Wala na'y asawa, wala na'y anak, wala na'y plano pa. Hangtod sa matiguan ko, baunon na ako ni Cinderella. Baunon na ako ang kamingaw sa kuang asawa. Maunang sa mga katropa nato nga naminaw karon, ang pingin ninyo yung mga asawa, kay wala kita kabalo sa panahon. Kung mahimo, ayaw niyo biyain yung mga asawa
ug ayaw gid ninyo pili ang inyong barkada over sa inyong mga asawa. Kay basig parehas mo na ako na hangtod karon gamahay lang gihapon. Para sa Putahe Confession, Junjun.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak ng Surandado, Diloro. Ang kreatin yung taas. Ang ihi, so kapag ihi, kapag putol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kreatin lang yung nakulog, nakaiko, sa kung ihi, o pira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kung ihi, pangultikar, yun, akong nabalatian. Yun ang sulayan na ako ko sa Mr. Hill. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.

0: malit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM,
3: ni palit dayon ko.
2: Bisan tartik, kakapin na nga akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan na, Miggy!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ay, nako talaga. Overthink kung maayo dah. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, ang Putahe sa Gabi. Of course, presenting you our Putahe Confession for tonight. Kung nasa inyo ang nadungog ang istorya sa ito, ang letter sender na si Junjun. Itago lang ginato sa ngalan na Junjun. Hindi ginamong yung tinuod na pangalan. Pero, no, sakit. Diligid siya matawag na funny ang yang experience ba tingod kay kini ito ang gibasa nga letter sender karon. Letter sender? Kini itong gibasa nga sulat karong gabi una bi is based from true story. Nag-send sa tuwa sa to ang letter sender na kuan kayo ba ka ng amo sakit ka sa dughan bay? Wala mo rin na out of words ko, like na speechless ko, wala ko kabuloon sa akong i-react. Pero bi kabalo ko nga naamoy mga reaction din ha. I would so much appreciate it. Ato ang ihatag na words of inspiration, tambag nato sa to ang letter sender for tonight. We have 0975-474-9153. Ang atong programa, hatid ka nato sa Turbo Man Enhancer, ang pampaligon sa to ang relasyon. Ang story ni Junjun, it's a reflection, no? Muraga, it's a wake-up call sa mga bana. Wala kita kabalo. Siyempre, we're talking about partners na manggod. Wala kita kabalo sa to ang palibot, B. Wala kita kabalo kung kinsay matinud-anon. Wala kita kabalo kung kinsay regagamit sa tua. Wala kita kabalo yun sa to ang palibot. Like, hala no? Wala ko mag-expect nga makaya to nila buhaton sa imuha. For 10 years nga magbarkada mo, for 10 years nga magkauban mo sa trabaho, for 10 years nga you shared each other's journey, heartaches and whatsoever, nabuhat pag ito ninyo sa tubangan mismo sa inyong barkada, inyong gihilabta ng iyang asawa. No? And thinking na ang asawa is buntis in town, wala gid may konsensya. Pero, mawalan lagi ang nahitabo, nagabaan po lagi, mutuogin ko gaba. Wanang di, kung naagani mga nagahimo sa isa kamo din ha, sa mga naminaw karon, I know nga ka na nagapangagot na gin mo ba, ka lang gigil na gin kaayo mo, na yung mga panahon na yung mga tao nga nakasala sa inyo, gusto gin ninyong balusan, ayaw lang gin ang inyo buhata. Simple lang gin ang inyong ibalos, be silence, maskin pag nakasakit na gin kaayo na sa inyong dunghan, silence ra gid ang atong ibalos anak nila tungod kay ang Ginoo kabalo gid na siya mutan-aw. Oh, ug unsay angay nga buhaton alang mga tao nga gapahimulos sa imuha. Oh, gina head to foot ka o kanang mga tao nga ginabinuangan ka. Oh, from you, no, from you. Oh. From you, so from so much for being so kind. Oh, and loving persons anaon ka lang. Dili gid nimo deserve. Pwede na mong manawag ha. Abrihan na nato ito ang linya 0975-474-9153. Para na ako bibili. So Jude, ay sa ha, ako sa niikon ha. I-silence na ako ni. Para na ako bibili. So Jude, musalig o barkada mo una ako. Dili ko hilig makigbarkada. Labi na Jude o palahubog. Wala po, walay ayo. Tapos makigbarkada pa. Tapos dala on. Pasbalay, okay lang man ang barkada sa gawas lang. Dili lang dalaon sa balay, ilabi na jud sa balay, tapos mag-inom, lisod jud, musalig karon na panahon og laing tao si Anton di ayni. Perting lisura gid kaayo, baby. Naatay caller sa linya. Ha, maayong gabi po. Hello, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi, bibi ko.
0: Maayong gabi po. Hi, ikaw ni?
1: Ako ni bibi ko, kay related kayong ang sulat ka.
0: Ah, sige, Haim. Taga-iog ng tambag ang ato ang letter sender karon na si Junjun, Haim. Go ahead.
1: Dili pa ko alam mo tambag. Parihagad na anak ka ng kanang subilanon ba kay mutuo kag sa dili. Ang itawag nila o the best enemies. Uusa ko anak nga nahitabo kay kanang ako ang barkada. Sama sa nagsulat niya, napulo katuig nilang kauban sa nagtrabaho, napulo po niya katuig kapin niya nagkauban sa kuhang barkada, sa dihang buhi pa to akong asawa. Nga, nami duha kabuk anak, nga, kato siya, akong barkada, walay anak. Nga, pila may dagan sa kuhan, pulo ka tuig namatay akong asawa. Dili pareha sa nang nagdala kay girape man niya ang iyang asawa.
0: Mm.
1: Namatay lang sa kuan nga nang itawag natural nga sakit kay nasakit man to ang asawa.
0: Oo.
1: Pud ana iya kong kanang kong barkada iya kong gi alam-alaman nga namatay naman ni mga asawa tungod kay barkada ta ang himo ta og kanang para malingaw ka.
0: Mm.
1: Magnegosyo ta.
0: Mm.
1: So sa pipila pud ka unumpod ka bulan ng negosyo mi unya padugayan kay timing man nga nakaginansya mi sa among negosyo.
0: Oh.
1: Anahon nga birthday pod niya dito nag-happenings mi.
0: Ah.
1: Oh. Nga tungod lagi kay nag-happenings uban tungod kay barkada mi kaayo.
0: Mm.
1: Nang sabay noon bibi nga sa dihang kung saan man ang iyang suod siyang utok nga nagsuko mi sa kuha nga kuno na anong relasyon siyang asawa.
0: Uy, so, ipasangin lang lugar ka.
1: Oo, ipasangin lang tuod ko, bibi, na relasyon siyang asawa.
0: Ah.
1: Nga, wala mong ko relasyon siyang kung saan may nasuod siyang utok.
0: Mm.
1: Suko kayo sa kuha.
0: Mm.
1: Agot kayo sa kuha. Ito nga, sabihin naman ako, na distansya man akong balay o sila ha, tuloy taong kong tungang gabihin sa kuwang balay. Ay gusto niya nga, tungod lagi kay birthday niya, dito ko matulog, sila ha. Nga, moto nga, iya kong gibugaw, iya kong giaway, pagmaayo, suko siya maayo, kay kuno na may relasyon. Nakaingon ko sa kong kagalimun, inini din yung barkada.
0: Hala no?
1: Inini din yung barkada. Pausan na sa Cinder ang iyang asawa. Grabe mo ito ka-brutal kay girit man iyang asawa.
0: Oo.
1: Pero ako ah, sakit lang tungod kay tingnan natin ito ang sistema. Pamidiya ko. Pugantod, pipila ka bulan, wala ko bumalik sila.
0: Hmm.
1: Nadungog na lang nako bibitin, tinuod yun nga, naay gaba, naay Ginoo. Kay nadungog na ko nga siya naoperahan sa pindik tungod sa iyang hapit siya namatay.
0: Oh, nga naman daw?
1: Tingali, gabaan siya. Mawa, wala. Awa, niya, iya kong ipasuminlan.
0: Pero wala ni mo siya giampo nga magabaan?
1: Wala, oy. Wala na ko siya giampo.
0: Mm-mm.
1: Una nga, ilitin kayo ko anong nagpadala. Pero ang ako lang tambag, tambagan, parehan mo yan eh. Mano nga, ang Ginoo, dili yun, kaniya pasagdan.
0: Mm-mm.
1: Mukhang isa kong kagalingon nga niya ako karon sa mong lugar na binusara niya nakainundum baka bibi nga na di inanta ka nga kapariha ka hatingog sa kong asawa
0: di ay
1: no,
0: kurbaan
1: sa dihan nakaupin ko sa radios kadugayan na magpulaw dito ko kaya makadungog ko sa tingog sa mimo nga daw sa tingog sa akong asawa.
0: Dili man ka manumbalik ang kasakit.
1: Pero bintaha na kayo na naman ko madungog.
0: Okay ra kayo na yung madungog. At least kung magtingog ko, dili man ka kang masakitan ka ayo basig magwala ka diha ha.
1: Dili ay.
0: Aw.
1: Gani. Ako yung Lord, manawag man ko, umu-text.
0: Sabot na daan.
1: O ganyan, usahay, makarilip ko ba nga? Yung inigiday ang pagplastar sa kinabuhi na to.
0: Mm.
1: Yung mag-uol. Mao nga kanang sinder, hili siya angay nga mag-uol. Kaya, pasinday sa umabot nga panahon, kato mga barkada niya, igabaan naman, nangawa naman to.
0: Oo.
1: Hili siya mag-uol, nga nawaya ang asawa. Kaya, napamantingali, gusto pa siya, bata pa buhay, pila pa edad niya to.
0: Wampo siya mag-ingon, good, kupila yung edad, pero based sa yung giingon sa katapusan nga part sa yung sulat, is wala nag-ido siya plano kay hindi siya kalimot sa nagtabo sa yung asawa o sa yung anak.
1: Ay, diging basta-basta, bibiyoy, kanyang nanak ng sistema.
0: Oo.
1: No?
0: Dili good dream.
1: Ako magbarkada ron, bibi, kay kanyang barkada, tama, itong giingon nga, friends is the best enemies.
0: Na. Labi nang pag-abot sa kwarta, hay, murag, dihagid ang tinuod na kontra.
1: Ilos man ako, ha. Katuya, ha. Grabe, tuya, ha.
0: Lagi. Nya Haim, salamat kay sa imuhang words of inspiration para sa tuang letter sender. Napabakay mga dugang din ha, ipanggreet mga kailan ni mo?
1: Amurag wala na may minaro sa gabi o ng bibigyan. Nagduda ko. Wala na minaro sa muadri kay yung namang gabi o nanda ko. Ako no, rin mo.
0: Ikaw rin ang tikaw-tikaw.
1: Ay, tikaw-tikaw. Kay distansya man ang balay dire.
0: Ah, sige, murag, sige.
1: Paminawa, yun.
0: Salamat. Oh, salamat kay Hay. Pag-amping diha.
1: Salamat po, Bibing. Sorry, sorry kayo nga na banan ka sa murakag tingog sa ako ang mahal.
0: Okay, mahimo, Haim, kung ako ang gihimo ng instrumento sa Ginoo aron malipay ka nga lugong dili. Okay, ragid ka ayo na. Salamat, Haim, ha?
1: Salamat.
0: Salamat ka ayo. Oo, good night. Di pa na matuog si Haim, eh. O magkuyog pa na siya sa kuarong gabi una. Ay, nako. Hello, maayong gabi, eh.
2: Maayong gabi.
0: Maayong gabi, po. Gabi. Kinsa ni po?
2: Si Waway.
0: Si, kinsa?
2: Waway.
0: Waway. Taga-asa si Waway?
2: Taga-Cagayan.
0: Sige, Way. Unsa may matambag di mo sa to ang letter sender karong gabi una?
2: Ang grabe ginayang kaintang, oy.
0: Hmm.
2: Ako na, di. Ako ang bibi, di ko kadawat ang bibi.
0: Maglisod kang dawat, ana?
2: Di ko kadawat ang masawa na, oh.
0: Naglisod po gani siya og dawat gani. Unsa may imo hanga mahatag na pampalupag damdamin sa tuang letter sender karon kay subo manggid kaayo ni siya.
2: Tanga siya dugay gani siya makamubon na.
0: Mm.
2: Dugay siya makamubon bisig. Ako ana. Mura amok gani dugay siguro ko magiyo gani.
0: Ana na lang gyud no. Ikaw ba karon minyo na ba ka?
2: Hmm?
0: Minyo na ba ka?
2: Wala pa.
0: Wala pa. Pero nangita ka.
2: Ano ba? Nagbayot.
0: Uy. Ay, ha. Pero sa nga noon, wala pa yun. Like, wala pa nagpapitik sa imong kasing-kasing.
2: Ano na?
0: Wala.
2: Nana?
0: Nana. Like, kamu na o wala pa?
2: Kami na.
0: Pila naman mo katuig?
2: Kwan pa, lima.
0: Lima katuig. Hmm, kadugay na ano, niya gipapan mo. Dugay na mangod ng lima katuig, guwan. Why, maura to yung matamag sa tuwang letter sender, why?
2: Maura to yung bibi.
0: Ah, sige, why? Wala kay, dili na mo gusto i-greet imong asawa?
2: Okay, asawa, good.
0: Abi na ko, asawa ko nila. Sige na lang, why, oy. Salamat kayo, why.
2: At,
0: si Waway, asawa ko na ay, 5 years. Ano sabay dugayan? Bitaw, Bioy, no, ang iyang story kay, it's somehow like, grabe, Jod. Wala ko yung maingon. Muna magsaligid ko sa inyo, makaroon. Abrihan na tatawad-tawad ang atuang linya o niya, 0975-474-9153. It's right, baby, it's a three-way level love type. Salamat kaayo, Architect Engineer Eric Becerra. Salamat, Jod, kaayo. Bitabi pa sa pagbalik na tatawad-tawad, pwede ka pong mumanawag o maghatag o tambag sa tuang letter sender for tonight. Dirigi hapon, syempre, sa tuang programa, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Kauman gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon! Mubalik kita taod-taod paguman sa pipila ka mga pahinumdom.
3: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: Rizol.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi. Buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Nakapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kog paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Cooks ay magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Patunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: Santon Plus Herbal Soap.

buot mo ay I sing you one last ang buot sa langaw. Uy, ano ba? Sige lang kay. Tagaan pa nato og chance atong kaogalingon na maka-gain o nindot kay nga tingog pag-abot sa panahon. Di ba lang, nag-promise ko last year nga gwapo na akong tingog. Promises that were made to be broken. Hay nako bi. Oh, gusto ko man ginato nga mag-extend pa even a little bit longer pero wala namang giday igong oras no. Magpasalamat sa inyo habi no sa inyong pagsuporta always sa to ang programang Putahe sa Gabi. Gikan alas 9 hangtod alas 11 Imagine sa Gabi on of course sa mga nasa Facebook Live na appreciate kay nako nga nagasilip gihapon mo. Maski nga lain kitag now. No. Pabilin gihapon sila tiha. Lamat gihapon kayo ha. Thank you. Dili man tuod kagandahan ng inyuhang Disney Princess sa live pero ganahan kay ko nga nagpabilin gihapon mo nagatanaw gid gihapon mo. Maybe hater mo din ha sa Facebook karon nga ganahan kay mo sig panghinaway sa kong na bahala mo diha. Basta kay naning kamot ko nga makapakita ta sa inyo ha og kaning suporta sa inyuhang pagpulaw. Ayaw kalimti ha. Ayaw kalimti nga kanang nga to ang health gid ang pinaka number one na priority nato. Bahala na lang mga uban-uban nga butang din ha. Basta kay ang ato ang health gid ang atong unahon. Kauban nimo sa pagpalig-on sa imong immune system mga to ang mga produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C nga dapat ginainom 3 times a day aron mas mulig-on ang imong immune system. Kung kinahanglan nimo og vitamin D3 na ang kitay premium D3 soft gel capsule, isa sa mga sikreto na kung anong gamay kikog hawak. 24 ang size sa hawak ni Cinderella because of premium D3 soft gel capsule, pampasexy na siya bi. And along with that, naapog kitay premium D3 coffee mix. So, makatabang po na siya nga mas mo sexy pagid ka og samon. Kung naghanap na ang pananaw, ayaw kalimot, adun na kita Vision X Plus Capsule. Makatabang ka na siya nga muka ng muhayag. O, mutinawang imuhang pananaw tungod kay adun na kina siya'y lutin na para yun sa imuang mga mata. Claire Skin Herbal Soap and Santon Plus Herbal Soap para po sa mga bibi nato ang kinahanglan gyud nga mawala ang mga bahubaw sa kalawasan, mga skin allergies, kining duha ka sabon makatabang kini siya nga ma-fight ang mga bakterya nga nagapilit sa tuang pamanit. Kung gusto ninyo nga kanang mawala inyuhang depression, inom mo sa tuang tsaa nga Santon Gold Herbal Tea. Naaka na siya'y antidepressant, makatabang ka na siya bi nga mawala ang depression ng imong gibati, imong kakulba, palpitations and all, dako kay na siya og tabang. Kung kinahanglan ninyo nga hiluto ng inyong mga partner, naatay ka ng ato ang oil na Santon Plus. Ato ang Santon Plus Herbal Oil. No? Makatabangid ka na siya bing maalibyuhan ng imo ang mga kasakit sa mga kasukasuan. Tungod kay kina siya minty flavor. Humot ka na siya bisa tinuod lang. Labi naglang ka sa kwarto. Niya ka na imo ang ihapla sa imo ang partner. Has kang humutag yun. Ayaw kalimot sa to ang Turbo Man Enhancer. O kay na siya bihan nindot ka na siya nga pampalimot.

0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo! Food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Remix.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mangapi o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: Papa, betan?
1: Ay, oo. Mananagat gud akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tugotong. Mutunga na lang gud ang isda. Akong papa, wapagyapon.
0: Ala, yawa, oy. Iya, at sa imo papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako kung saka ni kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clown Skin.
1: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isuli na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom niyo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya anak. Mugin na ba yung coffee food kay? Ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat? Na hilig ba ganun sa coffee, nang pinaka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nang pinaka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM. XFM.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, unsa man urak?
1: Labing kay kay Lula ba?
2: Oh.
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh. Ayo sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Nge, exciting? Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan po sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
5: Zenton plus coffee mix.
6: Hidrata bolong. Pagadere. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dagosan, sir.
7: Pilay edad mo na?
6: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na. Mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
6: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka. Reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garong kayo. Nag-diet na kape. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
7: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
6: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos kong timbang kay kuan, dako na. Pero pila na katuig, 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM。
1: さあ、サカハヤ、オデンヘ。
2: Kap kap, terkap mangguna na tagulikap.
3: Oh, ha? Kasayo god. Unya ra master.
2: Kap maniguro tabakay. Waka ka kita nang sign diaw. Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Kala na sa ibabaw-baw kada. Maniguro nang takap kayo. Waka ka kita nang nakapaskel dia skilled kap. Remains will be cremated. So di ta magpadugay-dugay. Dire pa sig mapil ta lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Excited.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Siya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutukuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyo
14: magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o binigun pa yun kini.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
17: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape.
18: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
17: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinamingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sita kong tabang sa Zenton Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong ba na? Kumusta pag-inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix. Inindot kayo.

0: FM.
1: Kumusta imong klase nimo?
2: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
1: Di ba ging nanti kaayo pagtambling-tambling? Pasagkita na imong panty.
2: Wala man nakita akong panty. Ako pag-isalad sa akong bulsa.

0: FM.
1: Lakap, nay manok. Sulod sa kusina.
2: Oh, hala bugawa.
1: So. Di man mo dagan kap.
2: Hadlo ka. Unsa magkamubugaw mo ra magkagbayot?
1: Unsa manoy? Halanok, nay aswang nok.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kikwana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
7: Bili pa ka magkape.
6: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbaw?
6: Arangkot. Ganong mga panahuna. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksunan ako. Naminaw ka ron. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay maya imong tulog. Nato pa kundi sin imong lawan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Usa Carlo, ni atu si Kapten Ludi sa Manila. Apan, sepak tabok niya sa karsada. Nalig sa siya sa jeep. Ang nabali ang yang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang.
14: Tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
16: Nagpadako nilang mamagi ka sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
17: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: the pain.
1: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, sis the pain, grabe, epektibo kayo ang sis the pain.
0: Sis the pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Zentone Plus Go.
3: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Umikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zentone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zentone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zentone Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Zentone Plus Gold gamita.

0: FM.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba?
2: Hmm?
1: Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
3: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anong surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may gabi niyo nga di matulog.
5: Sa Thon Plus Gold.
6: Kreatin, lami natulog na kayo ko sa kong ihi. O tira kayo, gara, wala kong kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipanultikar at akong mabalatian. Yun ang sulayan na alam ko sa history. Aktibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
5: Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapat ay akong pasalamat.

0: pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa.
1: Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nang namigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. Yung Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibilis sa mga butika.
3: Stanton Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape na di ka mainom magkape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: So, kat mag-inom ni Manning sa 2 kape mix. Sa may ginabati na.
4: Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinipalit gani mo.
4: Ipalit na.
5: Obay-obay, o, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Nakayon ko, no? Kaya ko nakayon mong ko.
3: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Ayo, ayo.
2: Si pangayo, eh, naram ko din eh.
1: Papalita ragod kong si Garilio.
2: Unsa nga si Garilio?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
2: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, more.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskun pa.
14: Ang imong baon ng kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
13: Upo, papa, putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanyang tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
13: B! Ah, manako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos mangkini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Pinik karoran taga matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya makawala sa upad sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa matina. Sa stingin ninyo na eh, ang refill lang lang sa tricycle, guwapo ni ilang ginainom. Dali lang yun sila mga kwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sa stingin ninyo, kamu lang katilaw para makita gininyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kong mabe. Libre na biya tuloy sa barangay.
3: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
2: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
3: Na, Niligyan na pwede, dong.
2: Mama, good. Ay, nga naman.
3: Inahanglan mo nga maguban si mong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
2: Pisot pa din si papa.
3: Pisot pa yun rin taon.
2: Daw gawa, papa, eh.
3: Ah, magpatuli na mong duwa si mong papa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Good morning. Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Gagus Anderson, kumusta? Welcome na sa mga katropa nila sa itong panagubanuban sa programa Exciting Pilipinas nining adlaw ng Miyerkules. Miyerkules na ba? Okay, nadayon man ang Martes gahapon. Alam, ayong pag-sikay-sikay sa ito ang mga solid nga mga katropa dyan. Kung asa man mo na himutang karon mga katropa, maayong buntag di kaniyong tanan nakapasalamat na ba mo? Sa lain usab nga adlaw, lain na pod nga pakigbisog mga katropa ang atong sagubangon niining mga panahuna. Niining adlaw mga katropa, taliwala pa man sa mga hagit sa kinabuhi. Kung diin, atong isalig o ipangalyo po sa tuang supreme provider ang tanan tungod kay wa man kita'y mahimo sa tuang mga kaugalingon. Kung wala siya mga katropa, wag yung kita'y sarang mahimo mo ng kaniya atong isalig ang tanan. Ina sa atong mga gimbuhaton, sa bisan unsa man nga atong mga transaksyonis karon niya mga adlaw mga katrop. Sa mga wala pa nagmatapod, nalamatan na bangon itang tangan ay tanakay buntagors, no? Siyempre mga katropa, ang atong programa, gihatong kinikay niyo sa mga kabuton sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa makapaboost gini sa itong immune system aron niya mabatukan ang mga bakterya o viruses nga posibleng musulod sa ato ang kalawasan mga katropa nga mo hinungdan sa mga balatian wala nga atong paligunon mga katropa o atong pakusgan ang mga sundalo matud pa sa ato ang lawas mao gining immune system arang makasulod manggaling sila mga katropa kini mga bacteria o viruses apan naa sila kusgan nga maoy mubatok ni ini mga katropa. Og kining maong Santhon Vitamin C katropa sa kinig ka-alkaline nga vitamin C na di maghapdo sa gimutian, inoon matabangan. Katong mga naay giingon nilang ulcer. Dili siya problema mga katropa. Gama kini sa Yes to Health Incorporated og mapalit ni mga katropa sa mga nag-unang drugstore nationwide. Sa mga anak karon sa ilang mga sakinan tungod kay ang uban nagabiyahe na labi na sa moadto sa layong bahin alang sa mga bakasyon, trabaho unsa pa man nga mga katuyuan mga katropa sa pagbiyahe ug sayo pagduaw og sa mga business trip mga katropa. Alam, maayong pabuntag ninyo maayong pagbiyahe. Amping sa pagbiyahe, mga katropa. Siyempre, maayong morning usab sa ito ang mga tindero o tindera sa mga nagkalain-lain nga establishmento nga nagahikay na karon. Labi na sa mga kananan o karinderya. Mga nagkalain-lain nga mga food chain nga naghihikay para sa pamahaw espesyal. Kuan gyud mga katropa ang pamahaw. May matod pa nila nga ang kini pamahaw mga katropa mao kini ang pinaka ubay-ubay labi na sa sustansya o nutrina na adiri sa kuan sa pamahaw matod pa ma kining imuhang mapahimuslan pahimuslan gini mo ang pamahaw eat like unsa ganito ito basta mo na to eat like a king. Ay, eat like a king, ha? May tao sa mga nagsaulog, sila mga adlaw na tawahan. Happy, happy birthday ninyo, mga katropa. Saulog sa mga anibersaryo, sa mga panag-uli, ingon man sa mga panagbangi, panagbuwag. Karoon na bang pizza, ha? Kay Moroy pag... kuan maoroy pag buwag na mo nasakit kayo sa akong part pag gidin taon ka move on di ba may ngana ng mga kuan pag silibrar sa panagbuwag pecha 13 naman di karon mga katropa no nining buwan sa Mayo maupod ron ang pizza mga katropa sa mga kagulanan sa pamilya. Anyway, sa mga kabarangayan nga mabot sa Lanog sa itong Sibian ni Kabuntagon, mga nagkalain-lain ng mga lungsod, kabarangayan o kapurukan, sabi na sa mga opisyalis, mga porok chairman, mga kagawad, kapitan, mga sangguniang bayan, sangguniang panlungsod, sangguniang panlalawigan. Og sa mga dagkong opisyal sa ato ang probinsya, siyudad, mga mayores. Anong mayores man na? kay tanan man nga mayor man ang mayores. ang kanang kuan mirisi asa po na mirisi. Mga miris pa na, mga miris. miris. Ay nako. Atong sayron dire mga katropa sa atong panaguban-uban ang mga nagkalain-lain nga mga kasikas o ngiyong sa atong palibot aron nga atong masayran. Kung unsa man kini nga mga katikaran mga katropa labi na sa ato ang nasunod nga kuan ka unsa ni kagubot ba ni unsa ba ni naa ba ta sa political crisis naa ba ta sa constitutional crisis ni karon mga katropa ang grabe nga kuan ato taliwala pa man sa krisis nga itong giatubang mga katropa. Gani pa man, gipahayag ni Vice Presidente Sara Duterte ang iyahang pagsupak o pagsaway sa nahitabong attempt nga pag-serve o warrant, arrest warrant gikan sa International Criminal Court kung ICC batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Gipasabot sa Vice Presidente nga ang bisan unsa warrant gikan sa gawas sa nasud kinahanglan matod pa kini una nga ipresentar o ipasa sa usa ka lokal nga korte dinhi sa Pilipinas sa dili pa kini mahimong ipatuman. Kaya na eksperyensyahan na maguli mga katropa sa mga nahitabo sa kanhing pangulo. So doon na maguli hindi siya proseso yun. Kaya ang ato ang mga korte diri sa Pilipinas, ninggana pa man. Okay ra daw, magbutang lang tag daw mga katropa. Kaya kung wa na ay gana, wa na dili na active ang ato ang mga korte dire kay gihimo ni ni Duterte ang maong pamahayag atol sa usa ka interview dito na sa may The Hague, mga katropa, Netherlands. Samtang nagbisita siya sa iyang amahan nga si kanhing Presidente Rodrigo Duterte nga kasamtangang nakaditin ditong dapita, mga katropa. Og matod pa niya, mga katropa, nga dili husto ang gihimong lakang batok sa senador og iyahang gipahinumdum ang nahitabo sa iyang amahan ni atong Marso 2025. Din di gidakop kini og standby sa Villamore Air Base sa wala pa hingpit nga gidala sa The Hague tungod sa warrant gikan usab sa ICC. Ani karon mga katropa ang naluwatan nga pamahayag sa maong nga vice presidente, mga katropa. Og sa pikas usab nga bahin, wala mo pagawas o kuminto ang vice presidente kalabot na sa mga kausaban sa liderato sa Senado. Kaya matod pa niya, ang maong isyo nakadepindi na sa kaugalingong judgment o pagbuot sa mga senador. Mabita itong doon ay post ni kuan, mga katropa, ni Kong Laila Dilema. Nga kuan ko no kanang grabe ka timing daw. So nang timing dagdagan may classes timing na ibaho na ihumot. Okay, sa wala damha, mga katropa, gani pa man si kanhing Senate President Tito Soto III, mga katropa, mura ba og na-surprise gyud. Okay, wa gyud nakabalo. Nga naanad ay hilom nga balasahan aron nga makahimo og kodita matod pa sa sulod sa Senado. Og pagsugod gyud sa plenary, mga katropa, sa ilahang sesyon sa mga senador, o ni kalit man og tindog ni si Senador Villanueva ang nagmosyon nga ibakanti ang tanang posisyon sa Senado. Mura ba og nautro ang facial expression sa Senate President, mga katropa, kung inyong nantaon ang video sa ilahang kwan motong iyagi pangutana ang majority leader sa kwan sa kining katauhan ni Senador Subere. Ingon ang majority leader po, mga katropa, mo may motion atong dawaton atong ipaagi sa butuhan. Nahimo ganun butuhan, mga katropa. Agkoy kay na kuan man na daog man ang motion ni Senador Marcos nga ang newly Senate President si Senador Alan Cayetano. Ito na nagminghoy, mga katropa. Na kuan onya matod pa sa usa ka attorney, mga katropa, nga akong nakita nga komento. Napod siya ay vlog, mga katropa. Dito na to na tugkad gamay. Bisan kong laom gid kaayo. Okay, wa magita layo ra matani di man ta attorney, katropa. Pero matod pa niya, dako kayo og advantage nga diin ang usa ka Senate President mahimong presiding officer o mahimong ibitawang sa reklamo sa Congress, mga katropa, may kalabutan na sa impeachment kay inuso na dito sa Senado, o ang Senado maoy mahimong kuan kining korte. Sila mo ay mahimo nga kuan, mga katropa. nag-ingon pa na sa maong abogado na mas advantage kung ang presiding officer o sa abogado kay magka kuan man galing mga tropa pero di gyud hilabi maton pa niya nga mas wala kaayoy mahimong sayo in terms sa pagsabot sa mga ruling o mga balaod nun. Siyempre kay abogado ko mo man ay ilahang gi pangtun-an mga katropa kung ikumpara sa mga dili abogado kay doon nagyoy kasipyatan sa pag-interpret mga katropa sa mga ruling kung mahimo ang resulta nini nga ipahaom base sa ilang kaugalingon nga pagsabot. Unang usay makakatawa ganit tao sa mga katropa bisan pa mad sa ato ang gamay nga pagsabot kamahin nini kay hindi mata kuan lagi di mata attorney and mo ni ang atong nasayran nga dako kayo og advantage mga katropa kung ang usa ka presider sa maong kining gihimo nga duso pagduso mga katropa pag tugon aning impeachment trial kung kanus-an ni mahitabo nga ang usa ka Senate president abogado mga katropa in the person of Senator Alan Cayetano. Sa atong pagbalik, dugang ang mga katikaran mga katropa human sa mga pipila ka mga importanteng pahinumdom. Standby. Exciting Pilipinas!
1: Ay, Master!
2: Oyo sa man, Kap!
1: Laroho na to ni ha? Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
2: Dili, Kap! Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
2: Exciting?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Kanya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Kanya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Kanya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasab ko palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa
3: sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa tour nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalun ko ni mo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang usod at nag-isa na dyan kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang usod at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: Pilipinas! Exciting! Pilipinas!
4: Malangkong pa na kita mga katropa sa itong panagkumanuman sa programa Exciting Pilipinas. Doon na kita ay 39 minutos sa milabay sa alas 4. Kining oras sa mga katropa at kinig kaninyo sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa makahatag kinig instant nga energy sa itong kalawasan labi na sa mga doon na gihambing balatian. Sama sa trangkaso tungod sa kalit-kalit nga pag-ilis sa panahon mga katropa. Nga init kayo, mukalitrag ulan. Unya masap na ta mga katropa mo nang magka-trangkaso ta. Wala kinahanglan nga mag-premium D3 ta matag-adlaw. Aron nga kanang mga labad-labad sa ulo. Mga kakapoy sa kalawasan, maalibyuhan mga katropa. Gama na sa Yes to Health o mapalit na sa mga nagunang drugstore nationwide. Ala sa mga naghikay diya sa ilang mga panimalay, kung asa man mo karon mga katropa, maayong morning sa makausap pa diya kaninyo. Og siyempre, madungog ta ninyo mga katropa sa duha ka mga frequency ang XFM San Francisco 91.3 og sa XFM 95.7 Bayugan City. Ani ato makauban si katropa ang Lina na anaday nakakuan na nakapaminaw na maayong sa iyong buntag Sir Al og sa tanan nga naminaw sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag po diha kanimo katropa ng Lina. Sa mga gustong motimbaya sa ilang mga panimbayaunod, pwede mong mag-komento mga katropa diha sa ato ang comment section. Og pwede po niya mupadangat mo sa inyo ang mensahe. Pinagi na sa text sa mga katropa sa ato ang numero 0981-1525-275. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang pa ang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinomdom. Standby!
3: Exciting Pilipinas!
5: X-F-M
2: X-F-M
6: Darling! Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
7: Alangan, super engine ko ni.
6: Uba? Ipa-check up na ha?
7: Ha? Galo man?
6: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
7: Mauba.
2: Exciting!
8: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayon. Magkamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid na dili ko makatulog dayon. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: ng all-in-one sa presyong magaan.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
2: Exciting!

0: XFM.
1: Hala, oy, di mo tari siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.
3: Exciting Pilipinas.

0: Doon na kita ay 6 minutos mga katropang milabay sa alas 5. Ala sa mga nakamata niya, may kinakamata na o sawa pa nagmata, mata na bangon na dangtangan na ibda na kay Boon Tigers na. Hindi ko rasa mga katropa, atot kinikaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Nindot kayron niya ipangapi mga katropa karong nga orasa. Kung kapi naman lang ang isgutan, diri na ta sa kaping nga makatabang. Kay gipakusog ni sa kamunggay, mangustin o suya bean. Paborito ni katropang Rigor. Nanas katropang Rigor. Good morning katropang Al. Monitor lang. Thanks. Ana, mo na magina ang kuan sa mga naasa kabalayan. Monitor lang. Binasa palibot unsa nay mga katikaran karon mga katropa. Lambay morning sa mga naka-view sa ato ang Facebook Live o sa mga nakapaminaw sa radyo mga katropa tungod kay ang serbisyo sa XFM Agusan 24/7. Ato karon nga sayron mga katropa ang atong update sa panahon. Para karon nga adlaw mga katropa kay kagadiang alas 4. Nagpagawas na ang pag-asa sa ilahang bulletin. Kay gikaingon niya sa kaganyang alas 3 para karong adlaw mga katropa ang low pressure area kining formerly Caloy base sa mga available dita mga katropa doon na kinigilayon nga 495 kilometers sa east of Virac Catanduanes. So, na lusaw-lusaw na mga katropa ang si Caloy. Nahimo na lang kining low pressure area mga katropa. Samtang ang area sa Manila o sa ato ang nasod mga katropa, makasinati sa mga managumon nga mga kalangitan, mga pagdagom o mapanganuron o gandunay mga patak-patak nga mga pag-ulan tungod kini sa localized nga thunderstorm. Ang hangin labi na diri sa tuong area sa Mindanao mga katropa adunay hinay nga tuna sa kasarangan nga direksyon ini sa southwest og ang balon sa kadagatan mga katropa adunay punto size nga tuna sa punto 5 metros ang gihabugo din. Og ang adlaw mga katropa musubang kini karong taod-taod sa may alas 5:29 samtang musab usab kini mga katropa sa may alas 5:16 sa hapon. O mao kini ang update sa tong panahon mga katropa para karong adlaw. Og sa gyapon dili magkumpiyansa labi na sa mga dul-dul sa mga sumba og sa mga bukid-bukid makilid nga bahin. Kay adunay mga kalit nga mga pag-ulan mga katropa nga posibleng mo hinungdan sa mga pagbaha. Sa mga biyahidor, labi na sa mga motor mga katropa, ay ginmog pawala sa inyo ang raincoat. Kay ang raincoat importante para makalusot o makaabot sa destino mga katropa nga bisan pa o mag-ulan, makapandong yapon ta mga katropa. Og nini nga panahon na pon ato karon nga siren mga katropa ang report sa tong kaubanan sa gawas nga bahin. Pinaagi na ni katropa nga Ray Aliton may kalambutan na nini mga katropa sa walay yes og no voting sa impeachment ni VP Sara matod pa sa Agusan del Sur official. Ato ning siren sa report ni katropang Ray Alintun. Katropang Ray, maayong buntag sa imuang report.
1: XFM Report.
2: Yes, sa katropang ala, gipahibalo sa Agusan del Sur nga walay nahitabong formal nga yes or no voting sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Matod pa nila, ang proseso sa impeachment complaint gihimo pinagi sa pagpirma o endorsement sa mga membro sa kamara. Matod usab nga ang duha ka kongresista sa Agusan del Sur nga sila si Congressman Edmond Plaza o Congressman Alfelito Baskog wala mibutar sa yes o no tungod kay wala sila sa maong butuhan. ang Article of Impeachment automatikong matransmit nga dito sa Senado kung makabot ang required nga pirma sa 10⁻³ sa House members. Sa report sa national media, kapin sa 200 ka mga kongresista ang mipirma sa impeachment complaint. Mga katropa, aron kanunay himsog ang atong kalawasan, inom kanunay sa Santon Plus Gold. Alang sa dagyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
0: Dagay salamat katropa ang Ray sa maong report. Ay kalibigitan mga katropa sa voting nga naitabo tali na sa mga pro o anti-impeachment dito na sa hawanan sa Kongreso mga katropa. Ang duha ka mga representante sa Agusan del Sur, maton pa ang wala kini mi salmot sa maong butuhan mga katropa. Manang naghay mga espekulasyon sa mga uban ng mga katauhan mga katropa. Pero punta na sayod sa unsa po ang pinakadulo, punot dulo ani. Kung diin nga no, nga wala man mi sipot ang ato ang duha ka mga representante. Dili susama sa uban ng mga representante mga katropa. Labi na sa may Agusan del Norte ang gipahayag yun niya o ingon man sa Buhol po no. Morto'y atong nadungog mga katropa nga nag-ika na yun pati pa gani sa Jinsan o sam nga gipaminawa nila ang tingog matun pa sa ilahang mga constituents muna nga nag-vote sila og no sa diri sa tuwa sa Agusan del Sur. Punta kasayod kung unsa nganong wala sila dito ni Anto mga katropa sa maong plenaryo aron nga mubuto. So, ipili nila mga katropa nga wala mi appeal. So wala sila sa yes o sa no. Muna ang stand diri sa Agusan del Sur mga katropa. Sa naing bahin, dirita sa ito ang mga regional nga mga balita mga katropa. Ato na yung sayron na mga balita sa mga nagkalain-lain nga dapit. Gikan sa ito ang mga sister station sa XFM. Kay maton pa mga katropa, mga nakakuha gold medal sa NSPC. Gihatagan kinig cash incentive sa Davao de Oro. Ato ni Siren sa report, pinagina ni Katropang Darwin Dulatre sa XFM Tagum. Katropang Darwin sa maong report.
1: XFM Report.
3: Nakadawat og cash incentives ang mga estudyante. Lagip na ang ilang mga coach huma nakasungkit og gold medal sa 2026 National School Press Conference o NSPC. Nagipahigayan sa Ormoc City sa milabay nga Abril 13, hanto 17, 2026. Gipangunahan ni Gobernador Raul Mabanglo ang pagtunol sa nasampit nga insentibo ngadto sa mga delegado og coaches human sila mibisita sa buhatan sa Gobernador Mayo 11, 2026. Sumala sa report, nakadawat si Wens Janmark Malasarte og 30,000 bug sa gold medal na nakuha sa News Writing English alang sa secondary level. Midawat sab og 15,000 ang iyang coach. Nakadawat usab og tig 15,000 ang mga membro sa Collaborative Desktop Publishing Filipino. Human nila nasungkit ang bulawang medalya na naglakip nila Raisha Gail De La Cruz, Ruby Shane Sepra, Princess Chanel Bailoses, Jillian Fee Repamonte, Raisa Hazel Jed Palma og Angeline Prietos. Gihatagan sab ang ilang coach og 7,500 samtang ang umang partisipante og mga coach sa laing kompetisyon sama sa copy editing and headline writing English, mobile journalism English og TV broadcasting. Nakadawat og 2,000 matag usa. Dako usab ang pasalamat sa mga kabataang nakadawat og ang mga matutudlo sa gihatag ang mga suporta sa lokal nga pangabanan sa Davao de Oro alang sa pag-ila sa mga kabatanunan na nagdasig aron mupadayon sa ilang talento og maghatod sa garbo sa probinsya. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
0: Dugang sa itong regional ng mga balita mga katropa, si Tinta ka mga malapason sa balaod na sikop kini sa may Bukidnon PNP sa unang simana sa Mayo. Ato ni Siron sa report ni Katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon. Katropang Rustom sa maong report.
1: XFM Report.
4: Mukabat sa 70 ka mga malapason sa balaod ang nasikop sa kapulisan sa Bukidnon sa unang semana sa bulan sa Mayo ning kasamtang ang tuig. Base sa datos nga gipagula ni Police Colonel Oliver S. Navales, Provincial Director sa Bukidnon Police Provincial Office sa illegal nga droga, aduna sila ay nasikop nga 17 ka mga drug suspects kung diin anaa sa 414,694 pesos ang kinatibok ang nasakmit sa illegal nga droga nga naglakip sa 60.95 grams sa shabu o 1.67 grams sa marijuana. Dugang niini, duha usab ka mga most wanted person ang ilang naaresto o 27 ka other most wanted persons. Samtang, tulo ang nasikop sa illegal mining, usa ang salus firearm o tulo ka armas ang nakumpiska sa operasyon usab sa illegal logging, duha sa smuggled cigarettes, siyam sa illegal fishing o upat sa illegal gambling. Padayon karong gipakusgan sa hanay sa kapulisan ang ilang operasyon sa pagukod sa mga malapason sa balaod, ingon man ang siguridad alang sa kaluwasan sa katawhan. Mga katropa, kape ba nga healthy mo gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, X7 News.
0: Sa laing detalye sa tong regional nga balita, mga katropa, no vote ni Kong Banyas. Gikalipay matod pa kini sa pipila ka mga taga Jinsan. Ato ni Siron sa report ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan sa report.
1: XFM Report.
5: Gikalipay sa pipila ka mga taga Jinsan ang pagsupaka ni Jinsan Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles kalabutan sa pag-impeach kang Vice President Sara Duterte. Kay baluan nga lakip ang desisyon sa nasampit nga kongresista sa 25 ka mga nagno sa gipahigayong pagbutar aron nga ibalhin sa Senado ang desisyon sa pag-impeach sa Vice Presidente. Sumala pa nga ang iyang desisyon na gumikan sa iyang pagtuo nga walay igong basihan ang mga pasangil aron nga tangtangon sa katungdanan ang ikaduwang labing taas nga opisyal sa nasud. Dugang pa nga karong higayuna, mas gikinahanglan sa katawhan ang panagiusa kaysa sa mga kagubot sa politika nga nakamugna matud pa og dugang pagkabayin-bayin sa mga prioridad nga proyekto og serbisyo nga angay untang madawat sa mga Pilipino. Ang barugana ni Congresswoman Nograles gikalipay sa pipila ka mga general tungod sa dakong pagpakita sa iyang pagsalig og suporta sa liderato ni VP Sara Duterte.
6: Pero thankful lang pud ko kay diri sa atong Congresswoman si Sherlyn Banyas nga nag-no gid siya. So gipili gid niya ang mga desisyon sa taga Jinsan nga inaana gyud ang tapos kabalo man jud po nga ang taga Jinsan no gyud sila sa ana.
5: Panawagan paniini sa publiko nga magpabiling kalmado og magtinabangay taliwala sa mga kontrobersiya sa nasyonal nga panggamhanan.
7: Mr. Speaker, my vote is no. Let me state at the outset, accountability is non-negotiable. Public office is a public trust and every public official must remain answerable to the Filipino people.
5: Ang pamahayag ni Jinsan Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles. Mga katropa, say no sa balatian, say yes to health. Aron nga malikayan ang balatian, adlaw-adlaw mag-inom og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Sa katapusang bayan sa itong regional nga balita, mga katropa, mag-amahan na kaplagan king patay human na anod sa sapa. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Philip Oligario. Katropang Philip sa mga report.
1: XFM Report.
8: Nakabalot og mga sagbot og natabunan og puno ang patayng lawas sa mag-amahan sa dihang nakita sa rescue team human maano sa sapa sa manapatan sa Rangani Province ni nakalabayng gabi. Giila ang amahan nga si Johano Balando, 30 anyos, samtang ang anak mao si Jujen Balando, 4 anyos. Matod pa nga niniaging alas 6 sa gabi, mitabo ka mag-amahan sakay sa kabayo sa sapa sa New Baro sa nasampit na lugar. Gikan sa pagpangumpra, apan tungod sa kakusog sa bulog sa tubig, natumba ang kabayo o naanod ang 4 anyos ka bata. Gisulayan sa amahan nga tabangan ng anak, apan apil usab kini nga naanod. Dali nagpahigayon og search and retrieval operation ang mga sakop sa barangay, apan buntag na sa dihang nakita sila. Si Johano nakaplaga sa sapa sa Daan Suyan, samtang ang anak ni ini, patay patay nga nakuha sa barangay Patag. Na-recover usab ang ilang mga gipangumpra. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa mga otoridad samtang gidala na ang mga patay lawas sa pribadong purinarya. Mga katropa, natagam na bakas sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangostin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
0: Mga katropa, mga katropa, ang naglangkob sa itong regional nga mga balita para karong adlaw sa adlaw nga Miyerkules, pizza 13 ning bulan sa Mayo 2026. Mosunod na mga katropa ang Secret of Health. Siyempre, pagkasunda na sa Express Balita sa Buntag. Ingod man sa Bullseye Centro o gawin pa ang mga programa sa X-FM Agusan. Isan pa sa kahaponon mga katropa ang agayan ninyong paminawan. Salamat sa inyong pakiguban. Sukad pa kaganihan to ninimatak na. Sa ngala na lang, skinit mukhang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong kaubanan sa kontrol, pinagina ni katropa niya Melanie Duran. Alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropa ang Al Vicente Sigapon Magaingon. Amping tama katropa ni Ningadlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye ug pag ayo-ayo.
1: Exciting Pilipinas! X-FM.
9: X-FM.
1: Kung maminaw ka sa X-FM.
10: Par, par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
11: Exciting!
12: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwakog babungog. Katul, kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
12: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
17: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
18: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, balo mantike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky.
4: And I'm proud Sister Pain user.
3: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat.

0: sa mga butika nationwide.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michel Hinas. Mga kasama yun po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Kumbaga, sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na, yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Baclan. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta?

0: Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas, Palawan. Sa Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
2: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-check up. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
4: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc, ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na sumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis. Alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So, ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
5: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na liligo pa talaga sila sa bahan.
3: Oo, nga.
5: Okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang dami mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede rin doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon mag-penetrate yan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
3: Mm-hmm.
5: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15% ay yung severe leptospirosis.

0: aterosclerosis ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik. Mm-hmm. Kaya direct contact ito. Hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mm-hmm, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
1: Ayun na nga. Sa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig, mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin. Especially kung meron ka ng mga open wounds.
0: Hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
1: Yun. So, mas maganda iwasan po, mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis. Mas maganda po, mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga, yung paglabas, mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, dok, ano? Mm. At minsan kahit na sa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo or mga kinakain, maaaring napuntahan dun.
0: Na-contaminate.
1: Oo, na-contaminate.
0: O kaya yung baha, pumasok sa bahay mo, mm-hmm, kasi ayaw mong lumabas.
1: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po, mga kaibigan, at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman, mga kababayan, ha? Pero ano po ba, dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
0: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water, mm-hmm, o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, mm-hmm, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila, mm-hmm, yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din, mm-hmm, hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? Mm-hmm. May pananakit ng kalamna na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamna na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo. Mm-hmm. Yung iba naman nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsi-seizure pa sila. Mm-hmm. Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
1: Ayun. Sabahan nyo po, ha, yung mga simptomas na yan, mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, pinagpapawalang bahala nyo lang, mga kaibigan. Akala nyo, ano lang, lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo, normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? na kinakailangan ng medical attention.
0: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng ano ng baha dahil nagtatrabaho siya tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
1: Nako.
0: Kasi tapos sinabi na findings daw ay leptospirosis. So, wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
1: So sa mga kababayan natin, ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, eh pumunta na kagad ano sa pinakamalapit na pagkamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health clinic diyan, eh mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karampatang kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Suwabe ang aroma. Sanfon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuha ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sundown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sundown Plus at Sundown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Sundown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sanfon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sanfon Plus Gold.
3: Yeah!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibdib.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
5: Ako nga pala si Nika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness. Effective siya.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong itasid sa ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Sundown Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Sundown Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya. Lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. Para makagawa ng ayos, eh, kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan ano, yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan. Ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis doc. Ano? Kung gusto niyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tama na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ang atin pong Sundown Plus Gold, Sundown Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3 para po malabanan mga kaibigan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko. Tapos, ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
0: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
1: makapudpud na masyado.
0: Oo, may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-una sa lahat, pa yung kung kayo ay masyado mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65. Yung iba, 70 kilograms pa. So, imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin niyo yung ating texter ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niyan ay vitamin C as precursor of collagen development. Na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho ng ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Maganda po, mga kaibigan. Masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyong pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha? Sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha? Ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong premium detail. Nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Doc, nanunuyo na, no? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
0: Oo, kaya naglalagatikan, eh. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo, 80. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Ayan, ha? So, mas maganda, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating po mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Hi, ma'am. Good morning po sa'yo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health products?
6: Yes po, ako.
3: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
6: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TD ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Konti lights ba yun?
3: Tapos apple.
6: Tapos, meron din akong hypothyroidism.
3: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
6: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
3: So, hindi na kayo lagi nauubo?
6: Oo, wala na.
3: Kamusta po yung sakit ng likod niyo?
6: Hindi na sumasakit yung likod ko.
3: Yes.
6: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na improve sa mata ko.
3: So, ibig sabihin, ma'am, luminaw yung panahon?
6: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
3: Well, so, before pala, ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung paningin, hindi na nakakabasa. But after 2 bucks take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang paningin. Nakakabasa na.
6: Nakakabasa na.
3: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po, katulad sa inyo, na gusto din pong bumaling?
6: Try talaga nila yung ano, Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka business.
3: Ibig sabihin ma'am, nag-take din kayo ng premium doctor?
6: Oo, nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
3: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan niyo ma'am?
6: Ramona Carion.
3: Taga saan po?
6: Taga Santa Cruz, Manila.
2: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan. Ang isa sa mga kababayan po natin ano, natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre sa pag-take ng ating pong mga produkto ano, sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba dok, laging sumasakit yung dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
0: Kasi nandun yung ating liver, katabi nung liver natin o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nang po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification o pagbabago ng diet ninyo.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas ng problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad ano, sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po ni mga kaibigan or pwede subukan nyo na kagad ano, ang atin po mga produkto. Especially yung atin pong Santon Plus Gold at yung atin pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect niyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito Dok ng katanungan. Good noon Dok, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po ha.
0: Sa mga
1: taga Rojas, Palawan.
0: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time, tumataas yung acid.
1: Mm-hmm.
0: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is una, kakain ka ng pagkain, mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan.
1: Mm-hmm.
0: Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods.
1: Mm-hmm.
0: Katulad ng halimbawa, yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung kumbaga sa timpla hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na ano yan, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscles sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung ba yung movement na peristalsis weak?
1: Oh.
0: So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo everyday. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman lalo na yung palpitation.
1: Ayun. Okay, maraming salamat po ha. Kasi mga kababayan po na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, agapan nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan ha. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Doc, sa ating po mga avid listeners.
0: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyo pakikinig ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kami muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayon bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: X. X. F.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: katropa atong oras, 7 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlawa.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitas lokal, CDRRMO bayugan pang-emergency nga preparasyon sa palarong pambansa 2026. Planado na.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa, sa regional, preterm baby nakaplagang patay sa kilid sa kalsada.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa national, Vice President Sara gibatikos ang attempt nga pag-serve og warrant kang Senador Bato.
2: Headlines.
0: Sa balita sa international, Trump gibalibaran ang proposal sa Iran nga humanon ang gubot og tangtangon ang sanctions.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Knicks gisweep ang 76ers. Denver Wolves nakatabla batok sa Spurs.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa showbiz, Danny Barreto o Dennis Padilla nagpadunggunay or nagpadungugay sa social media.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, mayong buntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Good morning! Adlaw karon nga Miyerkules, mga katropa, o Pizza 13 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Mayo pagpanikay sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur o siyempre sa mga sikbit nga lugar nga maabot at ito pagpanibya karong mga orasa, mga katropa. Welcome sa programang Express Balita. Siyempre mag-uban-uban gihapunta mga katropa hangtod alas 7 ning sayong kabuntagon sa pagtunol kaninyo sa mga detalyes balita. Gikan na mga katropa sa lokal hangtod na sa gawas sa nasod. Live ta mga katropa nga inyong malantaw sa itong mga Facebook pages karon. Sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Live usab kita mga katropa sa XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man mga katropa ang XFM San Francisco 91.3. Siyempre katropa, ang Express Balita naglanog-lanog sa ito mga hookup stations. Mayong good morning diha sa may Metro FM Rosario. Ingon man diha mga katropa sa Metro FM Prosperidad. At ang programa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated, sama na lang sa produktong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, no, kung nakasinati na kadiha mga katropa sa pagkahanap sa pananaw, mga katropa, sa bayan pagina sa panakit sa ulog pagsuka. Mga katropa, yung kumpiyansa kay basing glaucoma na gana, o sana ka problema sa mata nga nagdalag pagkahanap panakit sa ulo. Pagkabuta mga katropa, mauna nga mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule kay mauni mga katropa ang produkto sa Yes to Health nung gigama mga katropa para ragyod sa atong mga mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa, inyo nang mapalit sa inyong mga sukig, parmasyag, butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, diha sa may Prosperidad, inyong mapalit ang produkto sa Yes to Health diha sa may RDE Pharmacy o gyapon sa Talakugon, no? Aduna sila ay branch diha sa Talakugon mga katropa, ang RDE Pharmacy mga katropa. Atong oras, 12 minutos sila bayang lasay sa buntag mga katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Unang detalye sa tuang balita sa lokal, CDRRMO Bayugan, pang-emergency nga preparasyon sa Palarong Pambansa 2026, planado na. At ang siren, ang detalye sa report ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report. Kumpit ng nagandam ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bayugan City alang sa papatuman sa safety o emergency measures alang sa nagkaduol ng Palarong Pambansa 2026. Isipusas mga dapit nga adunay biliting quarters o playing venues. Gipahugtan sa CDRRMO ang ilang disaster preparedness aron masiguro ang kaluwasan sa libuan ka mga atleta, coaches o mga delegado nga mobisita sa Dakbayan. Isip kabahin sa pagpalig-on sa ilang serbisyo, ang kagamhanang lokal sa Bayugan mipalit og dugang mga ambulansya, kini magsilbing dugang sakyanan sa pagdala sa mga pasyente kung adunay mutumaw nga mga emergency situation atol sa mga dula. Matod ni Darlito P. Sulit Jr., CDRRMO Operation Head, prioridad nila ang kaandam sa tanang responders tungod sa kadaghan sa mga bisita nga gipaabot. Nakigalayo na usab sila sa Lungsod sa Esperanza o Bureau of Fire Protection aron masiguro ang koordinado nga tubag kung adunay sunog o kalamidad. Gipasalig sa CDRRMO nga magpadayon ang ilang pakigalayon sa ubang mga ahensya aron mahimong hapsay, luwas o organisado ang paghos sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa 2026.
3: Grabe yun ang preparation sa atong syudad. Actually, since last year, June pa yun, na mga preparations. Then just lately, kung ano yun, kanang doble atong preparation, atong mga meeting sa probinsya, meeting dinhi, niya, actually sa karong adlaw, 11, nagsugod na mag-deploy sa among mga tao nga para ma-assign ang uban tuan na sa building quarters, kaya namin mga regions nga naanang ilang delegates, ang uban pod wala pa. So, tungod kay kulang mag tao, among gibuhat, instead nga 3 teams ni, nga ang isa nag-duty 24 hours, ang isa nag-second, nag-first off, then second off, dihimo na mo karon nga 2 teams na lang.
2: ang tipik sa pamahayag ni Mr. Darlito Pisulit. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita ang makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Degresyon Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Rial Buro Alington, XFM News.
0: Balitang lokal, balitang sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, gipatuman ang managlahing lihok sa presyo sa lana sa lungsod sa San Francisco. Din makita ang pagbaba sa presyos krudo samtang misa kausab ang presyos gasolina karong simanaha. Sumala ni alias Kenneth o sa kapump boy sa Maven Gasoline Station sa Barangay Hubang, gipatuman nila ni Adtong or kagahapon mga katropa ang dako nga kunhod nga 9 pesos matag litros krudo. Sa pikasbahin, gipahibalo usab niya nga adunay usbaw nga 2 pesos matag litro sa gasolina og unleaded. Tungod sa maong kausaban ang presyo sa krudo sa ilang station nga anaa sa 93.1, mupaubos na lang sa 83.1 matag litro. Samtang ang gasolina nga naa sa 92.g's, mahimo na kining 94.g's matag litro. Gikaingon nga epekto gihapon kini sa walay kausulbaran nga kagubot dito sa Middle East nga nakapekto sa merkado sa lana sa tibuo kalibutan. Gipahayag ni Alvarado nga bisan siya naluoy sa mga driver nga nagsalig sa pagpamasahero isip panginabuhi. Wala sila ay mahimo isip mga trabahante tungod kay igor usab sila nagsunod sa kamanduan sa presyo.
4: Ay posibilidad nga mosaka gyud ang atoang gasolina karon nga adlaw, pero kami unya pa mi udto mo increase dos pesos sir ang atoang krudo mo rollback siya mo ubos og 9 pesos at kuha niya per liter
5: ang
4: krudo
5: unya ang gasolina
4: 2 pesos ang saka sir.
5: So bali ang mahitabo ni ini sir ang krudo mo baba og 9 pesos.
1: Sumoto mga katropa ang tipik sa pamahayag sa usa ka pump boy sa gasolinahan station diri mga katropa sa lungsod sa San Francisco.
0: Balitang dukan, balitang sa lokal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, 27 ka barangay sa San Francisco nagkabisina sa pagpanday og booth para sa Magdi Water Festival. Detalyes report ni katropang Junji Labrias.
0: XFM report.
6: Sulda na karon sa 27 ka mga kapitan na lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur ang pagpanday sa ilang tagsa-tagsa ka mga booth. Display isip pagpangandam sa tinuig niya pagsaulog sa Magdi Water Festival karong umaabot nga Hunyo tuig 2026. Sa pakighinabi sa XFM Agusan, gipahayag ni Kapitan Carson Cesar C. Ladimura sa Barangay Caraos nga dako ang ilang pagpangandam alang sa maong booth contest. Sumala pa nga ang matag barangay nagtinguha nga mapakita ang kanindot sa ilang payag. Gipasabot ni Kapitan Ladimura nga ang sentro sa ilang display mao ang mga produkto nga abot sa ilang barangay sama sa mga presko nga utanon, lagutmon o mga prutas nga maoy nag-unang panginabuhian sa mga residente sa maong dapit. Tungod kay usa kini ka indigay o contest, gipaniguro sa matag barangay nga nindot og pulido ang pagkahimo sa ilahang mga booth aron adunay dakong tsansa nga makuha ang kadaugan. Gawa sa Barangay Caraos, nagpuliki usab ang laing 26 ka mga barangay sa lungsod sa ilahang mga preparasyon. Gidapit usab ni Kapitan ang tanang katawhan sa pagsaksi sa mga kalingawan sa programa sa festival o pagpalit sa mga barato nga produkto nga i-display sa matag payag karong Hunyo 3 hangtod Hunyo 4 tuig 2026.
7: Malang ining mando sa ano nga maghalang sa among booth magbuhat kay para karong maabot nga magdiwata the same time pa sa palaro magdiwata karong
5: June.
7: O ang kwenta mo kung isang produkto ang direng barangay o kapay kadugang among among mabutang po niya para mapalit sa katawan makikita sa ilang anapoy
8: ang halong
7: Siguro mga subinets ana.
6: Mga katropa, aron matag-adlaw nga kondisyon ng atong panglawas, inimon pod nato ang Premium D3 matag-adlaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Mga katropa sa Pigas Bahin, gipaspasan karon sa lokal nga kagamhanan sa Rosario Agusan del Sur ang pagpaayo o pagbutang o mga suga sa Center Island. Sa mga nagunang dalan sa lungsod, kiniaron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o katawhan ilabi na sa panahon sa kagabhion. Ang mga proyekto kabahin sa pagpangandam sa lungsod alang sa nagkaduol nga palaro tuag sur. Nilauman ang pagdagsa sa daghan ng mga atleta, bisita o mga partisipante gikan sa nagkalain-laing dapit. Hinungdan nga gitinguha sa LGU nga mahimong hapsay, luwas o maanindot ang palibot sa Rosario atol sa maong dakong kalihukan. Kini nga inisyatiba ubos kana sa GCA Cares program nga dunay temang hapsay nga kahimtang og husto og hugot nga pagpanerbisyo. Tumong niini nga mapaligon ang serbisyo publiko og mamintinar ang kahapsay sa tibuok komunidad pinaagi na sa maayong infrastruktura. Dako usab ang pasalamat sa mga residente sa mong dapit tungod sa dugang seguridad nga hatod sa mas hayag nga kadalanan. Matod sa local government unit sa Rosario, padayon silang maningkamot sa paghatag og kalidad nga serbisyo alang sa kaayuhan sa tanan nilang mga sakop.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa Pigas Bahin, mga katropa, seguridad sa Bayugan City Jail di pahugtan human sa pag-ikyas sa Osaka Piniriso. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
2: Gipahugtan karon sa bagong hepe sa Bayugan City Jail Inspector FDJS Solis ang seguridad security protocol sa maong pasilidad human sa nahitabong pagkaikiyas sa usa ka preso niadtong miaging bulan kahinumduman ngayong Abril 19, 2026 bandang alas 2 sa hapon usa ka person deprived of liberty nga giilang si Franklin Jacob Silaya Domingo o nailhan usab nga Franklin Lagwa Senior nga malampusong nakagawas gikan sa maong prisohan. Tungod niini, gisusi sa mga bag-ong pamunuan ang pamaagi sa pagsulod o gawas sa mga PDL aron masiguro nga dili musubli ang maong insidente. Padayon usab ang gihimong imbestigasyon aron masuta kung duna ba'y nahitabong procedural lapses o kakulang sa pagbantay sa mga opisyal nga nag-duty ni atong tungura. Gipasalig sa Bureau of Jail Management and Penology, Caraga Region, nga kung mapamatud-an nga adunay pagpasagad, ipatuman ang saktong administrative action o disciplinary measures batok sa mga sadaan nga mga personnel. Sa pagkakaroon, prioridad ni Jail Inspector Solis ang pagpalig-on sa seguridad sa tibuok pasilidad aron mabalik ang pagsalig sa publiko ug masiguro ang kahapsay sa operasyon sa prisohan.
8: Strictly implement yun na mo ang mga protocols in terms of escort, in terms of custodial services. Kay ang katumagong mga takas sa dili magud na siya good nga one time lang nahitabo ba. So, giplanuhan na po ito sa PDL siguro on the part of BGMP basig na leniency. So, muna nga mo ang gusto i-strengthen karon sir nga i-check yun na mga tanan step-by-step process in terms of pagsulod o paggawa sa PDL. Amo agin siyang ma-observe.
2: Ang tipik sa pabayag ni Jail Inspector FDJS Suris. Katropa, aron kanunay himsog ang atong kalawasan. Inom kanunay sa Santon Plus Gold. Alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa Pigas Bahin, mga katropa, gipahayag ni Colonel Glenn Joy U. Aynira, ang acting commander sa 401st Infantry Brigade, nga usa ka dakong hampak o kawad-on sa operasyon o liderato sa mga rebelde sa tibuok rehiyon, ang pagkamatay sa usa ka taas nga opisyal sa New People's Army kun NPA. Kinihuman malampusong na neutralize sa hiniusang puwersa sa 75th Infantry Battalion o 3rd Special Forces Battalion ang giilang Second Deputy Secretary sa Executive Committee sa Northeastern Mindanao Regional Committee kon NEMRC nga si Edelberto Naval alias Bong, alias Wako og alias Bill. Nahitabo ang engkwentro ni adtong Mayo 11 ning kasamtangang tuig 2026 didto sa Sitio Casting, Barangay Bayan, Marihatag, Surigao del Sur. Di inapatay si Daval, kinsa nagsilbi usab nga commanding officer sa Regional Operation Command sa maong grupo. Gawas sa pagkamatay ni Daval, usa-usab ka miyembro sa iyang grupo ang nidakpan sa mga otoridad. Narecover usab sa dapit na hitabuan ang mga armas nga naglakip sa usa ka Tavortar 21 assault rifle og usa ka R4 nga rifle. Tungod sa mga kalambuan, gisubli ni Colonel Aynira og sa tibok 401st Brigade ang ilang panawagan ngadto sa mga nahibiling miyembro sa NPA nga mobiya na sa armadong pakigbisog. Giawhag sa militar ang mga rebelde nga mobalik na sa sabakan sa balaod aron makasugod sa bag-ong kinabuhi pinagi sa mga programa sa gobyerno.
9: The government forces encountered an estimated 3 members of the communist terrorist groups under the Regional Operations Command of the NEMRC, and the group was led by Edilberto Daval, alias Bong Wako. This first encounter lasted for 8 minutes. In the initial firefight, Edilberto Daval, alias Bong Wako, was neutralized. Government forces immediately recovered his firearm and personal belongings.
0: Balitang Lukal, Balita sa Lukal.
1: So, mo ito mga katropa, no? Ang tipik sa pamahayag ni Colonel Glenjoy U. Aynira. Sa pikas bahin mga katropa, opisyal na nga gipirmahan sa Provincial Government of Agusan del Sur kung PIGAS o ang Department of Health Caraga ang usa ka Memorandum of Agreement alang sa Health System Resilience Project aron mas mapalambo ang serbisyo sa panglawas sa tibuok probinsya. Ang maong mahinungdanong pinirmahay, gipangulahan ka na ni or nila Governor Santiago Cani Jr. o Vice Governor Patricia Ann Plaza, Second District Representative Adolf Edward G. Plaza, Provincial Health Officer Dr. Jacqueline Frances F. Manville, o Department of Health Caraga Regional Director Dr. Sadila K. Rakiin. Pinaagi ni ini nga pakigtimbayayong ang Agusan del Sur na himong usa ka 17 ka mga pilot provinces sa nasod alang sa implementasyon sa maong proyekto. Sumong ni ini nga makabot ang usa ka climate resilient at people-centered nga healthcare system alang sa taga-agsurnon. Ubos sa mga programa palambuon ang mga health facilities, laboratory services o referral system sa probinsya. Lakip usab sa prioridad ang pagpauswag sa kahibalo o kapasidad sa mga healthcare workers. Pinaagi na sa mga padayon nga pagbansay o capacity building. Gilaoman nga kini nga lakang maghatag og mas paspas og dekalidad nga serbisyo medikal ilabi na sa panahon sa mga krisis o kalamidad.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa pikas bahin mga katropa, detalye karon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita.
1: Ordinansa alang sa benepisyo sa solo parents sa Socorro, Surigao del Norte, aprobado na sa probinsya. Ang detalye sa report ni katropang Limuel Ukay.
0: XFM Report.
10: Hingpit nang giaprobahan sa sangguniang panlalawigan sa Surigao del Norte ang Municipal Ordinance Number 011-2026 sa lungsod sa Socorro nga naghatag og dugang kusog sa pagpatuman sa Republic Act Number 11861 or ang Solo Parents Welfare Act tumong sa mga ordinansa nga mapalapdan og mapalig-on ang mga benepisyo og pribilehiyo nga madawat sa mga solo parents sa lungsod. Lakip niini ang mas lig-on nga suporta alang sa ilang mga anak og ang pagmugna og mga espesyal nga programa gikan sa lokal nga kagamhanan. Ang maong lakang gipasiugdahan sa Committee on Women, Gender and Family Development nga ubo sa pagpangulo ni Board Member Catherine Gupico. Pinaagi niini gilauman nga mahatagan og dugang proteksyon og tabang ang mga solo parents sa Socorro ilabi na ang mga inahan nga naginusara sa pagpadako sa ilang pamilya. Gipaabot usab nga mas mapadali na ang paghatod sa mga serbisyo og programa nga gitagana alang kanila sa maong lungsod. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, PRO 13 na kadakop o lalaking nalambigit sa ilegal nga sugal sa Butuan. Ang detalye sa report ni katropang Junji Labrias.
0: XFM Report.
6: Nadakpan sa mga sakop sa Police Regional Office 13 o Intelligence Unit ang usa ka lalaki nga giingong nalambigit sa ilegal nga sugal sa usa ka barangay sa Butuan City. Inaagi sa hiniusang operasyon uban ang Butuan City Police Office o Station 2, malampusong napusasan ang suspek nga giila sa alias nga Jere, 57 anyos, minyo o residente sa Burgos Extension, Barangay Tandang Sura, ang maong suspek. Kini nga operasyon na kontra illegal gambling gihimo sa Purok 2 Barangay Holy Redeemer ni adtong nakalabay nga adlaw alas 8:50 ang taknas gabi Mayo 2026. Nasayran nga nasikop ang suspek human kini tai og 50 pesos sa usah ka intelligence operative nga nagsilbing poser buyer human madawat ang pusta gidakop dayon sa mga pulis ag sospitsado. Narecover gikan kaniya ang nagkadaiya nga para Pernelia sa sugal cellphone ang gamit sa iyahang operasyon o kwarta nga mobalor sa kapin 8,000 pesos. Sa pagkakaroon giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9287 o ang balaod batok illegal gambling nga ipasaka batok na sa dinakpan. Mga katropa, ang pinganta ang atong panglawas sa mag-inom sa makanunayon sa Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lib. Yes, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, PRO 11 anda mo assist sa investigasyon sa alegasyong EJK. Italia's report, katropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
11: Ipadayag sa Police Regional Office 11 ang kaandam ni ini nga makikooperate kung ano na may ipahiga yung investigasyon labot sa aligasyong extrajudicial killings atol sa nakalabayang administrasyong Duterte. Sumala ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Parte kini sa ilang tahas ingon nga kabahin sa law enforcement agency sa nasudnong panggobyerno. Kung basihan matud pa sa aspeto sa pag-imbestiga, andam ang buhatan sa paghatag og assistance o bisan ang pag-facilitate sa pagpahigayon og investigasyon, inubanan sa koordinasyon sa laing support units sama sa CIDG ug uban pa. Nagsunod ang pamahayag sa PRO 11 na pinasikat sa sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung asa mahinumdumang gipagulaan kini og sabina sa CIDG subay sa nagpadayong investigasyon sa kontrobersyal nga war on drugs sa kanhi administrasyon diin si Senator Bato maoy nahimong hepe sa nasudnong kapulisan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Davao del Norte Board Member Ala nagpahayag o nagpadayag o kadismaya sa isyo sa impeachment ni VP Sara. Detalyes report ni katropa ang Bong Algabre.
0: XFM Report.
12: Nagpahayag siyang gibati o baruganan si Board Member Bong Ala sa probinsya sa Davao del Norte pinagi sa usa ka privilege speech atul sa sesyon sa sangguniang panalawigan sa Davao del Norte Martes, Mayo 12, 2026. Ang maong pamahayag may kalabutan sa kontrobersya nga isyo sa impeachment complaint bato kang Bifi Sara Duterte o sa mga opisyal nga nagpadayag sa pagsuporta o mibutar pabor ni ini. Sa iyang privilege speech, gipadayag ni Aala ang iyang personal nga baruganan o kabalaka sa kasamtangang kahimtang sa politika nga nalambigit sa vice presidente. Wala man ni ini gihisgutan ang kumpletong detalye sa iyang

0: Xwid glutathione and collagen para madasigon ka pirmi. Alang sa Ligo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikasbahin mga katropa, Congresswoman La Arne Roque na ginusar ang kongresista sa Northern Mindanao nga nag-no sa impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa report ni katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
3: Naginusara ang kongresista sa Northern Mindanao nga nibutar og no sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si 4th District Congresswoman La Arne Lavin Roque nadungog sa mga representante sa probinsya sa Bukidnon ang kagustuhan sa kadaghanan nga dili uyon sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Gipaabot ni Congresswoman Roque ngadto sa kamara ang tingog sa iyang ginsakupan nga dili uyon sa impeachment. Si Congresswoman Roque lakip sa 25 ka mga representante nga nagno sa gipagayong botohan sa plenaryo niadtong Mayo 11, 2026 aron i-impeach ang vice presidente. Sa laing bahin, nag-abstain o gipili na lamang nga dili mubuto sila si Congressman Juman Alba sa 1st District, Congressman Jonathan Keith Flores sa 2nd District, Congresswoman Audrey Zubiri sa 3rd District. Samtang wala kabutar si Swerte Party List Representative Arlene Ayon, human kini na confined sa ospital ani atong Domingo. Kahinumduman nga sa 257 ka mga miyembro sa Kongreso ang nibutar alang sa impeachment by the ko ang no og siyam ang ni-abstain. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit para sa ligon ng immune system tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Anilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: So muna mga katropa, no, nga daghan ang dismayado mga katropa, no, sa katong mga nag-yes. Og syempre, murag mga bagong bayani mga katropa ang katong mga nag-no sa impeachment ni VP Sara. Padayon ta katropa sa laing detalye sa tong balita sa regional. Truck nga nawadan og brake mitambling duha ka sakyanan nadamay. Ang detalye sa report nanukad sa XFM Bukidnon pinagi na ni katropang Prince Ubra.
1: XFM Report.
4: May tumbling ang usa ka truck human nga nawad-an og brake samtang nagdagan gikan sa bypass road Turok 17 Barangay Kasisang Malaybalay City Bukidnon. Pasado alas 12 sa udto Mayo 12 tuig 2026 ang nisgot ang truck usa ka 14 wheeler nga kargado og oil sa lubi nga gikan sa Medina paingon unta sa Maramag. Sa inisyal nga report nagsubay sa bypass road ang nisgot ang truck og naglugsong sa dalan apan gikaingon nawad-an og brake og wa matod pa misulod ang kambyada aron milahos kini sa nisgot ang lugar. Na hibawan sa rehab nga natumba og nagbangga pa kini sa duha ka sakyanan og maayong pagadamyos. Gikataho, luwas ra usab ang driver og helpers mong truck og walay lain kinabuhi ang nakalas sa maong insidente. Sa karon, ang nisgutang driver sa truck anaa sa buhatan sa kapulisan alang sa dugang imbestigasyon. Na problema na bakas bukol-bukol si mong panglawas is Santhon Plus Gold mo niyan. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Prince Ubra, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikasbahin mga katropa, preterm baby nakaplagang patay sa gilid sa dalan. Nanukod sa XFM Jensan, dunay detalye sa report si katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
5: May barog ang barangay San Jose sa Jensan nga diligikan sa ilang mga residente ang patayng lawas sa preterm baby nga nakaplagan ilawom sa tulay sa Tibuli Road, Talcray, Purok Salvan sa nahiskutang barangay. Sumala pa adunay concerned citizen ang nanawag sa kapulisan ni nakalabayng adlaw alas 2 sa hapon kalabutan sa gibilin nga puting nga habol sa nasampit ka lugar. Sa dihang gisusi, usa ka nadugta nga bata ang gibalot nang lagom na matod pa kini apan kompleto pa ang body parts. Gibanabara ang kabulan na ang bata o gunom kaadlaw ng gibilin sa dalan. Dali nga gibendisyonan ang patay lawas sa bata dayon gilubong sa public cemetery sa barangay San Jose. Gikabutyag ni kagawad May Aileen Dulduco nga nagpahigayon dayon ang barangay health workers sa monitoring sa kapin 100 ka mga mabdo sa ilang lugar o nasayran nga naa silang tanan sa maayong kahimtang. Hinungdan posible posible nga gilabay lang ang preterm baby sa lugar.
6: Yung buhay po na binigay sa atin ay hindi po natin yun kayang gawin without the ng ating Almighty God. So kung ano man po yung pinagdadaanan natin, there are agencies or offices na pwedeng mag-extend o mag-support o mag-assist sa inyo.
5: Giklaro usab nga preterm baby ang tawag o galing lapas sa 5 kabulan na ang bata o kung develop na ang body parts o organs. Padayon

0: karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan kung kinsang posibleng nagbili niini o kung saang tinuod nga hinungdan sa insidente. Hilabi na nga unang higayon kini nga nahitabo sa ilang lugar. Mga katropa, ayaw tuguti nga dali lang makaangkon ng mga sakit aron magpabili ng healthy body o strong immunity, mag-Salton Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Rekyo Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa national.
1: Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
2: Gipayag ni Vice Presidente Sara Duterte ang iyang pagsupak o pagsaway sa nahitabong attempt nga pag-serve o arrest warrant gikan na sa International Criminal Court kon ICC batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa. Gipasabot sa Vice Presidente nga ang bisan unsang warrant nga gikan sa gawas sa nasod kinahanglan una nga ipresentar o ipasa sa usa ka lokal nga korte dinhi sa Pilipinas sa dili pa kini mahimong ipatuman. Gihimo ni Duterte ang maong pamahayag atol sa usa ka interview dito na sa The Hague, Netherlands, samtang nagbisita siya sa iyang amahan ang si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga kasamtang ang nakadetain dito. Matod pa niya, dili husto ang gihimong lakang batok sa senador o iyang gipahinomdom nga ang nahitabo sa iyang amahan ni atong Marso 2025 diin gidakop kini og gi-standby sa Villamore Air Base sa wala pa hingpit gidala sa The Hague tungod sa warrant gikan usab sa ICC. Sa pikas bahin, wala mo pagawas sa komento ang Vice Presidente kalabot sa mga kausaban sa liderato sa Senado. Matod niya ang maong isyo nakadepende na sa kaugalingong judgment o pagbuot sa mga senador.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye karon sa balita sa international.
1: Balita sa international.
3: Balita sa international.
2: Gisalikway ni US President Donald Trump ang tawag sa nasod nga Iran nga nagtinguha unta nga tapuson ang nagpadayong kagubot sa Middle East baylo sa pagtangtang sa mga silot o sanksyon sa bato kanila. Pinaagi sa nasod nga Pakistan nga nagsilbing tigpatiliwa or tigpatunga mga katropa ni padala og proposal ang Iran ngadto sa Estados Unidos ubos sa maong sugyot. Gihangyo sa Iran na ang pagwagtang sa US Office of Foreign Assets Control kon OFAC sanksyon sa ilang pagbaligya og lana sulod sa 30 ka adlaw. Paghunong sa naval blockade sa Amerika sa ilang mga pantalan o pagdumala sa Strait of Hormuz sa base sa pipila ka mga kondisyon. Apan sa iyang Truth Special Platform, direktang gitubag ni Trump nga totally unacceptable o madawat ang maong mga kondisyon sa Iran. Isip tubag, nagpagawas sa sabok, pasidaan ang Iran nga dili sila magpanuko sa pagbalo sa bisan unsang bagong pag-atake gikan sa Amerika. Gipayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga dili sila magyu or muyukbo sa kaaway og ilang pakigdialogo. Wala nagpasabot nga sila mo-surrender na. Sa pagkakaroon, nagpabilin ang tensyon sa rehiyon samtang gipaniguro sa Iran nga dili sila motugot sa pagdaghan or pagpadaghan sa mga foreign warships diha sa Strait of Hormuz.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Mas nahimong kulbahinam ang dagan sa NBA playoffs. Human hingpit nga gipalagpot sa New York Knicks ang Philadelphia 76ers. Pinagi na sa Osaka dominate nga 144-114 nga kadaogan aron makuha ang 4-0 sweep sa Eastern Conference. Nangulo sa pensa sa Knicks si Jalen Brunson nga nimugna og 22 puntos samtang wala nakaigo ang 24 puntos ni Joel Embiid aron maluwas ang Sixers gikan sa pagkatag. Sa Western Conference, nakatabla sa serye ang Minnesota Timberwolves batok sa San Antonio Spurs human sa usa ka sikit nga engkwentro nga natapos sa score nga 114-109. Dibida si Anthony Edwards alang sa Timberwolves human mihimo og 36 ka punto samtang si Dylan Harper ang nangulo sa Spurs sa iyang 24 puntos. Gawa sa mga dula, gipahibalo usab ang resulta sa NBA Draft Lottery. Di nakuha sa Washington Wizards ang number 1 overall pick. Nakasulod usab sa top 4 ang Utah Jazz, Memphis Grizzlies o Chicago Bulls. Kini nga mga kalambuan naghatag og mas matinaw nga hulagway sa kulbahinam nga dalan padulong sa kampiyon sa NBA karong 2026.
1: Express Balita.
2: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Nahimong init nga hisgutanan online ang panagbangi sa social media tali sa aktres nga si businesswoman nga si Dani Barreto o ang komedyanting si Dennis Padilla Human sa guesting ni Dani sa podcast ni Kylie Versosa ang Almost Honest. Sa mong podcast, gihisgutan ni Dani ang iyang mga kasanitian sa bata pa siya, ilabi na sa giingong siging singgitay o tensyon sa ilang panimalay. Kaniadto, bisan pa man wala niya nganli kung kinsa ang iyang gipasabot. Tungod sa mong interview, daw naigo si Dennis Padilla o mipagawas o bugat nga mensahe sa social media diin matod niya. Tubago niya o point by point ang mga gipamahayag ni Dani. Wala usab, nagpalupig si Dani. Mitubag nga tos komedyante matod ni Dani. Murag nalimot si Dennis nga nagpuyo sila sa usa ka balay kaniya itong tinaw pa sa iyang panumduman. Nga mumata sila matagbuntag tungod sa singgit ni ini. Sumala ni Dani nga kung dili ang iyahang inahan ang singgitan ni Dennis, ang mga katabang nila ang madunggan nga gikinakasaban o ginakasaban. Gibuti ang usab ni Dani nga dunay mga higayong manawag si Dennis sa iyang mga anak sa dili saktong oras nga moresulta hinoon sa panaglalis. Bisan pa man gidilit na ang maong mga komento sa duha ka kampo, paspas kining na screenshot sa mga netizens og nahimong viral sa pagkakaron og wala pa dugang opisyal nga pahayag si Dennis Padilla mahitungod sa ulahing mga sulti ni Dani.
1: Express Balita.
2: Mga katropa, mo totong mga nahipos nga mga balita, mga katropa, no? Gikan sa lokal hangtod na mga katropa sa gawas sa nasod. Siyempre, pag-lockbeat po mga katropa sa paugnat sa kusog og siyempre mga katropa sa natad sa showbiz. Nakaano ko mga katropa og kini si it is Dani Barreto. Barreto ba na siya si Dani, no? Anak na siya ni Kuana. I'm not sure. Di kay ko familiar. Pero dili siya anak ni ko ano, Dennis. Murag dili. No, kay murag ano kay ilahang trending kay ilang mga katropa kay bitaw mag-post ka sa social media. No, mo trending gyud na. Dugo ko na mga katropa sa mga hulmigas. Okay, mura og ang papa day ni Dani Barreto is si Kuan at si Carly Gaspi. So, sa may labot ni Dennis Padilla ato mga katropa.
3: Ayaw!
2: Nagingon mga katropa, it's all about showbiz. So, ana gina mga katropa. Alright, sa mga katropa, dirita mga katropa sa tuang mga nag-comment sa comment section. Hinahinayon natin yun yung mga katropa hangtod nga mahumantaan. No, good morning sa mga nagantabay karon sa itong Facebook Live. Good morning ni katropang Ging Duran na mayong buntag. No, kinsa man ning kuan mga katropa. Igon sa kanin ni katropang Melanie Duran. Katropang Day Chavez, good morning Ma'am CJ. Watching live sa Express Balita sa Buntag. Pa-shoutout sa tanan nga tigpaminaw. Happy Bless sa Wednesday and God Bless from Alegria. Katropang Lina si Pataho, good morning Ma'am Guapa. Sana all. Mayong Buntag, Gloria Basadre Iglesia. Bernardo Barros Mades, good morning. Pa-shoutout. Angelica Awadu, Leopoldo Labs, mayong buntag Ma'am CJ o sa tanang katropa, Happy Wednesday. Gina Santos Nagunuan, good morning. Kagawad, Jeremias Moralde, mayong buntag diha. O Happy Fiesta, Barangay Hubang. O diha daw may maniod to. Kagropang aning liliba mayong buntag di mo diha. Pa-shout out sa tanan taga Barangay Hubang o Happy Fiesta. Viva Berhin sa Fatima. Oy, Happy Fiesta sa tanang taga Barangay Hubang. Itong masilip din mga tropa ng murag nag-aso na yun. No, okay, silingan ang mga katropa ang pisaan o niya Barangay Hubang, mga katropa. Sharo, mayabong sabaw, ani. Oy, half-sister din ani. Ah, si Julia. Ah, okay. Ah, maodi ay to. Bantog radi ay, kaya nga nung nakaba, nga nung naa siya suits pa ni Malay. Magawantay siya nga, magsininggitay sila dito. Okay. Half-sister niya. Kumbaga stepfather niya si Kuan. Si Dennis. Okay, that's why. Janelle and Arceo Amaro, good morning. Oy, good morning sa tanan taga Barangay Hubang ha. Kuan, niid rami mga katropa. Oh, naghulat si katropang Junji Ilebria sa kuan sa imbitasyon. Charis. Alright, Gloria Lupina, good morning. Good morning, Ma'am CJ. Always listening sa Express Balita. Have a blessed day from Bayugan City. Beverly Pataho Marajaw, na morning, Ma'am CJ. Shout out sa taga Habonga, Agusan del Norte. Roll UK, good morning, Ma'am CJ. Paka-shoutout ko sa all people sa San Franz o sa San Isidro, especially sa Proxete. Anyon family, Bitoon family, Roll UK family, Boal family, and happy Despera sa San Isidro. It's me, Dai Roll UK. Rigor na Rokla, good morning. Katropa, watching sa Express Balita, samtang gapangapi o Santun Plus Coffee Mix. Shoutout retired Daniel Pihayon diya sa Bidcor, Bayugan City. Thanks, God bless and more power. O, syempre, good morning. Usab kang Ma'am Ading Granaderos Dapar. Oh, Moraga na ay good morning. Ah, okay. Na na imbitasyon gikan ni Kagawad Moralde mga katropa. Happy Fiesta mga katropa niya sa may Barangay Hubang. Nagingon mga katropa, nagpadugdungog, regitos katropa ang Junji. Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning. Ma'am CJ, o sa XFM family, sa tanang na Minaw, God bless us all. General Arce Amaro, once again, good morning. Ate Grace sa Polinaria Vivero, good morning, Nimudia. Mga katropa, wala ko igong oras, sa papadahin pa sa unahan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM News sa Gusan, sa pagpanguna sa mo station manager, katropang Ray Sura Vasquez. Sa mo news desk, katropang Lemuel Ukay. Sa to mga hookup stations, gangang salamat, Madirisa Gutierrez sa Metro FM Trento. Metro FM Rosario, pinagi na ni Papa Franz o ni katropang Rosel Montanes. Metro FM San Francisco, pinagi na ni John Lee Kiamot o Metro FM Bayugan City, pinagi na ni JJ Ella. Sa kong sparring partner karon sa technical department, katropang Kiano JC Bial. Sa to mga anchors o reporters, Junji Labrias, katropang Ray Alinton o katropang Ali Vicente. Alang sa nagkahiusang Pilipino og sa Pilipinas og sa tibuok kalibutan mga katropa. Kininyong katropa CJ Salvana Luy. Kinang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
3: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
2: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
3: Ha? Ano siya Tiramid 500?
2: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
4: Exciting!
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
9: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
10: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crap Gold Buy?
10: Wala pa day kamasayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crop Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
9: Mauday na ang Crop Gold, bay?
10: Oh, bay.
9: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crop Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold na ta.
11: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
12: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
13: Para sa malakas na buto,
14: Premium D3.
13: Matibay na immune system,
14: Premium D3.
13: Proteksyon sa bacteria at viruses,
14: Premium D3.
13: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
14: Premium D3.
13: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
16: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
17: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
16: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklan.

0: na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon, sugad na ka maminaw ko XFM. Weh!
4: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
3: Pagawa dia! Wapag ko na wag panglabad dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Weh! Makalagot!
5: Exciting!
2: XFM.
5: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Horácio Catrupa, la chita y chita.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, Virtus, Discretio Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, mayong buntag kanatong tanan sa kinatibukang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome na pod, mga katrupa, sa tuag tulumanon ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning!
2: Good morning!
1: Okay, kumusta? Kumusta na, Sam? No?
2: Kumusta? Bulanon lang ito ang palibot.
1: Oh, maayo ang itong panahon, no? Oo. Basi na kagawa sa Sir Scaloyo. Anak ko na monitor
2: ka. Oo, wala naman. Kay murag luha naman ni Kaadlaw Estate gikan itong pagpahibalo nga naa Scaloy mo sa Luray.
1: Anak yun na siya. Basta dunay kusukuso. Dunay kapsay. Oo, kainiton.
2: Oo.
1: Yes, anyway, mga katrupa, ala City Just na, kumusta? Once again, welcome na usam diri sa atong tulumanon mga katrupa. Okay, kini ang programa nga Bullseye. Of course, kami inyong mga katrupa. Ako si katrupang Ri Celeste Sorobasquez.
2: Ako sab si katrupang Junje Librias.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bago banta, hangtod ala sa 9 ning buntag mga katrupa. Ang atong tulumanon ay kalimot. Nga kanunay kita nag-uban, gumikan kinis paningkamot sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Incorporated, mga katropa, maitiman eh, ang mga produkto ana nga gidala-dala halos tanan. Tanan ka na mga maayong produkto nga maugyoy gidesign, mga katropa, para mag-provide sa atong tanan nga parties lawas nga concern. Oh, lay-lay, bening nga produkto sa Yes to Health. So, una mga katropa, dirita alang sa mata, no, kining Vision X Plus of Gel Capsule. Vision X Plus of Gel Capsule, mga katrupa. Paalang good ni, specialized sa mata. Maunang kanunay good na mo nga kanabang para nagi saktong ipikto, ginapaklaro. No, kung doon na kay problema sa mata, mga katrupa, nga wala aging kamasayo doon sa'y hinungdan. Unang-una, atog yung siren. Okay, mani pinakamaayo para at least pag target ni mo nga gusto ni mo na tambala ni mong gibati, kasayod ka unsay imong gitumong. Sama pananglitan mga katrupa, nag-blurred imong pananaw, luha-luha. Normal lang imong mata, una-una nakadaot mo ni akong mata. Pero dapat sa iron na to, unsay hinungdan. So, magpa-examine tas doktor. Kaya ang doktor mo ingon nga, wala man kay problema sa kolesterol, okay man. Wala man kay problema sa kining sakit nga diabetes. Ang imog yung problema mata. Aka na, mga katrupa, palit kag Vision X Plus of Gel Capsule, no? Tawa. Kato mga nagtanaw dito sa kamera. Mauni ang pinakamaayo. So, but masabot, tumpak para gis mata. Aka na, dali, kayo na. Pero mayong ganit, doktor, mga katrupa nga, ay, sir, ma'am, na magkigibati, diabetes man ka. Dali, ang mata may tambalan. At tukas, ha? Bulatian ni mga diabetes ka tupang yun, Jay.
2: Damot, nag-cholesterol.
1: Oo. So, what was about? Kumunay
2: tambalan.
1: Oo, kay panalita, diabetes ay yung problema ka, nadaot yung mata.
2: Di man na magsilbi. Kay
1: yung matumar kang Vision X.
2: Oo, dili, magsilbi.
1: Why, pulos?
2: Kay pagpa-reduce man yung gikinahala na sugar.
1: Correct.
2: Kaya pa yung kag Santon Gold.
1: Santon Gold.
2: Na, kapsul.
1: Kana, may mabutang giingon na to, kining mga produkto sa Yes to Health, nakadesign na kung para sa asatanan.
2: Oo.
1: Mangutana lang mo, usap may para sa kwan. Basta ang Santon Gold katropang Junje.
2: Kana, pa-reduce good na.
1: Internally, mga bukol-bukol, unsa pa na diabetes, high blood.
2: Kini karon ka tropa?
1: Oh.
2: Di ba kining init ka itong nasinati? Kuyaw man isa na yung mga maintenance. So, taas presyo sa dugo na to? Kuyaw na, kining init na to ron.
1: Di good mag-kumpiyansa sa pista-pista.
2: Kana.
1: Murag na narabay ka tumanan.
2: Moingon raba dayon nga, doha raman po ka hiwa ang humba ko. Mangita yung glosot ba? Basta makakaon lang yun. Mangita yung glosot.
1: Maagyan. Basta mga katropa, protection sa lawa sa Anton Plus Gold Pod. Kini mga produktuhan na anis mga butika o nahutdan sila. Pwede mong lapos dari sa itong stasyonan mga katropa. Di anong mga produkto dari. Naimutan kami sa second floor Sugano Building, Purukuan, Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. At usap tulaman nun mga katropa sa kalimot ha. Ato sa kini sa Crab Gold Fertilizer. Alright, Crab Gold Fertilizer, mga katrupa. Aba! Mauni kaabang sa itong mga mag-uma. Crab Gold Fertilizer para pag padaghan sa ani. Oy, di apa usa mga katrupa? Ah, kwarta inyo gikinahanglan na ay mo ko ano kwarta?
2: Oh.
1: Oh. Kini atong tulamunon hato sa Guinness mayong kabubuton sa Agusan Lending Corporation.
2: Oy.
1: Agusan Lending Corporation mga katrupa nagaservisyo. Aba. Oy, maingon ro ba sila nga asa man ko makautang, sir?
2: Oy. Oh, naghat ba ya kay
1: ka? Na tanganan na ni katrupa ang
2: Junzi. Basta makautang basta mo tuman las requirements.
1: Oh.
2: Nama gyud ang requirements katrupa nga ri.
1: Correct, correct. No. Agusan Lending Corporation mga katrupa.
2: Dili gyud na mahitabo nga way kuan, way requirements.
1: Nay requirements, oh.
2: Samot na sa Agusan Lending. Nakakuan mi sa una.
1: Mao ba?
2: Oh, naka kuan mi diha, naka
1: sweet up diha kasi katrupang Junji, oh.
2: Naka testing mi diha og loan sa una.
1: Sa Agusan Lending.
2: Oh, sa Agusan Lending. Gwapo ang ilang serbisyo katrupa nga ri. Gwapo ilang serbisyo.
1: Agusan Lending Corporation mga katrupa gapautang sila og salary loan, pension loan, chatty loan, real estate loan, allotment loan. Ayay! Okay kayo de. Naarne dire San Francisco mga katrupa na atbang sa Municipal Gymnasium. Dali ragid to oron diha sa may bayugan na diha sa may parting
2: poblasyon na ilaha.
1: Nakalimot ko diha katrupang Junji.
2: Poblasyon na nga pra, sakop sa ilahang Agusan kanang sa Agusan. Dili dapita sa kuan. Ay dili taglatawan.
1: Taglatuan.
2: Atbang gyud na ang kini bitaw ng mga katrupa og magkakuan mo ng linya sa Choice FM sa una. Mao na diha kanang naay gasoline station nang
1: atbang. Gasoline station.
2: Na diha ang Agusan Lending. Unya diri pud sa San Franz na pud sa gym ni dapit.
1: Na gym atbang. Mauna mga katrupa itong turon Agusan Lending Corporation.
2: Gwapo ang serbisyo nila ni katrupa.
1: Ingna lang ninyo mga katrupa nga nakadungog bangun mo sa eksipin.
2: Kanang panahon bitaw nga medyo murtakilid yung ka nga makabayad. Pangitaan yun na nilag medyos nga dili ka maladaan sa kanang tubo.
1: Mayo mayo gud ang serbisyo.
2: Mayo ang serbisyo nila.
1: Sige mga katrupa, at tong oras doon na kita'y alas City D. Sisais. Right, kumusta man mo din ha? Live o kusog, lanog kita madungog mga katrupa sa Sibian sa XFM. Right, 91.3, 95.7. Sa control ka na ni katrupang Keanu J. Sibial. Atong mga kaubanan, no, nag-connectar sa atong linya. Nag-connect na ba sila?
2: Oo, nai-connect na.
1: Metro FM Agusan.
2: Diyan
1: sa may bayugan.
2: Oy, complete sentence sila ron.
1: Complete sentence?
2: Complete sentence.
1: di ba kahan ni Miss Tapod?
2: Pista siya. Miss Tagi siguro.
1: Metro FM Bayugan.
2: Oy, pinagi ni katrupang JJE La Gomez. Good morning.
1: Oy, good morning, katrupang Gigi, no? Metro FM Prosperidad.
2: Pinagi ni katrupang Karen Luzano Ogdong Rodel Tikson. Mayong buntag.
1: Good morning. Dito sa may Metro FM San Franz.
2: Oy, si katrupang John Lee Kemhot. Mayong buntag.
3: Good morning.
1: Metro FM Rosario.
2: Si katrupang Chel Montanya sa si Papa Franz. Mayong morning.
1: Aba, good morning Papa Franz. No? Dali ra kayo ni Dako Buyag ang ilang baby.
2: Dali ra kayo. Limot-limotan na rong panahon.
1: Dali ra. So, Metro FM Trinto.
2: Pinagi ni katrupang Atty. Risa Gutierrez. Mayong morning.
1: May morning ninyong tanan. Lalo kong kusog mga katrupa. Dari sa itong page mga katrupa, abliha ang atong XFM 91.3.
2: Sa itong page, no?
1: Oo, ma-shout out na ito. No, niya ang usahan na XFM San Francisco 91.3.
2: Mga katrupa, hangyo lang po may nga i-follow, ha? Pag-follow, pag-share, pag-like, so, pag-comment na lang po.
1: Oo.
2: O niya.
1: Atong cellphone number, by the way, okay, para usap maka-text mo din ha, i-type lamang ang 0919-793-1893. Pwede mo din mag-text mga katrupa, mga suki na ito din ha, o ipaglubad. Lubad pa ibantilis. Sige, be, ato na kita'y 18 minutos mga katrupa na kalabay sa alas 7. Nya, para pamasahon na sab nato ang inyong mga mensahe unya, amo nang balikan mga katrupa ha. Human lamang niya itong pahinomdom sa CBN, please stand by.
0: Bullseye! Bullseye!
4: XFM.
5: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadan bago tula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyut ka ani magmahay.
15: Para sa dynamis?
14: Para sa turn nyo ni misis.
15: Tour?
14: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
15: Sure ka, miss? Dalun ko ni mo sa langit.
16: Exciting ba?
14: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis ni mo.
15: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
12: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nanami gin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Uy, Apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
3: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
6: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira gos misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tama didoy kay gidiabetes adi ay ka.

0: Alahala, balik tama nga katrupa. Doon kita ay alas 7.26 sa itong orasan. Right, kining bahay nyo siya, Batod Chris, maayong kapi sa Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, ang paborito ni Katrupang Bronze Raj Dakuran. Good morning, Katrupang Bronze.
1: Nindot ni Katrupang Bronze.
0: Sigurado kong nangapi na siya ni Karon.
1: Ay, oo. Nangapi na.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix, mga Katrupa, maayo kini sa itong panglawas. Labi pa sa itong mga kagisunan nga dunay balatian nga diabetes. Kini nga kape mga kapihon mga katrupa kay nagka-design o sab kini para sa itong mga kagisunan nga katong mga mahilig og kape. Labi pa na ibalatian mga katrupa, ayaw ninyo palabi gasukar, ayaw mo anang asukar nga gikapihan. Mas maayo nang dapat kape nga giasukaran kay kamura may magbuot og asukaran magdili. Dili kay ang asukar gikapihan na mauna na diharon. Ito mga katrupa, Santon Plus Coffee Mix. Ato ning maangkon sa nagkadayang butika o kadiripod sa itong sibyaan mga katrupa. Ala, kumusta? Kinsa may naadi habi sa itong mga pages?
1: Good morning, good morning. Ma'am Ading Granaderos Dapar.
0: Good morning, Ma'am Ading.
1: Nakakapi na daw kuno siya.
0: Nakakapi na. Lahi po niya.
1: Kuya po din mo palit ang kapi.
0: Memorize na ako na ilang mga kapi ba?
1: Kinarton karton mo palit.
0: Premium D3 ng ila. Ma'am Ading, ha? Good morning.
1: Good morning.
0: Kini si Kuan Katrupang Junji, si Katrupang Bronx. Ang iyaga ni kay kining Santon Plus Coffee Mix. Ibalo na kuan sila mga brand no niya kini si Ma'am Ading Ganeros Dapar, Premium D3.
1: Ang produkto bagong katropa sa White Yes to Health katropa, makapailin-ilin ka.
0: Correct.
1: Namang ko'y kaping dili kaganahan. Ano ba? Namun ikang katropa ang Bronze Rose Dakuran. Dili siya makaangay sa Santon Plus Coffee Mix. Kanya si Ma'am Ading Granaderos Dapar, dili po siya sa Premium D3.
0: Premium D3 siya.
1: Pero sa ako po ba katropa doha?
0: Aha, ang samay mo.
1: Ako magpuli-puli rin yun. Kini Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
0: O pariha ta.
1: O kanang doha.
0: Kitan gani
1: pulos gyud ko makaangay anang duha gyud.
0: Kitan gani katropang AJ Laurenti moingon ang buta nga.
1: Ayay mo dai ni.
0: Kan gwapo ni Sir Jun.
1: Mo lang diskarte.
0: Mo dai diskarte. Nagsabak man pugka.
1: Mo na.
0: Ato na si Timbaya sila katropang Jun Jack kan gulat na sila.
1: Oy sige, sige.
0: Yes katropang Dong Rodel Tixon. Good morning katropang Surrey. O katropang Jun Jay sa good morning. From Metro FM Prosperidad.
1: Prosperidad.
0: Happy Fiesta Birhen sa Patima diri sa JKK. Noybe Prosperidad o Pista po dito. Naghay ng Fiesta. Katumanan na sa Hubang.
1: Happy Fiesta Hubang.
0: Mangita taon na dito kayo pang Junji o kanang buwan. Mangita tagbalay dito nga kanang sa gawas nila na ay tubig.
1: Na mga tubig.
0: Bumba baka, bumba. Atong buhang to na ni maingunta nga paim na may tubig. Maingun mo na sila kayo pang Junji. Sige lang, inom lang niya. Maingun na yung tanga kanang dili ba makadaot nga mo inom tubig ko pa'y kaon? ana arang sikreto.
1: Kana. Mana may diskarte na to.
0: Bantay mo ana.
1: Niya, siyempre, pakanoon man ta.
0: Basig na yung mangupya na to. Ingan na po nila.
1: Basi po.
0: Ayaw. Saman.
1: Mainom na yung tubig?
0: Mainom na yung tubig? Mainom na. Di ba makadaot nga mo inom nga pa'y kaon?
1: O niya kay gipakaon man, may ngunod nga, okay ra ba niyang magkaon tangaway pahilip?
0: Madungo kay ina, ingnan na yun, ganoon ba, Jojo? Sa, hiluan, tamay noong.
1: Ay, nakaw. Salamat kayo sa mga kaigsoonan nato diya sa Barangay Hubang.
0: Sa Barangay Hubang.
1: Maningkamot lang po, may mga katunga.
0: Maningkamot, rata.
1: Maningkamot, rami. Hindi namin mo promise, ha?
0: Kanang muragwa pa man.
1: pero kagawad Jeremias Morandi, salamat kayo sa imuhang invitation, ha?
0: Kagawad, good morning din, kagawad.
1: Nag-invite siya sa to, ha?
0: Sa to pa day. Dili di pa rin sa alegria nga na-pillior ta.
1: Na-pillior?
0: Alegria na.
1: Kini karon.
0: Na failure maka sa alegria.
1: Kini nagi jigo na failure ni kay siyempre na iposisyon ang nag-invite sa to.
0: Awa ba?
1: Oo.
0: Oy, di basta-basta sa kagawad moral di ha.
1: Di
0: oo. Oy, basta-basta di ini.
1: Basta-basta. Amot kasi katropang si Rons on sa to.
0: Ah, si katropang Ron Ron.
1: Ron.
0: Ay, mauna ni akong ipangita karon kay. Grabe ra bagitong ingon sa una kuya ha. Oh, karong Mayo ha.
1: Oo.
0: Karon.
1: Mato gyud.
0: Karon Mayo na ra ba gyud? Mao nang
1: 13 na.
0: Akong katawan din rin akong kuha, nang akong message din rin kay Muapir pa na, kay Ning Apir mo to sa una. Basin siguro og kinis Mita, nakuhaan ko ni Mita.
1: Basin, pwedog naguna na si Mita nito pamista.
0: Pero nabisi rin si Katropang Ron Ron, no?
1: Ay, grabe.
0: Okay, sa una ra ba, ingon na ba siya nga, kuya ha, bantay ka pagka Mayo. Maayo naman. Abi ko bang nagdamgo ka? Maayo naman dahil rin di ay. Padayon tapos.
1: Mayo niya 3 sige po.
0: 3 sige.
1: 3 sige mataron Merkulis.
0: Oh, mao ba?
1: Merkulis mantaron.
0: Oh, kajutra. Aton tiwason kay sila nga kamo ba? Mista di ba mo pa uban? Ah, sige tropang Eleanor kanita. Good morning niya kadropa. Oi,
1: katropang Eleanor.
0: Good morning mga katropa watching always your live di ako sa Davao. Oi, si katropang Eleanor kay lakaw-lakaw ro gyud siya.
1: Lakaw-lakaw.
0: Pero maayo man pud na kay kinahanglan pud si katropang Eleanor nga at least mag hanggap sa atong palibot na. Okay, usa man siya ka deserve og maayong inahan, no? Salamat katropang Eleanor, good morning nimo diha. Katropang Jinelyn Arcio Amaro, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Thank you so much. Katropang Aning Liliba, good morning, Sir Ray, Sir Junji.
1: Good morning, ha.
0: Shout na kong Balili Aning family sa Hubang og Stanang taga Barangay Hubang, happy piyesta.
1: Oy, happy
0: Barangay
1: piyesta.
0: Hubang, biba, birhin sa Patima.
1: Oy.
0: Salamat ka tropang Aning, good morning.
1: Kang Carmelo Limasnero, mayong morning.
0: Katropang Carmelo, good morning.
1: Kang Langlang Ases Corintas, good morning.
0: Katropang Langlang, good morning. Usap ni Muriha.
1: Kang Vince Lee Pataho, mayong morning.
0: Vince Lee Pataho, good morning.
1: Kang Jinalyn Arcio Amaro,
0: katropang Jinalyn, good morning.
1: Kang Didin Pataho.
0: Naghanang Pataho.
1: Na, pero tingdaghanan eh.
0: Mauna yung nindot ano yung mga pataho panahon sa
1: budagang kagagawad
0: ining barangay election.
1: Oo, ay wala, daog.
0: Di basta-basta mga pataho.
1: Ya, naapay Lina si pataho.
0: Oo, si katropang Lina. Di basta.
1: Naay Bins. Naay Didin.
0: Didin.
1: Naay Lina. Pulos pataho ni.
0: Grabe, halos may memorize ang mga pataho.
1: Ya, huwag mga makabuto ang mga anak ani so na, pwede daw ka.
0: Mag-reun yun dapat ni mga pataho. Ito arab po sa bongga.
1: Mao.
0: Oo.
1: Gayoy. Good morning po sa tanan atong atleta. Uy, ang atong
0: mga atleta kay
1: National Comprehensive National High School sa Bayubayugan po.
0: Murag nag-abot-abot na ba siguro?
1: Niabot
0: gabi. Nani nag-abot?
1: Niabot gabi eh.
0: Oy, welcome mga atleta.
1: Mga atleta na to.
0: Hindi sila makasabot ng saya. Mag-Tagalog tayo.
1: Ang Calabarzon, murag na naman siguro ang Calabarzon. Pero ang din sa kuan, Caraga pa niniabot ko.
0: Caraga pa?
1: Kining naa sa National Comprehensive High School sa Bayubayugan.
0: Caraga pa? Ang Caraga, nagbansay man po na sila?
1: Oo.
0: Magbansay-bansay?
1: Kuha na sila ba kay para advance daan?
0: Oo, oh, correct.
1: Kaya nahibayag yun ang area niya, ang klima po.
0: Oo,
1: madako kay kausaban ang klima.
0: Oo, no, correct,
1: inoon,
0: correct.
1: Inoon, ready naman ang ato ang probinsya sa Agusan del Sur ka katropa gray. Ato ang mga visiting facilities.
0: Oo.
1: Ready na, no? Pinagi po na sa paningkamot sa ato mga kanagkuan.
0: Oo, dili sa ato nga probinsya.
1: Oo.
0: Sige, congratulations na kay nagsugod na kundi ay.
1: Oo,
0: sunod ni mga semana magtingala na lang tadihang adakano itaw.
1: Oh, next week.
0: Okay, isig-abot naman na.
1: Bayugan lagi ka bi ikatropa among gibserbaran pente ng dabi ng
0: nagawas
1: nga mga kuan ay mga taga-atleta ba manggawas gyud sila. Mao day nang grabe gyud halin gyud ang mga naiinda.
0: Oo. Eh kaysa man puy
1: kay manggawas man.
0: Kaysa man puy di magpahimulos nga samtang wala pay dula. Mutan na usa tas palibot. Ana man.
1: Oy, mao day ni Bayugan, mao day ni San Francisco.
0: Correct.
1: Mao day ni Patinay.
0: Ang nindot ani katropang Junji kay naay hulgas bagyo na himo bagyo niya.
1: Nawala. Mao ni na kanito.
0: There's always light after the rain.
1: Nindot pod katropang sa isgutanan nato sa seguridad, ay halos kada pila lang ka metro,
0: naa
1: mga presensya sa atong kapulisan
0: o sundalo. Army.
1: Naa.
0: Coast Guard.
1: Address Subang,
0: Mga ba?
1: Labay ni mo diha sa Subang, kanang ato ang BTS ba na diha? Naalay, naay nakapwisto na diha daan.
0: Correct.
1: Atbang na ni sila karun.
0: Naay mga kuan diha. Doog naay mga bungoton diha. Di mong garagara diha.
1: Sapon.
0: Sapon mo. Alam, diha si Katropang Day Chavez sa may Alegria. Good morning.
1: Taga Alegria.
0: Katropang Tristan at Gulay. Good morning, boy.
1: Good morning, boy.
0: Ato Rido Resaltisen. Good morning, diha Katropa. Buenas aga, mga Katropa. Trupang.
1: Oy, good morning.
0: Listening while gakaon, ha? Katropang Duris. Kumusta na mga Katropang morning, Duris? Ingon siya nga, lamigod ang Sandon Plus Gold Bitaw. Correct yung Katropang Duris May, no? Swak sa lasa. Murag muhayag na ta. Pareha, kami bitaw, nagpahayag na bitaw yung Katropang Duris.
1: Ako kasawa, Katropang Rima, o gundi pinaka-favorite niya. Ay, nihayag yun ang iyahang, ano, ay, dako yun sa iyahang sukad pagod sa Manila.
0: Amo ba?
1: Iyahang gigamit yun.
0: Tinood, mga katropa, tinood na siya. Kay ako lalaki, magyog ko, pero puriyabuyag po niya akong panit, no? Maingon na, kumura naman ko ang babaeng panit. Santon plus gold.
1: Nagyoy, maobserba na ito, katropa.
0: Santon gold coffee mix. Ayan.
1: Kaya magkakita sila sa kuwa, may ngunyan, nisinaw lagi ka. Ayaw ko nga. Basig, may yung kagbakukang.
0: Uy, ang bakukang, yung sinaw.
1: Sinaw yung bakukang. Ay. Makulatan, masalag mong puti kung nisinaw lang.
0: Sinaw lang, no?
1: Sinaw.
0: That was katropang Kashen Maranga. Sabi ko, masan ako ni Katropang Kashen.
1: Unsa man niya.
0: Good morning po, watching from Alegria, San Francisco. Thank you so much, Kashen Maranga. Or Maranga. Kuya po sa pangalan, no? Murang po niya o ka ng...
1: kuya ni.
0: Farin
1: ni,
0: no?
1: Di ni basta-basta ni.
0: Cash. Sa doon pa, kwarta. Kashen. Hapit makashare. Salamat kay Drupa din gaysa pa. Napanihak ka Drupang Kanji. I-repress na ko ning kuan. Kay usahay ni si Mita yung taguan.
1: Mo ni ang naobserbar na to. Ano mo bito na sila ni Eleanor nga mga reklamo.
0: Okay, di mabasa.
1: Di man mabasa ilaha message. Tungod ani ni Mitch. Basi gusto po ni siguro si Mita ubanon sa pista.
0: Kuyawa po di ay.
1: Pag-ingon lang di ha, Mitch. Kaya ubanon ka na mo ito Subang.
0: Mister ba may
1: Subang ka.
0: Nahala. Mga katropa, itong orasan, alas 7:38. Niya, mag-isgut po ito mga katropa. Medyo na klaro-klaro na yun ang katong mga yes, no.
1: Katong mga no, oo.
0: Niya, na po nag-abstain mga katropa. So, katong ni Agi, di patagkakuan kung kinsa kayo nga naa sa listahan nga, no?
1: Di magkaparihas.
0: Di magkaparihas.
1: Kaya daghan kayong manggawas nga mga sa social media o niya. Maghibog ta katropa nga rin. Kaya pulos po lehitimo nga mga page yun ang nagpagawas. Ano ba rawan nga na ang nahitabo mo na maglibog ta kung sa yun ka tinuod. Pero karon at least karon na liwanagan na yun na to.
0: Ang nabirify na to ni mga katropa ang tuli, ang dinagat kay ato mong ipadungog sa inyo.
1: Dinagat, oo.
0: Ang ato mga congressman actually ato nang gina-update, no? Sa Dinagat Islands mga katropa stang suku agos mga taga Dinagat kang
1: si Jed
0: nga kang representative or congresswoman kaka. Unya ra ba si kaka ra ba kining sani Bag-aw. Na himo pud ay katropang nga John Jay nga usas mga prosecutors attorney man siya.
1: Kung wa kadawat ang vice governor sa si Cleo sa Dinagat Islands, masamot yun ni karon
0: kay
1: sa kadawat.
0: Oo.
1: Kay lalimang ka ni Barog
0: na yun. Ang priority magun ni ka, ang yang grupo nga akbayan.
1: Akbayan.
0: Pero ang mga dinagat no naghangyo kay normal na himo siyang kongresuman.
1: Oo, tungod mas katawhan.
0: Grupo yan sa katawhan. Dinagat.
1: Oo, Dinagat Islands.
0: Si Congressman Jokno, na congressman siya tungod sa party list nga akbayan.
1: Akbayan,
0: oo. Kaya sila man ang alin niya, na congresswoman si Kaka, gumikan sa mga tao sa dinagat.
1: Oo, nga ni suporta
0: sa suporta sa iya. Mao na karon na suko yung mga
1: suko gyud ni.
0: Dinagat don.
1: Di magsiya ma suko gyud ni sa iya.
0: Ningon gyud nga grabe ka. Oh, kadto ba to si
1: Jane. Si Cleo, di ba?
0: Cleo. Mm. Oh, grabe ning iya gyud na mura bag halos na lang moingon nga naun sa man ka nga
1: mura lag gay lalimang ka nga ihang gipansulti di basta basta to sa kasuko na gyud to.
0: Suko na to kay lahi.
1: Katong nahitabo pag yun niyang gipagawas niya nga video, wa pa nilabot karon sa iyang pagbarog nga pagka-prosecutor. Wala pa to, wala pa to masayre si Kaka.
0: Oh, oh.
1: Di ba nagpagawas og statement si Vice Cleo?
0: Oh.
1: Oh, si Vice Gobernador.
0: Oh.
1: Wala pa to siya masayre.
0: Wala pa masayre nga appeal din eh.
1: Oh, inter si Kaka nga mubarog sa pagka-prosecutor sa Senado.
0: Oh.
1: Sa impeachment. Oh, so samot pa yun ni.
0: Oh.
1: Samot pa yun ni.
0: Ang Agusan del Norte yung nagpaklaro mang gito. Iyang ingon na si Del Corbira, ang congressman, isa nga
1: barog mang gito siya.
0: Sa iya kuno pagkonsulta sa iya mga
1: katawhan.
0: Katawhan. Nakita niya nga dili gusto ang katawhan.
1: Sa
0: una nga iyang gi dala ang tingog sa katawhan. Ang dili sa Agusan del Sur mga katropa atong klarohon kay naglain-lain laban ng mga panglantaw.
1: Oo, okay, daghan may nang gawas gud nga kuan.
0: Actually sa butuhan, dunay giingon nga dunay nag-yes.
1: Yes, na na po abstain.
0: Nay nag-no, nay nag-abstain. Pero atong mga representante diri sa Bayugan, Bayugan, diri sa Agusan mga katropa, sila si Congressman Idibong Plaza,
1: og si
0: Congressman
1: Alphil
0: Bascog, atong inklaruhon nga sila mismo kanang wala gyud sila
1: mo-participate.
0: Wala mo participate.
1: Wala mo.
0: Kumbaga, dunay butuhan dito. Wala na sila diha. Wala na sila ganto.
1: Wala po sila mag-abstain.
0: Wala po mag-abstain.
1: Wala na yun sila mo
0: kooperate. Pero wala yun sila. Wala so, manginlabot sila.
1: Direct nga pagkakuan. Wala yun.
0: Wala.
1: Wala.
0: Lahit tong niingon nga wala mo boto. Lahit tong maingon nga nag-yes. Okay, napasingin lang mga nag-yes. Matuloy wala mag-yes. Ang ilang gibuhat, kung dunay kalihukan nito sa binituhay,
1: wala na sila,
0: sila wala sila mag-participate.
1: Wala sila mag-apil-apil.
0: Klaro na dito, ipagawas naman na kagahapon actually, ang kita magun po na ato po nang ginatanaw kay pura para sure po. Kaya listen man na maingon nga ang atong mga kongresman nag-yes.
1: Yo, onya.
0: Kato lang nagpaklaro. Mawa na itong ipaklaro po.
1: Onya, sa ato apod katropa, maglisod yung tag-verify on sa gitinood kay sasama lagi sa akong gikaingon, mga legit nga mga page ang nag-post niya.
0: Katong ni Agi.
1: Oo, ito ni Agi.
0: Naglain-lain na lang.
1: Walang maglibog yun ta.
0: Kaya siya tinood.
1: Kaya magdagko gani nga mga network gani nga. Makita ba yan ato nga?
0: Correct.
1: Sa mga tinuunan eh.
0: Ang mga nagno actually sa record, doon na lang may 25.
1: 25, oo.
0: Oo, niya. So far, katukaning ng gawas mga katrupa nga unang, na-appel ganito si Congressman Alphil Bascog na nagno.
1: Nagno, oo.
0: Oo. Pero sa sumada, actually, wala po to si magno. Ang ilag yun, wala siya lang participate.
1: Dito na ko nasabdan katropa nga lahi ang grupo sa no,
0: lahi
1: ang grupo sa abstain,
0: lahi.
1: Oh, lahi pud ang grupo sa wa gyud mo kooperar.
0: Correct.
1: So naa diri na bilong ang atong mga congressman sa wala mo kooperar.
0: Wala.
1: So dili gyud sila mabutang dito sa listahan.
0: Wala. Oh. So okay ra man dito.
1: Oh, ana.
0: Basta wa mo apil ana. Oh, ana. Wa mo apil ana. Oh. So dito sa kining second district sa mot ug sa ninga distrito sa Agusan del Norte si Aquino.
1: Si Aquino. Oh, sa
0: Apil gyud siya.
1: Apil gyud siya. Yes, gyud siya.
0: Oh, yes, good.
1: Tama gyud siya sa record siya. Yes.
0: Mga tropa nila, pas may nanday ta ala 7:44 mga tropa mo balik kami ha. Human ni atong pahinumdom sa Sibian, please stand by.
2: XFM.
3: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, ali bagun par? Pakuratira ko di mong asawa par, ingna nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon par. Sige na par!
5: Exciting!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Sa binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kaya nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C.
17: Ako si Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritsog, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.
0: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw nimo gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ako gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Pasita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
3: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bullseye.
1: Ang iba nito mga katrupa. Hoy, itong orasan, doon kita ay alas 7:51 na dari sa atong orasan mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Alright, kining bahay sa itong orasan, ito sa kining sa premium D3 soft gel capsule. Nag-premium D3 baya ako pero nakalimot kung nagdali-dali mga ko. Premium D3 soft gel capsule mga katrupa, maayon ni siya aron ang lawas nga nagluya. Tagaan ko din sa kusog mga katrupa. So, katong ni Agi, katropang yun dyan, bilar ko. Igamit kong premium D3, nakalimot kong dalada. Basta, luya, taman eh, luya ganitong lawas, mga katropa. Premium D3 soft gel capsule.
0: Bullseye!
1: Okay. So, balik ta sa itong mga nice gutan. Ay, si katropang Yuan, good morning, ready mo niya, katropang Yuan.
2: Katropang Yuan.
1: Mayingan si katropang Yuan, nakalimutan niya akong mensahe, wala kayo. Ninja medyo madag-umon ang Bayugan City karon katrupa. Gikan ni katrupang Yuan vegetarian. Mao ba? Nag-init man diri San Franz. Madag-umon kuno ang Bayugan ha.
2: Pagkulaan bituto gain na pagikan ako ng medyo lain ko dito ako. Dili San Franz katrupang Yuan. Bulanon kayo.
1: Bulanon?
2: Para dili mi masagabal pagbaktas pa yung subang ba?
1: Tama. Sa subang.
2: Salamat kayo sa kapanahonan nga. Dili tama ulanan pagbaktas.
1: Don Rodel Tingson, asa man kanapit? Sa Puruknoy, Bika? Kaya pa siya nagtuo kag dili maabot ng kanina ka ng prosperidad.
2: Abot, oy. Perting abot, ha.
1: Sa dirita, balik ta mga katrupa.
2: Abot, yay. Labyan ang nagunan
1: ako. Sa prosperidad? Labyan na. bitaw, no? Sige. 0919-793-1893 mga katrupa para sa inyong mga mensahe usap niya. Para po na mapasa na to. Dirita mga katrupa, okay. So, maulang ito ato nang giklaro ha kay daghan sa mga sigig tan-aw karon kung kinsa man gyud sa mga congressman karaga ang
2: ni yes,
1: ni no,
2: og wala mo kooperar.
1: Og nag-abstain.
2: So, upat
1: ang dunay participation sa impeachment ni Sara mga katrupa, actually tulo na. Active participation na. Active. Active nga nang naamo.
2: Naagyo dito ang presensya.
1: Nag-yes.
2: Nag-yes.
1: Nag-yes.
2: Nag-no.
1: Niya abstain.
2: Abstain o wala mo kooperar.
1: But masabat abstain, wala siya. Wala siya ng duha.
2: Neutral.
1: Neutral siya. Og naagyo'y wala dito.
2: Wala
1: mo kooperar. Absent dito. So, by the way, mga katrupa, naisigutan na to nga doon ay nag-no sa Caranga, which is si Congressman Del Corpira.
2: Del Corpira.
1: Niya, doon ay mga nag-yes. Explain pa mga ganito.
2: Sila
1: si Kaka.
2: Kaka, Juboy Aquino. Ang Duha Kapimintil.
1: Nag-yes tong Duha Kapimintil?
2: Nag-yes,
1: Si
2: Ayik.
1: Ang Matugas o Barbers.
2: Tama.
1: Aquino.
2: Mo'y nagkuanto, nag-yes.
1: Mo'y nag-yes. Si Corpira mo'y nag-no.
2: Nag-no.
1: Niya, ang duha ka congressman diri sa Agusan de Lizor, wala mo participate.
2: Mo ni ila, ha?
1: Kaning atong ipagawas is gikan ni sa mga legit o sabi nga mga nag-post. So, kung may guntang wala mo participate, kuan yun? Kanang kung doon ay kalihukan, wala sila niya na. So, okay. Karon mga katrupa, kagahapon gipagawas sa House of Representatives Office, mga katrupa, nga duna na sila'y napili katrupang Junje nga mga prosecution panel. Kini mga prosecutors nila. House prosecutors. Unsa man yung mga House prosecutors, mga katrupa? Mauni sila ang mudala sa impeachment.
2: Sila ang mudipinsa.
1: Yes, mo presentar.
2: Presentar sa mga ebidensya kang Sara.
1: Batok ni Sara,
2: oo.
1: So, ato labang ipaabot ninyo, kinsa mampod. Okay, normally, pag doon ay kaso,
2: nagyunay
1: mga isig ka-atorne. Si Vice President Sara, napunsay gitawag ka to pang yun siya nga Defense Council. nahinganda naman siya katong ni Agi. Katong ni Agi, nahingan lang na to.
2: Oo.
1: Kisa itong sila si Atty. Pua.
2: Oo, kanto.
1: Unya ang Porton. No?
2: Moto so, yung mga abogado ni Kuan.
1: Ni VP Sara.
2: VP Sara.
1: Oo.
2: Moto iyang defense lawyer.
1: Naan naman yun. Imbis naman yun ang Vice President mga kadrupang. Atong nalang hulat to na ni kung si Dagan sa diya sa Senado. Kay akong tanawan ni kadrupang Junji. Ah, sakto-sakto ginis tinubagay. Oo. Kay nga no mga kadrupa. Kung doon ay aligasyon, kana sila mga katrupa, gipangandama na po na kung unsaon pag-counter sa Pasangil.
2: Mm-hmm.
1: No? Aligasyon. So, mga Pasangil, pamanggide. Now, kinsa may mga mamubarog mga katrupa sa Congress ng mga prosecutors. Diyan na sila. Kini si Loistro mga katrupa sa Batangas, Congressman Loistro, Congresswoman.
2: Isa na siya, no?
1: Usa na siya, no? Attorney Jirbel Jinke Loistro, no? Diyan po ni si Congressman Terry Ridon. Si Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez. Congressman Isabel Maria Zamora. Maumunin sila, mga noted man sa DOJ. DOJ na mahinaw ni. Committee on Justice.
2: Grabe yun na
1: sila. Sila man yung naghawin. Si Congressman Lorenz Defensor.
2: Defensor.
1: Si Jokno.
2: Nasamot.
1: Si Dilima.
2: Nasamot.
1: Si Kakabagaw. Mas dinagat.
2: Oy, si Kakabagaw. Nasamot na yun si...
1: Masuko na po si Jay si Dani.
2: Si Jay Dani.
1: Okay, naasya mo.
2: Basig maingaw na ni si Jay Dani nga, imbis kayo makonsidera ka antong imuhang pagbutar, pag-is, dili na yung ka na mo mapasaylo ni kay nahimo naman hinoong kang prosecutor ng... Morag na naagi mahitabo aning
1: bag-aw, taga sa dinagat, ha?
2: Morag.
1: Si, mama ni, si Ila Maniil, sila man ni Agwan, kaming grupo, si Jokno, kaysa Akbayan Mes Jokno, si Dilima, mamayang Liberal Party List. Diapod, si Flores, Kate Flores, Jonathan Kate Flores, sa Bukidnon, Bukidnon, no? Si Lurdan Suwan, Cagayan de Oro. Joel Chua, Cagayan de Oro. Mauni ang mga sa kuan katropang Junji sa Congress. Mauni ilang kumbaga, mauni ilang mga legal team, no?
2: Sa mga Congress.
1: Ako ning gitanawtan og katropang Junji, no. Dunay mga expertise. Makaingon kong di man ta sa ingon nga moingon nga bright na gyud ang kang Sara pero naman ko'y giingon ka doon pa nga Junji kining giingon nga mastery. Panaglitan kini man kong mga abogado ni BP Sara ang ilang mastery gyud ani
2: pagdipinsa mga eksperyensyado na ba
1: kanang, commercial kuan ba commercial case
2: ana gyud mao gyud ni nahitabo mao gyud ni nahitabo ka doon pa nga ri
1: o niya kining mga congressman nga sila na po ni Barog. Ang ilang trabaho yun,
2: sa
1: himog balaod.
2: Congressman na yun, himog nagbalaod.
1: Himog balaod. Pero, attorney sila.
2: Abogado
1: ang
2: gyapon.
1: Ang abo na ni attorney.
2: Abogado gyapon.
1: Pero, malagay nang gitanawtan ako na ko, alingaw ginitanawon ni niyo. Kaya kung wala nila pasulti ang mga abogado ni BP Sara at tulo sa ilang investigasyon, di man halos katingog.
2: Di man,
1: dito gini makatingog sa Senado.
2: Sa Senado na, katingog na.
1: Hindi araba kayo, narabay cross-examine,
2: diba na? Kinibitaw yung anak katropa sa ako na sabdan, lahi raba ang experience sa defense team.
1: Lahi.
2: Anang defense team, anad na na o mga diniskasa is korte. Pasala sila nito pasyo, kana sila nito riyon. Momani nga mga abogado.
1: Momani trabaho nila.
2: Anad na kayo na og mga dinipinsahay sa korte. Unya kini karong mga sa congressman.
1: Wala kayo nila na practice.
2: Wa man na practice abogado lang yun.
1: Abogado.
2: Abogado pero dili lahi.
1: Pero in terms of sinugatay,
2: lahi.
1: Maunay kalainan na samutan ka tropa og pananglitan nga ang ilang akusasyon isyo nga tinumutomo na impasila na.
2: Lahira ka tropa kung wa ka sa field. Lahi gyud.
1: Mao pag makaingon ta nga medyo naa na gyud lamang.
2: Oh, naha. Naa onya plus
1: maso 1 naman pod kadro pa nga John J, no? Dali ra man kaayong orasan.
2: Oo.
1: Mali.